0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaas sila sa Facebook or Google Maps.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio. 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Gamay D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ang PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
3: Papalit sa mga butika.
5: No one ang makauga na sa kama. Masinug. May diabetes ka.
1: PTX 500 na.
5: Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga giga sampalaya. Og the sugar cane. Mga organic compound. Yeah, effective. Batok sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
7: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniudto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa banga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Kabusaw.
8: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
9: Foro de los Pueblos.
0: Alas 8! 12 na mga suking tigpaminaw. 8 to 12. Alas 8-12 na. Balik na punta rin sa itong kapag panagubaduban. Kaniga po si K5, Bernie Campos, kanunig, Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, Oga, D3 Bio, Kamusa.
10: Kini si K5, Attorney Ronel, kanunig, naka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Oga, Sport Bio, DTX D, Palo.
0: Sa D, pami mo pa dayon! Horns, ang Mighty C!
10: Mighty C.
0: O, Tamer and Floor, Paldo, now, ni Juk no sir, Bern, Oga, Attorney Ronel. Ang Mighty C, mga suking tigpaminaw. Mighty C. Vitamin C.
10: Yeah! Importante ang vitamin C.
0: Nganong! Mukhaan kita, kanang mangita yun ang atong lawas og vitamin C. Kung
10: nganong...
0: watay vitamin C. Kung watay vitamin C, Torrance. Luya!
10: Luya.
0: Kung watay vitamin C, Daol tas didbol ana.
10: Si didbol.
0: Tinod ba na?
10: Actually ang vitamin C makatabang gyud na siya nga mo ligon ang imong immune system. Kanya makatabang pud na siya nga mas mahimong epektibo ang uban nga food supplement nga imong ginainom. Una siya mas mo boost pagyod no? Sa effectivity sa Detox 500 ug sa D3 Bio kung kuyogo nimo na siya ginom.
0: Kan ba sample ba sa kanang dulaan sa mga bata? Kakuan ka nang plastic balon?
10: Plastic balon?
0: Kanang paburuton ba?
10: Amo gani.
0: Kanang plastic balon. Muraga mauna lugar ang uban nga mga food supplement. Da sa imong lawas.
10: Plastic balon.
0: Ang plastic balon. Ang vitamin C nga mo boost ug mo paburot sa plastic balon ang imong hangin. Inig ana nimo, mo na may tisi.
10: So dili ipasobrahan kay basi mo buto.
0: Dili. Maka boost kanang makakuan ba nga mudako siya.
10: Mudako.
0: Magamit to siya. Tungod kay imo manggi huyop. Hangin.
10: Pero dili ra daghanon kay
0: basi kay mo buto. Dili buto, likado man. Mo na nga katamtam inana na siya lagi ang vitamin C. Ang lawas pod nato mga suking tigpaminaw. Nanginahanglan og kining dugang dilang ingon nga vitamin C. Turns.
10: Lain pa nga makatabang siya.
0: Ah.
10: Mas maabsorb ang iron
0: na
10: sa imong lawas.
0: Calcium,
10: vitamin C.
0: Potassium.
10: Potassium mas maabsorb sa imong lawas.
0: Kana.
10: Importante nang example calcium para man sa bukog. Sodium mo na siya makatabang nimo nga mas ma-hold ang liquid sa imong lawas.
0: Kana.
10: Nga ka, makatabang pod nimo. So kinahanglan nimo ang vitamin C para nga mahimo ni. Kinahanglan nimo ang mighty C.
0: So in other words sa mga suking tigpaminaw sa laktod nga pagkaistorya, ang mighty C mura na sa gasolina, Torrance.
10: Gasolina.
0: Di na mo function ka na makina nimo.
10: Walay
0: di mo dagan nimo sa kanan. Uway gasolina.
10: Pero ayaw lang dagkuti ka basig mo sila. Ayaw,
0: ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, yun. Ng gasolina ra di sakar ra magamay. Apil ang krudo. Mao pod na. Bisa ka sa vice versa ra na. Pwede po dang imuhang nga mighty C, mura pod na siya og makina. Nga dili na man ra sa kanan og way makina. Ang lawas nato mga suking tigpaminaw. Dili mo gana tons, di ta makahimo sa mga gigbuhaton nato kadadlaw. Daghan kay tag mga baklag. Daghan kay tag mga gigbuhaton nga ugma na nato matrabaho. Di taka-trabaho karon. Gamikan kay kapoy ang atong lawas tungod kay wa ka nag vitamin C. Or wa kay gasolina or wa kay makina. Pero pag ang atong lawas sa mga sukit tigpaminaw, follow vitamin C. Paldo.
10: Paldo.
0: Sigana na lang. Mo na ter. Di lang ta sa DTX Coffee Mixer ha. Di lang ta sa DTX 500. Aliger, hungkulada, kamsi. Di lang ta si. Sa DTX, di lang ta sa Coffee Mix o 500. Labaw sa tanan kang Floro y Gloria Amancio. Kagawad! Di lang ta sa Coffee Mix o sa Detox 500, apilan po natog Mighty C. Napag yun! Apilin na lang po o kakuan! D3 Bio!
10: D3 Bio! Detox 500! Mighty C! Detox Coffee Mix ata.
0: Detox Coffee Mix. Ang atong oras tan, ibutang palihog tan. Kaya nawala ang atong oras nga dako.
10: Oras, alas 8:17.
0: Asa man gibutan?
10: Na, sa silong.
0: Ay, ay, kay gamay, kay natan. Dito sa ibabaw. Alas
10: 8:17.
0: Alas 8:17 na mga soaking tigpamina mga kakifans. Unsay! Gina-expect na to mga kaigsunan karong hapon.
10: Karong hapon?
0: Pwede mo ni 60 days? Pwede mo yun eh.
10: Depende. Expected karong hapon ang pag-present sa prosecution sa ilang mga witnesses.
0: Gibalik-balik ni sa defense ha, nga ang burden of proof naa sa mga prosecutors.
10: Na nila. Sila dapat i-prove nila.
0: Kaya
10: ang defense, actually, ang depensa, mabinaw rin na siya. Kung paglantaw nga wala gani giyoy kuan, wala giyoy ligon nga basihan, wala giyoy sila ma-prove. Wala. Kaya nagsugod naman ang pananglitan katong BIR nga mga kuan nga layhan gyud nila nga brihan gipauli man.
0: Unsa tong BIR? Unsa tong BIR max?
10: Mga tax returns. Kato bang mga files sa pagbayad sa buwis ba? Di magina pwede nimo ukpan pareha man gud na sa bank secrecy law nga dili pa nimo pwede lantawon ng deposito. gawas lang og na prove name mo nga naa siya'y illegal. Unya, pare atong sa BIR tax returns, ipauli man. Iuli man gyud nga silyado dili gyud pabrayan. Ka violation man gyud siya sa balaod.
0: Unya, katong sa inang ka kalkalon pa to katong from 2006.
10: Oo, tulugay na tayo. Nga wala pa ilabot sa iyang kuan.
0: Unya ang katarungan ng mga suking tigpaminabton sa mga prosecutors nga once you are a public servant, public official, from the very beginning, consistent ka sa imong integrity.
10: Ay, di sila. Manya mo, o ginana sila. Atong abrihan ko ng ila, ha? Abrihan mo na silang public official. Sign mo waiver. Dungan mo tanan. Kamu nga magpa-abrihan, ha? Sign mo waiver. Abrihan po ninyo ang bank deposits o ang inyong tax returns. Parihaman mo.
0: Kanano?
10: Puro rapod mo tanan. Si Sara ra, si Gisadaan.
0: Apil po BBM.
10: Ha? Apil po si BBM. Tanan sila nga ka. Managingon o biblical tabalik. Kinsa tong kuan. Why sala? Moy mo. Unang hatak.
0: Apil Senator Judges.
10: Apil Senator Judges.
0: Mahumaning impeachment sa isang kadlaw.
10: Puro rana sila kuan. Sara ra, si Gisadaan. Kuan nga kamo otro man pod. Murama mo. Paistoryahon mo, mura mo mong limpyo.
0: No, sa ato pa 2006, mo'y pagsugod niya pagka-mayor or vice-mayor. Layo raman kayo ang pagka-vice-president niya. Gawas atong, unsay kalahi, Antons, katong kang corona, nga, gikalkal man po to nila kang corona.
10: Kang corona.
0: Mga kuan po to iya, mga dollars man to. Pero kang corona man good, mura gan, gikan to sa yung pagka-regional trial court judge or unsa ba to? Or dito na sa pagka-chief justice? Dito na gisugdan?
10: Ang katong iya, katong nang naa siya sa, di, appeal to sa katong practice pa siya?
0: Practice.
10: Pero sal-in mo itong issue niya to? Ang sal-in man? Statement of assets, liabilities, and net worth?
0: Kanina kang Sara karon?
10: Ha?
0: Wala.
10: Wala, makaya. Ang gipi lang iya sal-in, pero di man kayo, di agad sila nag-focus.
0: Kaya ila, ang ila, kay ang kwarta niya nga na-accumulate.
10: Nga na-accumulate ko nung anahin mo pila ka-bilyon. Gi-add naman dahi, deposit, withdraw, ana, gi-add na tanan. Mura man to'y na-record sa amin.
0: Ako turns of deposit, withdraw, bisag gagumay rato akong kwarta, murag mo milyon ako.
10: Milyonaryo na ka.
0: Pero katong, sige lang withdraw, sige lang deposit.
10: Oo.
0: Sige lang deposit, ngadto sa...
10: Wala siya withdraw.
0: Why withdraw? Akanto, alkansi ko to. Naman ko ikuan, bank o bakong. Ano, deposit ko.
10: Ay, matabang.
0: Ha?
10: Diko, Liapi. Morning, Sir Bern. Attorney, pwede ang Ditex Coffee Mix 500 sana ay gimulo sa mata?
0: Pwede.
10: Ditex 500? Mas maayo, Mighty C. O Ditex 500.
0: Napo ko'y Bank of Subulan or Bank of Candaol.
10: Hindi matabang. Bank of Bakong, Bank of Sibulan.
0: Oh.
10: So kudako na na, mga millions na naunta.
0: Deposit.
10: Ang deposit.
0: Hindi na pwede mo ma-withdraw.
10: Kung maswito ka, ma-withdraw ni mo na, kung maka-addo ka sa likod, o niya maswito ka kung unsay daghang gihimol bulan. Nakulong.
0: Tama, biskay... Okay, kapahalat.
10: Ah, ma-withdraw ni mo na kung unsay daghang himulbulan ng color kay makapaldo man kaana.
0: Di manggali, mapahalat. Pero bitaw, ako na lang itong i-donate nila.
10: Donate na lang to. Kaya ito i-withdraw.
0: Ah, dala, para sa kanto, para sa kawang gawa.
10: Kawang gawa.
0: Di bitaw, mga sukiti po din, no? Grabe. Patong kingon ni Miriam, si Anhing Miriam, pag makonbikto ninyo si Corona, buti pa sabot kay kita tanan diri mga limpyo.
10: No.
0: Wa tay kaso sa korupsyon.
10: Oh.
0: Pero mo nang giingon ton sa makapabor lang.
10: Oh.
0: Karas ko datong taga-ombudsman lagi dito sa Cebu sa una.
10: Mm-hmm.
0: Oh. Nag-verdict siya, nag-decision siya about sa kanang unsay tawag niya na kanang pagpangabit ba?
10: Oh.
0: Kay apil mo din na siya no, mga pailan kag mga kaso mga ngayon ana. Unya siya mismo sige dalag babae. Dito sa ibabaw sa mong istasyonan, kay hotel man to. Morang yun mo na na. How can na makahatag ka o gasaon maayo mga suking tigpaminaw nga desisyon, verdict, maayo nga desisyon kung ikaw mismo guilty ka.
10: Guilty.
0: Inanyaragod po dito sa atos, medyaman. Mga medyaman to. kanang kuan kay ka sa graft on corruption, una ikaw mismo kawatan ka.
10: Pero ka.
0: Bisag ako na rin mismo mga sulking tipulminaw. Mayroon ko nga, why corruption sa mga media, why corruption? Why? Kanang nga kuan yun niya, kanang mga under the table, kinahanglan nga, iagig yun siya insakto. Una ako na rin mga gala, nagdawat ko mga sulking tipulminaw gikan sa mga politiko. Unya, mayroon bang nagdawat nga dawat lang? Magdawat pa yun ka, in exchange sa mga kaigsunan sa ilang gusto, kung kinsa tong ilang ipatake, kung kinsa tong ipadiskas, wala ang imong ilong mga kaigsunan, mura na kang kabaw, mura na kang kabayo sa dulho mga higala, nga sunod-sunod na lang sa kutsiro.
10: Correct.
0: Pero nana po na. Si Chis, o, nag-preside si Chis, o. Ano, saan na natuto Chis, o. Kalimtan lang sa natuto, kay preside pa man siya. Pero nagtanaw ko ni Chis kaghapon na mga suking tigpaminal turns.
10: Mm-hmm.
0: Bugas, parte de gana, ayang, naong ba, di man ito ingon
10: natuto ka? Stress, yeah.
0: Niya na, na-hospital ba si Hart kaghapon?
10: Baba?
0: Gidala ba yan sa hospital?
10: Si Hart?
0: Ibangilista!
10: Kaya nga, wala nakamaiti si Hart.
0: Tungod sa kantong, stress po ko niya sa trabaho. O niya, munang nadala pa sa hospital, daghang pag ginagbas, daube, ang sabi mo trabaho?
10: Uh-huh.
0: Anong na-stress ka man?
10: Uh-huh.
0: Sige pa din siya pangitag kwarta.
10: Prato, ano mo ko na sila ko, negosyante mo ko na, tagiyam ko nag-uwi siya, products.
0: Lagi! O niya, anong?
10: Wala. Layan naman siya magsuroy-suroy.
0: Sige, suroy-suroy! Na-stress sa suroy-suroy! Mau na diha mga sulking tigpaminotron. So, mahita mo ini niya?
10: Mahita mo
0: katawa na punta?
10: Katawa na punta. Kaya mo na po ningin sa i-present nila nga witness,
0: eh, ane.
10: Kaya pag-cross-examine, ane.
0: Ano saan itong mga abogado tanan dito, mga counsel sa under the kwan of sa mga prosecutors, katong mga private lawyers, katong sila. Ano saan mag-usa-usa to? O researcher itong uban na to? Ano saan ito? Magtapok
10: ito? Gibahin mo kuno to sila o upat katim?
0: Nya magunsa sila dito.
10: Kay kada articles of impeachment usa man ka team ang mo handle.
0: Upat ka buok.
10: Upat, tulo
0: usa ka team, upat ka lawyer.
10: Moy mo present.
0: Kay gino. Kusa ma Layla dili. Ang kuan man gud nganong si Luistro. Nganong si Jokno. Nganong si Layla.
10: Kisa may mga abogado nga kongresista.
0: Layla. Jokno. Luistro. Napato si Swan. Napa si katong Ridon?
10: Ridon.
0: Dili day tanan
10: turns. Si Koke.
0: Dili day tanan turns ng mga private or kanang mga prosecutors, mga abogado tanan?
10: Dili ay abogado to tanan.
0: Abogado
10: pwede ra nga dili abogado.
0: Pero
10: mo nang utana sa Pia kung abogado ba tanan kay pwede ra magdili. Ning sila abogado tanan.
0: Sa matutubag ni Luistro. Nga
10: all members of the legal profession.
0: May legal profession. May ngon kag legal profession. Abogado na.
10: Abogado.
0: Dilingon nga, legal profession, nitikag abogas yan, hawag.
10: Dili.
0: Legal profession naman na.
10: Di.
0: Researcher ka. Researcher ka. Nakasalikal. Magaling,
10: sayo, dapat ang yang ito, members of the bar.
0: Mata
10: to'y tubag.
0: Bago
10: to'y saktong tubag.
0: Magali.
10: Members of the bar.
0: Kay Oxiteres, dito na sa legal kuan.
10: Office.
0: Office, di. Legal. Masa na may tawag?
10: Dili, Rajab. Dili, profession.
0: Ano saman?
10: Vocation.
0: Dabay. Nang kamu nagali.
10: Hindi.
0: Gawas na ganyang laway.
10: Ang mga si Luistro, dili sharp. Ang iyang mga tubag, dili. Kanabang wala na iraing room for interpretation ba dapat? Igo, good, sige, good.
0: Man.
10: Dili man, wala man. Pareato kong ang tubag, yes or no ra. Uy, kaysa kabalo. Ang iyang tubag, auog ang tawag, ani.
0: Arraignment.
10: Arraignment.
0: Arraignment. O ang tawag nini. Asa pa to, asa? O kang tawag kini arraignment, di arraignment.
10: Di arraignment.
0: Kung moingon ba, ngayon sanin nga color, puti. Bisag blue. O kung moingon kag puti.
10: Puti.
0: Bisag blue. O di puti.
10: Pero ay si Marcolita, prison ha. Marcolita, defensor.
0: Napreso na sila. Pero, tapos man si Marcolita siguro sa kuan, hospital.
10: Sa hospital, bagit ka po?
0: Kuan man na, kanang, kuan man na, procedure man na. Is optimal at turns. Nga before ka i-commit dito, kay basig, abo dito at akihon, di ikaw nga nagdako, ikaw na nang magkalitsilitsis kaso. Ibig yun ang iyan to dito sa hospital. Ang sabi na, pwede na ba na ito ni Dalon dito? Sa pwede na na. Doktor na po, no, kung sa'yo may tabo dito, doktor na po yung takihon. Mga dito na siya mga suking tigpang, you know? So ato ni pabuton karon.
10: Tony, hulaton kung unsay mahitabo. O kinsay i-present. Nahimo, naging dagan kayong meme sa Facebook tong
0: laway?
10: Laway ni Luis Trudiri. Oy.
0: Luod ni noon kayo, ting pamahaw ba yaron? Ay ninyo, tanawa mga sukin, ting paminaw. Feel magod niya nga. Hmm. Marag ko naging sabat kay Marasag na Kamaria Clara. Murag Imelda katong ihang diri. Di man amo ta. Tanawa ra to si Siso no. Unsay nga tire mga sukit ting paminaw nagblisi ra
10: maglantaw kani ko ano murag kwan kayo gaspon kayo beauty ni si Luistro no. Murag ba
0: kun may kwan? Wa may tugtog.
10: Murag ba imong paminaw ba murag akong maglantaw niya ba bisag wala pa kanol murag baho madagay kay ni ba.
0: Murag humot-humot pa si Claire gamay.
10: Ang marag fresh-fresh pagamay si Claire Castro na gay. Ah. Pero maglantaw ka na ba? Maraming maong baog ilok ng bayan.
0: Si Luis Trogo, katong, kinsa ba itong uban nga, katong Castropod? Itong maestra?
10: Maestra ng Castro. Ah, si Kuan, Franz Castro.
0: Franz Castro.
10: Hmm. Katiguang naman to.
0: Oh, mamaw na sila. Mamaw ba ho? Kinahanglan mag-Clinica Dio Fresh.
10: Clinica Dio Fresh.
0: Ato ni padayon
10: si James Bandukilio.
0: Ah, anya na lang kay painom doon sa ta. Alas 8:29 na mga kaigsunan. Pagbalik nato, di ay standby na live na James. Live. Anya na lang kay mo alas 8:30 na. Mino sa tag painom doon. Pagbalik nato ato i-check si James sa mga sukin tig paminaw. Standby.
11: K5 News FM. Ha-ha.
0: Live naman noon. Minos Attack, may nomdom, standby!
12: Foro de los Pueblos!
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: D3 Bio!
14: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
13: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Apalit sa mga butika.
13: D3 Bio! D3 Bio!
15: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
13: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abong ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit ug ilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsiklila kay sige kong absent, mo na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragilimintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, linajig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
13: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C!
3: Sa mga butika!
19: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo? Tungod sa imong bad breath?
13: Mag-Clinicas 4Biotic! Inapadaghan ang good bacteria sa imong baba! Clinicas 4Biotic! Inapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba! Yang hinungdan sa tooth decay! O bad breath! Clinicas 4Biotic!
20: Machoy ride man to bigga.
21: Wala sa kondisyon ang bati na puga.
13: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
20: Tiga, machoy ride na ta.
21: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
20: Kidia?
21: Siyempre! Naka-extend ko yan!
20: Basta sagad nga driver, extend, lover.
13: Extend, supplement for men!
22: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya kanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% to 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaan si Jonah Lisa kasi sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
2: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Ano na tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit?
4: Sibulan Cockpit!
2: Matag-Biyernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
4: Sibulan Cockpit!
2: Tapos ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
4: Kada Domingo,
2: adunay special nga pictures nga 3 wins entry nga mas makaduang pa o excitement sa maong adlaw.
4: Sibulan Cockpit!
2: Ano na pay dugang pang mga pa-premium sa pay imong gidugayan?
4: Sibulan Cockpit!
2: Para sa detalye o registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. O kini, gidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
4: Sibulan Cockpit!
2: Si Chukandaol, San Antonio, Sibulan.
4: Sibulan Cockpit!
2: Lamok na bay!
4: Sibulan Cockpit!
2: Ang Sibulan Cockpit adunap sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pang nga syot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit!
4: Bisita na sa Sibulan Cockpit!
8: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
5: Puro de los pueblos.
0: Alas 8:35 na. Alik gapon dari sa ato kapag panag-uban-uban. Kinigapon si Kaki 5, Bernie Campos, kanan ng Mighty C. Detex 500, Detex Coffee Mix, og Detribayo Kabuso.
10: Kini si Kaki 5, Attorney Ronel, kanan ng naka-Detex 500, Detex Coffee Mix, Detribayo, Sport Biotex, Di Palubo.
0: Makatawata, bahog ilok. Ingon si... Tugid! Ingon po si Floro, e Gloria Amancio, di Askawitan. Kung doon na kay Detex, og Detribayo, og Mighty C, og kinakayo imong adlaw.
10: Yeah! Okay, kayo Manuel Paera. Mabuntag Sir Bern, Attorney Ronel gikan sa Mayabon sa Bonggita.
0: All right. Ato na balikan si James sa mga sukintig paminatorns.
10: Yeah. Mga pinikap drivers sa Dakbayan sa Dumaguete nagpadayag og reaksyon kalabot sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kompleto detalye ka K5 James Bando Kilio. I-K5 mo.
8: K5 News FM Live Report.
23: Sari-sari nga reaksyon ang gipadayak sa mga pinikadrivers sa mga pinikadrivers sa mga pinikadrivers sa mga pinikadrivers sa vice-presidente sa nasyal sa vice-presidente sa nasyal sa
0: vice-presidente
23: sa mga pinikadrivers.
0: Ay, Satan! Yes, ay, balik, Satan! Balik, Satan! Balik, paliwagtan! Kay Nani Sapaw Gamay, Moraga, doon ay napindutan ni mong alain. Ano, okay na. Sige, back to you, James!
8: K5 News FM Live Report!
23: Soon ang ipariyag sa mga pinikap drivers sa Dakbayan sa Dumaguete kalabot sa gipahigayon na ng impeachment trial sa Vice Presidente sa nasod nga si Vice President Sara Duterte. Sa pulso sa mga pinikap drivers sa ning Dakbayan na dunay pipila kanila ang nalipay sa maong lakang ug nagtuo nga mao kini ang angay buhaton aron manubag ang mga nakalapas sa paggamit sa pundo sa katawhan na. Sa pakiginabi sa K5 News FM Dumaguete News Team sa usa ka roving nga pickup driver sa maong Dakbayan nga si Arnel Disonda, siya miingon nga pabor siya sa impeachment tungod kay pinaagi niini mapamatud-an sa Vice Presidente ang iyang pagka-inosente sa mga gipasangil batok kaniya nga dili kini tinuod. Apan sa iyang nakita sa ragan sa pagpatuma sa balaod sa nasod, naghandom siya nga walay bias nga himuon ang maong mga senador judges ug subayon labang nila ang unsay intsaktong proseso ug mugama og desisyon base sa kalig-on sa mga ebidensya. Samtang sa laing gabahin, si Tatay Nico Canusali, usa ka si Tintay Dos Anyos, nagpabilin lang kihapon nga nagmaniho o gapinikap aron mabuhi niin mipariyang usab sa iyahang reaksyon na sumalak pa niya nga klaro nga pamulitika lamang ang gibuhat ng impeachment batok sa Vice Presidente aron matabunan ang daghang mga korupsyon sa nasonda. Dugang pa niya nga kung ang tumuong sa mga impeachment, ang pagpapriso sa mga kawatan sa gobyerno dapat ta walay pili ug unahon ang anaa sa ubos balay balauranan na. Ang mga reaksyon nga nakuha sa K5 News Team masubay kini sa nahitabo kagahapon adlaw di informal nga gisugdan sa mga senator judges ang husay sa impeachment sa vice presidente sa nasod. balita gikan sa News Center. Kini si Kaki 5 James sa Ditribayo, Bandukilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. Kaki 5 News FM.
1: Puro de los Pueblos.
0: Alas sa 8:38 na mga sokintik pa rin. Salamat na James Boy! Sa imuhang report! Pero sa di pa natin ipadahin ng issue ito. Kusog po kayo ng bagyo, ha? Kusog kayo ng bagyo. Ato sa nga ipahibaw sa ilaha nga, ang DTX Coffee Mix, parte yung lamia. DTX Coffee Mix. Tungod sa iyang mga sanggol na mga sokintik pa rin. Mauni ang nga, kuhan, kanang nga, di man naman likay yan, nga kanang dunay pa naglalis-lalis bito buntag sa iyo.
10: Oh.
0: Ah, labi na ang bana, wa maka. Soko. Mrs. Ford, ikaw Ford, ayaw na lang pong patuloy na imong bana og magpasug-usug una kay og imo nang suguon palungag, pasagob di na mo sagob, di na mo lugag. Imo na pakwaon dito og kanang sugnod, di na pasa, basta. Kay ga alboroto pang ulo ana. So ang imong himuon Mrs. Mamawi ka.
10: Simplahi og DTX Coffee.
0: Dong, kini na lang dong. Mas lami pa manis ako, dong. Maingan magyan po ng bana. Mas lami pa yun, basta buntag. Mm-hmm. Lami. Pero pa ini kagabi, lami ng imo. Haya. Wa pakakuan.
10: Di ba po ng bingka lami na mabuntag? Pari sa DTX Coffee Mix?
0: Lami. Nao ka ng initon. Haubon.
10: Haubon.
0: Pero ka ng bingka nga. Kanang kuna kay kanang gigikan sa ref. Mm-hmm. Kanang
10: bugnaw na kay ba? Initon yun yun.
0: Initon ka di mo na! Mm-hmm. Pero pwede rin po ng bugnaw-bugnaw basta ang imuhang ako ang DTX Coffee Mix init. Pero mas maigit itong initanan.
10: Initanan.
0: Oo!
10: So magabi eh, ang bingka init.
0: Dili. Aw ka ng gabi eh?
10: Oo.
0: Apo, initon oh. Mm-hmm. Initon oh. Mm-hmm. Awan sa maling bingka hagod ba?
10: Ipare sa DTX Coffee Mix.
0: Aw ka na. Usay kay, maabot sa kong double meaning, mango.
10: Di
0: na mo ang nasa kong huna-huna.
10: Dili na mo. Hindi pare sa DTX Coffee Mix.
0: Extend siguro.
10: Ah, extend.
0: Doon ay bingka, extendan po.
10: Alay po itong bingka.
0: Alay po na ito.
10: Itong kato itong basa.
0: Oy! Lain sa buda.
10: Katong hilaw-hilaw.
0: Zara.
10: DTX Coffee Mix.
0: Huna noon ko ni Restroke Anticlear.
10: Ngayong maribog ilo. Niya, ito lamis pagkukaya ka, katalo ng laway.
0: Niya, napay joke no, mga gala, mura ginulbot sa panchon. Hindi ito, kuno.
10: O, makikita kong joke to ba, makainom-dom ko. Nahi mo, bina naman na siyang lecturer dari sa MCLA.
0: Oh!
10: Makainom-dom ko ni Tatay Digong ba, kung makikita ko ng joke no, kagingnan nga, dagko ko no, kayag tango. Tama yung kasi, Tatay Digong, anak ko ba yung joke nung dagko ko no, kayag tango.
0: Ito, mga sokitip mo, pasti lunch. Ay! Ang bagyo mga suking tigpaminaw ato sa ning kuanon iskut-iskutan
10: Super Typhoon Bobby
0: international name ni pero Inday
10: Inday sa ato ah inig mo sulod na kung sulod dudong pa siya
0: di ka ni kasabaan sa Inday Sara yun eh nasa tanan-tanan gituyo
10: Super Typhoon Bobby
0: Bobby Bavi! Dili, Bavi di kaya!
10: Dili, Bavi boy. Bavi.
0: So, ang sa mga interview kaghapon, nga nung si Sara di Katambong, tungod kay, niingon to ang ihang mga abogado, nga nang ripak.
10: Ripak na sila, nag-andam na sila para sa relief operations unya inigagi aning bagyong Inday.
0: Nagman bito nagman, di kitingon nga siya nang unay
10: ripak. Mau gani, nagguan ba?
0: Nagman, kaya yung mga kaoban nagripak.
10: Doktor.
0: Bahala na mo dia, sige hearing na mo dia. Ingon man po si Marcos, di man po pa Lopez ang presidente. Ingon man po siya nga, ngandam tatanan, nining umabot na bagyo.
10: Ay, nakauli na ba siya?
0: Mabot lang, wala naman ko ka-monitor niya.
10: Wala ba siya? Wala mo tawagi si...
0: Wa ba?
10: Madam Lisa di ay.
0: Wa ba siya? Wala ba siya?
10: Si Lisa ba yung co-editor? Si Claire Castro? Namas Lisa, no?
0: Namas Lisa. Asa
10: na? Narabagod asa si Claire Castro, pre-pre, narabagod og... Nawong si Lisa o si Cliff.
0: Oo, oh, ang kuyo ni Ana Oga, malipat si Presidente, asa siya makatapad. Kanya kay, king naman po si Kuan. King naman po si Nati-clear nga, pangit.
10: Pangit?
0: Uy, ang pangit mo ni.
10: Sinungaling. Sinungaling, kung ano itong niingon nga pangit.
0: Okay,
10: siya.
0: Gwapo man siya. Pero si Lestro, may pa si Lestro ging nagpangit. Buno gagad, no? Bisag asa, dapit, naman ito, kitip kami na. Pastilan.
10: Uy, kayo.
0: So, unsay, simbako unsay mahitabo nini, kung musulod ng bagyo.
10: No. Pero hinaot pa nga kining bagyo, di ragyod mo landfall sa ato. Na may truck siya nga naara siya sa babaw, paingon siya, di ni mo hinay, naara siya sigis dagat halos, kusog rin eh, pero paingon siya sa Taiwan, kung lihistra siya sa ato, kana kung sa babaw ragid siya, pero kung iduot siya dali paingon sa ubos, dakog posibilidad nga mo landfall gud siya sa...
0: Babaw siya, pero kanang bagyo huwag mo na yung maagihag aeroplano, balis ka ng aeroplano, Tarns?
10: Dili. Na kung dagko ang aeroplano, babaw naman sila ng bagyo ra.
0: Kanang ikon gud ba ang mata?
10: Ah, patay ka.
0: Ang aeroplano?
10: Buyod-buyod. Kuan ka, anak? Kusog tayo ng gatuyo.
0: Baba, sumana, nakat.
10: Baliw-liw ka.
0: Baliw-liw di ay. Pero narapog ka sa ubos dagat, bawag gapon.
10: Balod. Balod. Ganit gahapon din sa ito ang hangin. Kusog hangin sa hapon.
0: Dito pa ba sa Pacific?
10: Oo. Samot sa Pacific. Pero yung building kadago ng balod.
0: So, Moni, karon si Bako lang ba? Mulan. Niya mabaha. Ang mabutang na po niya na mga soaking tigpaminatoran sa una-una sa mga tao, ang flood control
10: flood
0: na
10: po. Flood control na po.
0: Wa na po ng impeachment.
10: Mga tao, magkana po ni Moni kaya ang flood control niyong gikawat. Mauna po ni nahitabo sa Pilipinas.
0: Pero nito magbay si Marco, sakto ba yan? Sakto ba yan? Tong akong gikuan sa una tons. Ito akong itong pag-analyze ba?
10: Oo.
0: Mo po yung tumag ni Marcos. Kasi makapaminaw, siguro na sila nako lagi. Di ba ningon ko nga kung si Marcos, kung si Marcos may guilty, nga nung ningon pa man siya mahiya naman kayo. Mo po ito yung itubag.
10: Oo.
0: Ano mo pa investigar ko o ako mismo ang nangawat?
10: Siya nangawat.
0: Di ba man siya nag-una-una?
10: Wala man siya kahibalo nga katong iyang gingon, gibutang po dahil sa flood control tong 100 million. 100 billion. 100 billion nga pasupot niya.
0: Di siya matingala lugar nga nung ang malita-malita gidiliber dito si Locos. Ay ko ingnan, wala siya kabaluan to.
10: Wala man siya kaya abay man to niya gili sa flood control.
0: Abay niya kasa to?
10: Flood control rabi ang iyang gisigutan at itong mahiya naman kayo.
0: O niya, asa man itong kwartaha di ay? Na malita-malita. O gili sa flood control, o gili sa mga insertion.
10: Sa mga
0: insertion, pero wala siya kabalungan mo to sa flood control.
10: Pariha ba ni Jewel Villano iba ba? Nga na siya budget nga para sa covered court, gishift sa mga engineer sa flood control. Mo to ni tabo pud niya mo tong maingon ko siya nga pa-investigar siya siya yung unang niingon ka ba sa flood control. Kay wala siya kabalo nga naa pud di ay siya budget nga gi flood control. Mo ni tabo pud ni Joel nganong nabalhin siya sa Kamarcos.
0: Kay wa pud niya nakita. Wa pud siya kakita sa flood control nga natukod.
10: Oh. Mga ghost man pud.
0: Kay kung nakita pa lang tato niya, ano mo ni? Wa man ko na ngayo ini. Pero nganong hadlok man siya turn to go, lang siya ni dawat o kwarta.
10: Dawat ko siya, uy.
0: Ha?
10: Uy, madahan, kag mo ingon tong marins ni hatod sila dito sa balay. Dawat siya, uy, pero wala to siya ga-expect nga. Wala control po to.
0: Nagikoan po ka to niyag tights. Ha?
10: Matay ka to niyag 10%?
0: Ha?
10: 10%.
0: Matay. Kato kang kang Marcolita, gikoan po ka to?
10: Mo, ito donation mo ito para sa kampanya. Huwag magandagay ito siya kahikap ato.
0: Magani. Pero, ang kuan man good, sipiat mo good niya, kay dili pa man good siya civilian, o dili man siya civilian, congressman man good siya ato.
10: Yeah, kadasan ko nung incumbent congressman nga gidunitan. Siya rin pa di ay.
0: Ano lang, siya may nasa oposisyon.
10: Ano mo, ha? Problema.
0: Ano po na sila, Tanan Diego?
10: Libby Miraflor, good morning mga idol. Shout out live from Tanhai City. Mga idol, padung na bata Anis Marcialo?
0: Adi pa. Di na. Why kapasidad na mga suking tigpaminaw? Nga mo, pahatod ka, sir. Ayaw lang, Len. Kaya napapasudan, Len. Kapaminaw na po ni
10: sir. Alex Kajinti, may buntag ninyong doha mga sir, lantaw ko sa inyong live. Altia ba tumalaki Pontilias, naglantaw sa Magatasibulan. Jerry Garcia, naminaw po. May buntag.
0: Kini sila tanan ng mga sukitig paminaw. Kini sila tanan turns. Why? Murag why mapili lagi? Pero saan ang taman eh? Huwag why mapili? Kung mangita mangud ka mga kaigsoonan labi na deres nasyonal. Mangita kag mga tarong, bigsak mga midyaman gali di mga kaigsoonan sa nasyonal. Wala kay makita kay tarong diha. Oh, bayad-bayad na lang yun na sila diha. Dari sa ibabaw, samot na sa executive. Sumagod ang mga kaigsoonan. Kita mismo, kamo mismo.
10: Kamo.
0: Kabalo mo nga kamoy muhatag. Tungod kay nangayon mong pabor, so pagdawat niya na, korupsyon na na. Oh.
6: Puro de los Pueblos.
0: Muna wa na yun. Mga mayor galing na ito, mga igala, marag pipila na lang.
10: Maihap na lang.
0: Maihap, mga gobernador, kongres, awa na. Muna makaingon ta, mo ba ni nga klase? Nga pang-goberno gihapon ang mga igala, turns, ang ato ipasunod na ito sa nagsunod ninyo.
10: Oh. Ningon si Kuano?
0: Si?
10: Jerville Ruiz to, tagumpay ko no siya. Tagumpay? We are victorious, tagumpay ang proseksyon, tagumpay ang taong bayan.
0: Tagumpay, inigawas man yung laway. Nakapagawas man siya. Nagawasan
10: siya.
0: Pa,
10: nagawasan siya yung laway. Ano ng tagumpay?
0: Tagumpay. Kaya si Siljuk no dito nga, napay pulo mga, nagpulo ba to siya? Nag-blizzard.
10: Ang bata to, oy. E, mura, tigbarong na siya.
0: Tigbarong nga, mura, weplan siya. Mura, yun siya ka ng, ay, mura, gikan bitaw nga ka ng survivor bitaw.
10: Tagumpay kay nagawasan og laway sila ito.
0: Tanong na ito ni Unia. Oga, ikaw gahapon mo mo present. Yan ng taga-NBI, ang problema ito. Sumingon ng taga-NBI ba? Your Honor, di man, wa, maning ambot. Unsa man ko ika-istorya ni ini. Gipugos naman ko nila. Posible ba yan na mahitabo katukang ko ang sheriff? Nga gipugos man ko siya. Ingon siya nagpakahilong rako. Pwede na ka na dito. Di mo tubag, turns?
10: Di. Kinilang ka mo tubag, oy.
0: Ha?
10: Kinilang ka mo tubag, witness ko ka. Dili ka pwede nang...
0: Nga kayo gipugos man ka pagkatestigo. Gipugos man ka. Di ko gusto. Maghilom-hilom rako. Nga malay, gisunto ko nga. Ako maputong sala. Angkol ko.
10: Kay fax na naman po na ang ipangutana. Dili mo ka pwede nga dili mo tubag kay fax man.
0: Sa may fax, for example, sa NBI.
10: Oh, may ano, nag-investigate mo. Oh, unsa man yung nakitaan.
0: Wala.
10: Oh, di ba? Tubag lagi po na.
0: Nga may nga sa listro, duk-duk na lang, nakamalita, nakabagbaya ka.
10: May nga may siyong wala ko yung nakitaan. Tubag lagi po
0: na. Kang Madriaga, si Madriaga.
10: Mana, nadayo ng defense na, no cross, Your Honor. No cross na.
0: Madriaga, for example, sa Madriaga. Pangutana.
10: Katong nakakita ka sa katong gipakita ni mga video nga appeal ka sa video conference ana. Tinood to?
0: Oo.
10: Suod gaday mo ni Sara Duterte?
0: Dili. Saan mo na? Ha?
10: No cross, Your Honor.
0: Pwede kay papriso?
10: Ha?
0: Pwede kay papriso?
10: Ay, may convicto siya itong iyang kasong ako. Perjury.
0: Matay.

0: In.
1: Kan si in kelas-kelas nana.
0: Ay, kelas-kelas nana.
1: Tung suin is o i in su in. Kapan po na siya atong kuan?
0: Kapan na siya atong kuan? Katong panting sa kusarina.
1: Kapan na siya? Manay sipir.
0: Pitawa pag ino mo o mighty C. Ditex 500, D3 bio, Ditex copy.
1: However, listening us right now, take tell your Derville, no?
0: Derville Luistro.
1: Luistro, tell her that she use everything, she take everything. So that the nation will believe her. Because if she will not under the modest life of this country. Because if she will not under the modest life of this country, maybe she come back to the death. Very own her own soul, just like Jokno. Even this, they're still alive, but they looks like a coffin in the dark. That's why. Nyamingon pa mo ngayon po nato si Sarah makonbikto. Yabag man mo, dapat magpamisa mo. Iyan po ninyo tanan di kay unsa mo diha? Sa ngalan sa mga generous bossing, generous CEO, bossing Doc Ramiloy.
0: Area Manager Mayor Pev Uban Yanaliga.
1: Si Kaslawak Jonathan Calvo. Kirigapon si K5 Bernie Campos, kanunay ka mighty C, D-Tex 500, D-Tex Coffee Mix, D-Tri Bayo Kamusaw.
0: K5, Attorney Ronel, kanunay naka D-Tex 500, D-Tex Coffee Mix, D-Tri Bayo, Sport Bayo, D-Tex Ipalabas, para sa Kampiyon Gabalita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros.
1: K5 News FM.
2: Puro de los Pueblos. Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag garato, nga sakto nga kasayuran, ugiya, gambahin sa ato ang maayong panglawas, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500, controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, para sa himsog nga immune system, D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Abi nimo Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra magagkwarta, palit na lang kay.
3: Sus, kung naaral.
4: No? How I wish, ingon ana, kasayon ang pagpataas atong kinabuhi.
3: Husto. Tsakto jud ka, Dok. Health is an investment. Maong apil ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamay ang kantidad aron pagpalit sa DTX 500 ug Mighty C.
4: Dili ra gid dun ta gamay ang kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 ug Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mo palit og DTX 500 ug Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang

0: utana. Kaya ba ni mo palit? Ug mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw. Malisuran ka ana.
1: Para masayon, inom na lang og DTX500 yes. Ug Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan nato do kung unsa man ang gitawag nga telomeres.
0: Mm.
1: Kining sekreto sa aging.
0: Mm.
1: Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
2: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
4: Kadungog na ko sa radio
3: ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
3: may alivyo na
4: pag 1 month kape
3: naayo na ako.
2: DTX 500
0: mabalik sa mga butika. Sa tagigayon nga mo divide ang cellula sir JP mugamay pod ang telomeres
1: correct
0: og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP kung 75 ka tuig nga constant cell divisions magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellula og mamahimong inactive.
1: Kung himsog ang cellula Dr. Mel, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
0: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di kami mo inom og DTX 500, di kami inom Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga cellula tungod
2: alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
1: Mga ka-DTX og ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
1: Hisgutan nato kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C isip mga antioxidants o immune system booster.
0: Nag-gym po ba ako Sir JP?
1: Amo ba?
0: Tungod kay samtang katigulang ta mubo ang ato ang bone density
1: gusto
0: o hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
1: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
0: Pero Sir JP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
1: Oo.
0: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
1: Maulagi.
0: Dere na musulod, Sir JP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga nay antioxidants sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na dyan ang blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa dyan ang mga free radicals kung sigiho na itong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga nakay oxidative stress.
0: Correct. Say, normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
1: Palakit lawas,
0: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
1: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom o gikaon.
0: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy back up nga good nutrition.
1: Correct. Yes,
0: sayang na magsila ka exercise wa magay kaunon. Nya imo kaunon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
1: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
0: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
1: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalimtan, ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
0: So simple lang Sir JP ang tumong nato ini, moadto man katag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
2: DTX 500.
7: Si Annabel, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Pwede si Shell ng Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag copper kayo? Hindi. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Nag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, himsog na ang akong lawas.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Albert nga taga-dumagit. Upong ang akong mga TL o mga pasakit. Kapagadungan na po sa DTX 500, akong gindubol dos o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
1: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
0: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
1: Pagkataas sa dayon, no?
0: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
1: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
0: Mauraunta na.
1: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
0: Mao gyud ang epekto Sir JP ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
1: Muday na.
0: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag DTX 500 og Mighty C aron matagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
1: Husto.
0: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang Sir JP ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
1: kondisyon,
0: wala
1: ano?
0: Kas kondisyon, wala kay gana.
1: Irritable.
0: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
10: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pag- pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Susulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up ug mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
0: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD Sir GP. Usa pa da Sir GP kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moy makadaot sa atong mga tango.
1: Unya dok kini pong acne.
0: Dagkong bugas-bugas.
1: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne daghang mga bugas.
0: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpaboost sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
1: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
0: Sobra nga tambok.
1: Oh.
0: Kay Sir GP di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Moni rason, sobra na lang ang kaon ng kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
2: DTX 500!
6: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
1: Muna giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
0: Najud panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mao na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients.
0: Siyempre, na ganoderma, na stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, detix coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
12: D3 Bio.
11: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyo inom ang inyohang D3 Bio? Hinaut unta gisigi ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug mga bakterya.
1: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
0: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
1: Oh.
0: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gamay og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
1: Ah, pareho ra jud ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudaghan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
0: Mao sad na Sir JP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
1: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
0: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
1: Ah, og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
0: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, mas stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: D3 Bio.
13: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
0: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay siyang Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
1: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
0: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
1: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
0: Correct Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
1: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
0: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gi-correct ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins sa mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyahan ang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. Mm. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambo ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
12: Oh.
0: Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain dito.
2: D3 Bio.
14: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
14: Ang Visio
2: nga may D3.
14: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko higibating panglipong-lipong ug usahay. Mahanap ang akong panglantaw. Isulay ko ug tumad Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Ug inaw na usab ang akong panandam.
2: Mighty C sa mga butika.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
12: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka.
12: Mm-hmm.
0: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
12: Correct yun na doc. Gakape ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mooy makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
12: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Mm. Lami po sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakape ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
12: Mm.
0: Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
12: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee. Sulayin ninyo.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
12: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako no sab si Dr. Ramil Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
12: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: Og kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini ang atong paghistugutan karon.
12: Mm-hmm.
0: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. Katong mga naay gingivitis sir GP mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill yun na nila sir GP tanan nga magian sa oil sa D3 Bio sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba tangtang jud na sa D3 Bio kung nahuman na pwede nimong mausap wala jud problema na moingon ka nga unya unsa na malang tong mga mikrobyo ato
12: namatay na to dok ayo na jud problema ha
0: bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
12: Uh-huh. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP.
12: Uh-huh.
0: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai.
12: Mm.
0: Kinsa may una niyang hipuson, ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio.
18: Ako si JM. Ako yung tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas nipaligunian akong mas kilo para sa akong kadao-adao nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Ang H. pylori ang usa kini ka bakterya nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
0: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
12: So kung maudok ra mil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
0: Dili lang ulcer Sir JP, the best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tan-aon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
12: Sa to pa dok, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
0: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong ang GERD.
12: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsaman ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imuang ikayong panglawas, kanang wala kamukaon o mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasigi kagka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good Sir JP is padaghano nila pinaagi nining D3 Bio. Unya kung daghan na nga ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka ulcer ka og maghyperacidity.
12: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
0: Og dili ra diha Sir JP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
12: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Grabe ha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio Sir JP kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio dili ang D3 kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
12: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
12: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
19: O si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Dalawang wala lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran. Sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: FM, championing the lives of the Filipino. Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: Serving you the best music and information. This is K5 News FM. Good morning, good morning, good morning. Today is July 7. So ba yan? Wala nakisama akong tingog. Welcome sa Morning Love Drive. DJ Yam sa inyo mga radyo. Babanin ko ninyo until 11 o'clock. Basta itong mga love songs today and yesterday. For those who want to listen their favorite love songs on air, nakaganahan i-greet ko. I-greet tong kontra ni mo diha. Ito nangutang ni mo. Pwede na rabako na i-post ron ka itong mga nangutang. No, according sa post sa isa ka abogado, pwede na daw i-post ang nawong sa nangutang. Dugay naman nagibuhat nila. Pero gi-allow na daw na siya sa law. I'm not sure. I was not able to check kung legit ba. But abogado may ga-post. Basi. Anyway, so you may send sa to official text lines. The numero 0910-786-1478 or 0936-207-6751. Today is Tuesday. Yes, Martes na po. Panahon or adlaw sa mga taong pinili, pinipili, at pipiliin. Edi kayo na. Kayo na, edi kayo na maganda. Diba? If wala kang ipili, kaguol. Dili maguol, it means that person is not meant for you. Oo, you are meant for somebody else. Na mas better pa ana nga tawo nga wala ka gipili. Correct. Kiber. Right. Kumusta inyong kabuntagon? Maayong pagpamahaw sa mga naka-breakfast na dira sa wala pa pamahaw na intawon. Importante gid ang pagkaon kay unsao man pagbarog sa sako kung walay sulod. So kailangan gid ka mamahaw, isti ka ganahan mo kaon og heavy breakfast. Pwede na jud kay ka mangape. Kauban ang DTX Coffee Mix sa mga wala pa ka-try. Ang DTX Coffee Mix, aduna ni siya chia seeds, the sugar cane, and ang palaya. So for those who don't know chia seeds, kaya muna siya nag-dangag kaya siyang benefits sa mong kalawasan. Dungagan pa sa ang palaya and sa the sugar cane extract. So kana na siya mismo. Unlike sa mga naanda ni mga kape, ginapalit ni mo sa tindahan, kami siya made in purong herbal. So it's very safe gamiton and daghan pa siyang benefits sa imong body. So DTX Coffee Mix, nakape ka na, naka-detox ka pa. May buntag sa whole Negros Island region sa mga establishments karon nga naminaw or nakatunin sa K5 News FM sa mga kabalayan dara. Good morning to Auntie May, to Lulu Abby, and sa Tanang Kasolids. Maayong buntag, di ba? Oo, mainit ang panahon. So kung lakaw gani mo ay kalimot pagdala og payong, tubig, yung pinaka-importante. And then kung wala man kailamay tuyo sa gawas, pagpuyo. Oo, okay man ang mabulad na ginagmay, pero ay nagid paglabad-labad sa imong ulo, nga magawas ka nga wala kay kwarta. Parehas na mga window shopping, ang madug tindahan, niya ikaw na huwag kang mulanta. Kasakit-sakit, rakas imong buot. Unless, kung ganaan siya ka maglakaw, hala. Kuyugi tong Philippine looper. Una nang po ito'y bago ron, katong kada siya'y kuyug nga iro. Katoban nito. Nalingaw siya kaglakaw. Sige, later ato ang i-share. As always, ang horoscope nato today. Mga lucky colors, lucky numbers ni Mudara. If lucky mong gidagway ka. If dili, awa tayo mahimo. According na sa imong zodiac sign. And if aduna tayo ma-share ng mga historical events, or if adunay mga ga-birthday karon nga adunay ambag sa tong history dari sa Pilipinas for today's date, July 7. We have here our first song by Mario, Let Me Love You. This is DJ M. Welcome to Morning Love Drive.

That's pag-ibig ay kanibalismo by Fitter Karma. Welcome back. It is now 9:40 atong oras. Ito ka na to sa Day 3 Bio, DTX 500 and Mighty C. Alang sa mga nangitag food supplement, pampaligon silang lawas batok sa mga viruses or diseases. Ani ana ang atong Power 3. Yo, ang D3 Bio, DTX 500 and Mighty C. Right, happy birthday sa mga cancer babies nga nag-celebrate silang birthdays today. Ani ang mga celebrities or mga inila diri sa Pilipinas. And sa gawas sa nasod, we have the Philippine model and beauty queen Venus Ra, actor, host, and comedian John Lapus, and the president of the University of the Philippines, Alfredo Pascual. Sa gawas naman, we have the American singer Ali Brook, South Korean actor Choi Tae-jun, and American actress Amy Carlson. Happy, happy birthday! Wishing you more birthdays to come and then more years to come sa imong life, of course. Diba? And hopefully, healthy ka kanunay. Diba? Pinaka the best gift ang kuan jud, good health. And sa karon naman sa itong Filipino history, na itabo ni siya on June 7, 2015. Si Angelita Castro Kelly, ang pinakaunang babayi nga Mission Operations Manager sa NASA. So on June 7, 2015, ang world the world lost a towering figure in a space exploration sa dihang si Dr. Angelita Castro Kelly ni panaw or namatay sa edad nga 73 tungod sa ang complication sa lupus na sakit, isa ka chronic autoimmune disease. While ang iyahang basic historical logs often gloss over siyang story, sometimes even understanding sa iyang career duration, a deeper look reveals a 37-year legacy of shattering glass ceilings. So as the first or ang pinakaunang babaeng female or pinakaunang babaeng missions operation, female na gani, bae pa. Missions Operations Manager sa NASA's history, iyahang gi-change kung unsa ang humanity mag-monitor sa health sa ato ang planet. So kani siya nag-update at nag-expand sa biography, restores the true scale sa iyang contribution, ang iyang struggles in a male-dominated field, and ang iyang profound impact sa earth science. So, si Angelita Albano Castro, natawo on August 26, 1942 sa Jones, Isabela, Philippines. Siya ang kinamanghuran sa unom ka anak ni Eufemia Albano, isa ka pharmacist, and Dr. Miguel Castro. Ngayang papa kay ang physician and captain sa United States Army Forces in the Far East, and namatay during World War II sa dihang bata pa or mupay pag-anak ni Angelita or baby pa siya. So gibuhi siya sa iyahang widow nga mama in Sampaloc, Manila, and si Angelita kay was highly competitive sa bata pa nga edad. So naka-anchor or she anchored student organizations, cleared out regional quiz bees, and gi-dominate ang school debates. In 1962, sa edad nga 20 years old, nag-graduate siya as summa cum laude sa University of Santo Tomas with a Bachelor of Science in Mathematics and Physics. So driven nga mahuman niyang education further, nagbuhat siya og massive leap, mo-move sa United States, and enroll siya sa University of Maryland. Eventually, nakuha niya ang master's degree in physics. Reflecting on that time, she noted nga ang cultural shift was overwhelming. So, dali ra daw kaayo to get lost in a country such as the U.S. Pero iyang academic precision, nagpabili ni as iyang anchor. So while early articles mistakenly nag-ingon nga, nag-spend na daw siya 12 katuig sa NASA,
ng official records nag-confirm nga ang iyang tenure nag-abot og 37 incredible years. So, gikan 1977 hantud nga napatay siya in 2015. So, diyan ni-join siya sa NASA or NASA's Goddard Space Flight Center in 1977. Wala lang siya ni-walk into a demanding scientific environment. Isulod po siya sa saka room nga puno og or almost entirely mga laki ang katrabaho. So, ni-join siya sa NASA and Space Lab. Nahimo siyang pinakaunang babaeng mom nga na-appoint sa Mission Operations Manager. And presidential, nakakuha po siya presidential recognition. Sadihang nibalik siya sa iyang homeland. And itagaan siya personally ni President Fidel V. Ramos sa iyang prestigious Pamana ng Bayan Presidential Award tungod sa iyang outstanding global contribution sa science and technology. Doon na po siya ay naka-earn po siya continuous string of NASA's highest individual honors, including ang GSFC, Exceptional Service Award, and consecutive NASA Exceptional Achievement Medals. A lasting legacy. So, na-pass away siya on June 7 tungod sa complications sa iyang long battle sa lupus. So, yung gibiyaan ng iyahang bana nga si Dr. Francis Kelly, isa po ka physicist, tulo ka anak o 9 ka apo, and a blueprint for satellite operations still utilized sa NASA karon. So, si Dr. Castro Kelly gidefine sa iyahang profession or professional achievement was she was masterminding the operational framework for NASA's Earth Observing System, isa ka crucial arm sa Earth Science Enterprise. So iyang gi-supervise ang complex developmental stages sa 3 massive interconnected satellite missions, ang Terra, Aqua, and Aura. So Angelita nagsulat og mga foundational EOS missions operations concept and nag-create pud siya og official EOS memorandum. Ani siya nga mga dokumento naghimo og literal rulebook for how NASA coordinates complex satellite systems. So later, ang iyang role na evolve sa pagmanage sa International Earth Science Constellation. A satellite constellation, isa na siya ka-group of independent spacecraft na nagtrabaho sa highly synchronized network. So ang iyang position or kinag-act siya as a brilliant technical diplomat, drafting agreements and safely coordinating orbital flight paths between sa NASA and sa International Space Agency across Japan, UK, Canada, the Netherlands, and Finland. So, salamat na siyang architecture. Kundi siyang heavy satellites fly safely in a tight, precise formation known globally as the H-Rain. So beyond her medals, ang iyang lasting impact resides in her advice to young scientists, especially women and minorities nga naningkamot nga makita ang ilang footing in STEM fields. So ano siya, aduna siya mga major awards, medals, and institutional honors. So over nearly upat ka dekada. So si Dr. Kelly naka-accumulate ang mga list of honors nga nag-cement sa iyang status isip a or an aerospace icon. That's about the life of Angelita Castro Kelly, ang pinakaunang babae sa NASA as Mission Operations Manager. Alright, so later, babalik ko alas itong horoscope. I have my next song by James Smith, Tell Me That You Love Me.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Nay, may adlaw. Sino ngalan mo, Nay?
4: Hansia Clavel.
3: Kailan na edad mo, Nay?
4: 75.
3: Ano na bagsag mo?
4: Among manang na sila ako na baga daw, bakit bala.
3: Nag-aalay?
4: Nag-aalay.
3: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements niyo?
4: Amo lang yun. BPH, Stagnitis, sunod, ang D3 Bio.
3: Ano ang imong nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
4: Okay, ito bala daw, ay ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
1: DTX 500,
5: mabali sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Kaya yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang pagkabalatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Kadragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Clinica Spore Biotics. Gatunay prebiotics. Nagapaligo sa imo resistensya. Clinica Spore Biotics. Nagapanindot sa imong digestion. Ugkahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Mabalik sa inyong mga suki butika.
7: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan.
8: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
10: Many more.
9: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store. Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
9: Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, o
12: Villa Amada, across Qualphone,
9: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
13: Let's elevate your event.
14: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw.

0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: Let the Pain Remain by Basil Valdez. Welcome back. It is now 10:11. Itong oras, ito ganito sa Extend Food Supplement for Men. Alam sa mga Mr. and Mrs. nga nangita upang pa-extend silang pag labing-labing, lang paglayog-layog, paghalog-halog, uban pa. Gamita lang na siya Extend Food Supplement for Men. Alam sa mga nangita, daraog, pampagwapa, pampahamis, pampaanyag silang kutis. Gamit lang pod og DTX Beauty Soap. Sa mga nangita, pampahumot silang ilok para fresh kanunay. Aniya na sad ang Clinica Deo Fresh. And alam sa mga dunay problema sa constipation or diarrhea. Ganaan baka nga healthy perme mong brain and memory. Gamit lang pod og Clinicas Probiotics. Okay, today is July 7, 2026. Magsugod ta kay cancer. Excellent karon ang imuhang abilidad sa pagpamaligya. So, dako ko no ang chance nga dili lang ka makakota, makasobra pa. Madawat kag bonus and uban pang incentives. So, okay, mid-year naman dahil ron. Diba? Sa mga madawat og mid-year bonus, sana all. No, nagi mga tao nga kanang maayo kay sales stock, kanang may kay mambulatik og tao gyud. So, maka-income, makahalin dayon na. Ano na siya? I believe, kuha na siya skill. Kaya wak mag-yug ko, ana. Di man siya ko kabalo mamaligya or di man siya ko kabalo mo kumbinsi og tao. Kaya if dili ka, di ayaw. Lumpak eh. Sobra na mga tao nga inborn dyan yung maayo kaayo when it comes sa pamaligya. Okay, numbers for cancer, we have 23, 37, 45, and 54. Color violet. Sa Leo, ano na kay good luck. Karong adlawa, maabot ang tao nga motabang sa imuha and ayaw kalimot sa pagpasalamat. O, di kay mura ka og nakatukob. Inigdawa, talikod, and then kiberna. Dapat salamat po taginagmay, no? Di man doon na ikabugat sa atong baba. And dili man ikahurot sa atong laway. Kung mo say thank you lang yun ta. Okay. Numbers for Leo, we have 31, 25, 41, and 56. Color kay blue. Sa Virgo, sugdi na ang imuhang creative project. Mudawat ka good news, pinaagi sa email, and pwedeng madayon ang imong pag-abroad. Diba? If nakay ka ng chance nga pwede ka makagawas, why not? Coconut! Oo, okay. Maralata na tayo dali sa Pilipinas. Yung ka, madato dagway. Madato dagway ka, depende. Depende sa pagpaningkamot, paningtiil, uban pa. Pero make sure lang po nga legit or kanang safe ka. Safe ang imong atuon dito sa gawas. Kaya kauso na magod ka ining mga illegal recruiters karon nga imong gi-applyan kay tutor. Nagabot dito kay kuanda ika kanang sulugoon. Ano tawag doon? Domestic helper. Nga makatungon pa kaag country nga kanang kuan pa grabe pa kaayo kasalbahis ang amo o daghan kay inaana nga panghitabo. So dapat imo ginang alamon pag ayo no imo jud nang usisiun kung kani safe ba ko ani legit ba ni or what. At daghan kita mga ways nga ma-check. Pwede nimo ma-check ang official page sa ano nga yun para sa gawas? Wala na, nalimot na. Basta mauto. Oo, sige. Anyway, sige, that is Libra or Virgo. We have lucky numbers kay 11, 32, 53, and 47. Color kay silver. Lagi mga times nga ka ng malimot. Malimot na kong words. Oo, mag-jumble na sa akong utok. Na di nagyo ko kahinumdong. Ano nagyod ni? Nagyo, di nagyod ni mao. Okay, so Libra naman, ang imo ko ng regular practice sa pag-meditate, magpalig-on sa imuhang paghuna-huna. Makakaakit ka ng tagumpay. Oo, okay. If mag-meditate mangog ka, positive imong huna-huna, mukalma imong utok, so makahuna-huna kag tarong. And a positive aura, maka-attract po na siya positive nga mga ko ng positivity itself. O maka-attract po na siya mga positive nga panghitabo. Pwede ka swertion, pwede ka kanang mo-go through yung mga transactions. Mga inana, if masika kung naunag mga negative, ma-attract po na siya o kanang negative outcome. O malason ka or whatsoever. So, that's actually the law of attraction. So, ginan ako ginabalik-balik dito. So, importante ginang mindset sa tao. Kabantay ka ifang tao, so yaon, kaayo, masige nagpanghimantay sa uban, wag yung paingnan. Oo, kung unsay buhaton sa silingan, hala, buhaton sa... O mupalit o kanang appliances, hala, mupalit sa balag magkautang-utang. Nya kinsa may mag-suffer ikaw ra sad, mag-suffer og binayad nya waday kay ikabaya, di ba? Or ikaw housewife ka nya imong bana mo na muna sa ginhawa in taon. Nya mangutang pagyo ka kay nangutang imong silingan, unay palit og bagong appliances imong silingan, so mangutang sad ka. Imong bana sa may ibayad. Ulo na lang ubuhok or uban. Wag ganon, ha? Mugasto according sa kakayahan. Mangutang according sa kakayahan na magbayad. Hindi, dili kay mangutang, kay naasisilingan, or di ka dapat malabuan. Oo. Ay, naku, wadyukay ba yung paingnan, anati girl? Numbers for Libra, we have 15, 29, 37, and 49. Color kay red. Sa Scorpio, masulayan ko no ang personal relationship. Madungagan ang assignment. Stay positive thinking. Oh, madungagan. Bugatan kag samot, Scorpio. Pero positive lang god gihapon ta. Maginamalik kaya na. Maging mga panghitabo nga. Madugang-dugang sa ato ang kabugat. Oo, na yung mga butang, na yung mga tao nga magdugang-dugang sa to ang problema. Pero whether like it or not, kailangan nato na siya ito bangon. Okay, finito ng talikdan, kita ramang yapo na namin mabalik. Galangan-langan lang ta. Numbers for Scorpio, we have 18, 43, 15, and 23. Color kay blue. Sa Sagittarius, ma-experience mo ang love at first sight. Pwedeng isa ka bagong pag-ibig ang uusbong. Ayun. Labi na ko pila nakakatuig brokenhearted. Sige na lang ka ginabuang, ginabinuangan. Sorry naman. Oo, so maybe this is the right time nga ma-meet nimo imong the one. I believe na magitay mga the one. O wala kay the one or meant it you're meant to be good nga mag-inusara. Anak man sila sa relasyon na daw Adan, Eva o sawa. Basin ikaw tong sawa. Oh, sa imuang po sa Sagittarius, ma-meet ni mo imong love at first sight. Diba? Love at first sight. Uy! Oh, sana all love at first sight. And ano na kay bagong love life or gugma nga maabot. Okay, numbers for Sagittarius, you have 29, 35, 23, and 54. Color kay green. Ang kinabuhi sa tao, no, kay kuan nagyud kanang murag ano tawag anin naka or di gid mura but naka destined nagyud nya usahay kay binuangan pa jud ka sa panahon kay for example makatungon kag lalaki nga kasado or para sa mga babae mahimo kang kabit so bulagan nimo sunod di mo mauyab mahimo gyapon kang kabit tandol sige ra jud kang kabit mura grabe nagyud na inagyud na maayo or makatungon kag tao nga walay emotional intelligence sunod di mo lagi hapon o malas-malas na ginas kinabuhi. But one thing is for sure mga kakifave, do not settle for less. If feel ni mo you don't like the way or you don't like the treatment that you are receiving right now, mas ganahan pa kag more than ana, then you have the chance, you have the choice nga mupahawa sa isa ka sitwasyon na you are no longer happy or feeling ni mo, I don't deserve this. I deserve more. Diba? That is a choice. If you want to go out sa iyang kinabuhi, then pahawa. Diba? If malay mo na pa mas tao nga deserving or na tao nga willing ihatag or mahatag ang treatment or love nga ganahan ni mo. O huwag kang mag-settle eh, kasi may ingon ka, ay, siya mag-uwi papa or mama sa kong anak, or may ingon ka nga ka ng, ay, kanina lang kayo, o naman, mauna man eh. Oh no, as long as di pakakasado day, or dong, nandagan na kayo kang tsansa, nandagan kayong gabulag ron, tungon na ng mindset. Abantay mo, lahat yung couple sa una o karon kaysa una mag-long last man, maabot pag tigulang, karon kay balulaman yun. Maganag yung 30-an news nga wala ganit ng amin nyo. Lahi na yun. Anyway, it is now 10:21. Mabalik ko later alang sa itong horoscope. For now, I have my next song by Moira De La Torre and I Belong to the Zoo. Patawad pa alam.

0: Live News FM. News FM. Victory Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang saan pangalan, sir?
3: June Nang.
2: Nag-aasa ka, sir?
3: Aswagan.
2: Pila imong edad?
3: 71.
2: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kay di karangan sa imong panglawas?
3: Mm. Imo naman ko. Tungod sa akong lung cancer.
2: Mm-mm.
3: So, pag kimo na ko, idamok ko sa alternative medicine.
2: Mm-hmm.
3: Para sa Diyos, so, nagig ko yun nga nagluya. Hindi pa rin uban sa kumulogang pasinti nga nagluya. Giyot, wala ko para sa Diyos, hantod ka ron. Bakit ko yung naluya? Unsa?
2: Unsa nga mga produkto ni sir?
3: Kaning adagunta, gitagaan ko doktor o maitisi. Dayon, D3 Bio. Dayon, pagkagabi, katong DTX500. Para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
2: Sige ka pong kukimo.
3: O, gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na po. Sa una, pero mayroong kimo, aksan, gikong, kukuran ba kayo, naupaw ko. Karoon, kawalo na pong kimo para sa Diyos na naman ko'y buhok.
2: Wow, congratulations. Salamat kayo.
0: DTX500. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento!
2: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata?
3: Andi na ang Mighty C!
2: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag Mighty C na!
2: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C!
4: Kunsita Balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba sa TX 500.
5: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan yung sakit. Yuhan murag ni Muminor ba og makatumar kita sa estate ani ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-estate og tumar ani?
5: So wala pa siya ninyo ma'am? Unsa day ang gibati ma'am?
4: Yung luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Kuan niya, dali siya magubo. Magdala-dala gini siya sa kuan niya ang gitrabahoan ani.
5: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kuan, may kising. D3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Nagabaho ba lang ilok mo?
11: Yucky!
10: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
12: Kasakit ang tiyan, Mang Klinika Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ug wala mahilisan, Mang Klinika Spore Biotic. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw.
9: Mapanit sa inyong mga suki butika.
13: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
14: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
13: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
16: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
17: Eye Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
18: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
19: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
20: and
19: more.
20: Many more.
19: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulan? Palit na!
20: Palit na!
19: Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
20: E&C Mart.
19: Your all-in-one store.
21: Junel Clothing.
20: Junel Clothing.
21: Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Ampukon 2, Ayungon,
0: og Villa Amada, across Qualphone.
21: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
11: Let's elevate your event.
22: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw!

That's You Are Not Alone by Michael Jackson. Welcome back. It is now 10:47 atong oras. Katugyan nato sa D3 Bio DTX 500, DTX Coffee Mix, Mighty C, Extend Food Supplement for Men, Clinica Deo Fresh, DTX Speedy Soap, and Sperbiotics. Atong last gibasa kay Sagittarius, let's go kay Capricorn. Mag-amping sa paghatag sa imuang pagsalig sa bagong network market, favorable ang educational interest. Numbers kay 11, 26, 38, and 49. Color kay brown. Aquarius, teamwork and team building ang susi ng tagumpay. Maghatag ng pabor sa mga nagmalasakit nimo. Numbers kay 23, 39, 46, and 53. Color kay yellow. Pisces, maglibog ka sa imong social connection. I-appreciate ang loyalty, pero ayaw basta pagsalig. Numbers kay 35, 52, 15, and 27. Color kay red. Sa Aries, aduna ka or naa ka sa spotlight karon sa imong goals. Sugda dayon ang project. And then, happy ka karong adlawa. Numbers kay 13, 21, 33, and 45. Color kay green. Sa Taurus, aduna yung mga hadlang sa imong plano karon. Ang imuhang hinigugma, maghatag sa imuha og sobrang atensyon. Numbers kay 57, 13, 29, and 25. Color kay tangerine. Last, we have Gemini. Atubangon ni mo ang hindi inaasahang gastos. Tungod sa imong pagkalipay, mapasobra ka sa pag-order. Diha na. Numbers kay 31, 23, 29, and 43. Color kay brown. It is now 10:49 ugma kay Wednesday, July 8. Ugma na sa tamang dungog for 1.5 hours. Thank you so much, mga K5. I have my bye-bye song by Whitney Houston, On My Own. This has been DJ Yama nag-ingong bye-bye and maayong buntag.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
4: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
5: Naapay monolaurin.
4: Mga medium chain triglycerides.
5: Check. Plain D3

0: dili pwede mahimong pang-uwil pooling. Dili makapatay og kagaw.
1: Unya ang D3bio makapromote pod og ketones. Mm. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
0: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon.
1: Mm.
0: Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naaradyod sa D3bio.
1: Mm.
0: Ang ordinary plain D3 walay ketones, no? Mm. Dugang Sir JP.
1: O dugangan pa jud.
0: Mm.
1: Ang ketones gihapon nga naa sa D3bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain.
0: Mm.
1: O sa to pa?
0: Magkataas ang imong metabolism.
1: Correct.
0: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
1: Gusto. Mm. So sa D3bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
2: D3bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Dunggan ako sa radyo ang D3bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio.
0: Check D3bio for ketones, metabolism og pagpagamay.
1: Mm-hmm.
0: Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
1: Gusto.
0: Usapan jud gipromote nini ang gut bacteria.
1: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
0: Mm, nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3bio.
1: Oo, na si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
0: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghanon nimo sila. Kinahanglan jud nimo ang VCO nga naa sa D3bio. D3bio gina-promote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3bio.
1: Mm.
0: Ang ordinary nga D3,
1: wala
0: na pod.
1: Tungod ka na sa MCT. Gipadaga niini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3. Mm.
0: Mas kusog nga antibacterial ang D3bio.
1: Correct.
0: Compare sa plain D3 alone.
1: Mm.
0: Ayaw sayangi ang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag D3bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
1: So,
0: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
1: Supporting actor ra.
0: Mm. Oh.
1: Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3bio. Napadyo usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
0: Yes.
1: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imong tiyan.
0: Mm.
1: Mas daghan, mas maayo ang imong mood.
0: Mm. So ingon ana kanindot ang D3bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3bio, relax ang imong immune system.
1: Correct.
0: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imong immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3bio, guardia og pulis.
1: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3bio ha, over plain D3. Wala tay oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Og ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
2: D3bio.
4: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio. D3bio. Health News.
5: You're listening to K5 News.

0: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
1: and anywhere in the world
0: via Facebook Live at live streaming.
1: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: Oras na sa tawa.

na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Hataw sa K5. K5.

0: Legal sa K-Fi! K-Fi!
1: K-Fi News FM, mayong kautohon sa tren. Ag welcome mga igala sa itong panagubanuban. Welcome na usap mga ka-K-Fi. Sa laing panid sa ito ang panaghugoy-hugoy dinis kanginan. Ining adlaw na usab nga Martes, pitsa 7 ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Kumusta man karon ang imong kasinatian sa kinabuhi dinhi gala be? Taon sa may labing maayo nimo karong nahimo karong adlaw. Unsa may imong kalaki karon dina, unsa may imong nabisihan karon diha ka K-Fi. Pero no, salamat lang gyud gihapon kayo. Kay taliwala sa mga kalisdanan nga imong naagian imong na sinatian ining higayona tungod sa kadaghang parcel. Sorry. Nakaako ra gihapon gyud kahigala sa pagpaminaw sa atong panaguban-uban. Aga, tungod ni ana, daghang kayong salamat gyud higala ha sa way puas nimong pagsuporta ug pagpaminaw sa atong kalaki dinis kanginan. Bueno na ala, sige, kauban lang gyapon sini yung mga greetings ining tungora. Ay, padangat, ipaambit na diri sa kanginan kay uban-uban ang tanah sulod sa 2 oras, higala. Tagaan tanah pagtagad gyud ayon. Apan sa dili pa di ay sa ngalan ni Guyona sa tuang CEO Doc Ramel Oy sa tuang area manager Mayor P. Vlegan sa May Santa Catalina. Baga dari sa Bicas Lawak mga igala at ang kaabag ining Guyona aga K5 Francis John Yape. Ato ang guapito o buutan nga technician ining Guyona higala. Aga makausap pa mga suke digidong regyo gapon din ninyong makauban taman talauna sa kapunon. Balik 2 oras nga greetings ra gihapon. Oy, paglubad. Ay na mo katingalang anong di man mo discuss digido. Mga kabahin sa politika. Wala daan. Ay, sorry. Nana na di mga higala ha. Greetings ra itong kalaki din eh. Dita mo pwedeng mo kumbate din eh. Dita pwedeng mo birada din eh. Ah, di tapo hindi anak mga higala. Greetings rin, mga pangalan rin puro sa tuwa din. Taman dalaw na sa kahaponon mga higala. Ipadangat, ipaambit na diris kanginan. Kita gaan tanaga, pagtagad yun ayon. Alas, sige, alas 11.23 na yun sa kautuhon higala. Aniya, ginimauntag na ka K5. Gatod, ginigin na ito sa DTX 500. Dugan man sa MyTC. Alanga to ang power duo mga higala. Bueno, adlaw-adlaw gyud ang pagdumar sa DTX 500 higala ha. Kay kini ni aduna ni dako gyud kay katabang sa atong kalawasan. Ha, makatabang kini paghinglo sa atong dugo, makatabang kini pagtunaw sa mga cancer cells sa atong kalawasan mga higala. Aga usab makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system aron dili ta nga dali gyud nga mataptan sa mga balatian ka K5. Usa butang gyud si moang limpatakan gyud kanunay. Ang karong adlaw mo tumar ko kaduhaan ning DTX 500 aron ta layo tas mga balatian. Nana na siya. Ay, available na ini ato ang mga produkto mga igala no, available na ini sa mga pinakaduol kayong butikag parmasya sa inyong mga lugar na himutangan gyud karong taknaan. Oh, di ba? So lahir rin yung nagpangutahan na bago diha sa mga butika diha mga igala na ana. Naagyo na sigurado gyud ko ana. Alas 11:25 mga igala, minaw sa tag mga importante kayong pahinumdom. Alang sa ato ang ikaayos kalawasan mga kakay-five ha. Balik rata pagkawalan lang nini mga pipila ragyod ha. Yara mo ha, kaya ako po maglakang sa ugaryod. Paniod to, bye-bye.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Petri Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ang saan pangalan, sir?
5: June Ngang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pila imong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa panglawas?
5: Imo naman ko. Tungod sa akong lampan, sir. So, pag kimo na ko, midangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, wala nga ko yun nga nagluya. Hindi pa rin ako ba sa kumakagang pasinti nga nagluya. Wala ko para sa Diyos, hantod ka ron. Bakit ko yung naluya? Unsa?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning dabunta, kitagaan ko doktor o maitisi. Dayon, D3 Bio. Dayon, pagkagabi, katong DTX500. Para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
4: Sige ka pong kukimo.
5: Oo, gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Hichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan, di ko, kukuhan ba kayo, naupaw ko. Karoon, ikawalo na kong kimo para sa Diyos na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
1: DTX500.
3: Mabali sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.

0: Madre, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata?
3: Andi ana ang VitaC,
2: ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag-VitaC na,
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-VitaC na, ang alkaline nga vitamin C,
2: makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og
3: VitaC.
4: Kita balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ta isa oi TX 500.
5: So unsa may tilde sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan iyang sakit iwan murag nimo minor ba og makatumar bitaw sa estate ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abtik ba siya basta maka-estate og tumar ani.
5: So wala pa na siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdala na gyud siya sa kuan iyang gitrabahoan ani.
5: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan. May kising. D3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500.
7: Mabali sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Nagabaho ba lang ilok mo?
11: Yucky!
10: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
11: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
12: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
11: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
7: Clinical Spore Biotics, nga 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
13: iCare Gold.
14: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
13: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
16: Many more.
15: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
16: Palit na!
15: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
16: ENC Mart.
15: Your all-in-one store.
17: Junel Clothing.
16: Junel Clothing.
17: Junel Clothing, nagawaligya sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampokon 2, Ayungon,
18: og Villa Amada, across Qualphone,
17: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
16: Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
19: Let's elevate your event.
20: Elevate your event. Sa siguradong ikay mo, babasayaw!

0: K-Fi K-Fi
1: Sugar on my tongue. Alright, K-K-5, balik sa itong panuguban-uban din is kang ina. Alas sa 11:47 sa kaudohon mga higala. Ano niya ginamawang tag na K-K-5? Gatod ginagana to sa DTX 500. Alright, usabing on man sa Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Alright, sa Dene. Sa ekonomi dili man ako ma klaro ni sinulatan aning antik. Hello DJ Dong, maayong udto, greet ko sa tanan ka K5 Solid, sa mga listeners sa K5 News FM ayungon. Sige, maayong kauduhon sa inyo. Mo hi pare ko ka Madam Marie Chris Cadorna Rubio. Ariya sa may barangay Tampukon uno. Ako dali ko kagabasa sa imong chat kagabong udtohan. Maayong pagpaniud to sa inyong hurot niya tanan. Ega mo hay poday ko nila ni Inday Cheryl Mandate. Sa Mandate family, maayong pagpaniud to sa inyong hurot din. Ega nila usab di ay kang Sir Kirby J. Habunilio. Ganinang sa iyong buntag nga. Si me kuan pa man to akong amigo kanini ang duka-duka pa man. Maing kauntuhon sa inyo hanga horot ko kami naday kang Auntie Bergie. Maing kauntuhon sa inyo hanga tanan. Grabe yun sa day ko nun eh. Mayong buntag DJ Dong. Hi to Miss Waterfall Kagawad Uter Miraflor Dainy Cabero si Day Diday Ruel Day Maritas Arellano, si Nanay Minda, si Nanay Lija, si Dailuning, si Cho Jonathan, Tia Rutina, si Jongjong Garyando. Salamat DJ, greetings from Flory Chiquito K5 Solids listener sa Ayungon. Sige, mayong kautuhon sa inyong hurot no, sa mga na-mention. Ega, muhay po ko sa ang mga sukin di paminaw, ilabi na din sa may municipality of Himalalod. Ah, diba? Ilahan ni Sir Francis Obang de Secan sa Obang family. Ang atuang kapitong station manager din sa may K5 News FM Himalalod. Ega, ilabi na usap day kang Sir Angelo si Diego. Bro, mayong kautohon sa inyong hurot din, bro. Mayong pagpaniud to sa inyong tanan din, bro. Oy, sa Kalumba family, usap di ay din sa may Himalalod. Himalalod. Mayong pagpaminaw sa inyong tanan. Kasi mantang listener din si Himalalod. Mayroon sila ng paramdam. Dino Remix. Aga, muhay po deko din sa may barangay Maaslong. Ilan ni Kapitan Saturnino Kabual. Sa Kabual family. Mayong kautuhon sa inyong tanan. Aga, sa ato ang sab nga K5 Solids sa may Maaslong. Ilan ni Busing Dukoy sa Limbagat. Ilan ni Madam Mylene. Mayong pagpaniod to sa inyong tanan. Aga, usap din ay nila ni Busing Felix Abordo sa Abordo family. Mayong pagpaminaw, mayong pagpaniod to sa inyong hurot. Alas sa 11:51 mga higala. Masunod mga usap ang Mighty C Network News. Minaw na butag, importanteng mga kasayuran, mga panghitabo mga higala. Unsa kay nakalap sa ato ang mga tagbalita mga higala. Mga labas, prisko, kay ang balita mga higala. Bago pang nahitabo. Unsa kay labing maayo. Okay, makaubal ng gyapon nato sila si K5 Clarissa Berhan. Okay, sa tanang pang mga kaubanan nato sa Mighty C Network News. Balik na tapag gumalang ni ini. Standby, di armong bye-bye.
2: Janelle Sagaino, Remix.

0: na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ataw sa K5.
1: K5 News FM.
2: News FM.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
5: tulo pod ka capsules sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
6: Mapali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
5: tulo pod ka capsules sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
7: Maka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.

0: 7mm ang kabag-on sa tuang skull. Tungod kay ang atong brain tissue humo kayo, munang naakini redundancy sa proteksyon.
1: Ang skull, meninges og ang CSF giilang nga effective protection batok sa pagkahulog, mabunal, mabangga or bisan unsa nga physical damage.
0: Yes.
1: Pero ang protection batok sa kagaw og mga toxic substances nga gauban sa dugo, gisala kini sa usa ka protective element nga mao ang blood-brain barrier.
0: Mm.
1: Pero, walay barrier nga makapugong sa free radical sa sulod sa utok.
0: Yes.
1: Sulod na, Sir JP. Kinahanglan inom yung kag-DTX 500 o MITC. Aron, adunay makatabang sa pagprotekta sa selula sa imong utok batok sa mga oxidative stress.
0: Correct, Dr. Ramil. Kini ang nag-provide sa barrier o kon koral sa tungaan sa capillaries o brain cells o neurons. Ang existence sa blood-brain barrier na diskubrihan katong late 19th century sa usa ka German physician nga si Paul Ehrlich.
1: Mm.
0: Sa iyang gi-inject ang dye sa bloodstream sa ilaga.
1: Mm.
0: Ang kolor na kasulod sa tanang tissues except sa brain o spinal cord. Ang key structure sa blood-brain barrier mao ang endothelial tight junction. O kini nga endothelial cells ang nag-line sa interior sa tanang kaugatan. Apan ang capillaries nga mao ang nag-supply sa dugo sa utok, dugol kaayo kini nga ni purma o tight junction. Apan El Kabalaka, si DTX 500 gusto may tisi.
1: Sulod.
0: Kasulod.
1: Sulod. Muna yung nakanindot, anak Sir JP. Ang makasulod ra nini Sir JP mao ang mga gagmay nga fat soluble molecules og mga gases padulong sa brain tissue.
2: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: Pamali sa mga butika.
1: Ang glucose bisag dako kini makasulod ra gihapon tungod sa transporter proteins nga murag special doors aron makasulod ang glucose ug magamit sa brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, nabalaan nga pipila ka mga potent antioxidants ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na diha ang superior antioxidant sa DTX 500 nga phenolic compounds, polyphenols ug flavonoids.
0: Wow.
1: Kana sila tanan, Sir JP, kung nakainom ka DTX 500, sulod na. Pasalamat nga dunay access ang antioxidant sa atong utok tungod kay sumala pa sa gingon mag-generate sa free radicals ang utok tungod sa sobra nga demand sa oxygen.
0: Ug ang mighty si Dr. Ramil ang nag-boost man sa immune system aron makasukol sa tanang mga pathogens nga nagasulod sa lawas. Mao nang nindot jud ang kombinasyon sa DTX 500 ug mighty sa imong brain health.
1: Usa sa mga abilidad nga kagaw nga kasagarang makalusot sa blood-brain barrier mo ang meningococcal bacteria tungod sa capability niini nga mag-bind sa endothelial wall o maabrihan niini ang barrier mo nang makasulod kini. Hinungdan sa infection o inflammation sa utok. Dili man ka kinanglan makuyawan, Sir JP.
0: Yes. Tingnan
1: naman, basta gainom ka DTX 500 o mighty si adlaw-adlaw, matabangan ka. In the first place, wala may bacteria nga makasurvive kung lig-on ang imong immune system tungod sa kada adlaw ni mong inom sa MITC o DTX 500.
0: Yes.
1: Importante kayo ang utok o ang pagpabiling healthy nini. Mag-DTX 500 o MITC matag-adlaw. Aron mahimong himsog, dili ra ang atong utok kundi tanang organ sa atong lawas.
0: Wow. So, wala na dito ang igong panahon, Dr. Ramil. Kung si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, seeing mayong lawas. Ampingan.
0: Dili abusuhan.
3: DTX 500. Ako
2: si Janice. Dukay kayo muman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatipos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
5: Talo ni ng ating immune system.
6: Alam mo, Dofar, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
5: Tama, Sir Tech. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
6: Mag-Clinica D3 Bio na araw-araw.
3: D3 Bio Health News.
7: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
3: K5 News Philippines.
8: Sumasa inyo ang MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa.

0: Pinig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News. YTC Network News. Headline.
1: At sa ulo na managbabagang balita, DCIC ni Kaya Tama Magbababo ay nakumuha ng insurance habang wala pang kumpirmadong kaso ng ASF sa Antique. Makas room kung saan namataya sa pamamarin ng mga biktima sa San Jose National High School sa Tacloban hindi nagagamitin sa klase. BMP Negros Oriental kinumpirma na ligtas ang Silliman University sa kumalat na bomb threat. My environmental group kinu-question ang coal power project sa Palawan. Samantala, BJMP Region 6 aminado may kakulangan sa personal sa Aklan jail facility matapos ang pananaksak sa 4 na preso. Lalaki halos maputulan ang ulo matapos sa tinagan ng matalik na kaibigan sa Negros Occidental, biktima patay. Tricycle driver tumakas matapos hindi magbayad sa ipinakarga nitong gasolina. At lalaking rider natagpo ang palutang-lutang at wala ng buhay sa River Canal ng Cordon Isabela.
0: YTC Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan sa simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Above sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa detalye ng mga balita, DCIC ni Kaya't ang mga magbababoya na kumuha ng insurance habang wala pang kumpirmadong kaso ng ASF sa Antique. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Joe Jen Morillo.
2: Hinihikayat ng Philippine Crop Insurance Corporation o ang PCIC ang mga hog raisers na kumuha ng libreng insurance habang wala pang kaso ng African Swine Fever o ang ASF sa Antique. Ayon kay PCIC Antique Head Claude Jean Galwego, maaaring mag-apply ang mga hog raisers sa mga municipal agriculture offices. Sinabi rin ito na hindi na sila tatanggap ng mga bagong aplikante para sa insurance kung may kumpirmadong kaso sa lalawigan. Nagbibigay ang PCIC ng libreng insurance coverage na hanggang 10,000 pesos per head para sa mga fatteners at 14,500 pesos naman per head para sa mga breeders. Sa kasalukuyan, may kabuuang 1,898 na hayop na karamihan ay mga baboy ang na-insure sa PCIC Antique. Para sa YTC Network News, K5 Joe Jen Kapatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: Samantala, mga classroom kung saan namatay sa pamamaril ang mga biktima sa San Jose National High School sa Tacloban, hindi nagagamitin sa klase. Balita hatin sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
3: Hindi nagagamitin para sa klase ang mga silid-aralan sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan nasawi ang 3 estudyante sa isang insidente ng pamamaril noong Hunyo 22. At ayon naman sa Department of Education Tacloban City Division, ang desisyong ito ay bahagi ng healing process at pagtugon sa trauma ng mga estudyante, partikular na ang mga kamag-aral ng mga biktima. Sinabi ni Dr. Nilo Idera, Information Officer ng DepEd Tacloban, na planong gawing storage area o opisina na lamang ang mga nasabing classroom. Matapos ang 2 linggong suspension ng klase dahil sa insidente, official nang nagbalik ang face-to-face classes sa paralan kahapon at nilinaw naman ng Department of Education na dahan-dahan ang gagawing transisyon sa pagbabalik ng normal na operasyon upang bigyang daan ang unti-unting pag-recover ng mga mag-aaral. Matatandaang ang insidente ng pamamaril na isinagawa ng 2 minor de edad na estudyante sa loob mismo ng campus ay nagresulta ng pagkamatay ng 3 mag-aaral at pagkakasugat ng mahigit 20 iba pa. At dahil sa takot na idinulot ng pangyayari, sumasailalim ang mga estudyante sa psychological first aid at patuloy na bibigyan ng naaangkop na intervensyon hanggang sa ganap na mawala ang kanilang trauma. Para sa YTC Network News, ito si K5 at Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: A at PNP Negros Oriental, kinumpirma na ligtas ang Silliman University sa kumalat na bomb threat. Detalye ng balita hatid sa atin ka K5 Shara Humilio.
4: Ipinaalam ng mga tauhan mula sa Negros Oriental Police Provincial Office kung norpo sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Temer Alam sa publiko ng lahat ng limang lokasyon na natukoy sa naiulat na banta ng bomba na kinasangkutan ng Silliman University ay masusing inspeksyon at edinikrang ligtas. Matagumpay na nakompleto ng mga tauhan mula sa Dumaguete City Police Station kasama ang mga K-9 team at mga partner agencies ang komprehensibong pagtatasas ng seguridad at mga clearing operation. Sa mga clearing operation, walang nakita ang pangpasabog o kapalipaniwalang banta ang pulisya sa alinman sa mga natukoy na lokasyon. Nagpapasalamat naman ang Norpo sa lahat ng responding unit at partner agencies para sa kanilang mabilis at koordinadong pagtugon. Hinihimok din ang publiko na manatiling mapagmatsyag at iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi verifikadong ulat na maaring magdulot ng hindi kinakailangang alarma. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: ITC Network News.
5: ITC Network News.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mga environmental groups at kinikwestiyon ang coal power projects sa Palawan. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni ka-K5 Grace Berostrino.
6: Naghain ng protesta at oposisyon ng Environmental Legal Assistance Center o ELAC at Save Palawan Movement sa Energy Regulatory Commission o ERC laban sa joint application for approval ng power supply agreement sa pagitan ng Paleco at DMCI Power Corporation. Sa kanilang liham, hiniling ng mga lumagda na huwag munang aprubahan ng ERC ang kasunduan at huwag ding magbigay ng provisional authority o interim relief hanggat hindi napatutunayang ang PSA ay tunay na pinakamababang habang gastos maaasahan, makakalikasan at makatarungan para sa mga consumer ng Palawan. Ayon sa grupo, hindi pa napatutunayang ang coal power ng DMCI ang pinakamababang presyo at pinakamainam na opsyon para sa lalawigan. Iginiit nila na dapat ding pag-aralan ng renewable energy, hybrid systems, energy storage at iba pang alternatibong pinagkukunan ng kuryente. Nagpahayag din sila ng pangamba na maaaring maipasa sa mga consumer ang pagtaas ng presyo ng coal. Binigyan diin ng ELAC at Save Palawan Movement na ang paggamit ng coal ay may negatibong epekto sa kalikasan. Iginiit ng grupo, nararapat lamang na bigyang prioridad ng Palawan ang mas malinis at mas napapanatiling pinagkukunan ng enerhiya. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
1: Samantala, BGMP Region 6 aminado may kakulangan sa personal sa aklan at jail facility matapos ang pananaksak sa 4 na preso. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
7: Aminado ang BGMP Region 6 na may matinding kakulangan sa personal sa aklan district jail facility na posibleng isa sa mga dahilan kaya nangyaring madugong pananaksak itong nakarang Sabado ng umaga, Hulyo 4. Ayon kay Jail Chief Inspector Jonathan Ray S. Umadhaye, spokesperson ng BGMP Pro 6, dalawang personal lamang ang naka-duty nang mangyari ang komosyon. Dahil dito, pinag-aaralan ng BGMP 6 ang agarang pagdagdag ng mga personal sa pasilidad sa aklan upang maiwasan na muling maulit ang insidente. Ipinag-utos rin ni Regional Director John D. Montero na mas pang paigtingin ang mga greyhound operation upang makumpiska ang mga kontrabando at pansamantalang ipatigil ang mga visitation rights. Matatandaan na umabot sa 4 na mga PDL ang sugatan na isinugod sa Aklan Provincial Hospital matapos na pinagsasaksak ng dalawang suspect gamit ang isang improvised weapon o ang hinasang kubyertos. Samantala, posibleng masuspindi o madismiss sa serbisyo ang mga nakaduting personnel ng BGMP Aklan District Jail sa oras na mapatunayang mayroon itong kapabayaan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: ITC Network News.
5: ITC Network News.
1: At lalaki halos maputulan ng ulo matapos sa tagain ang matalik na kaibigan sa Negros Occidental na biktima pataya. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
8: Patay ang 51-anyos na lalaki sa bayan ng Murcia sa probinsya ng Negros Occidental matapos tinaga ng ilang beses ng kanyang matalik na kaibigan. Nangyari ang madugong insidente kahapon, araw ng Lunes, Hulyo 6, habang nag-iinuman ang dalawang malapit na magkaibigan sa loob mismo ng bahay ng sospek sa Barangay Santa Rosa sa nabanggit na bayan. Pinangalanan lamang ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Elpidio. Ayon sa mga pulis, naganap umano ang isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng biktima at ng sospek na si alias Jomar, 41-anyos, bago naganap ang krimen. Hindi na natukoy ng mga otoridad ang pinagtalunan ng magkaibigan. Ngunit sa interview ng K5 News FM sa sospek, sinabi nito na naubusan siya ng pasensya sa biktima dahil pinipilit din umano siyang uminom kahit na wala na silang pambili ng alak. Nangyari ang pananaga, kasunod na rin ang pangungulit ng biktima sa sospek. Nagtamo ng sugat sa puwet, ulo at lieg ang 51-anyos na si Elpidio at halos maputol na ang ulo, bunga ng pananaga ng isang matalik na kaibigan. Sumuko sa mga otoridad ang 41-anyos na suspect at humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
5: News.
1: Gawin din tricycle driver tumakas matapos hindi magbayad sa pinakarga nitong gasolina. Detalye ng balita niya, Amerika K5 Roldan Villarreal.
9: Tumakas ang isang driver ng tricycle matapos magpakarga ng gasolina sa isang gasolinahan sa bayan ng Panay sa lalawigan ng Capiz. Ayon sa hindi na pinangalanan na empleyado, nagpakarga ng gasolina ang hindi pa nakikilalang tricycle driver. Hindi na namalayan nito ang dalidaling pag-alis ng suspect na hindi pa nagbabayad. Dahil dito, nananawagan sa ngayon ang gasolinahan sa sinumang nakakakilala sa driver o sa may-ari ng tricycle na makipag-ugnayan sa kanila upang maayos ang naturang insidente. O maabot naman sa halos 5,000 piso ang hindi pa nabayaran ng sospek. Matatandaan na kamakailan, isa ring gasolinahan ang nabiktima ng naturang modus sa lungsod ng Rojas. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
5: YC Network News. YC Network News.
1: At lalaking rider natagpo ang palutang-lutang at wala ng buhay sa River Canal ng Cordon, Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
10: Nagulantang ang mga residente ng Curug 1, Barangay Laurel, Cordon, Isabela kahapon matapos makita ng mga dalaginding na maghuhugas lang sana ng pinggan sa River Canal pasado alas 6 ng umaga ang wala ng buhay na lalaking palutang-lutang habang nakasadsad sa batuhan. Lumalabas sa naging investigasyon ng Cordon Municipal Police Station na nagsariling ma-aksidente ang biktimang rider matapos itong dire-diretsuhin ang dead end ng kalsada. Marahil anila ay dahil sa nasa impluensya ito ng nakalalasing na inumin. Bagay na tugma sa salaysay ng mga katrabaho nito na nakipag-inuman pa ang biktima bago umalis nang walang paalam. Sumasang-ayon din ang kwento ng ilang residente sa lugar na nagsabing nakarinig sila ng malakas na kalabog kasunod ng tila kumaharurot na huni ng motorsiklo maghahating gabi nitong Linggo. Bahagya namang naging palaisipan ang pagkakakilanla ng biktima dahil sa kawalan ng anumang identification card maliban sa motor, basag na cellphone at kasuotan ng biktima, pero sa tulong ng mga panawagan sa iba't ibang mga social media platforms ay natukoy din ang mga kamag-anak nito. Kung saan kinilala siyang si Christian Bandao, 17-anyos, tubong Lagawe Fugao at farm worker sa Difon Quirino at isang responsable at mapagmahal na anak at kapatid kung ilarawan ng kanyang ate. Samantala, napagkasunduan naman ng kanyang mga mahal sa buhay na iuwi na din agad sa Lagawe ang bangkay ng biktima at doon na ililibing matapos ang isinagawang pagsasaayos ng funeral parlor sa kanyang katawan. Para sa MyDC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
5: MyDC Network News. MyDC Network News.
1: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tinatayang aabot sa may 10,000 na residenteng inilikas matapos ang isang malawakang wildfire sa timog na bahagi ng Fransa malapit sa border ng Spain. Ay sa mga otoridad, hindi agad makontrol ang sunog na tumupo sa halos may 4,000 hektarya ng kagubatan sa Fransa. Kasama na rito ang mga nasa 16 na katao ang sugatana kabilang ng 4 na bumbero. Samantala, dulot ng maalinsang ang panahon at malakas na hangin, inaasahang lalo pang kakalat ang apoy sa mga susunod na oras. Ayon sa mga eksperto, ang matinding init na nararanasan sa France at iba pang bansa sa Europa nitong nakaraang buwan ang nagpatuyo sa malawak na lupain nito at dahilan na upang mas madaling kumalat ang mga wildfire. Inaasahan din muli nga abot sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa timog kanluran ng France ngayong Linggo, habang patuloy ring nakakaranas ng matinding heat wave, particular na sa Spain at Portugal. At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Victory
12: Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako hindi solay nung inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day. Kaya hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
11: Victory Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Jan. Basta ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pagpalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
15: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
11: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinicals for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Mag-Clinicals for Biotics. Katapang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicals for Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong nasuki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, kapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
11: Extend. Supplement for men.
16: Isang kapsula ka
17: na. Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
18: Hansia Label.
17: Ilan na edad mo, Nay?
18: 75.
17: Ano na bagtag mo?
18: Among manang na din ako na baga daw, sakit pala.
17: Nag-aalay?
18: Nag-aalay.
17: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
18: Ano lang yun? DTX, Tag-9PC, sunod, ang D3 Bio.
17: Ano ang imong nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
18: Okay, ito bala daw ay ako nakatisag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
11: DTX 500, mapalis sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga

0: Clinica D3 Bio.
1: GTX 500. May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa tong pangalan, ma'am?
2: Ay, ako si Lorna Corrales.
1: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
2: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Nangawa ko na akong ginagamit yun sa una pa karon. Kaganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyan may akong inumon. Kanaaman ko'y kanang liuma. Nagawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, murang arang, murang famino, kay mugaan man ang akong paglakaw.
3: GTX 500! Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500 ang ato nga suplemento.
1: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak ko daw ti, hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mapasa ka butika.
6: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
7: Mighty Sina,
6: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag-Mighty Sina,
6: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C!
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulan? Palit na. Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
9: ENC Mart.
8: Your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
10: og Villa Amada, across Qualphone,
8: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
8: Junel Clothing.
7: Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag Mighty C na,
6: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og
7: Mighty C.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
12: Extend.
11: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-banga na ga! sa pulmo, baby.
11: Extend. Supplement for men.
13: Isang kapsula ka na.
14: Nagabaho ba lang ilok mo?
13: Yucky!
14: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
17: Sakit mangihi, pasin UTI na na. Mag-Clinica Spore Biote. At tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biote. Ang fortified ga probiotics. Clinica Spore Biote. Mabalik sa inyong kasuki butika.
18: Lagi bang matamlay
19: o mahina ang memorya ng anak mo?
18: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw,
20: mabibili sa mga butika.
18: Memory Advanced Serum.
21: iGergo. Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang, pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
22: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
23: Let's elevate your event.
24: Elevate your event.
25: Just siguradong ikay mo, babasayaw.

0: na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Hataw sa K5.
0: Hataw sa K5.
1: K5.

0: Jonel Sagainol.
1: Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel Sagainol Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! My name is Jonel.

0: 95. Balik ta sa tumbang ng Banoban. Alas 12:47 mga higala sa kautohon. Kon kahaponon gamay. Ani nga, ginamaw ang dag na mga higala. Giyatot ginagin na to sa DTX 500 gaman sa Mighty C de Alkaline Based Vitamin C. Aga, para yung tasunahan mga higala.
1: Ataong tutunan, ataong sasayawan, to the newest Tandem Dilo.
0: Hello DJ Dong, mayong auto greet ko sa Diget family din sa Kampukon to Ayungon. Sige, mayong kautuhon sa inyohang tanan. Mayong pagharay-haray mo naman na silag pa ni auto garon ako malaman ani may wala. Atay caller mga higala, to rin padayonon, gidayon, hello, hello.
2: Hello.
0: Hi, Frank.
2: Mayo pagmotto.
0: Mayo, hapon ni mo din hey, hapon gamay, bre.
2: Sagaino, eme. Oh, hapit na gyud hapon ug gamay.
0: Ah, kumusta man kanini, bre?
2: Ay, okay na, bre. Wala problema.
0: Ah, kana mas maayo hinoon, Sir Joseph. No, salamat guys sa imong pagpaminaw, Dios makanon nayon kaayo. Again, hala sige, bre, padayon sa imong gi bati, bre.
2: Ah, unang nimo dua bigitong mayong unta uban sa imong pamilya. Okay, mong sparring partner. O, gigreet na ko dahil si Florid Chiquito, si Kagawad, Hotel Miraflor, si Mika Biro, si Biday, si Rosel Balubino, si Miso Acentol, o si Maritis Arellano, si Ella Velasco, o si Marvin, o si Boy Rosales, sa mga Rosales family din na mayroon ka doon kami nyo, o ni Adoy, ni Chiquito, o ni Jane Serna, o sa mga kaubanan niya din nga. Og ni... Ito sa pinatong uban si Tiffiw.

0: Ya rin, diyan na ni Daging Ging o si Boss Johnny. Sa mga bilang ng pamilya dito sa barangay Matlom. O si Doming Dilapinya, si Itay o si Roland, si Tiyon. O si Melendeng, Lebrito, Digit. O si Inagio Romano, si Kip Ninyo, Romano. Bawang pautuan ka niyong tanan, diha. O sa tanan-tanan na lang tingaling na wala mamensyon, atin na lang mo tanan para madali. Greetings from Joseph Chiquito, yung isa pwede na ganito. Salamat si Chigam, huwag maayong upin sa kanimo diha.
1: Aray, salamat kay Sir Joseph no, sa pagtawag sa pagpamina. Basta na ka K5 News FM.
0: Ang kampiyon ng estasyon, Chica, is News FM Solid Rayongon, Servisyo Publiko, Galingawan, Tanigros. Di na yung matabang. Tinkoy na. Hallelujah.
1: Alright, Sir Joseph, na salamat guys po. Kaya tawag, bye-bye. God bless. Amping mga tanan sa kanunay. Sir Joseph, Chiquito, mga ikala. Dito sa may upper Danau. Alas sa 12:51, mga ikala. Hi, DJ Dong. Mayong auto shout-out ko sa tanan nga numino. Karon, o sa 24, kabarangay sakop sa Ayungon. Aga, maayong pagpaniod to na to nga tanan. O request ko, DJ Dong, entitled, Hawak Mo ang beat. Dayang-dayang mash ah. Ay, kung na asa sa din. At, na asa yun. Hari na. Ay, muna. Ako ipasayaw ni Christopher Abistano, Sir Goldmark Indico, ni Sir Tech Marlo Corvera, Sir Papa J, og Sir Joseph Chiquito. Kana ra DJ, it's me. Reagan Handumon sa Gumintok, Ayungoan. Ah, sige. Sir Reagan Handumon, mga igala. Ang akuang guwapito nga classmate ganiad to. Macho guwapito, taas hamis puti. Og mistiso. Basa Sir Reagan Handumon, mga igala. Handumon. Sir Reagan, maayong pagpaminaw sa inyuhang hurot din hino. Erga DJ, greet ko sa ako ang Mari si Janet Tagat o si Pari Marvin Rosales. Any boy Rosales sa ilahang mga anak si Princess Jane, Joseph Kaster, Divine. Greetings from Sitio Danau, Gumintok. Alright, hala sige. Aga, alas 12:53 naman din. Alas 12:53, nagyot mga higala. Para po tayo kong panahon, kakaifine. Dagan kayong salamat sa inyohang makanunayon kayong pag-uban-uban. Ayun niya, musunod mo sab ang afternoon love drive. Pabalang gapo na to si kakaifine, kakaifine DJ Lynn. Ayun niyo pag si Piata mga higala ha. Salamat po sab sa ato ang CEO Doc Ramel Oil at itong area manager Mayor Piv Legan sa may Santa Catalina. Aga, dari sa Bicas Lawak mga higala ang ato ang kaabag ining higayon na kakay 5 Francis John Yape. Aga, sa makausap mga higala, ako laman pag-usabin yung kakay 5 DJ Doc para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3Bio.
2: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
3: K3Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: K3Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Papalit sa mga butika. K3Bio.
4: Ako si Irma Harjo. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
5: Sa imong gibati, sa ula pa ka naginuman ng K3Bio o DTX500.
4: Sa una, dali ra ko ubuhon, dali ra ko kapuyon, pero pag check na ko sa D3Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
5: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa DTX500 o D3Bio.
4: Dali ra ko maayo. Napasalamat.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandang nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Wow! Kunchita Balagosa.
5: O sa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa na isa o TX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa isit ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-isit og tumar ani?
5: So wala pa siya niinom ana unsa dayang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
5: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may kisi. D3 Bio o kanang TX 500.
2: TX 500.
6: Mabilis sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka ang butika.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
10: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
12: Klinika Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Rikol ang resistensya sa Klinika Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika.
13: iCare Gold.
14: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda nyong problema sa mata.
13: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
16: and
15: more.
16: Many more.
15: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
16: Palit na!
15: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
16: E&C Mart.
15: Your all-in-one store.
17: Junelle Clothing.
18: Junelle Clothing.
17: Junelle Clothing, nagawaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions.

Balik ka sa programang Afternoon Love Tribe mga kaki-5 batong oras sa 45 minutos milabay nga launa sa hapon batong oras. Ginatid ka na ito sa DTX 500 o ginatid usap ka na ito sa DTX Coffee Mix. Hello and good afternoon. Dijingin sa tanang naminaw sa programang Afternoon Love Tribe. Hi lang ko ni Mama Natalie nga naminaw sa programang Afternoon Love Drive. And then, hi ko no, Dijingin. Kumustang Pilipinas? Di ka na sa Amerika. Maone. Mahalaga yung pangutanon ko ninyong kumusta ng Pilipinas. Ang Pilipinas karon kay gubot pa. Gubot pa sa ilahang relasyon. Naglibog sila. Libog sila. Kinsay nagsulti sa tinuod. O kinsay wala. Nana, inana ka gubot ang Pilipinas. Murag gugma. And hello and good afternoon. Dijilin tinuod. Gamahal ang baboy. Ay, gamahal ang baboy. Excuse. Sa tinuod, mahal ang pasaw, gabrato ang baboy, burag ilang relasyon, mahal lang sa una. pagkahuman ay brato na, inighuman na mo, manamog kanauyab-uyab diha, madugay na mo, brato na, mapwede lang iuli na. And hello ko di Chilin sa kong amigang naka-move on sa iyahang ex. Lami. Ewa tangan wag lami. Naka-move on sa iyahang ex. Kaya sige ragi pinuangan. Nandun ay kong nininya. And sa tanang naminawa sa programang Afternoon Love Drive. Hello, Mama. Kremlin Dayokos. Hi lang ko sa Morganda o sa Kalihan na Pamilingan na Mino sa programang Afternoon Love Drive. Hi lang ko sa may lungsod sa Tayasan o sa Tanang na Minaw, especially kuno sa mga tindero nga na Minaw sa may public market. Asa ba din nga public market?

0: tingog. Ma'am, pila yung edad sa imong anak, ma'am. Ah, mahuta na din mo. Ay, siguraduhon nato ng edad, ha? Ah, ato nang basahon ng ipadala sa tungo sa kaamiga. Amigo, rather. Amigo din. Okay, itong basahon ng ipadala sa tungo sa kaamigo, mga kakipa. Ay, ba, kung sa man sa niyang panguta na hinaot daw siya, manghinaot daw siya nga mahatagan siya. O tambag nga maka-move on sa tao nga gipasakitan siya. Gipasakitan. Gipasakitan o ikaw ang nagpasakit? Naunhan ra ka.
1: Bulaw na ni oy.
0: Naunhan ra kag bulag. Sige, ito ni basahon. And then sa to, sender ka na salamat. Kuan na ni siyang nausob. Nabasa na sad na ako. So, dili na tayo ni Ron ma... Sana ang binasahan na ito nga... So Eric Radang. So Eric Rang Agi daw.

Hello DJ Lynn, na mayong hapon sa tanangan ng inaw sa imuha nga program. Sulit dahil ka K5 ko DJ Lynn o gatig paminaw ko sa tanan na programa sa K5 News. Hello, o ang akong pangutana na ako. Pangutana na ako DJ Lynn anong mablooming ang bayi o gabiyaan. Na ako'y nabantayan sa akong ex-partner, DJ Lynn. Sa kami pa, dili siya mo pa siksi as in, ako pa'y muaghat sa iyaha na maoy iyaha nga suoton. Ako pa siyang aghatong, DJ Lynn, nga mupalit og pagwapa. Para dili siya mabiyaan sa uban. Pero nabantayan na ako, DJ Lynn, nga karong wala nami ni Busok og ni Guapa, DJ Lynn. So nakahuna-huna ako nga ako siguro'y malas sa iyang kinabuhi kaysa dihang kami pa. In short nga pagka-istorya, DJ Lynn, haggard yud siya. Dili man ko siloso. Pero ambot nga no sa ako apang mga kamota, dili man mo pagwapa. Salamat, DJ Lynn, og manguta na lang kung saon na ako pag move on, na ako man siyang makita nga ni gwapa, ni busok og ni hamis. Daghana kayo nga salamat.

0: Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Si Albert nga taga Dumaguete.
2: Opo, nga akong mga TL o mga panakit. Napagadungan na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
3: Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Inaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
4: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
3: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
4: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
3: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
4: Paita.
3: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
4: Mao na rason, Sir GP, anong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug MyTC? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos ug stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na ko silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
0: DTX 500! Mapali ang mga butika.
3: Ang mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nga nung kita mabungol.
4: Correct, Sir GP. Kasagaran sa mga bungol ng mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang nga dili bungol.
3: Gusto.
4: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas o daghang bisyo.
3: Haka na.
4: Dugangan pa'y jod sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 o Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang o sa sinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
3: Mao jud, Doc.
4: Kaya naman, Sir GP, nga tao nga kung lantawon ni mo, tanawon ni mo, murag 50 ng edad, pero di ito, 25 pa lang. Naapoy, 70 anyos na, pero ang itsura, murag 50 pa lang. So, mao na ipipila sa mga pamatuod nga kung puno o antioxidants ang imo lawas, dili jud aling magulang ang imong mga organs. Apan, kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
3: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singkat sa mga misis ni mo.
4: Hello?
3: Makabungol maday na.
4: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabalo ka kunsa? Ayaw rag paminawa.
3: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C. Kinanglan. Anong dili ka mabungol sa kasama yung yaw-yaw?
4: Oh, kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o Mighty C, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
3: Wa na dyan tayo oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Huwag kinusab si Doc Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayo gino mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Tibo kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Janice. Okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: radio mo.
1: Kampyon na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: K5 News FM, the home of your favorite all-time

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3Bio.
3: Ako si Irma Harjo. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
4: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginuman ng D3Bio o DTX500.
3: Sa una, dali ra ko ubuhon, dali ra ko kapuyon, pero pag take na ko sa D3Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
4: Dali ra ka maayo, so kag naginom ka sa DTX500 o D3Bio?
3: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
0: DTX500, mabali sa mga butika. D3Bio, mabibili sa mga butika. DTX500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX500, mabali sa mga butika.

0: rin. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Wow! Kunchita, Balagosa.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa sa isa, ay TX 500.
5: So, unsa may feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
4: kuan, iyang sakit. Iyan, murag ni Muminor, bawang makatumar. Bitaw si Estate Ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-estate at tumar, Ani?
5: So, wala pa na siya niinuman na unsa day ang gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Kuan, dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahuan, Ani.
5: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit, Ani?
4: Natong wala nakagamit, Ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan, may kising. D3 Bio o kanang TX 500.
2: TX 500.
6: Mabali sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa mga butika.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mag Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
10: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
11: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
10: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Klinika Sport Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Rekul ang resistensya sa Klinika Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika.
12: iCare Gold.
13: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging fresh ko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
12: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani na ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulan? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store. Junel Clothing.
9: Junel Clothing na gawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampokon 2, Ayungon,
15: og Villa Amada, across Qualphone,
9: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
16: Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
17: Let's elevate your event.
18: Elevate your event.
19: Sa siguradong ikay mo, babasayaw.

0: oras sa K5 News FM, mga ka-K5. 42 minutos, milabay ang alas 2 sa hapon ito ng oras. Agyanod ka na itong salamian nga kapi ang DTX sa Coffee Mix. Sa itong mga ka-K5, nga ganang mga pia, medyo bugnaw nga init-init ang panahon. Burag inyong relasyon. Sa ganaan nga mga pia, kalimot sa DTX Coffee Mix, mga ka-K5, nakaka-detox ka pa. Then hi daw sa maiungkangan ay yung one na sayang amigo nga si Mr. Dayupay. Dayupay. Oh. And then barangay Ilaya Tayasan, nagasalamat sa may La Libertad. La Libertad also. And sa may proper Tayasan and then sa may Himalalud sa tanan nga namina DJ Lin pa shout out so balik ta sa pangutana mo'y kuyaw nga pangutana. Pangutana na kung anong ma-blooming ang bayi ug biyaan tubag. Tubag mga girls. Anong ma-blooming mo biyaan? Ag na ini tubag diri, mawala na tanang problema. So kana di ay la, mabal-an na ninyo dili blooming kana yung mga asawa, partner o mga uyab da di kay na blooming. It means na stress na sa inyo ha. Pero inyo ang mga partner na guwapa. It means asa ta isa sa term anis Bisaya ba niya. Ni angay. Pero katong mag-mood off di Jillian nga burag ni agyag pison. Ayaw mo ng pison. Katong mag-mood off, galagot na siya sa naong siyang mana. Or naong siyang uyab. Ah, siguro ka dipindigid, no? Dipindigid siguro no sa... dipindigid siguro sa kanang unsay lantaw na ito sa tao, ah. Kanang atiman pag-ayo, wala atiman na. Giatiman, pero gitalikdan. Yati man, pirkos lain. Ano ba? Na ako'y nabantayan sa akong ex-partner, DJ. Sa DJ. Na ako'y nabantayan sa akong ex-partner, DJ Lien. Sa kami pa, dili mo pa sexy. As in, ako pa'y muaghat sa iyahan nga mo pagwapa. Pero karong wala nami, busog og ni guwapa DJ Lien. Sakto ka ako sa kong una-una nga ako'y mala sa iyang kinabuhi at tumpa. Wangit ka masayop di Hasun. Wangit ka masayop si mong una-una. Mga nga na lang, pasagdahin na lang na siya. Move on na lang ka, naka-move on na siya. Ano ba nagingon mga babae no? Nga? Kung makamove on ang babae mo, blooming. Kung makamove on ang babae mo, guwapa mo, sexy.
1: Ulaw, daddy.
0: Sa naka-move on na sir. Sa napasiguro si mong mga kamot, burag kontra gusto niya nga nag-uyab mo. Di ba? Okay, dili pa kontra gusto. Ang babae ba yagin mo pagwapa ba yan na? Labi na kataga ni mong kwarta. O, pagwapa din. depende na ba yan po na sa inyo, ha? Sa inyo ang mga lalaki, no? Kung depende na ba yan po ng pamayhon. Ay, pamayhon ba itawagan? Pamalayan. Pamayhon. Ang forma sa tao ba yan? Wala tayong masabi ani girls. Basta sa ako lang, naka-move on na siya, sir. Maray ginatawag nga. Kung mo-blooming ang babae nga wala ka, naka-move on na siya. Or nasa uban nga, nalipay siya nga wala na kasayang kinabuhi. Rangkang pagka-istorya. Dili mag-guol, kay maugun ay tinuon. Mong kung unsa man lang naasay mong una ho na, sir, sakto na siya. Pinood mo, good na. Alangang may ingon ta nga, wala makamove on or Banan lagi siya magwapa nga. Naas yung mga kamot. Wala man magwapa. Wala man magbusok. So wala na. Ni busok, ni guwapa, ni sexy. Di, nakamove on. Wala ko ikong oras mga kakipay. Basta to center karon. Daga salamat sa pagsalig sa programang Afternoon Love Drive kakipay. O sa tanan pa nga mo padala sa inyong mga pangutana. Open lang yun. Ay lang kaulaw. Alam ko kaulaw kay ako'y bahala sa inyong mga pangutan. Sa ating oras mga kakipay, 48 minutos, milabay ang alas 2 sa hapon. Sa ngalan na lang sa amuang CEO, ayon si Doc Romil Oy, sa among big boss, Sir Francis Edward Ubang Bisikan, sa mga kaoban sa K5 News FM, mayang hapon. O sa tanan nga naminaw karon. God bless us all.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Nay, may adlaw, sino nga lan mo nay?
5: Hansia Clavel.
4: Ilan na edad mo nay?
5: 75.
4: Ano na badyag mo?
5: Among manang na sila ako na baga daw, sakit mo lang.
4: Nag-aalay?
5: Nag-aalay.
4: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
5: Ako lang yun. D3H, Sag-9PC. Sunod, ang D3 Bio.
4: Ano ang imong nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
5: Okay, ito bala daw. Ay, ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
1: DJX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
1: DJX 500.
6: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang Sky UABP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, jud kayong DTX 500.
1: DJX 500.
3: Mabibili sa mga butika.

0: Madre, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian, na mamatulad sa mga eksperto, nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro akong katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Klinika Spore Biotics. Nga-dunay prebiotics. Nagapaligo sa imong resistensya. Klinika Spore Biotics. Nagapanindot sa imong digestion. Ug kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Mapalit sa inyong mga suki butika.
8: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
9: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
11: Many more.
10: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit

right, hello, good afternoon, mga kakivibe. Welcome to the show, this is Kuya Lux, an afternoon show. It's Tuesday. Mabog na akong kahaponan, kailangan tanan, mga kakivibe. Welcome ko kamo sa ito, the afternoon show. At yun, alas 4 gyapon ta magbanoban sa samang oras. Sa magahapon. One hour ta magbanoban, mga kakivibe. Ito ang programa, hatot kita sa ito, mga epektibo, mga produkto. Ito ang Mighty C, ito ang DTX 500, DTX Coffee Mix, 3x Extend Food Supplement, uban pa. Kaya di halang ginapapalit siya ng mga suki, mga butika. Ang hapon sa mga nag-travel karon, Panulong og Cebu. Yan ang pinagunay na yung mga kaking fire na pinagod sa mga motor diha. Pag-dala mo greencoat diha. Kay karon sa Cebu, sigara gaulan. Ampi mo kanunay diha sa mga agi diha og sa Tampi to Bato or Sibulan to Liloan or sa may Gihol nga to Tangil ay tampi mo kanunay mga kagigfire. May hapon din sa Little Big Zone of Himalalos sa Baitiw to Kabarangay na Minaw sa Kagigfire News FM. May hapon sa itong mga guwapa mga tindira diha karon nga ni Minaw itong mga tindira diha og sa mga tindira itong bugas. Malaking bugas kilo karon mga kaking five. Ato matinderag isda diha. Sa labas pa ang tindera kaysa isda da. Ang hapon. Sa mga nangapi diha na to mga guwapo mga tindera. May hapon po sa may lungsod sa Tayasan, sa may public market. And sa may Palaslan. Sa mga vulcanizing shop ng Anaminan Lugaron, may hapon. And sa may Matuo. And sa may Tamaw Tayasan. And po sa may Kambulutan Tayasan, may hapon sa may Lutay. Also may hapon po sa may Ayungon. Itong mga kasulit na ito na karong naminaw sa KFR News FM. Ayong hapon, welcome sa ito ang The Afternoon Show. Sa may pikas nga bahay ng mga kakifire, sa may Lullabird Town, of course, sa may sunod, sa may gihulgan, may hapon diha, sa tanang naminaw, sa may public market. Ato na nila diha ang mga karne diha, sama sa may karne nga baka. Ang paborito ni Kuelong, sa kanang baka, kanang ulo sa baka. Ay, kanang ko, ah. Dila sa baka, mga kakifire, kay lami diha. Kanang lami pagkalata. Okay, itong oras mga kaking 5, last 3 sa Disturbi na. Once again, welcome sa itong The Afternoon Show. At alas 4 itong magbanuman. Kailangan silang bobo itong show na kaking 5 News FM. Mayong hapon.

0: Afternoon Show on K5 News FM. K5 News FM.
1: Ito ang radyo ko.
0: Afternoon Show.
2: This is K5 News FM. Your official news and music station.
3: Eye Care Drops.
4: Paraminang parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
3: Eye Care Drops.
4: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
3: Eye Care Drops.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
7: Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3 Bio.
7: Sa Osaka, Simana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
9: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
10: Papalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Richard.
12: Siging galabad akong ulo.
11: Tasaday ko blood pressure.
12: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
11: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
12: Na normal lang akong blood pressure.
9: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
10: Ang Visio
9: ng may D3.
10: Papalit sa mga butika.
9: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
2: pabalik sa mga butika.
1: Para sa malipyo ng dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa atay. DTX 500 napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500.
2: Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: bayan.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Gusto ko na.
3: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
6: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayi ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.

0: Mighty C
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Kasakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics.
1: Gabutod-butod ang tiyan,
0: ug wala mahilisan,
1: mag-Clinical Spore Biotics.
0: Gatabang sa pagnindot sa digestion,
1: ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
0: Para healthy ang tiyan,
1: mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw,
0: mapalit sa inyong mga suki butika.
1: Sakit mangihi,
0: pasin UTI na na.
1: Mag-Clinical Spore Biotics.
0: Ang tunay good bacteria
1: na magpaundan sa mga kagaw
0: na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI.
1: Clinical Spore Biotics.
0: Ang fortified ng probiotic.
1: Clinical Spore Biotics.
0: Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful agad ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: BTX Beauty.

0: kaagad ng Cooties with 48-hour protection. Bilhin na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Serum. Iniaisa kang neurobiotic serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Serum. Bumakal sa mga butika.
3: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
4: The Afternoon Show on K5 News FM. Afternoon Show.

Kakify, alas 3:54 na, 6 minutos ang dali pa mga alas 4 sa hapon. Og gamay niya po namin sa Kakify News FM. Bye-bye na si Kuya Lox. Og salamat sa inuhang pagbabina mga Kakify. Og malapot na po, magbanoban sa samang oras, samang stasyon, dali sa Kakify News FM. Ay, thank you sa mga nabinaw sa may probinsya sa may Cebu, sa may Mualbual, Alcantara, Alegria. O sa mga drivers na tagabiyahe na Tugaron, may hapon. Amin magkanunay sinuhang pagbiyahe sa matag-adlaw mga K5. May hapon po di ay ni Parikoy. Ang ito ang amigo na itong pinakagwapo niya sa may bayi. And of course, sa mga nag-birthday day karong adlaw. Happy, happy birthday kaninong tanan mga K5. Okay, wala igong oras si Kuya Lox. 5 minuto sa dalipa mga alas 4 kahapon nun. Og before the why by mga kaking 5, batagyan mo pa sa labatan. Of course, ang ito may epektibo mga produkto. Ang ito ang Mighty C, ito ang DTX 500, DTX Coffee Mix, Dribay Extended Food Supplement, ug man pa. Ang diha lang ginamaplay sila mga suki mga butikya sa inyo mga lugar. God bless, og mayong hapon sa pag-usap.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station. Eye Care Drops.
1: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang
0: Eye Care Drops. Eye Care Drops.
1: Tulong para laging hydrated ang iyong mata.
0: Eye Care Drops.
1: Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin.
0: Eye Care Drops.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: Eye Care Gold.
4: Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang Eye Care

0: ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Florazel. Before, problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clínica D3 Bio.
1: Nga vitamin C.
2: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Medicals, 4 Biotics, nga 45 probiotics, at 280 billion CFU, nga good bacteria, 4 Biotics, katawang sa magpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer, mang Clinicas, 4 Biotics, at raw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend, food superman for men.
3: Ako si Vicky, tatlo nga mong tabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
4: Ako si Aying. Ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gid ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa imong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako yung ibating pang lipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko ang tumad, Mighty C. Tulok ko kapsula sa Oscar Adlong. Karoon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panlantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline

0: Mega, Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
1: Ako sa Red, na-diagnos nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Ang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yan po ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapangangabutigan. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ugho nagsip-unong na ko. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo na ko ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagsulila kay si Kug absent. Ngayon na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad so, pag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat, best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C.
6: Sa mga butika.
7: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagpuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
8: Memory at

0: sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Wala may ganahan maging istudya nimo
2: tungod sa imong bad breath.
1: Bang Clinicas, Forbiotic.
2: Kinapataghan ang good bacteria sa imong baba.
1: Clinicas, Forbiotic.
2: Kinapauntan ang pagdaghan
1: sa bad bacteria
2: sa imong baba.
1: Nga hinungdan sa tooth decay.
2: O bad breath.
1: Clinicas, Forbiotic.
3: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
6: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy.
7: At stamina.
3: Tika. Mag-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Kidia?
4: Siyempre. Naka-extend ko yan.
3: Basta sa ganit, driver. Extend, love.
6: Extend. Superman for men.
8: D3 Bio. Ako si Elena. Gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
10: Apalit sa mga butik.
9: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Eric, litis mas mataas sa kakon niya sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan gumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sangang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras alas 4:08.
14: El Castigador.
15: El Castigador.
14: Ang tinig ng bawat mamamayan.
15: El Castigador.
14: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
15: El Castigador.
14: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
15: El Castigador.
16: Ang pagbutiag sa kamaturan mo'y ngingig na hinagiban araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ni ang sumbong mo, kang Rex Candos. Komentaristang why di kalisangan, mata sa komentaryo. Dili mabayran, dili masaguran, mulutos. Ug niyag-yag sa mga baho, sa mga paglungon sa gobyerno. Ipatay, dipulis, ilukos. Sumbong mo, kang Rex Candos. Mutimaw sa mga lubog na isyo. Mudaig sa angay daigon. Ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo kang Rex Candos. O karon, alia ang inyong komentarista, Rex Candos.
17: Castigador, Rex Candos on board.

Ang suking tigpanginaw, may hapon kaninyong tanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Nana po na ganyong tulamanan, akong tulamanan. Rick Santos Candos lang sa Japon, inyong makauban, tamanta alas 6 in punto. Sa ngalan sa among istasyon manager, K5 Sir Benny Cabusa. Area manager, Santa Catalina, Mio Peb Obanya Maligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation Q5, Sir Iljan Castaño. At yung sparring partner sa Picas Lawak. Q5 Engineer Traffic Controller Bill Racuma. Sa ngalan sa mga Chief Engineer Q5 Abu Dhabi. Kinatibok ang pwersa sa Q5 News FM Dumaguete 97.7. May hapon kaninyong tanan, ladies and gentlemen. Magapon, sidad sa Damaguti, Gilagoba, sa 30 ka mga barangay. Kababayunan, Kasapaan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental. Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur. Sikihor area, Gilagoba, sa unom ka mga munisipyo. Apo Island, area sa May Cebu. North, South Cebu, Tagbilaran, Bohol, may hapon. It's a city, adlaw ka rin nga Martes, bulan sa Hulyo, 2026. Ang kapunday karon sa mga drivers sa mga tricycles, AC ride, mga bus drivers, bihar, o sa masakyanan nga padulong sa May North and Satman area. Ilabi na karon sa mga habal-habal drivers, pot-pot drivers, e-bikes drivers, may hapon. Kumusta? Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, MBI, sa ABJ, may hapon. Ilabi na karon sa taga-PDEO, SWAT and Team 1, og 2, og 3, og 4, na nagmonitor sa probinsya sa Negros Oriental. Philippine Army, PNP SAP, Philippine Army Detachment, may hapon. Ay, dilabi na karoon sa PNP Detachment, kumusta ang may hapon ninyo tanandiya, ma'am sir? O sa tanan niya mga hook-up station po nato sa Q5 News FM, Bayawan City, may hapon. O ilabi na karoon ni Manager Randy Cornell, kabayan, may hapon ninyo.

K-K! K-5 News FM sa May Alungon. K-5 News FM sa May Himalalon. K-5 News FM sa May Gihulungan City. K-5 News FM sa May Canlaon City. K-5 News FM sa May Sikihor Sikiho. 105.7 May Hapon. Ilapin na kami ni Manager Radio na Dagat.

0: karnihan sa may dunya ni Lagros Partners o dilabi na karon diha sa may South Pole. May hapon, ilabi na karon sa may Changi diha sa may Secure sa may UMB Mitchap may hapon. Security guard on duty sa may Pandalan, Ciudad Sirimaguite. Ay ilabi na karon sa may Tampi, Sibulan, Liloan. Sa may Batos, o ilabi na karon diha sa may Larina, Sikihor, Pantalan, kumusta? O sa may Sikihor, Sikihor. Wild suay sa dayal sa inyong radyo para makabalo kamo kung usay mga panghitabo sunod sa 24 oras.
1: Kini ko sayang, ang reklamo mo, may panabla ka. Isumbog mo ang Rex Candos. Sumbog mo, action ko, Rex Candos. Kalistang, wawai di kalisangan. Rex Candos. Walay hugong bubong mubulgar sa kamato uran sa kanginan. Magbanting ka sa radyo. Guante, guante, guante. May katapat ka na. Rex Candos. Candos. Badas na komentaryo.
2: Marami talaga ang politika. Malungkot maging isang Pinuno. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo ito. Ano ba ang kasalanan? Bakit? Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasaan ang katarungan doon? Hindi pa sapat na natunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportahan ako. Hindi ba tama lang ang tinig ng bayan ang dapat nilang pakinggan? At hindi ingit, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pairal. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka ano. Pero magsisinungaling ako sa'yo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako. Pero kailangan harapin ko.
3: Hesya! Hesya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
0: Okay mga siligan, suking tignanaw, panahinta ka rin sa tuga programang El Castigado. Ang atong cellphone number nga pwedeng matiksan o pwedeng matawagan 0999-537-2151. Ang atong FB line, type lang mo Keypipe News FM Digital Dumaguete. Sa ako nga personal account sa FB Live na to, Kirex XT. Uluhan sa mga balita. Pagpanglimpyo o pagpalalom sa kasapaan sa Canlaon City, gilusad subay sa pagpangandam sa bagyo. Pagbansa-bansa sa Siliman University, ECCD Core Team, gipasalamatan ni Mayor Jack Rimon sa Bayawan City. Rider sa motorsiklo, angol human ni Bangga sa iyang gisakyan sa nagparking na sakyanan sa Baku. Senator Erwin Tulpo Andamo resign kung mamatudaan nga nakapaghimulo siya sa flood control. Mauba? Si Bindalo? Rexman, ang hapon ni Mura. Alas 4:16 na mga siligan, so hindi mo na. At ito lang ipasupot ang mga bilang ka mga balita sa mga kompletong detalye. Okay mga siligan, so hindi mo na pagpanglimpyo. O pagpalalom sa mga kasapaan sa Canlaon City. Dilusad subay sa pagpangandam sa bagyo. Dito maglagay mga siligan, suking minaw na kami sa pika sa linya. Nanuka direktamente sa mga Key 5 Giuseppe Canlaon City. Key 5 Sepre Zero. Sa mga balita. Key 5 Sepre, ikipaid mo, Candos.
4: Key 5 News FM Live Report.
5: Taliwala sa posibleng epekto sa bagyong Inday, kung musulod kini sa Philippine Area of Responsibility, isip kabayan sa pagpangandam sa dakbayan sa Canlaon, gilusad gilayon sa syudad ang dinaliang paglimpyo o pagpalalom sa mga kasapaan o adianan sa tubig. Gigamitan kini og dagkong makinarya aron makuha ang mga bato, sagbot o hugaw nga makapababag sa hapsay nga pag-agi sa tubig. Kining alakang nagdumong aron malikayan ang kalit nga pagbaha sa mga palimalay o umahan inig-abot sa kusog nga ulan. Pinasikad kini sa kamanduan ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Bacho Cardenas aron masiguro ang seguridad sa tanang lumulupyo sa wala pa moabot ang bisan unsa nga bagyo o kusog nga pag-ulan. Giawhag usab ang mga lumulupyo nga magtinabangay o maghimo usab sa ilang kaugalingong pagpangandam sa ilang tagsa-tagsa kalugar. Kini nga balita atod ganato sa DTX 500, Ditcher Bayo, Mighty C o DTX Cofemex. Balita gikan sa K5 News FM Canlaon. Kini si K5 Sepre Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga sinigan, suki mo na report ni K5 Sepre Serio. Balita. Para tama po ng plano ni Mayor sa Michael Laong. Kay basig o niya simbako na anak po ilaing bagyo. Basig himuo na po sapa ng Canlaon City. Muanto na po itong mga bato at itong syudad. Okay po. Gigamitan o mga dagko ng mga ekwipo. Gigamitan o mga dagko ng bako. So kamo nga nakaroon sa inyong mga lugar po. Naturalmente pag-initiative na lamang sa mubiha sa may Canlaon. Kaya simba ko lang, basig mo balik na puntong lain ng mga panghitabo, isod na unya tayo. Basig unya, ang mahimo na lamang sugilanon, namatay na dito si Kuan, nabahaan na ligidan ang bato, bantog na kagahapon, kagakapi siya ng way asukar. Daghana unyang istorya. Pagbansay sa Siliman University, ECCD, Curtain. Di pasalamatan ni Mayor Jack Ribo sa Bayawan City. Luta maglagay mga suginti paminaw na karoon sa pika sa linya na kaongong. Si K5 ayin makahilo sa mga report. K5 ayin ikipay mo kandos.
6: K5 News FM Live Report.
7: Pasalamaton og dako ang kalipay ni Mayor Jack Raymond sa pag-abot og pag-welcome sa Siliman University ECCD core team nga nagpahigayon sa ilang mock assessment og demonstration dinhi sa Dakbayan. Kini nga kalihukan gihimo isip mahinungdanong pagpangandam alang sa umaabot nga TESDA Early Childhood Care and Development or ECCD NC3 assessment. Matod ni Mayor Raymond, kini nga inisyatiba nagpakita sa ligon nga tinguha sa lokal nga pangagamhanan sa pag-ugmad og pagpalambo sa mga kahanas o kompetenteng early childhood educators sa syudad. Gilauman nga pinagi nining maong pagbansay, mas mapaligon pa ang kalidad sa edukasyon o pag-atiman nga ihatag ngadto sa mga kabataan sa Bayawan City. Balita gikan din sa K5 News FM Bayawan nga gihatod kanato sa DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, DTX Coffee Mix o Extend Food Supplement nga available sa Surgery Alternative Medicine and Healthcare Center. Para sa El Castigador, kini si K5 Aying Ditribayo makahilos para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. Ang kampiyon nga sesyon, K5 News FM.
6: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga sinigan, suking diminaw report ni K5 Aying makahilo. Okay ha? Alas 4:20 na. Hatod ka na to sa Ditribayo. Ditribayo na may virgin coconut oil. Rider sa motorsiklo, angol. Humanabanga ang iyang gisakyan sa nagparking na sakyanan sa bakong. Nakaroon sa pikas linya si K5 Cheryl Ripe sa mga report. K5 say, ikipay mo, kandos.
6: K5 News FM Live Report.
8: Sa police report na dala sa balitabalan ng sa Kalagyao, humani ang motosiklo ng bangga sa kinain ng parking dapit sa Danlan sa National Highway, Barangay San Miguel, Bangko, Negros, Indal, Domingo sa gabi. Sa initial investigations ka pulisan, wainoon na hindi nangisikuti ang driver ng Langyao, kinsa nagugabariho sa ingisak ang motosiklo, gikan sa Dawin Pailon sa Dekma Supagete, sa nipag-abot San Miguel, Bangko, yung siniti na pagkaan ang likod ng bahin sa nagparking sedan, nga doon ay nag-ayos sa ligid ng bahin ng plant tire. Ibuja ko sa kapulisan, ang reserver ng ligid, pagibutan niya sa daan ng bahin, uma kinimakita sa Langyao. Tungkol sa impact kusog na ini sa pagbangga, nalagpot ang Langyao, ito na nasab kinig, hindi pagdala sa balay tablanan sa Dakbayan sa Dumaguete. Para ito sa karoon, himang investigasyon sa kapulisan sa Bangkong, na piket sa Hitabo. Abalita idbate ato na katinus Mighty C Alkalibis Vitamin Z ipalikod ang iyong immune system. K5 sa iyo DTX sa fighter pa. Para sa kapag balita sa Bishop Rico Cleo sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, isuking kita minaw report ni K5 sa Real Rip. Kapag itong klaseng sakinan na po nga gihimo manimo early warning ni ba isang imong ligid e kano bang uban ba posible nga wala na dapat istriktuhon ng mga pipila ka mga sakyanan sa tinuod lang kadto kung early warning device na to ang gibutang posible makabantay pod ang foreigner so ligid ang imong gibutang ito man lang taon tanawa karon di damage sa foreigner kita andiri usahay na may usahay ma komentaryuhan na to ang mga foreigner. Pero wala tayo labot niya o giusan na yung pag-drive-drive ng iyang motor. Pero kadto unta, kay niigo man posible sa ligid sa reserva kay may gihimo niyang kuan, manuman wala kay early warning device. Hay, Ginoo ko. Pagbutang mo kung warning early device or pagbit-bit mo, bahalang atong sakyanan kagiron, kay pag-abot sa panahon niya maplatan pa, mapatay lang niya po nagtawag makabangga ang mga motorista. Eh, ayaw kalain. Basig magkaingon mo nga, ay, dapat labanan ni Rick Santos ang Pinoy. Di ba? O sige, sala sa foreigner kay ni Bangga. Nakasala, tungod po na to. Kamo nga nag-parking the police dalan. O gamutan ka itong early warning device. Kada kayo sa ligid ba? Gabasi, punta sa report ni Kipansel Rip eh. May gibutang sa unahan o lubot na bahin ang ligid. Kaya naman, wa ka early warning device. Mano yung lusod niya? May paning mga truck sa tubo. Kani siya nagkawingig itong ilang early warning device, at least 9 reflect. Diba? Kani siya nagkakimay na lamang ito, ipasandig nila sa bato. At least makabantay ang mga pipila ka mga motorista. Sa'yo nga na karun, tanawa karun. O simba ko, argabyado po ang foreigner. Masala lagi niya, pero ang pangutana nakasala, tungod po sa man engineer. Okay, ang akong kumpare, si Kipaib Roy. At yung paletsyon si Kipaib via Google, ha? At yung engineer, alas 4.28 na. Okay na? Okay, sige. Karoon pre, pag kumpre, maalanganin ta pre, tawagan lang ka na kung balik pre, kasa si engineer. Senator Erwin Tongpo anda mo resign ko! Mapatudaan na nakapaghimulo siya sa flood control. Ay, so, Senator, wag na. Sinabi mo pa. Nakapaghimulos ganin ng uban, mga gobernador. Senator pa! Ha-ha! Panatiwas ang report, ikomentaryuhan na. Nakaroon sa pikas ninyo, si Kipad Divina, tindog sa mga report. Kipad Divina, ikipad mo. Kandos!
6: K5 News FM Live Report.
9: Andam si Senator Erwin Tulfo na maluwat sa kakatundanan kung mapamadudan nga nalambigit sa manunosong proyekto sa pagpuhong sa baha. Ang senador mihimo ni nga pamahayag uban sa usa kalahagit alang sa ebidensya nga ipresentar. Si Tulfo na mahayag sa press conference sa Manila nga andam siya mukadaog sa katundanan kung mapamadudan nga nakaganan siya sa flood control funds o nalambigit sa iskandalo. Giyawag niya sila nga pagkubkob sa ma-records sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Lagi binang itawag nga criminal files o mga dokumento nga ihuptan ni Kongresista Leandro Leveste kung sa paghimo sa kingong aproba. Gitataw ni Tulfo wala siya kalimbigitan sa issues of flood control sa tibok niyang panahon. Isip kongresista ug hangtod sa iyang pagkapili pagka-senador. Gikan sa K5 News FM News Center, ako si K5 Divina Tindog. Para sa kampiyon na balita, Servisyo Bumpig ug Kalingon sa Negros sa K5 News FM.
6: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soaking tigpaminaw, report ni Kipay Divina Tindo. Matay sa Morisay. Kanang malita, senator, waka kadalat. Kanang iingon tong mga ex-marines nga ga-deliver po ni mo. Ikan ba ang mga istorya, mga imposible nga maingon, Morisay. Mangugat gani mo sa entablado. Tapos ing anak lang kasayon, maingon dahil mo nga, mo-resign ko kung mamatudan ko nga ing anak. Ayan na good. Kasabot ng mga tao sa estilo ninyo. Di ba? Nakasabot ng mga tao. Ako pa sila, bisli, ipagawas na para maklaro na. Ha? masigi kada po ninyo kanang kunhay nga papreskon mo nga para mo arita sa flood control di napunta mo arita din sa kanang italaga ng mission. Basic strategy po din ni Senator Erwin Tulpo. Kay mapreso na si Senator Marcolita sa gitawag na ito ng plunder tungkol na ng mga donisyon. Mapresko na po sila. Giguyod nila ang tao para dito makapokus sa flood control. Dili na maghisgot o kabahig donisyon. Ka-involve na siya sa donisyon. Erwin, ayaw na pagkuhan Erwin. Ayaw na ka ng dahang pagkagrason. Paabotag in kaso kung sa paniha. O resign ka, resign! Way pakialam ang Pilipino.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Ako hilasan ko anang mga politiko, maingunay mo resign, di pang resign mo! Nila! Mahilasan ko anang mga politiko nga maingunay yun, pagkuhan mo resign ko! Hoy, pag-resign! Pag-resign mo! Namingkamot na rin mo pang lamano, misag na'y kubal ng mga tao. Misag na'y nangguna dito, kakawingig-wingig ng mga tao at bukid-bukid ang lamano mo. Ha? Manakay pa mag-helikopter, dali-dali, para makatapon na'y mo sa laing probinsya. Tapos, maingulang mo sa'yo, ma-resign. Utot ninyo eh! Ayaw na good mo anang style ninyo. Alas 4.28 na mga sinigyan, soaking rin ang atang isang kumbang balik. Ito sa Tasapikas Lawak, sa bibilag ka mga pahibalos. Engineer Bal, Candos!
10: News FM, shopping the lives of the Filipino.
11: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
13: Kapalit sa mga butika.
12: D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Pili Kabungnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
13: Kapalit sa mga butika.
12: D3 Bio DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butik.
12: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Kadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Moto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtuman, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
13: Mapalit sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubo nagsipunon ako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Mapalit sa mga butika.
12: Mighty C,
18: ang bata mo bala daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
19: Memory at

0: Advanced Syrup para sa mas marami ng school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotic, kamalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mugs Probiotic, kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotic, pas-pas ang alibyo. Mugs Clinicas Probiotic na adlaw-adlaw panit sa inyong mga suking butika.
2: Wala naging sanginit ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, pipino!
3: Relax ga.
4: Kinihimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ganya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-tlabawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. AdsEdge t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. AdsEdge advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out AdsEdge advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon, Science, and more. AdsEdge Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
8: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw kag duha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvano steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof deck. Decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design. Fascia ug rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mingganilla, Cebu. Lourdes, Cortez, Bohol. Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
7: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PBAO. Magpahula mo sa sila sa mga magtutundo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jona Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
9: Ako si Inara.
10: Tajud kayong akong blood sugar.
9: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Kaya hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
11: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! DTX Coffee Mix!
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsagan kung ang nagbawang akong panulukan.
11: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto kada adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadito ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mapalit sa dalang butika duol sa inyong lugar.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
11: D3 Bio.
9: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako hindi solay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Dan. Basta ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Alberto DTX 500 DTX Coffee Mix.
1: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pang api mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pag-api mangot na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
2: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye gani ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Ang bata mo pala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced.

0: para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Magclinicas for Biotic.
2: Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan,
1: Magclinicas for Biotic.
2: Katabang sa pagnindot sa digestion,
1: ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
2: Para healthy ang tiyan,
1: Magclinicas for Biotics at Lawatlang.
2: Mapalit sa iyong nasuki butika.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
1: Ako,
3: ang linya ko,
1: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
1: Extend. The supplement for men. Gawa sa maca.
3: Isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy.
3: At stamina.
1: Like flavowaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido.
3: And treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bangan ka! Ah! Sa pulmo!

0: D3 Bio. Bay, mau kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga buti. D3 Bio. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. News FM.
2: Oras, alas 4:39.
3: Sa kahanginan! Sa kahanginan!
2: Okay mga siligan, soaking kuminawa pa rin takaroon sa tuga programang El Castigador. Murag mo sorok at tungdugo aning mga uban nga mga senador nga muingon dayon nga paba ilang ipangisog dayon nga muresign ko. Muresign dahil mo. Masakit among tiyan. Ah, Ginoo ko ninyo. Siliman University, dideklarar nga safe woman sa clearing operation tungod sa hulga sa bomba. Safe woman sa clearing operation, ha? Tungod sa hulga sa bomba, nakaroon sa pikas linya si Kipay Roy Bustillo sa mga report. Kipay Roy, ikipay mo. Pray, kandos, pray.
1: K5 News FM Live Report.
4: Yes, Kipay Brex. Mayong hapon, sa tanan mino karon din sa El Castigador. At ang masarang sa hapon, Kipay Brex, no? Kapag kita eksklusibo gini, kagapon sa gabi, kapag kita informasyon, kamahin na ganyan bomb scare. O paghulga nga doon ay bomba salud sa campus Liman University. Dito gabi, kauban na itong driver si Alamay, dito may gabi hanto das gis, no? At itong itutukan, kauban na ito ang mga kapulisan. Paglibot-libot sa lima ka butantong buildings or edificio sa salud sa campus Kita Breaks na gibutangan allegedly o bomba. No? Ang nagpadala ni Kita Breaks, ipaginig sa og sa tawagan niya. Email, ha?
2: Okay.
4: Email sa Kipa Brex. O gipadangat dito sa Information Division sa maong universidad. So, ang Kipa Brex, ang email na gipadala mga 10:06 sa buntag, plus 3:05 sa buntag pa. Tungod lagi po sa kanagang email madawat sa among university o universidad Kipa Brex. Na basahan, alas 5 na sapon. Alas 5 na sapon, Kipa Brex, among email na basahan. So, din na, di pa hinahinay og disseminate ang maong kanang katong hulga Kipa Brex. So kaya muni sa ang lugar or building na matupay ang butangan niya Kipa Brex og
2: sa maong bomba. Kanang dia supply si tawag ana overpass ba na o flyover ba na dia.
4: Wala na siya na Kipa Brex. Usapon na siya na pita kay Silimon High School. Nagpadala sa email Kipa Brex muna si Tena T-E-N-N-A Tina. Sinatina ang alam ko nuhay. Napadala yan. Padala ito sa Information and Communication Technology Division Silimon. Among email, no? Kipa Brex?
2: Okay.
4: Klaro na ko mo?
2: Klaro na pre.
4: Mas klaro pa sa kong kagumaon?
2: Klaro sa imong kagumaon. O niya po, pagpadala ang email, pre.
4: Atong basahong email, Kipa Brex, atong basahong niyang email, ha?
2: Okay, basahong pre.
4: Bato pa sa email, Kipa Brex. Ang nagpadala ni si Tina, medyo doon na po sa kortes niya, Kipa Brex. Doon na pinibutan na tao ng padala. Nga naman, hindi mo siya, good afternoon. O nga, sa katahuran. Nagbutan ko unong kabumba sa palibot sa Silimon University. So, align me, please be alert, matod pa, nga mubuto ni anytime, karun. Muna yung email Kipa Brex, no? Ako rin, ihubad yung Bisaya na lang. Please be alert that they may explode anytime now. So, doon na yung libutan ni Kipa Brex, lima ra ka buildings ang nabutangan, yung i-mention dari.
2: Okay. Ano
4: Kipa Brex, ang buildings, no? Loos Auditorium, number one. At naning dako nga marang auditorium Kipa Brex niya ang concert hall. Ikadua ang senior high school building. O, kanang bago nga building sa sulod sa campus, yung high school building. Ikatulo ang Oriental Hall. Kaning karaan kaning Oriental Hall Kipa Brex. Morang dominori niya sa una. Karoon student lounge sa nisa. Masambayan ang mga estudyante. Ikaupat ang junior high school. Kipa Brex, high school. Karaan high school. O, kung ikilima kaning Channon Hall. Channon Hall, usapan niya ka dormitorio Kipa Brex. So, matod pa kayo. Ganina, ingon siya niya, good afternoon. Then, pagkatapusan, yung di-close niyang spirit keeper, ingon siya, please, alay pa siya, alay yun, no? May butang niya siya. Please be aware that this is not a joke to be taken lightly, no? Hindi niya siya, joke lang, inyuhan lang ibaliwala, no? Inyuhan ganing dapat sa resoron. So, nalay na po, please, oh, nga na po sa katahuran, please, alayon ko. Evacuate ang inyong students immediately. Yung inyong informants, no? Ikaduha siya ng police, ha? Sinangay sa katahuran ng informants, no? Buta niyo bata. Kaya nakatapusan, thank you. Unang pasalamat niya sa informants. Thank you. In closing. So, na-disseminate ni informants ang maong kuan, ang maong, sa tawagan ng email niya, no? Rita. Pag-disseminate niya, ipadangat din sa mga campus or mga heads of mga departments, no? Muna, ginahina na ipagawas ang mga estudyante. Alas 6 na nag-i-give a break. So, 5 ka pin. Happy na alas 6.
2: Kagahapon!
4: Kagahapon na siya.
2: Okay.
4: July 6. So, kagahapon sa Jeffers, so, ginahina ipagawas ang mga estudyante sa maong universidad. Nga doon na yung mga city milk, kung maybe milk ang mga estudyante in town. Ihinahina lang, kagiging mo nang kung sigisingit ka na may bomba, mapanik ko niya, mabalik pala mga bata niya. So, then, if it breaks, ang kuhan, so, ang security, o ang buildings and grounds, o mga otoridad sa mga tungaan, may coordinate tayo sa atuang kapulisan. O sa explosive and ordnance department, may tawag sila dito, sa PNP Dumaguete, o muna na, if it breaks, add to them, nagdala na dito mga ero. No? Nag-abot may nag-abot na dito Kim Rex o ba si Kim Alamed abot na nga size 15 dito ang campus Kim Rex malayong kuhan mingawa wala is yan di tumad lang hindi pa evacuate so Kim Rex
2: Rex okay pre diretso pre pag-abot sa mga PNP o mga SWAT wala yung tao wala yung mga estudyante
4: napa kayo oras
2: napa pre good pre
4: okay. Muna yung i-coordinate nila dito sa Explosive and Ordnance Department or EOD o Division o PNP. Then nga na po na yung human rights ang Coast Guard, K-9.
2: Okay.
4: K-9. Lahay po tayo yung K-9. Ang kayo yung K-9, ba?
2: Eh, mani K-9 ako. Simot, mani pamahaw pa rin ito panihapon.
4: Pagkaon na masimutan ang K-9.
2: Kaya mani, ako makinain, masimut na mani, o sa Sudan, o okay ang Sudan, mukaon, o dili okay, di po. Kanang K-9 sa kusgad, lahi man ang mga pulbura, mga shabu.
4: Oh, ano, bang snitching dog. So, mo simut na tayo bomba. O, apil po ka itong ulba. So, nagili. So, imagine na ni Mugifarbex, ang kaning main campus na rin, ano sa mga sobra 20 na ganyan ka, ektarya, no?
2: Ah.
4: So, i-clear din ang information kaya ang i-mention ng mga kuhan, oh, ilang to, pero ang palibot po diyan pag-ililiro ng Cebu campus na may Gifrex, mura kuhan, actually, tawag nila na doon ay lockdown. No, lockdown sa Cebu campus na may so, wala yung kasunod, wala yung kagawas, o katong agi na paingon o bantayan, ipalik ko na sa loob. Napunta kay Mabex, nilibot na itong amigo sa kapulisan. Dito na, nilibot, binagsa itaw ng mga kuan. Ang mga kumisan ni, mga
2: building. Gulod-gulod sila K-9.
4: Oh, gulod-gulod K-9. Hindi kayo ng K-9. So, taon-taon kay Mabex, nabot ko ng K-9 sa 302nd Brigade sa Tanahay. O, nabot ko ng katong sa Philippine Army ka na naka-assign sa airport. Dala ko yung hero, hindi tayo, meron ko sa ito. Nag-cooking hero kay Mabex. Mga kabayo ko nagko.
2: Yeah, pag-abot sa Siliman, pre-usamay na simhot niya.
4: Oh, so, po ito, nasa Skiva Rex, hantod last year sa gabi, hantod 10-10 na ito. Only, pag-abot sila hantod 10-10 sa gabi.
2: Overtime na ka ito.
4: Ha?
2: Overtime na ka ito.
4: Well, tama, no? Salamat, salamat sa pag-remind.
2: Ah, yun rin. Okay. Okay, pre. Abot na mga army.
4: Oh, army. Mga lumiga sa trio sa dalay lang mga aerobot, mga kinay, no? So, itabangan ko Kim Harvex. So, ang, pero ang sumatotan na Kim Harvex, ang dihin mo umanggod sa katong nag-email, no? Muna yung panawagas ka palisan nga, dinig good mayo na, mag-joke na, bisag joke na na Kim Harvex,
5: dili gina pwede dili na baliwalaon o baliwalaon sa mga kapulisan labi na sa otoridad.
6: Correct.
5: Dili gina gihimuon. The hassle, Kiha Bex, ang kahassle sa dili lang sa tungaan, apil na ang komunidad, no? Dili makaagi, dili maka traffic gina na Kiha Bex doon ko bantayan, dili sila man.
6: So, in short prayer, sa may nahitabo, nalukit ba ang katong jok-jok sa kinang, katong jok sa bomba, na kuan ba nila, na nalukit ba nila o taga-asa o kasaga po yun?
5: So, muna kina, Bert, lihat na kong official statement ang mong universidad, Ginina, July, kapag gabi, you know? So, matupa, human sa security assessment sa sulod campus, no? Ang security, ang safety office, in coordination sa PNP, giniklara nila nga Silimar University campus safe. So, sa bawat na wala nakita, bisag gamay lang nga, unsa niya mo buto, wala. So, negative effects. No? So, nagpasalamat ang mga university sa mga taong may dool, no? O may tabang. So, ang ilang panawakan ng effects na kanil, joke naman ko na, but di dyan pwede yun maghinanaon ng joke kaya takot na magka-hassle din ang Kifabex. O hindi po na-hassle, makasakit po lang yung tao.
6: So, o sa maghihibo karoon sa Silliman University po, wala ba sila ga-ipot na makit ang to o mahibal anong taga-asa itong gabino ang kabahin sa bumba?
5: Kaya ang Kifabex, ilan ang hatag sa IT o sa cybercrime group, no? Dito maghinanaon pong tag, dito man sila kay Kansarel sa Norpo, press ko na to, kakawa ng taga-cybercrime group. Pato pa nila, magkitaan na rin, bisag asa ka sa kalibutan, magkitaan na ka. Eh, lahi man rin. Karoon, tanan mo ni mo kay Fabrex, lagi na gitawag nga, progresibo ba?
6: Correct. Mahibalan yun ka.
5: Balang nila, ini gadget, padala din mo, tanang ipalupa din mo, email, bisag asa. Diya ka mo gamit sa mga, kanang internetan, or mga, kay Fabrex, mga bang lang kag-covidor, masaktan niya pong ka.
6: Oh, masakpan niya pong kay tungod nga naamay mga CCTV karo sa mga interne.
5: Tinood na, nagawa sa CCTV, kanang imuang telepono or cellphone mo, imuang laptop, at doon na sa ikuan, o paggamit ka man, for example, magpagala mo, o nanay, kanang inatawag na numero, umukuyo kay Fabrex, no?
6: Included
5: ba? Hindi na siya pwede makuang kay Fabrex, kanang sa tawag na, makasibat, tanan. Masakpan na yun ako. Dili, asak to. Pero nalingkamot ang Silliman, sa kapulisan, na ilang kinipangitaon. Ngayon, alam po kay Fabrex, magiging dyan mag-joke ka ba ng nalang yung bum-joke? Ngayon, bum-joke kay Fabrex, balaod na, no? O dyan, balaod na.
6: Lisod na ka na mag-joke-joke ka kabahin sa bumba. Lisod ka, ayun na. Oh, mapriso ka, ana.
5: O, sa Pilipinas, nanay, wala na, nanay, kanang balaod na kay Fabrex sa Pilipinas. Bum-joke, no? Itawag nila mungkin yung sa presidential decree number 1727, no? Maghilo ka, bum joke, sulti ka joke na pasiyaw lang falsely, o di na pwede kay Fabrex.
6: Okay, pero kaning atong oras pwede na gini pwede i-joke ni kay Murag Klaro na gini ron? Murag Klaro na
5: oras ni? Dili mag-joke atong oras.
6: Di na gini mag-joke ni? Gawin pa, sa kompleto ni Talia.
5: Wala ka rin yung nanawag ko, kuman sa ads ni para nasa sa tungkuhan.
6: Okay, pre.
5: Wala ko rin ba? Ako'y bayad sa Sito Bill.
6: Okay, pre. Go ahead.
5: Yes, kay Fabrex, hindi ka rin sa gawas, no? Nagkasalod sa campus sa Silliman para sa bigang report na gawin niyo. Kaya sa kay Fabrex, Roy, kuman si kay Fabrex Balamit, para sa kampiyon ng servisyo, para sa, saan ka limutin yung taas ng ngayon?
6: Para sa servisyo. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Pulukong Kalingawan sa Negros K5 News FM.
5: Salamat kayo, Fabrex. Ito nga po, nangagi ko din.
6: Okay. Okay, pre. No, okay lang, pre. Wala problema.
5: Salamat kayo, Fabrex.
1: K5 News FM. Live report.
6: Okay, mga siligan. So, kinuminaw report ni K5 Rubustillo. Kabahin sa gitanag po na itong bahin lagi nga kanang sa mga bomba. Ayaw mo pag-joke-joke kanang na ay bomba anang lugara, na ay bomba anang dapita. Ayaw mo pag-joke para di po intawang mga rato na mga maestra, maestro o mga estudyante. Kanala ka rin, kabahin lang sa inyong joke-joke. Nag-abot ng Philippine Army, Coast Guard, mga SWATIN, PMP sa Dumaguete. Mura ba o mura ikalipay siguro ninyo nga magkagubot-gubot ni nga siliman nga magmaukay ni atong gobyerno. Maayo nga po kami na karon ni Ma'am Joy Prime. Ma'am, may hapon ni mo niya, ma'am. Alas 4:54 na ato sa tasapikas lawak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Bill, Kandos!
7: 95 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinderoso.
10: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw. Alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
9: Kanunay na itong madungog ang pulong nga inflammation o gitawag nga hubag. Pero unsa ba jud ang inflammation o unsa man ang matabang ni DTX 500 o Mighty C?
10: Inflammation ang tawag sa proseso sa atong lawas sa pagsukol sa mga butang nga makaguba nini. Sama sa infection. Pwede mahubag ang imong lawas kung may infection ka. Injuries, kanang madisgrasya ka o toxins.
9: Sa panahon nga mga ma-damage ang atong mga selula, ang lawas ang mupagawas sa mga chemicals nga makatrigger sa immune system response sama sa paggawas sa antibodies, proteins, pagtaas sa blood flow sa napiktuan nga parte. Kasagaran ang healing process maabtan og pila ka oras abot sa pila ka adlaw.
10: Kana kung inflammation sir GP, ang problema kay kung chronic inflammation kini kay magdugay jud ni.
9: Yes.
10: Unya sa kadugayan nini, mo resulta na pud kini og dili maayo sa mga tissues og mga organs. Adunay mga pagtuon nga gilink ang chronic inflammation sa pagdevelop sa asthma og mga cancer. Mao nang kinahanglan jud mag DTX 500 o mag Mighty si Sir GP kadadlaw kay naa ni mga anti-inflammatory substances. Dakong tuloman nun Sir GP aron makontrol ang inflammation. Maayo ra kung ang inflammation anaara sa gawas sa lawas. Kay makita ra nimo. Unsaon man kung pananglita na nakini sa sulod sa imong lawas. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty si ang mupugong sa tanan nga mga inflammatory substances.
9: Yes.
10: O mubantay pa jud ni sa imong mga selula aron dili maakata ang mga toxin nga musulod sa lawas.
9: Ang chronic inflammation, adunay mga common sets of symptoms sama sa kakapoy, paghilanat, mouth sores, rashes, abdominal pain, or even chest pain. O gini magdugay o binulan o tinuig, depende sa kaso ni ini.
7: DTX 500!
11: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong gangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
7: DTX 500. Mali sa mga butika.
10: Kung regular ka or sige-sige gag inom og DTX 500 og Mighty Sir GP, tanang klase nga inflammation sa imong lawas makorrect yun na niya.
9: I agree.
10: Usa sa mga epekto sa chronic inflammation mao ang autoimmune disorder. Pasabot ngang imong immune system ang sundalo sa imong lawas mismo ang gataki sa parte sa lawas.
9: Yes.
10: Nimo nga wala tuyo a. Sige kong gibalik-balik jud sa ato ang programa nga ang bugo nga immune system ang nag-atake sa imong lawas mismo kung asa dapit unta ang iya nga depensahan. Dako ang matabang sa Mighty C o kining DTX 500 tungod kay ginakorek sa Mighty C o DTX 500 ang mga abnormalities sa imong immune system. Unsaon man pagtabang sa DTX 500?
9: Yes.
10: Pinaagi sa iyang flavonoids, polyphenols o pinoli compounds nga mga kusgang antioxidants o anti-inflammatory. Sa imo palang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C Sir GP kanadlaw, hinay-hinayon nga mubalik ang mga function sa imong lawas. I-appeal na ang hormones o hormones producing organs sama sa pancreas, kidneys o thyroid gland.
9: Dili jud maayo ang chronic inflammation tungod sa dala ni ini nga hulga sa atong panglawas sama sa

0: Intermittent fasting. Ogli kayi ang pagkaon sa tamis og karne, dako jud ang katabang sa maayong panglawas.
1: Ngano pa man kang mag-anto sa chronic pains tungod sa chronic inflammation?
0: Yes!
1: Mag-detex 500 og may tisina. Ayaw nagulat nga magka-cancer ka pa.
0: Of course! Wa na jud ang igong panahon, Dr. Ramil, kung si Jean Paul Hinoroso.
1: Ako nasab si Dr. Ramil oy saying maing panglawas ang pingan.
0: Dili abusuhan.
2: DJ 500!
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dear Fresher, Clinica Dear Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Funeral. Ug anaasad kini sa Balangwan Building, Sanasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
5: Hamara Herbal Products Center. Your One Stop Herbal Shop. In town.
6: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Mita Gantalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Nawan ang nabakaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
2: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts.
8: Yung phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
8: Nga gigan sa palaya.
2: Ug desugared sugar cane.
8: Mga organic compound.
2: Nga epektibo.
8: Matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios. Mahiligid sa kape. Ang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Magudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kung nagbalik ang katinaw sa ako pagpangin. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad so, pag-tick na ko og Mighty C, hindi na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C. Sa mga butika.
12: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagpuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Mas marami nga school performance, memory, advanced, zero. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang dyan, kasagaran, nalistan sa paglibamang. Clinicas, 4Biotic, 545, probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Clinicas, 4Biotic, ang lawad-lawad. Balik sa iyong nasuking butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Kung si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid sa despite ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Magamugid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo?

0: serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current event. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik na pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall o makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takpayan sa Tumagiti. Sa lakdod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
1: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Ani na ang lugar na pwede ka magkanta? Kumurag walang naglantaw ka nilo. Dirita sa Kanta Hanay Family KTV. Nasin barkada, imong pamilya o kain pinalangga kaya ang Kanta Hanay Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o gano'n na pa'y happy hour. Pagkalingaw kayo sa Kanta Hanay Family KTV.
2: Gikumot-kumot.
1: Busa, kung mahilig ka mo kanta o ang kanta walay hilig limo, karina ka sa Kanta Hanay Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Piapi, Dumaguete City.
2: Also enjoy delicious food
1: and the happy hour
2: from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday
1: only at Kanta Hanay.

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Map.
1: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
2: Sibulan Cockpit.
1: Matag Biyernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
2: Sibulan Cockpit.
1: Tapok ang mga participants alang sa usa ka ligon nga makalingaw nga kompetisyon.
2: Kada Domingo,
1: aduna special nga pictures nga 3 wins entry nga mas makadugang pa og excitement sa maong adlaw.
2: Sibulan Cockpit.
1: Aduna pa dugang pang mga pa-premium sa pay imong gidugayan.
2: Sibulan Cockpit.
1: Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. O kini, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
2: Sibulan Cockpit.
1: Si Chukandaol, San Antonio, Sibulan.
2: Sibulan Cockpit.
1: Lamok na bay.
2: Sibulan Cockpit.
1: Ang Sibulan Cockpit, adunap sila yung litsong baboy, lamian nga litson o barato pang nasyo sa imong bulsa.
2: Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
1: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
3: Lingon, tipid o barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha, sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Drop Side Swap Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita, bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaas si Roxanne Bisin Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdisen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
4: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
5: Sige, tapos tayo, Mark.
4: Kukain ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
6: Dali plano ng ilo mo sa suspect.
7: Nagita ang last yun nga tatay sa lawan sa biktima.
8: Patuloy pa ang investigasyon.
4: Pinasin at i-expose ang katiwalian.
9: Then it goes down ang lugar kada mga residente.
4: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K5 Brian Mudel. At ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.
10: Mga balitang dapat malaman ng sambayanan, mga katotohanang Pilipinabaon, ang mga kwento sa likod ng malaking krimen at katiwalian, mga pinakamalaking balita mula sa himpilan ng K5 News FM, Negros Island Region, pinagsama-sama sa isang puwersa. Ito ang K5 NIR, Negros Investigative Reports. Abangan ang kakampyo. Yes, the show sa Dumaguete City 97.7 K5 FM News FM.
11: Ores alas 5:12.
12: Pisya sa kahanginan.
11: Sa kahanginan. Okay mga sinigang, soking tigaman na parang takaroon sa tuga programang El Castigador. Kumusta? Murag Miyerkules na ugma. Tanaw na ito na yung bagyo o mag-asa ganitaman. Tinuod ba ganyan? Ayaw mo kalimot kanunay nga mag-mighty sino ha? Kay usahay ang atong lawas kulang tag-immune system. Ayaw mo salig anay mo ingon mo nga kusog kong immune system kasi di ko ug-jogging. Maabot ang panahon nga matapol mo. Oh. Manay di maingon basig unya mo hinungdan niya sa katigok ninyo. Para ligon ang inyong immune system, tumargod mo og mighty seed. Kaya ang mighty seed ako kinikatabang sa atong kaugalingon. Pag mo tumarpod mo sa mighty seed, buntag o tugapon, matagadlaw.

0: ayaw kay maabot ang panahon, matapol ka og jaging-jaging. Dili man ta perpekto maabot unya ang katapol, kay na ka nag-jaging. Basig mo balik unya ang imong sugar, kay yung kasigi kong kaagasan o kanang singot, wala na sugar. Dili na pwede. Pero mo ingon mo nga usa man himuon nako si Rex kung makaundang ko og jaging simba ko lang. Mutumar gid ka og DTX 500 capsule kay maunay mo control sa imong diabetes or sugar o kang imong blood pressure nga abnormal na. Ayaw paabot nga mahalap ang imong panglantaw. Pero ning mahalap ta pagkapaita. Dili na takakita gopo. Dili na takakita gopa. Kusog og mahalap ta. Importante ikaw na atay mintinan sa imong kalawasan. Ilabi na dali pud ka matakbuyan og sakit or dili ka matakbuyan og sakit or mahadlok kag magkasakit. Tumar ka og D3 Bio kay maunay mo mintinin mo. D3 Bio ang pinakanindot sa D3 Bio kay naanay Beijing coconut oil. D3 Bio buntag og tug hapon lang gihapon. Napoy mga lalaki or babae nga gusto gyud magpabilin kutis porcelana ang ilang panit. Batasanan ninyo kung kamo maligo ang inyong gamiton na sabon, ang DPX Beauty Shop. Kada kaligo po ninyo. Pag kami po mga lalaki nga bahok pong ilok in town, kinsa may ganahan po nato modelo kung bahok tang ilok, batasanan kung ikaw maligo, gamit yun ka o ga Klinika Jopress. At kaming probiotics po na, mauni pinaka-nindot po sa itong lawas, kaya mauni mong alkontras tanan. Ang probiotics, puntang kung itong hapon lang yapon magtumar ka. Ilabi na kung ikaw lalaki, dili na ka maka-entertain sa imong asawa, o sa imong uyab, o sa imong partner, tumar ka ang Extreme Food Supplement. Ang Extreme Food Supplement, makahatag kinikaligon sa atong pagkalaki, ato yun ma-entertain ang atong asawa o atong uyab. Pero usa ka mo tumar sa Extreme Food Supplement in the stomach ka, gikan sa imong pagtumar, 30 minutos, kumbati na si Mrs. Ang tanan ng mga produkto ni Dr. Ramil ay mapalit sa Hamara Center. Hamara Center sa May Tanay City. Hamara Center sa May Shaton. Hamara Center sa May Siyudad sa Dumaguete. Likod sa May Palawan Punsap at Bang sa May Nicano Hotel. Ang tanan ng mga produkto ni Doc Ramil Oil, kung walay Hamara Center sa inyong mga lugar o siyudad man o munisipyo, ang tanan ng mga produkto ni Doc Ramil Oil, mapalit sa tanan mga butika ga parmasya o ga gikagubtan Luzon, Visayas, Mindanao sa tanan mga katawan. Alas 5:16 na mga siligan sa Kintig Maminaw. Dita maglangay mga siligan sa Kintig Maminaw by Google. Google Meet ang akong kumpare. Kipaybroy, ikipaybroy, kandespray.
1: K5 News FM Live Report.
2: Hey! Yes, Kiva Rex. Yes, Kiva Rex. May hapon, dalila niya. Alala ko
0: ikuha. O, saan na sa pitutiring? Saan na kao na niya, bre?
2: Yes. Muna, Kiva Rex. Bago lang po nakabalik diri sa ato ang pantawa, no? Sa extension ba? Mm. Una, kabalo ka, Kiva Rex. Dito ang kalanaan, di ba? Kinundong ka sa una, dito kalanaan. Unahan dito.
0: Oh, kalanaan, oh.
2: Karong gibali na din ni Kiva Rex, nindot sa kanyang lugar. No, makita ni mong pagkanindot at taas kini Kiva Rex all the way dito. Diri na manukan, na kapihan, na noodles, pwede, mahapon. So, nindot
0: sa kanyang lugar. Dito ba na pre-atbang sa may Beetle Guest House? Katong dapit sa may DSWD? Tama ba ko? Sa Pantawan?
2: Sa Pantawan, Kiva Rex. Kaya nung ko sa press club. Kaloy sa press club, puno man na din kalanan. So nagibali na Kiva Rex. Ibali na diri sa kilid. Paingon na diri sa kuan. Paingon na dito sa tumoy. No? Nindot kay Kiva Rex. Limpyo na kayo.
0: Kadali lang, pre. Kanang-kananan ka rin, pre. Nakalapas na ba na sa Dumaguete Press Club or at magna sa Jerez, Why Not, at magsa Beauty Hotel mo ba?
2: Actually, kaning Kiva Rex, luyo na niya sa kuan. Kaning tinago.
0: Aluyo sa tinago, murag, likod na siya silbi sa Dumaguete Press Club. Tama ba ko?
2: Yes, yes, Kiva Rex.
0: Okay.
2: All the way dito. Nindot kay Cimentado, doon na clear parking, so dili na maglapo kung mamungaon mo dito, masoro ito. Dito sunahan, Kiva Rex, dito na mag-walking, no? Kaya nga na dito sa may, familiar ka, the old years, bago sa kwan, Banica River.
0: Tama.
2: So, mula ni, ako rin gidalikat ni Kiva Rex, no? Mga taga kwan. Taga Manukan eh.
0: So, pero mangutana nang ko ni mo pre kay dool man na sa Lucrite area, nakapagir na ba ang Lucrite? Ha? Nakapader ba ang look right o naaga po yung mga balay-balay?
2: Ang sa look right kay Fabrex, di naman ay dakong wall na nagibutang sa loyo, dili ini sa mga kasulo diritso.
0: Correct.
2: Ay dakong wall.
0: Manay punto na ko, pre, kay daghan bayag balay diha katong katong magprograma pa ko diha sa una sa Radyo Misda, na anay mga balay sa likod mo, na akong buti pasabot, pre, nga naanay ka ng siwol or pader nga di na makatabok-tabok basta-basta ang mga tao.
2: K5 Breaks, muna yung usap ka manukan dyan yung K5 Breaks lang tao na, mga na, live na karoon sa K5 News FM, no? Oo, muna itong mga igutom na ka K5 Breaks.
0: Wala, libre niya. Pero ina, nga, isa rin siya, isa lang kahiwa niya.
2: Ay, libre sa kabaw, no? Kabaw sa kutsara. Libre sa kabaw sa kutsara, mga kapitita.
0: Sabaw sa kutsara? Okay. Taga-asa po na mga trabahante niya. Pero pag-interview na mga trabahante niya.
2: Hindi, muntahan ako ng basig, walang yung oras, magkadali, hindi po kapag.
0: Okay na, pre, natin yung mga, napat na kantang oras, pre, wala problema, pre.
2: Dali, madam, kasi may speaker, speaker of the house. Dali na, madam, live na karoon sa K5 News, direct Santos, Candos. Unsa ni, ato ang baligad, Dre, JJ's Inasal.
3: JJ's Inasal, lang mo dali, nais ang mga food,
0: mga
2: K5 Breaks, no? Muna ng food, Dre, live na karoon sa K5. So, ganin na K5 Breaks, pag suroy na ako, Dre, naka on the spot ko rin K5 Breaks, no?
0: Tayo naminaw sa K5!
2: Mau
0: ba? O saan natin na nga?
2: Si Ludi. Nas Ludi, oh.
0: Okay.
2: Si Sharon, no?
0: Si Ludi. Naminaw din sa K5!
2: No, kanindari yung kapihan ni K5 Breaks.
0: O saan ang kapi nila ni Apri? Apil na ang basong bayad na bitbito na ito. Basit ibili yung report. Okay. So, naminaw din sila sa K5 Breaks, ha?
2: Rinaw ni si Lodi, ito na amigo, amiga na ito ni.
0: Okay.
2: Naikapi. So muna sa K5, sorry ko, paingon na dito. No? Paingon na dito para sa kuan. Sa ito ang kining parkingan. Limpyo na dito. Si Hawa na, simentado, kaon, limpyo, parking limpyo. O muna si atong kalodi na pita dito. Dara, hingisi.
0: Hingisi na siya, naminaw gini sa El Castigador, ha?
2: O, naminaw.
0: Okay. So, asa man karon si Lodi diha, pre? Pwede na itong maistorya si Lodi.
2: Si Lodi? Dilira ko na siya.
0: Dilira? Maulaw siya?
2: Pero ni nasa ikwad na siya yung balay, balay-balay na dili.
0: Okay. Okay, pre.
2: Pag sunod na ito nga, kwan, lain na pag-ipamilang ang stasyon, pero okay ra.
0: Okay ra.
2: Para ka ito, on the spot ito.
0: Okay, pre.
2: Ano sila sa K5 News? Muna yung mga taga-diri.
0: Okay.
2: Kung sila kito. Okay, my friend, tumunin sila, oh.
0: Okay.
2: Si Rex Santos, nasa kwan.
0: Okay, may hapon ninyo, sir. May hapon.
2: Oo.
0: Okay. Nanay po.
2: Nanay po dito, nanay. Tumunin kay my friend, sinilipita, oh. Limpyo na, mga arimo ko taga Dumaguete. Arimo din, sorry mo din, eh. May kalanaan, manukan, may kapihan ni Lodi din, eh. Na po yung, eto, feedback ko.
0: May feedback. Kinaminaw sila sa K5.
2: Dali, kanilin na ito, eh. Kaning singer nito,
0: eh. Singer, katumagbay? Okay.
2: Nakailan
0: na ako, pre?
2: Giri-bili niya si Rex Candos Santos.
0: Okay. Mukhang tapon ang mga air supply, pre. Mukhang tapon na siya.
2: Mukhang air supply, no? Tantang air supply.
0: Naan siya yung gitara niya.
2: Yung si Rex Candos nga, ikaw ba itong mag-bisikleta ko? Oo, mo ito.
0: Mana siya. Take bike na siya, so abot sa kano, kanta-kanta.
2: Santos, no? Live.
3: Thank you, sir.
0: Thank you. Okay, hello.
2: Okay, ako
0: man.
2: Hello, muna yun naman. Diri sa Picas? Diri ka nukat, diri ka sa... What? So, muna yung family, nilot ka rin, pasuruyan, pasiyuhan, just lumagay din, bago rin sa Kipa Rex, no?
0: Basig na gusto nga magkatikapi, pre, gusto magparelax-relax. Pwede na diyan. Luag pa. Safety pa ang mga on. Dili pareha sa uban, napligdalan, simbakulang, delikado.
2: Pinoon na Kipa Rex.
0: Pinoon na.
2: Ako kay parking, mga malay mga motor. And magkapi-kapi mo dito sa okay. Lodi, pwede kayo.
0: Sa ato pa, pre, ang secure karong dapit, pwede na lang...
2: K5 mo, ha?
0: Pwede na lang ngayon ang secure diyan na dapit.
2: Nungutahan na sa inyo mag-Kipa Breaks?
0: Oo!
2: Kung ako nung kasabis dak, wala na, na K5 na siya.
0: Wala na, naanak ko sa K5. Naanak ko sa K5. Okay. Dahil malipat.
4: Siling, Manolito Kalyit.
0: Manolito Kalyit. Okay, may hapon ni mo dyan, tatay. May hapon. Daghan usahay malipat na to.
2: Oh, sige. Anyway, malipat na. Wala siya, hindi mo siya palimot ni mo kay Murag nangangutang kaniya sa unang ko. Okay, Preparation. Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
2: Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
2: Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
2: Walay pwede. Oh, dito ka sa dagat dito.
0: Ah, dito ka sa Siwol Lapit. Pwede ka man igarilyo. Okay.
2: So, dito dapit ka kayo. Magdiri na katong hilot.
0: Katong manghilot. Katong magpa-reflex ka sa imong lawas, sa imong tail. Tanan, oh. Mauna.
2: Na, dito. Transfer na dito.
0: Okay. Mayo. Na-plaster na. Okay.
2: Plastado na yun. Anyway, sila ko magdugay ka first kasi magpabayad na punta.
0: Ah, okay na pinayo ka ng pod. Huwag may problema, okay ra. Kontrolado na ko ang kuan. Your Honor, kontrolado na ko ang kuan, Your Honor, prosecutor.
2: Manigin mo, Rex, sabi ko abod dari, oh. So, na yung ilot, leg. So, okay ka na yung datita, Rex. No? Tawahay na, nag-parking, and everything. Ask ka na yung kifa, Rex. Ang ilang problema lang kung wala CR, no?
0: Wala CR. Pero na may CR noon, di April na may CR na.
2: Dito na pizzaunan kita.
0: Oh, dito. Oh, dito. Nice, yan.
2: Gagagag mga
0: 500 meters. Pero, sige lang. Basi ba og mapalitaan na po na og pamaagi po ni Mayor Chikiting sa Garbarenga?
2: Yes. Usan actually, usan na sa gikwa nila.
0: Possible priority.
2: Okay ra ko nung mag... kita ka mga lalaki ha. Pwede ramdang mong talikod. Pero ang babae, naging mudalagan pa dito. But,
0: lagi. Pero maski pag malalaki ka, mas maayogod na ito'y proper kuang yun, pre. Nagay ka ng CR yun.
2: That's correct, Kay Fabrex. So, muna, layo ka ni Dr. Fabrex. Bale, ang paibong kwan, isimod ni Todo.
0: Sa ato pa, pre, ang piyapi karon sa una, ang piyapi, di grabe po kadaghan sa una, pre, murag na break karon na diha, sa Dumaguete.
2: Yan na din eh. So, ato mga timpurahan, chistika, nagri pa malindri. At doon din rin ito may payong-payong kay Fabrex dito sa kwadro sa may sana, those engineering. Ibali lang din eh.
0: Dito, para ang close monitor, para ang close monitoring sa PNP, usa lang ang direction sa PNP.
2: Tinoda, usa na lang.
0: Usa okay, na usa na lang. Hindi na mo ito pagpiyapit asa pa.
2: Na ay kada kaning balay din mga kuan mga balay na ay mga kuan na sugaan sila na ay masuga sa syudad.
0: Okay. So sa may pamaagi nila di pre, ticket lang ilang bayad? Ticket?
2: Yes, katong dito na utana ko dito ko sila Ludi, ticket lang 20 pesos a day.
0: Ah, 20 pesos a day. Okay.
2: Yes, so ticket lang sa sila. Ang tod mahimutang na ni dire kay Fabrex mo na plano magbutag gamay pickleball dire no para sa mga bibo ang kwan ang lugar dire
0: ana plano nga magbutang og pickleball ang syudad diha
2: na na may nagdula-dula dire pero basun himuon daw ganito kalanan dito ni kay Fabrex
0: posible kay kung gamo nag pickleball mo ra kiyos na kaayo da kanang sakyan ang unya maguot na pod unya
2: so makita sa background kay Fabrex nindot kita raw no
0: okay kaayo.
2: Oh, nindot kayo.
0: Okay kayo. Puhon, masuray ko niya, pre. Kuyog ta, pre. Kuyog ta.
2: Sige.
0: Pero magmas lang ta. Magmas ka nang di ta mailhan.
2: Ngunugun na, mga sila. Pagunin, Kipa Bex.
0: Ay, Kipa.
2: Sa Boulevard, sa Pantawan, nanindot na kayo. Masuroyan, malapasiyuhan na sa tanan mga gumagete o mga dayo, gikan sa gawas. Dini mo, dayon mo dili sa Pantawan Boulevard. Kikan dili sa gawas, Kipa Bex. Kinas ka, Kipa Bro, August Busilo, para sa kapiyon ng balita. Serbisyo publiko, kaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Okay mga siligan, so kinting kami now, situational report ni Kay Padre Bustillo dito sa May Bolivar. Pagbalik na to, at magtaga na inyong mga mensahe, ha? Alas 5.28 na, ato sa ito sa Pikas Lawak, sa pabila ka mga pagbago. Ginarbel, Kandos!
1: K5 News FM, sharpening the lives of the Filipino.
5: K3 Bio. Kasi Florazel, before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila kabulan, nibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamman katampis. Inaagkapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Kaday si Shella Grace Mendoza. So, nga, permi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Hindi ko, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Now, di-recommend niya sa ko ang Mighty C Vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. So, pag nakainom ko anong tambala, ako dito akong pagpasalamat. Pero, kay Hingsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.

0: gana o may disease. So times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong kaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C of Alkaline, the vitamin C. Mabalik sa mga butika. Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya ng Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup.
2: Forbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Forbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Forbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
3: Excel Food Superman for Men.
4: Ako si Brid Domingo, Extreme Food Supplement User. Nakugin nga bulik sa among mag-asawa ang Extreme Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extreme Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Excel Food Superman for Men.
5: Products ba ang inong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imutang gini sa Stow B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Federal. Ug anaasad gini sa Balangwan Building, sa Sanasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
6: Hamara Herbal Products Center. Your One Stop Herbal Shop. In town.
3: D3 Bio.
7: Ako si Minita Gandalaw na ay Kidney Stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadito ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.

0: Mighty Shape.
1: Pamanid sa mga butika.
0: Victory Bio.
2: Ako si Delphine.
3: Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
0: nga may D3.
1: Pamanid sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio. 1 capsule per time today. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
0: nga may D3.
1: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500. Makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang inundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
0: DTX 500.
1: Apalit sa mga butika.
5: No one ang makauga na sa kama.
0: Masinog.
5: May diabetes ka.
0: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
0: Adunay powerful extract.
5: Nga phytochemicals.
0: O antioxidant.
5: Nga gigan sa palaya.
0: O de-sugared sugar cane.
5: Mga organic compound.
0: Nga effective.
5: Matok sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod na magpabilin na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
7: Ang inundan nga no daghan mo sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay di maayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced.

0: sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at dunay 80 billion CFU nga good bacteria. 4 Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapauser. Mang Clinicas 4 Biotics at adlaw-adlaw. Mapalit sa inyo mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Superman for Men. P3 Bio.
3: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo. Kung usaw ang pagpagamay, isulayan ako ginom ang P3 Bio. O weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: P3 Bio. Ang P3 nga may Visio. Ang Visio nga may P3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala kikong kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa red. Ang DTX Coffee Mix kaging kistingan. Walagi ko nagbatsag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi na yun ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pa yun ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika dool sa inyong lugar. Ang kakampiyon ng estasyon sa Duma.
6: Magkara City 97.7
1: K5 News FM.
6: Oras 5:37.
1: Sa kahanginan.

0: GovPM Sirex Kanonay ni Namina Nimo. Kusog kayo kadre sa barangay Buenavista. Salamat sa pagbasa. Salamat kayo sa taga barangay Buenavista, ha? Kanang naa sa ibabaw nga bahin diya sa may Santa Catalina. Diyan sa taga ay pagtagad ka ng mga mensahe nila niya. Basig magmahay sila. Si Kiki, namino na to si Kiki. Kiki! May hapon ni Muda, Kiki. Taga ay yung pagtagad ka ng mga mensahe nila niya. Okay.
1: Gikan ni General Lorito Habaga sa mayong...
0: Padali lang. Tagaasan na itong reaktor na itong regular... Sir, maayong hapon, sir.
2: May hapon, sir, Rick.
0: Sir, may hapon, sir. I miss you, sir.
2: I miss you, sir.
0: Lagi, sir. Ako po... Ha?
2: Alang, di kaya naman ko sa urat ni Bibi sa araga nila.
0: Oh, sir.
2: Excited mo ito. Nangyad ko sa sasinod. May tatong natin siya Laos. Wala man si Rick.
0: Ah, ni Anto sa Senate, pero wa mo Anto sa impeachment trial. Okay.
2: Sa trial.
0: Sa trial.
2: Kayo,
0: dito, panahon pa unta ito niya.
2: Oo, kay it's a public servant. Officialis, ikatuhang pinatataas. Dapat unta. Kung mga kanya tama po itong kantao, kung nakatay problema sa bahayin sa ito ang panergutyo at ito ang sinatunta. Pero kung ito ito yung higayon si Rex,
0: higayon na ang tato niya nga makahibalo ang tao, pero murag naman ito'y press briefing niya sa mga iyang kagrupong mga abogado ba ito, sir?
2: Na ako no, si Rex, ay kuhaan nang ito gahapon. Gahapon lang, murag sa siya garis maya sa resulta. Tamo ito ako naman si Rex, kay kada subject sa depensa, eh, madinay man. Mag-alaw ko sa depensa, marag wala man sa ikuan perets, ang abogado, sabi na ni Carlo Lamasa. Pura, unang pa. Pero, ikilaw na sa niya nilibutan. Pero, anyway, nagpatayon naman si Rex. Ang ako naging si Rex, itayanan to, may CVT sa harap, hindi ko na ganyan, ha? Ngayon na nung uban na, murag nilabok, murag nitakak,
0: murag nila buk, murag ni kakak, murag pahata-hata ang style.
2: Oo, niya. Ang tutok mo, kakak ni noon. Murag si kami, Erwin Torto na may mo pag-condition para mo resign siya. Kung mo resign, diba? Para yan ni Bibi, kung wanto, muhate.
0: Bito, sir, no? may punto po ka, pero wala po ta kay balo, sir, basig diskarte na po na nila, usaman.
2: Madiskarte yung mga unta na teret, walay mo labaw kung ikaw mo matupa.
0: Tama.
2: Wala, pwede lang justification para na ko, sir, Rex. Bilib ko sa usata tao, ang itapanilan, isagong sa panadina, pero iyan ato bangon. Saludo ko.
0: Gapapusas o nagpapriso?
2: Nagpapusas o nagpapriso base sa prosito, pero naapa siya ay katungod kaya ito. Wala pa.
0: Wala pa man. Gikuan pa man. Ongoing pa man ang kaso.
2: Anyway, sir, Rex, napayot ma. Ato atangan.
0: Okay, sir. Sir, salamat ka, sir, sa mong panahon, sir.
2: Salamat, sir.
0: Thank you. Okay, John Silk, taga-ayog na pagtagad ka ng mga mensahe niya na nang namino na ito karun o nakatutok sa itong programa sa El Castigador. Okay, basa.
1: Ano? Gikan ni General Lorito Habagat sa mayong hapon, Idol. O gikan ni Bricksman, Sidecare siya nga, Good PM sa Rec, Shout out dere sa San Carlos City. O gikan ni Mayet Salvador siya nga mayong hapon, Idol, Rec, Shout out to
0: my friend. Kaysa to si Bricksman?
1: Si Bricksman sa Rec.
0: Okay, Sidecare. Maday karon medyo dato na naroon, kahit nakaninong man siya negosyante, secret millionaire na po ni siya karon. Maunin sa una ang akong driver. Kadumbo pa ka na? Si Kwamba, si Bricksman. Oh, taga Cebu. So karon maayo na yang kahimtang. Okay, salamat kayo, ha. Di man ato matag na ang panahon, di man ato matag na ang tawag. Sige, go ahead.
1: O gikan ni Mayet Salvador Shamay, hi, mayong hapon, Idol Rex, shout out to my friend Joe Ibasan, Mandaling Salamurin, Hamandron, Maritis Arellano, thanks sa pagbasa, friend Jancy, and God bless us all. O gikan ni Rebecca Granada Shamay, good afternoon sa Rex na Minosa, Kalikanan, Pamplona, Oksanan nga, Oksatanan, salamat. O gikan ni Priscilla, patok sa mayong hapon, sa Rex, shout out sa... Shout out ko sa Patok Family sa CQ Hagna Barangay Nagbalay Santa Catalina Perting Kusugaski Famous FM Dre. Salamat. O gikan ni Joy Fry siya nga hello sa Rex mayong hapon. O gikan ni Aldrin Bilio Pai siya mayong hapon sa Rex nagpaminaw mi dere sa Bandula Kabang Barangay Alang Hilanan Manhuyod og shout out ni si og shout out sa Rex, salamat. Og gikan ni Joe Ibasa sa nga hello idol Rex sa gwapo idol ng masa. Happy blessed Tuesday. Detect Super Mix na super kalami ang ping kanunay idol. Watching live Jump Shop Sito Lumbi Barangay Tugastanay City Philippines. Mabuhay. I love you all much. Dan like and share from Joe Ibasan with love. Og shout out to Kifide Laris, Kumari Kapitan Arlene Rosario, Nung Zerapion Reyes, Nung Elma Adlawan, Kagawad Carlito Bakod, Darwin Cornelio, Kumari Lynn Aguarios, Nandi Limaga Katian, Mayot Salvador, Marilyn Salamurin, Gina Cadalso, Aldrin Bilio Pael, Mars Daisy Atis, Isabel Bau Reyes, Maribel Abella Saikon, Miguel Steve Cornelio Arnaiz, Nung Chudoro, Zerna Daimiji Esteban Staniel Zerna, thank you sa pagbasa, from Joey Basan with love. O Gika ni Ludisa Petanso siya nga good afternoon sa Rex, o Gika ni Gilly Ritis Dago siya nga good afternoon sa Rex.
3: Okay mga siligan, suki nila para ipakuro sa itong programang El Castigador. Naay reklamo dire. Kani bang mga estudyante, matod pa, grade 6 pa, ga-drive og motor. Musakay, mapasakay pa yun og mga classmate. Grade 6 student. Kita ba usahay nga mga ginikanan, maski pa usay kahanas sa atong bata nga mag-drive og motor, dili nato isalig ang manubila sa atong anak nga underage. Kay lisod na kayo, panangitan ka rin o madiskras sabi. Muingon lang mo underage na. Ipahatod sa imong bana o ikaw mismo ginikanan, may muhatod sa imong estudyante. Ayaw isalig sa imong anak nga underage mo drive og motor.
4: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
3: Kita usahay ra ba? Ang dayon natog taming-taming dayon, underage ba ng akong anak? Ayaw. Ang bata, gagikana sa ato ng mga gimikanan. Tudloan ba natog tinarong? Ayaw ninyo padray ba? Kaya nai gariklamo dire. Pasakyon pa kung ang silingan na classmate, magpaharurot pagod kuno o padalagan. Kung madiskrasya, usaha man ato na karon, panalitan lang. Maingon na pod mo nga, underage ang akong anak. Ayaw! Ipatod na sa ginikanan. Ayaw ninyo isalig ng manubila sa inyong mga anak. Kahit kung makadiskrasya o niya anak, makamangga. Dahil magmuingon nga, ang akong anak na manggaan. Di ba? Muingon dahil mo, akong anak, underage mo yan na. Bakit karoon ang mga bata na spoiled na? Kana bang gasalig na ba? Kahit tungod ko no underage, ayaw! Napa-style ka rin sa mga ginikanan. Ang mga maestra na yun may pasangilan o inkaso kasapan sa maestra. Pero ang tinuod ba yun, magdikan ba yun? Ano na ito mga anak? Kanan sa wala pag-respito po. Idaklit lang na ito gamay ng may respito. Kaya naan naman taan ni karoon ng hisgotana na ito. Kita mismo nga mga ginikanan, may magpitol sa atong anak. Parihan ang pag-drive. Nak, ayaw pag-drive, nak, porbida. Sakay na lang magpidikab. Maiwan mo pangyawat. Pangyawat mo nagmadiskrasya. Ang pangutana. Naira ba sa mga estudyante karon mga batanon? Karab-karab mo padalagan o gasakyanan o mga motor. Simba kong mabanggaan. Reporte mo sa pulis. Kaya nabanggaan ang akong anak. Nagkabanggaan ay kaya inyong anak wala ibang kaaga sa mga traffic o mga rules and regulation sa pagtadrive o asa padulo ang dalan. Tanawa ka ni Carl experience na ko sa bakong kanang may traffic light diya sa may isugan sa may diversion road. Manawagan lang ko kang Mayor Limen. Mayor, nindot nga kana bang ang mga tao maidukar kabahin sa trapiko. Sama ra sa mga traffic light maidukar. Butangi siguro na mayor niyang PNP sa kabuok or a traffic officer. Kay kung hindi papasinsyoso katong driver na gisundan ako, ma, magkabanggaan na yun. Kanina sa kasagaran nga ingana, mga bata ang ragihapon. Di kasabot sa traffic. Dodong, kanang araw magpula, kung asar ka tudlo ang pula, bawal ka mo anto padulong dito, basta pula ang araw padulong, wala ba og tuo? Kaning ubang kay Mingaw, kabalo silang istap, halad ritso, o niya kanina kago ang pikas. Muna, manawagan ko kang Mayor Lenin Albiola sa traffic o TM o sa may bakong mayor. Pabutangin ng traffic enforcer. Ako ka ng traffic enforcer, Mayor, di sa kanang sa eskwelahan bitaw, kanang kanto bitaw sa kaning kanto di sa may Rose. Saludo ko, anak nga traffic officer. Pinood lang. Dili ingon nga kita talukta sa usa ka traffic officer. Okay ka ayo. Kanabang makita gid nimo ang iyang trabaho, dedicated gid kay niya. Kanabang maayo gid sa mo trapiko. Wala gid sa pukanay. Makasabot ka siyang sinyas. Pero kanang traffic light niya, Mayor Lenin Albiola, pabutangin ng traffic officer, Mayor, ora paistambay ng pulis kay naayga po yung mga kumukoy. Nisag pasundo ni mong tinarong, nisag apula ng arog pawalag patuo kay tuon nagmingaw, halahandos ng gihapon. Usang klase. Naanagibutangan na mo o guide, hilo o sa padiha, tana na. Napoy uban, istap ato sa pedestrian line, ga istap. O saan pag-agistaw, gisli na ninyo? Gibutangan na nagbagis niya. Mura tagadulag kabit, ana. Pag-istap, ayaw na magtama ka itong agianan sa tao. Di ba? May ma-experience na ako. Kaya ako, mabuntang sa iyo matumakog tiyanggi, kaya ako gusto mo pili gulay. Maugin ay ma-experience po na ako. Naagin mga kulukoy na klase ng mga tao.
4: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
3: Dapang lingo pa! Malipay pa kay nakasunod siya. Pero istap! Di ba? May untag istrikto ko na, Mayor. Tikitan, tikitan! Kayo na'y magpalaban rin ako, kakasampan po na akong apel direct.
4: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Kikipasayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isumbong mo ang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos.
3: Di makasabot. Naanay traffic light, di nga pong kasabot. Naanay katikang-tikang atong tao nga sign sa tao ating tabok, iskrinan lang gihapon. Usang klaseng uto ka? Kanang makita ninyong bagis-bagis niya, pedestrian na agianan ng tao. Pag-istap, ayaw na mo dito, diri mo dapit ubos. Ayaw niyong tamaki na. Kita mo anang naisign sa tao, nga katikang-tikang niya, maunay mo't pasabot. Kung mapula, istap ang tao, kung green o sabay color, green, blue ba na, sa tao na, moabante ang tao. Makita raman ako, may agresibo hindi mo mga lisensya, mga tuntok ay dako. May unta, mabutangan na ninyo rin, dakpon, dakpon. Saan klase ng mga tao? Mga gahit kay ulo.
4: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
3: Dili kasabot na, nagabulalat na ng traffic light niya. Kabalo mag-istap, bahala, mingaw pa na, o sa tanan mga mingaw, ayaw sudla. Kay magsalig ding pikas nga go, simba ko na mag-abot mas tunga. Mangayo din muna sa munisipyo, Mayor Lenin, sa inyong asa inyong mayor. Mayor, resita, mayor. Kay nabanggaan mo, discrash. Ako, mayor, sumbagong ko ng samad ni mo. Nakasapot bitaw. Klaro na kayo, gipasunod nagtinarong. Nindot na tanahon ang bako, kaya na nai traffic light. Kanang padulong dito sa balisa, kanang diversion road. Hala mo, suksok. Gago nga klase nga mga tao. Nag-untag ako'y matong na ninyo, kahit tiwasan yun tamog ligid-ligid ang dalan.
5: Hindi na kailangan pang...
3: Makasapot ba? Magpailag yun mo nga asa mo gikag ispidnuhan ng mga buang mo. Di mo kasabot nga naan na may traffic. Ya, hello, mayong hapon.
6: Hello, sir.
3: May hapon, sir.
6: Hapon.
3: Oo.
6: Kanilito mga
2: mga driver at kasada mga buluyago, Sir Rex. Kako mabantayan kini mga minor, Sir Rex?
3: Tinuod na, Sir. Ako wago kayo. Tinuod na kini mga batanon karon. Grabe.
2: Oo. Kasagara, Sir Rex, ako. Magbiyahe ko. Gabi na. Magabi. Matingala ko ngayon ni sakyan na ng motor nga kanisuga. Sulaw kayo. Bisagi mo signalan o kay. Dili di mulo.
3: Kay! Huwamang kasabot! Huwamang kasiminar!
2: Karon, pag laboy, oy batan mga batan on man ay nagkuyog nga kasanay tagura pa yang gas ning sulaw kay suga
3: tinuod na sir ako na experience oh. Na ako na
2: oh nya kwan po na diri sa Pamplona for example pero tingkan mga bata diri nga gaday og motor sir
3: dapat gi strict na sa mga traffic niya sa may Pamplona
2: oh nya dakila na kadug na biyata niya na nagipagawa sa mga minors kaning below 18, di ni pa pwede mo drive ang motor.
3: Oh, tinood na, sir. Tinood na.
2: Sakyanan, bisag unsa sakyanan, basta kay di ni pwede sa mo drive. Kaya karoon, sir, stand-tan kayo na makita, bisag di na ito lang tao ng certificate. Kailan na ito nga, wag yun ka, kabot o 18
3: ka bata. Ay, nga nung mangita pa matag birth certificate, sir, naklaro yun kayong bata.
2: Oh, gagmay pa yun.
3: Okay.
2: O niya, ilaram yung iangkas, ilang mga inahan, magkari mga inahan
3: ko. Oh, tinood na, tinood, wago ko tinood na, mga aman, mga igsoon, iangkas.
2: Oh, o niya, gawa sana, Sir Rex, ha, sa mga biners. Grabe kayo, dinis pangkuna, Sir Rex, sa mga motor, pwede mga langas at rambutso.
3: Oh, manalagyan ka sa PNP niya sa may pangkuna, dapat kontrol na. Oh. Team mo na sa may pangkuna.
2: O sa Mayor, Sir Rex, manawagan ko sa Mayor.
3: Oh.
2: Iya magunin gi ko, Sir Rex.
3: Itolerate!
2: Pamahay sa ito na sa pagbago niyang lingkod na iya ko nung pang malaho okay. Rin tanang mga...
3: Pero, tuloyan. Sir, salamat kasi sa mong panahon, Sir. Medyo apikin na yun akong oras, Sir.
2: Ah, okay.
3: Salamat kasi, Sir.
2: Salamat, Sir Rex.
3: Okay, mga siligan, so okay din namin, ha? Wala tayong oras. Salamat kayo sa pagpabluna sa konsyeng. Sa ngala sa mong station manager kay Pipe Sir Benny Cabosao, area manager Santa Catalina Mayor Pebo Banyana Liga, CEO Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation Key 5 Sir Iljan Castaño, akong sparring partner sa PICAS Lawa, Key 5 Traffic Controller Bill Racuma. Sa ngala sa mong atsit engineer Key 5 Abobin, ang kinatibok ang presa sa Key 5 Music Mundo Magiti 97.7, may hapon kaninyong tanan, ladies and gentlemen. Ang istorya nila mahurot bilang oras na nagkaupos. Wala may sisikin sa makapukan sa akong barugan. O wala may sisikin sa makapatindog sa akong balahibo gawas lang sa tao nga kung di tama ka ng katungan. Sumbong mo! Aksyon ko! Ako nagpasalamat ko nakahatag kong katagbawan sa inyo. Bilang kuman sa mga balitang komentaryo, kini si Kakipab Rex Santos Candos kanunay na kamaitis siya. DTX Pamanod Capsule D3 Bio Extreme Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Dalay yun ang Diyos. Kandos!
6: K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino. D3Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Tainong ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
6: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
6: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangati bangod apektado gidayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangati sang DTX Coffee Mix
6: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Loida 21 ang news nga taga Santa Catalina gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rondan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagsipila kay Sigikog Absent. Mauna nga, ipalitan ko ni Papa o Vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tik na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C! Sa mga butika.
12: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaka. Ang solusyon, yari na!

0: Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Walang may ganahan makikistudya nimo.
2: Tungod sa imong bad breath.
1: Bug Clinicas Spore Biotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas Spore Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yang hindungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas Spore Biotic.
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ba?
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Kidia?
4: Siyempre. Naka-extend ko yan.
3: Basta sa ganga driver, extend, love.
6: Extend Supplement for Men.
7: Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Apalit sa mga butik.
6: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Eric Lidis, mas mataas ang ako niya sugar na batayan ko ang D3 Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko mani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagtumbo ang ako sugar kamayara inigali gasang ang palaya extra.
6: DTX Coffee

0: pasensya o gluya ang akong lawas. O sa sa nakatabang na ako ang D3 Bio na wala na gila akong mga ginapamati.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 nga may Visio!
1: Ang Visio
2: nga may D3!
1: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio!
1: D3 Bio!
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. O wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio!
1: Ang D3 nga may Visio!
2: Ang Visio
1: nga may D3!
2: Kapalit sa mga butika!
1: D3 Bio!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tingin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix!
1: Mabaka sa mga butika!
2: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
5: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mauto, nag-take of Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtuman, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsip-onon nako. Nag-take og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 6:02 sa gabi.
2: D3 Bio MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalaki ang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
7: Mayong gabi, siyudada sa Dumaguete o da probensya sa Negros Oriental. Aniya na ito ang alayng hugna sa itong D3 Bio Evening News ka sa aning adlong Martes, Hulyo 7, 2026.
8: Makita kita live sa mga official Facebook page, K5 News FM Digital Dumaguete, o mabati usap, pinaagi sa mga nakahugap karoon sa D3 Bio Evening Newscast.
7: Kami watod ka ninyo sa mga napas ka balita karong gabi una sa mga D3 Bio Evening Newscast. Ako si K5, DV na Tidog.
8: Huwag ako sab si K5, Rufa Javel.
7: At sa headlines itong mga balita ang hatod ka nato sa Mita C, ang alkaline-based na vitamin C. Swerte sa bet collector na sikop sa anti-illegal gambling operation sa Vice City.
8: Dar, mapuda-pudo tulo sa yuta sa agrarian reform beneficiaries.
7: PNP Negros Oriental likumpirmar nga luwas na ang tanang lugar sa Siliman University human sa hulga sa bomba.
8: Bagong Municipal Agriculture Office nagpahigayon og pagpamurga sa mga kahayupan sa lungsod.
7: Balita nga regional, kapulisan sa Bohol nagpahigan og libre nga MMR vaccination alang sa PCR month.

0: pre-disaster risk assessment alas sa ASF of RSSI gihimo sa OCD.
1: Pagpamusil sa Barangay Barago sa Bacolod City, gitanaw nga tungod sa droga.
0: Magandang una sa Balitang Nasyonal, VP Sara, blooded but unbowed sa impeachment trial.
1: Lada control probe ang ay hatagan og prioridad sama sa impeachment si Goni Cayetano.
0: Hangyo Irvilla nga makatambong sa haya sa igsuod agi basura sa Digan na bayan.
1: Vice President Sara gibisita si Marcoleta sa PNP Hospital.
0: Sa Balita International, missile test fire sa China sa Pacific. Gipalagan sa Japan, Australia o New Zealand.
1: Sa Balitang Sports, Belgium o Espanya sulod na sa round of 16 sa FIFA World Cup 2026.
0: Og sa Balitang Showbiz, Dolly, winner isip kambal sa Avatar, The Last Airbender.
1: Okay, ito mga kompleto nga mga headlines, ito mga balita. Karong gabi ura, magkakita sa ito ang kompleto nga detalye. Una sa ito nga balita. Nasiko pa sa kapulisan ang usa ka lalaki ato sa gipahigang anti-illegal gambling operation. Itong alas 8.25 sa gabi Hunyo 5, 2025 sa sitio Pag-asa Barangay 2 by City Negros Oriental.
0: Ang suspect, ilang si Jefferson alias Jeff, 27 anyos, residente sa Barangay Binyuhon, Baay City.
1: Nasakpan ang suspect na nagpahigang illegal na swerte. Sa kundi na kumpiska, gigat niya ang mga building stab, ballpen o kwarta ng mabalor o 410 pesos.
0: Kasamtangan ang gitanggong ang suspect sa Baay City Police Station aron pasaka ang tumang kaso na may kalabutan sa paglapas RA 9287.
1: Sabdang Dar, mwapura po sa titulo sa yuta sa mga agrarian reform beneficiaries sa kompleto nga di Italia. Ito nga dawaton si KK5 Cyril Arepe, KK5 Zay, EK5 Mo.
2: Ang Department of Agrarian Reform din sa tulang wika sa Regno sa Itang itagda kini mga punapod sa matitulo sa yuta. Gato sa mga Agrarian Reform beneficiaries sa ERBs na din sa Negro sa Itala, Karoga, Julio Chess. Ara kay pagkain sa may Negro sa Itala Convention Center. Kabay nini usa sa mga inter-agency coordination meeting, paluhan ni Provincial Agrarian Reform Program Officer Engineer Manuel Galon ang gipagain ni atong Julio Saiz. Sa opisina sa buhatan sa Tar Dumaguete, aron isugutan nini ang pagpagandam alang sa mga kalukan. Ang meeting tabungan usab kini sa patigyanan sa Philippine Information Agency, Provincial Disaster Office, Traffic Management Office, lakip na sa Provincial Civil Security Unit, Philippine National Police, PNP, Army, o ang Dumaguete City Traffic Management Office. Ang balita ay nabati ito na kanina sa DTX Copemex. May copy ka na ng ka-detox pa. T5 Cyril, DTX 5 Drive. Para sa kapag balita, servisyo pa ni Kukleon sa Negros, T5 News FM.
3: T5 News FM, live report.
0: Daghang salamat kay K5 Cyril Arepe. Uga laing bahin sa ato ang balitang lokal. Gipahibalo sa publiko sa mga sakop sa Negros Oriental Police Special Office kun Norpo ubos sa pagpangulo ni Police Colonel Timar J. Alam, Provincial Director, kang tanang lima ka na ilhan nga lugar nga sa sakop sa kitaho nga hulga sa bomba na labigit sa Laman University hingpit nga gisusi o gideklarara nga luwas.
1: Ang mga personalized na Dumaguete City Police Station uban sa mga EOD units sa K-19 team o mga kauban nga ahensya malampuso na kompleto sa comprehensive mga security assessment of clearing operations.
0: At tulad sa ilang clearing operations sa kapulisan, wala nakitaan ng mga explosive device o katuuhan ng mga hulga sa bisanhain sa mga ilhan ng lokasyon.
1: Ang Norpor, ang pasalamat sa ilang responding unit at wakauban ng ahensya alang sa ilang paspas o koordinado na pag-responde.
0: Ngayon, hapusap ang publiko, magbiling mapinantayon kung salig lamang sa opisyal ng mga tinugdan sa impormasyon o likayan at pagpakatap sa so, lamadun ingang mga report ng mahimong hinugdan sa wala kinahalana ng alarma.
1: Oras alas 6:09 sa itong katapusan sa balitang lokal. Takong Municipal Agriculture Office ang pahigayon o pampamorda sa mga kahayupan sa lungsod. Sa kompleto nga detalye, atong nga nawatan si K5 James Bandukilio. James, si K5 Boss.
3: K5 News FM, live report.
4: Ang Municipal Agriculture Office sa lungsod sa Bacong Negros Oriental nagpahigayon sa pagpangapunapun sa tambal para sa pagpatay sa mga bakterya para sa mga kahayupan o ingunban ang paghatag sa mga gamit sa agrikultura ngadto sa mga mag-uuma sa Barangay Buton, Bacong. Ang inisyatibo kamahin kini sa parayon nga paningkabot sa lokal nga gobyerno aron mapalig-on ang sektor sa agrikultura sa lungsod o ingunban na mapaayo ang panginabuyan sa mga mag-uuma o mga tigbuhi o kahayupan. Si Mayor Linin Albiola o ba ni Vice Mayor Jocelyn Joy Albiola o ang mga miyembro sa sangguni ang bayan ni pamatuon pag-usab na ang kalambuan sa agrikultura nagpabilin na usa sa mga nagunang prioridad sa lokal na gobyerno sa Bacong ilalong sa administrasyon ni Mayor Linin Albiola. Ang balita gikan sa News Center nahatod kinato sa D3 Bayo ang BCO nga may D3 ang D3 nga may BCO. Kinilagapon sa kanunay ang inyong ubos ng alagad sa kahanginan ka Key5 James sa D3 Bayo Banukilio para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko Kalingawan sa Negros. Key5 News FM.
3: Key5 News FM. Bahay Report. Key3 Bayo MV Newscast. Bahay Hitam Regional. Hitam Regional.
0: Ang ato mga balit sa regional, ganito sa DTX sa Coffee Mix, nagahapit ka na nag-detox sa kapa. Ang Bohol Police Special Office in DPPO, malapuso nagpahigayon o glibbering missiles sa Moms Rebuild Up and MMR Vaccination Drive itong Hulyo 6, 2026, dito sa San Francisco, Daguhoy.
1: Hininga na siya tibog, ipagurahan sa Police Community Affairs and Development Unit upan sa pagigabayang sa Department of Health the Year of Quarantine upan pang panga-partner.
0: Kumusta ang kalihukan na mahatagal ang prioridad ang panglawas ng personahe sa kapulisan o sa ilang pamilya isip kabahin sa pagsaulo sa 31st Police Community Relations and PCR Month.
1: Ipakita din ang ligon na paraghiusa sa mga hensya alas paghatag o di kalidahan na servisyo na magbatiagan ngayon sa katawan.
0: Dugang balitang regional, gipahigayon sa Office of the Civil Defense and OCD sa Negros Island Region ang usa ka pre-disaster risk assessment aron tukion ang mga peligro nga dala sa African Swine Fever kun ASF o Red Stripe Soft-Scale Insect kun RSSI.
1: Ipangulohan ni Regional Director Donato Cermino III ang magigawad sa mga hintungdan na ahensya rin maplano ang tukmang mga lakang.
0: Nasuta sa datos, nalibuan ka ektarya sa mga pananong ugtubo ang apektado na sa RSSI samtang ipahugtan usab ang pagbantay batok sa ASF aron malikayan ang pagpakata ni ini.
1: Ipasiranan sa mga otoridad ang posibleng dautang epekto niini sa ekonomiya ug supply sa pagkaon kun dili kini mapungan sa dali nga panahon.
0: Gisutan usab ang pagpaigma sa mga lokal nga kagamhanan aron masapalig-o na pagmonitor ug pagtubag sa maong mga problema.
1: Katapusan sa itong kabalitang regional, hatod ka nato sa DDX Kufamix na rin ang palaya ni Sugar, Sugar Cane o Chia Seeds. DDX Kufamix aga kapikanaraga detox sa kapa. Gitanaw nga posibleng konektado sa ilegal nga droga ang motibo sa pagpamusil nga nagtabo sa Purok Langis, Barangay Barago, Bacolod City na itong Lona sa Buntag.
0: Ang biktima nga si Clint Mark Mais, 32 anyos, taga Purok Kasanag, Barangay Mandalagan, ang gipusil sospek nga si Rafael Caduar, hamto na ang edad o residente sa Silay City.
1: Matod sa kapulisan, kalit lang nga nitgiruol o gipusil sa sospek ang biktima, samtang lang gilingkod kini sa Daplin sa Karsada.
0: Naigo ang paas sa biktima o padayon karon kinigiatiman sa Tambalandan. Sa pagkakaroon, ipangita na sa mga pulis ang sospek sa paspas yung musibat human sa maong hitabo.
1: Balitang National magka-Key5 patod ka na ito sa D3 Bayo. Gipahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na karunga Martes nga magpabilin siyang samdara pandili muyok mo. Taliwala sa nagparayon ng proseso sa impeachment batok niya sa Senado.
0: Iato si Duterte sa Senado aron makitagbo sa iyang mga abogado apan wala mo tambong sa gitakdang pagdungog. So sa kamubuo nga pakikadubang sa media, siya maingon, niining grabing pag-atake o pagpamugo, samdanman ako, apandili ako muyokbo.
1: Wala na'y dugang pahayag ang ipagawas ang presidente o wala usab siya matubag sa mga pangutana gikan sa media.
0: So wala pa maabot si Duterte, gipahayag ni Attorney Michael Powang na mahigtagbo lamang ang vice presidente sa iyang legal team o dili mo tambong sa proses sa impeachment itong Martes tungo sa mga nakatakdang kalihukan.
1: Mata ni Puwana na sa Manila si Duterte apan kinalan siya butambong sa ubang mga tulumanon. Kuman sa maong natigom, lakip na ang mga pagpangandam sa Office of the Vice President Ron Butubag sa nagsingabot nga Bagyo. Huwag makakusap ni Puwana nga naligay si Duterte sa impeachment trial o sa iyang magipunti nga naa sa Senado ang iyang mga abogado.
0: Dugang balitang nasyonal, Senator Judge Alan Peter Cayetano ni Awag Senadong Hatagan, usang prioridad ang investigasyon sa tanang anomalia lakip na ang flood control project sandal sama sa gihatag sa impeachment trial ni PC Presidente Sara Duterte.
1: Sa pakigrabi sa media human sa unang adlaw sa impeachment trial, agarong ani atong Hulyo 6, si Cayetano na mahayag ang impeachment trial dili maulamang ang benchmark sa accountability sa mga opisyal sa gobyerno.
0: I-question usab ni Cayetano kung nganong walay pag-uswag sa investigasyon Senate Blue Ribbon Committee by sa magingong irregularity sa proyekto sa pagbugong sa baha.
1: Iyawag usab niya ang publiko nga musunod sa mga impeachment trial sabto na mga isyo. Mag-isigutan o ba ng tabang sa mga eksperto sa balaod.
0: Gibalibaran sa 3rd Division sa Sarigan Bayan, dinli ang hangyo sa pinirisong nga kanhi Senator Ramon Bongrevilla nga makagawas temporaryo gikan sa detensyon ang matampong sahaya sa iyang igsuon.
1: Dagat ubang si Revilla og bagasong malversation og graft kalabot sa giyong gawsa nga proyekto sa pagkontrol sa baha sa Pandi, Bulacan.
0: Niyadok Beron 9/2016, may tunga sa Revilla sa Sarigan Bayan sa Quezon City alas sa gitak ng arraignment uban sa iyang kauban nga akusado sa mga kasong graft o korupsyon na nanabigis sa giyong anumaloso nga ghost flood control project sa Bulacan.
1: Samtang sa itong katapusan sa itong balita nga nasyonal, nga hatod ka nato sa Maita Sea, ang alkaline base na vitamin C. Bibisita ni Vice Presidente Sara Duterte si Senador Dante Marcoleta sa Philippine National Police o PNP General Hospital sa Quezon City at karong Martes sa Buntag.
0: Iabuan si Duterte sa ospital mga alas 7:43 sa Buntag dito si Marcoleta sa PNP General Hospital aron mapailalom sa mga laboratory test.
1: Wala pa naghatag ang PNP duga mga detalye bayan sa pagbisita sa Vice Presidente. Nasa aerial sub nga nakita sa ospital si PNP Public Information Chief Police Colonel Alan Ray Aco.
0: Ginagkop si Marcoleta ni atong Lunes sa Buntag human nagpagawas ng warrant at Sarigan Bayan 3rd Division kalabot sa kasong plunder nga nagkatinadog 75 billion pesos ipasaka bato kaniya sa Office of the Ombudsman. Ang kaso nagikan sa ging wala gitlarang donasyon sa kampanya nga nadawat sa mabalaod alang sa iyang kandidatura sa pagkasador ni atong 2025.
3: Balita International.
1: Balitang International, lamang ka K5, utod ka nato sa DTX sa 500. Aron malay ka sa type 1 and type 2 diabetes, magtumara og DTX sa 500. Ang military sa China, nagtubang sunod-sunod na pagsaway o mapamahayag sa kabalakang gikan sa mga silingang nasod. Lakip ang Japan, Australia o New Zealand, humansa usa ka missile test fire sa karagatan sa Pasipiko.
0: Gihimo sa China ang missile test fire gikan sa unang nuclear-powered submarine na ito sa karagatan ng Pasipiko na itong Lunes, Hulyo 6.
1: Ang mesya gilunsad alas 12:01 sa utos sa People's Liberation Army Navy or PLAN. Gamit ang sakang nuclear submarine, ang mesya gikataho nga adunay dummy warhead.
0: Bitong pakinig sa international nga katubigan sulod sa usa ka gitulo nga lugar sa Pasipiko, bisan kung wala gipagawa sa China ang piho ng mga detalye bayo sa isang lugar sa pagbangga.
1: Sumala sa mga taho ang paglansad sa mesya o sa lamang karutina nga bayo sa tinuig nga pagbansa sa militar sa China. Ug iklaro sab sa gobyerno nga ang ehersisyo wala gitong mo sa bisan unsang piho sa nasod o target.
0: Balitang sports, huwag ka nato sa DTX sa 500. Ang nasyonal ng mga koponan sa Belgium o Spain naka-abante sa round of 16 pagkahuman gipildi ang Estados Unidos o Portugal sa tinuod sa napadayon ng FIFA World Cup 2026 na torneo karong Martes, Hulyo 7.
1: Sa sinugdan ang dula tali sa Portugal o Spain, nagpakita nga parehas nga managsama. Ngayon duha kakini na pakita sa sama nga defensive o offensive mga kapalidad.
0: Isan pa, ang Portugal napakya sa pagpugo sa Spanish substitute nga si Miquel Moreno sa pag-score mo sa kagol sa unang minuto sa extra time. Ang dula tali sa Portugal o Spain natapos sa score nga 0-1.
1: Ato sa post-match press conference, ang kasubusan na ang sa mga Portuguese nga football superstars. Kasi Cristiano Ronaldo nagparayag na ang pangandoy sa World Cup sa Portugal na nagpabiling dili makabot.
3: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Balita Entertainment, hulga na ito sa Maita Sea, ang alkaline base ng vitamin C. Liligid ang ay palab yun ang pasodayag ni Dolly de Leon isip kambal nga sila si Low ug Lee sa ginawang season sa Avatar The Last Airbender.
1: Para sa mga tumatanaw, hingpit ka na himo ni Dolly ang maong nga papel sa labing gamayong paagi.
0: Nahimong isgutan na ng aktres tungkol sa iyang pagdala sa papel, isip mga magtatambag o mentor ni Princess sa Zola sa Fire Nation.
1: Naligaw sa mga netizen sa natrasaong paagi sa pagdaling dolay sa mga papel. Hindi pa kasama siya sa usakat chismosa. Uy, nabtaon nga iyan nga kanunay na science at ng panghitabo sa iyang apalibot.
0: Di pa ambit pagani sa Netflix Philippines sa usang eksena na nagpakita kang dolay nga gihimo og memes. Butang nga nakapahimuot pag-ayos sa mga fans.
1: Iyan ko ni dolay nga dili sa iyan ang pagdala sa papel sa kaluha apan usa kay kahagit alang kaniya nga iyang gikalipay pag-ayos. In short, manang Maridel. Over actually good movie ba siya? Nahuman ako siya pero tama naman to eh.
0: Okay, nahuman ni mo?
1: Oo.
0: What is the moral lesson sa movie?
1: Ano, gamarite siya. Itaw, ano siya? Kanang kailangan ka og teamwork. Char teamwork para mapakuan ni mo ang kung gisa imuhang enemies. Palabas mo na. Okay, may kailangan siya din ngayon marites sa kalibutan.
0: Okay, ano ba?
1: Oh, okay. Para mahibalaan ni mo nga aka to siya mo yung traitor ni mo. Diba? Kaya kung wala yung marites, magpakahilom lang. Wala dyan na ibalaan nga ang gilibak na ikato niya.
0: Dapat na yung marites para na yung
1: story. Para na yung makastorya ni mo. Yeah, ang marites nga, imo pong gisurihan, isura po sa uban, ginawagan pag yun.
0: Magagubot na hiloan.
1: Oh, tiwas. Pura ka balo, dog, na kaysa imong enemy. Oh, in short, Ninang Marites. Ano ba ko itong naglangkob sa itong D3 by Evening Newscast ni Adlang Martes sa mayang gabi ka K5, Ma'am Rufa Devero.
0: Yes, mayang gabi ka K5 DJ Ma'am Tessai. The ever beautiful. Nalit pa kapin ha?
1: Mami Rowena oh. Kakao na gracious imong gipadalang budbud.
0: Wala ko yung palabi sa budbud.
1: Oo. Okay, bawal man dyan ka ato.
0: Ano man, ah, kagiubo. O sa mga po rin sila ng food gay, kagiubo.
1: Pero mami rin, wala, balik nga na yung gihatag na.
0: Salamat. Parang nagito sa imo, ha? Ano nito para sa mo, ha?
1: Kung sa imo chat, alas 12 kapin sa gabi, eh.
0: Alas 12, alas 12, matuwag ko ni chat mo, ha? Ito ang mahal na mahal,
1: no? Sabi siya, char lang. Katawa ko, umaga ko na yun, ano, eh. Alright, thank you so much, Mami Rowena, and si Mohang Manga at saka Budbon. Dami, kay ito pa ko, first time pa ko nga na, ay bukhayo ang pwede mabuto ang
0: bukhayo. Ay, bukhayo ito.
1: Ay, bukhayo, basta something.
0: Mara siya chocolate, no?
1: Oh. Na siya, ano, kanabang, na siya bukhayo sa sulod. Tapos, ano mo to siya, di ba? Balangoy ba?
0: Mm-mm.
1: Oh, pero super lami kayo.
0: Ay, saan mong na-feel pagkauni mo? Saan mong reaction?
1: Nakaana, diyan ko.
0: Asa daw,
1: luto ng mami.
0: So, ito, balik ka. Grabe siya kay reaction.
1: O, di ba? Pag daw sa mga... Mora yung nag-inom kag may tising. Pag inom ni mo, nakaraka...
0: Lagi na i-sound effect.
1: Oo, dapat yun. Para si manager. Ako si manager, mag-inom mo na siya. DTX ko, film, sumunggutan. Buha na siya.
0: Grabe yun po sa inyo.
1: O, di ba? Dapat may... With feeling, maram mo inom ka. Hindi pareha ni Bill nga may tingog.
0: Oy, nana si tingog. Sound of a broken-hearted man.
1: Yes. Ah, mas siya nga, happiness is power ko, no?
0: Asa siya gengon?
1: Gakuan siya, ganote-note siya.
0: Wow. Murang magkatong mga kuan sa Shakespeare.
1: Iyan, gailisan niyang note gabi nga dugay ng nilahapit na mulabaw ang usa ka bulan, usa pa mo-react.
0: Ah, mo di ay.
1: Oh, de matigri na pa siya. Ay, di ba ko ito gano'n? Totoo ang mga naminaw, no?
0: Why happiness is power.
1: Oh, happiness is power. Which is actually, tinood.
0: Tinood man sad.
1: Oo. Oh, oh.
0: Pero gano'n si kag-gold, drop me. Sad ko din, ha?
1: Ay, may gabi sa itong mga nakahook up no K5 News FM by 1. Hello, Miss Ayi. Of course. Siya, dili ako. Pareha mo? K5 to 7, then I know the Kandondi, of course, Miss Rillian, Ian Astley, and of course, K5 Randy, Colonel. And it is K5 Blues FM, sa may Samburgi ka, Miss Elaine. And of course, ramanin ko kasi Miss Elaine, no? And kang, ano, kang Carlo. And diha man sa my K5 Blues FM, Shaton, K5 McCoy, of course, K5 Danny's Macabing, and diha sa my, ano, no, K5 Blues FM, then hi, kang K5 Ace. Happy na fiesta sila, Ace, no?
0: Sir Ace, ang somay daw.
1: Oo, dugaya, oy. K5 News FM diha sa my vice city traffic engineer Melvin Banico and sa iyahang anak and of course diha sa K5 News FM may uhon K5 News FM Kalaw K5 Steve Flores and Kang Elmer Isaga hapit na fiesta sa kakuya Marlon ingas kaya Marlon lagi ang show may lagi.
0: Kasi wala mo na i-pick up dito sa tanhay.
1: Ay, isila mo dala dali.
0: Sabi no, sa race, oh.
1: Oh, bawal. Kayo, kaka-5 ways, bawal man, ano. Adto na po, Milo. Huwag makag-invite, Bill.
0: Sure, ito na si Bill. Ang kabalo na siya na.
1: Bawal man, ano. Bawal man mag-ihaw o baboy ko, no.
0: Isda-isda lang sa daw.
1: Isda-isda. Baka pamiyasta na, mi. Nya, bawal man ka dito. Kapitan na lang ako ang, ano, siomay.
0: Bawal daw ang malay mo. Okay, saman. So, bawal dito sa
1: sa K5, ano, pwede na daw baka.
0: Oo. Sige, wala. Uy.
1: No. Ay, atong hinabiyo na ito ang mag-comment sa itong Facebook Live. K5A, siya hapit na fiesta sa kakuya Marlon. Lagi hapit na niya ang show, may hain na.
0: Oy, kang ate girly betas na go off. Maayong hapon, mga guwapa. DJ Tisay, o kanimo in Dire Rufa.
1: What girl, hello to you. Judas Saldua, may hapon ninyo, sir.
5: Lucky mirror.
0: Nili, wasi ka dyan si Oga Sir Rex. Nasir naman taoy. Nakana na gali ko.
1: Alright, thank you so much, Judas Sabdua. Alright, and more kang somebody. Ari Tomera Floor. Good evening, God bless na design member Rufa. DJX Kufa Mix, na make a shout out. Joseph, Flory, Marites, Ruby, Christian, Eileen, Dida, Hana, Joy, Iba, Santero, and Amina. Also, to destroy you one. Thanks, Mom, design and member Rufa.
0: Kang Madeline Salamuil, Haman John. Good evening, K5 Divide and K5 Rufa. Shout out to Joy, Iba, San, Roldan Vlog, Maya Salvador. Thank you, mga ma'am, watching live from Poblacion, Santa Catalina.
1: Alright, thank you so much. And kang Marites Arellano. Hi, mga K5, Ma'am Tisay, and Ma'am Rufa. Good evening, pa shout out nila ni Sir Joseph, Ati, Flor, Chiquito, kagawad rito mga floor. Dai Maya Salvador, Dami Cabero, Nanay Mina, Nanay Lydia, Sir Sonny, Patanyog, sa tanga na lang na Mina, sa K5 News of Amayungan. Thanks, Ma'am Lodi, and God bless.
0: Kang Sir Ace, gihapon, na ay naghang show may sa hakuya Marlon Silva.
1: Oh, igon bitaw ko nga dala, ha?
0: Uy, doon na kayo, orari si Sir Ace man, no? Sino magete?
1: Oo, mas
0: doon siya. Ipala ni Sir Melvin, Sir Ace.
1: Oo.
0: Okay, sige, mag-ari si Sir Melvin, mag-uprawag ko.
1: Sir, K5, kuya Marlon, yung show may mo. Kaya, sala, dyan yung K5 Ace. Thank you so much. Happy birthday. By the way, so we're going to birthday today. Yeah, this is July 7, 2026. Thank you so much, Mami Rwena and Daddy Joel. Thank you so much for always listening. No, ang imong anak dali kay ako ano ning ano.
0: Sumay mo hong isalve.
1: Wala man ako ni siya balig 1 year.
0: Isaon ko ni mo dai.
1: Dalas amo.
0: Dili kay pag dito mo ako. Ano ko ni mo?
1: Adi ka mo lem sige. Ano gusto mo?
0: Nakonti ka.
1: Ah, sige, sana.
0: Uy, magtumba na ugba ka si Kuya Marlon Silvana, Sir Ace.
1: Ipabalik na po ka din
0: doon. Tumba lang man, no, may ingon ihaw.
1: Oo, huwag mo siya gi-ihaw. Tumbahon ka ba?
0: Siya balikon, o. Oh.
1: Oo, oh, patindog. Laplapan na siguro niya, dapit sa pa. Alright, thank you so much, K5A. So, amping niya ka K5A. Of course, so, ingara si K5 Sir Marlon Silva. Kuya na, ano, shumay at saka yung budbud mo, ha?
0: Talaga yung kahumanan niya ang request niyo. Hindi kahuman.
1: Ay, kuya, sa mga request, ano dali? Atong pwedeng makanta.
0: Ah, Sir Ace, may request sa lamig ko, ani mo, dance presentation. Kaya makakay mo na siya masayaw.
1: May request TikTok. Ay, thank you so much, K5As. Oy, wala tayong kong oras, no? Sa kala nila sa Tama CEO, Dr. Maloy.
0: Sa mong area manager, Mayor Peeve Oligan.
1: At si Tama Station Manager na si Ala Rumnik, K5 Sir Bernie Cabuzao.
0: Sa tong technicians sa Tika Sawa, K5 Bill Andrew Racoma.
1: The broken one.
0: Yeah, the broken hearted man.
1: Oh, ay, wala pa na. Ay, kasi ka K5, divida din do.
0: Huwag ako Sam, si K5, Rue Faden.
1: Para sa kampiyon na balita, servisyo publikong kalingaw sa Ragros, sa K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Give
6: Victory Bio.
7: Ako si Inara.
8: Pagod kayong akong blood sugar.
7: Ako hindi sulay nag-inom ang Victory Bio 1 capsule pre-times a day. Kaya hinahingi na balis sa normal akong blood sugar.
6: Victory Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. Victory Bio. Victory Bio.
9: Ako si John. Basta ka full-time law student. Mas sayon. O dali na ako ngayon mo riya. Ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini. Ang ako ang sekreto.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.

0: 500. Garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pagpalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
1: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acidert lang. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslong kagang acidert lang.
0: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
2: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Ang bata mo pala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory at

0: Advanced Syrup para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang dyan, Mag-Clinica Spore Biote. Kabutod-butod ang dyan, o wala mahilisan, Mag-Clinica Spore Biote. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang dyan, Mag-Clinica Spore Biotics at Lamatang. Mabalik sa inyong nasuki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ah, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: Free bio.
5: Ako si Jan, basta ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Mapalit sa mga buti.
2: D3 Bio. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.

0: Mayong gabi na usab, mga hinigugman at kumahigalam kay Sunan, Luzon, Visayas, og Mindanao. Pilipinas, kini anyo higalang igsoon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, makigkaawan usab, kanato karon sa ato nga panag-uban na higala, nining atong tulumanon og inyong tulumanon, Bible Expose on the Air. Alang karon sa itong panag-uban, mga higala o mga kaigsoonan, atong ginapabot usab ang ato nga mga panimbaya sa tanan nato nga mga silingan, mga tigpaminaw nato mahigala matagkaroon niya sa tibuok kalibutan. Live kita karon sa itong panag-uban, yata nanukad sa Gihapon din sa K5 News FM Dumaguete City. Sa atong panag-uban kamigala hangtod tas alas 7, hook up ta sa ato mga silingan nga mga sibiyahan sa Visayas o Mindanao sa K5 News FM. Atong itimbaya usab ang ato nga mga tigpaminaw labi na sa Leyte mga higala ngadto sa Tacloban. Hook up ta kanunay diha, maayong gabi yalang kaninyo taga Tacloban. Ngadto sa ato din na higala nga Master Control ngadto kang Robert Garciano sa tibuok usab staff din ha sa K5 News FM Digital Tacloban City. Atong ginapaabot tong panimbaya sa Gihapon sa ato nga mga kaigsoonan, deres kabangkalan, gika diniga padulong Nas Negros Occidental Bacolod City ngadto sa tanan nga mga nagsubaybay kanato kanunay matagkaron og unya. Og sa Ormoc City nas linya karon Sister Hani alang sa atong panag-uban mahigala o makaigsoonan. Og ato sab ginapaabot panimbaya sa ato nga mga kaigsoonan sa Mindanao. Alang sa ato karon nga hisgutan higalam kaigsoonan kining ato karong kasiguruhan sa ato matag-adlaw nga mga pakigbisog nga unta matag-adlaw punta magmadaugon. Kay kini manggong atong pakigbisog nga espertuhanon mga higala, adlaw-adlaw yun ni nga kinahanglan kita mudaog. Di na to tugutan nga dunay adlaw nga mahimo tang mapilde sa ato nga mga pakigbisog. Unsa man ni atong pakigbisog, Beator, kung ni istoryahan, unsa ni atong pakigbisog nga espertuhanon nga kada adlaw maday nato ni kinahanglan mahigala makigsuunan. Ha, Sister Hani, naslin niya karon, maing gabi, alang kanimo, Sister Hani, hello. Hello, Sister Hani.
1: Yes.
0: Mayong gabi, kanimo, Sister Hani, kumusta din na ang bagyo, naabot na sa inyo?
1: Mayong gabi, usab, kanimo, Brother Jerry, no? Usab sa atong mga tigpaminaw. Actually, murag may bilabay lang, Brother Jerry, nakaulan-ulan o puso ganina, but asab sa tuang naman, o siguro in the next few hours, mabalik na po ng ulan.
0: Dalay ko na Diyos sa iyang mga pakiguban sa iyahang mga katawahan, kinimanggong ulan, gikinahanglan po na kayos mga mag-uuma. O di lang po, ingon, permanente lang po mag-ulan, nga wa na po hinuoy init. Kay kining mag-uuma, di rabag yun, ni makahimo sila sa ilang mga pagkinabuhi nga wala gayoy matud pa kanabang kanang way panalangin ba nga gikan sa Dios kay ang Dios manggoy magbuot ining nature kining pagpatubo sa tanom di ba na mahimos tao. Mao na nga kung way Dios magpatubo wa gyoy mahimo ang tao sa iyang hago mga mag-uuma busa kutob lang sa mga pagkinabuhi nga matinumanos Ginoo panalanginan taga ag ulan taga ag init taga ag maayong panahon o kining kahayag sa adlaw kining hangin gikinahanglan na tanan kanang natural. Boy na may galam kingsonan sa ato dining panag-uban sa gihapon no ato di ay gipaabot sa gihapon nito limta ni gala sa ngalan sa ato dining station manager nga to kang K5 Sir Bernie Cabusao o sa ngalan sa itong CEO at President nga to kang Doc Ramel Oy o sa pikas lawak sa ato karong engineer on duty nga to kang K5 engineer Bill Anrora Kuma. Sa atong panag-uban ro na aslinya atong kauban karon si Brother Melvin Lekin din ni sa Dumaguete sila karon nga mga kaigsuonan nato Brother Sister Lekin tungod kay siya mahigala gipadala pos Ginoo na apoy mga nanginahanglan sab sa iyahang mga kamatuoran nga pabutan ninyo kay dunay panahon nga iyang ipahayag sab dinhi sa atong payagas kamatuoran makingsunan kining wa pa pod mahibaluis kadaghanan. Mosa ato ning pasalamatan nga nakaabot sab dinhi dumag gete 7 maayong gabi okay Brad og sa tanan nga tigpaminaw. Okay, ato higala nga paghisgutan karon kining unsaon ay pangutana sirhani, unsaon manato nga kada adlaw daw ta magmadaugon kay kini magong espirtuhanon nga pakigbisog di manipodig atong pakyaon ang pagdaog sa atibuok tuig natong pagkinabuhi kay naamang yoy lulan nga gipangutanas ato kinsa may makapakyaw daw nga tibuok tuig di yun ta makasala bisang gani o kada bulan lang di magyud mahimog di ta makasala bisang gani kunog sinima na di yun mahimog di ta makasala mao nang tinuod yun daw nang giingon nga wa yoy perfect, nobody's perfect kay makasala mang yun. O niya, kung ato daw ning adlaw-adlawon, siya ron ang puno kada adlaw po tayo magpakasala. Di yun ta mahimong, di kita makasa kada adlaw. Na maog yun na may galay pangutana nga halos musibog na lang gining uban sa pagpangalagad kay murag di yun ta ini makahimo pag kinabuhi nga hingpit. So ato nang isgotan may galam king sunan na nakantong donay mga access makahatag mong inyong comments. Nining atong huna-huna nga gitpadao gihatod na to din ikarong kaya naalagi interaction. Okay, so mayang gabi ini ay ka-K5 Robert Garciano sa ato igsoon dito sa Tacloban City sa K5 News FM Digital nga to sa Tacloban City. Okay, may pagayon sa tag sa ato may galam kingsonan sa ato din yung binuksan pag-ampo. Mag-ampo sa ta. Among amahan nga langit nun maayong gabi ikanimo Dios. Diha lamang kanimo among ginapahinungod ang among mga pag-ampo. Tungod kay diha kanimo ang tanan nagagikan nga bisan pa sa among huna-huna ikaw nagagiya aron masayod mi sa mga butang nga wala namo mahibalo iisip mga butang nga tinago. Busa salamat sa mga sinulat nga among nabasa og amo madungog nga pinaagi niini mapanalanginan ang among tibuok kinabuhi among galamhan kalaglawas ng espiritu. Salamat nga pinagining sibyahan sa K5 News FM. Kining sibyahan gipanag-iad sa imong anak, imong alagad nga imong gitawag gipili aron mahimong instrumento sa buhat sa kaluwasan sa tanang nga tawo sa tibuok kalibutan. Nga dinhin ining maong sibyahan mamantala ang maing balita nga maos ginong Hesus ang dalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Busa ang tanang naminaw hinaot unta way makulangan sa mga bendisyon espirtuhanon og labaw sa tanan pananginan mo sab sa kadagaya pa si Doc Ramil ngadto sab sa iyang tibuok pamilya gikan sa maginikanan mga igsuon ngadto sa iyang mga kabataan asawa labi na sa tanang nga empleyado nining sibyahan sa K5 News FM Luzon Visayas o Mindanao. Salamat sa imong paggamit sa namang instrumento karon nga maghisgot isang bala ang mapulong ako makauban sa Amsterdam gikan dito sa Urmok sa Leyte. Dalay gun kasole katapusan sa imong papakiguban kanamo sa ngalan ni Ginoong Hesus na among manluluwas. Amen. Okay, alang sa ato mga higala karon nga panaghisgot. Sister Hani, unsa o manggod nato daw nga magmadaugon ta kada adlaw. Kay ang kadaghanan dito naman magbag-os kinabuhi inig bag-o pong tuig. Mao manggod nay mga naandan nga basta bag-o na ganing tuig, bag-o na pod ang kinabuhi. Doon ay panultihon nga nag-ingon nga many who plan to seek God at 11 o'clock but died at 10:30. Daghan kaayo ang nagplano nga unya pa mangita sa Dios sa may alas 11 ang oras. Apan namatay sa alas 10:30. Unsa kaha may gala o makigsuonan ang husga sa Dios ni Ana sa adlaw sa paghukom. Daghan kaayo. Mao ni makigsuonan nga ato gyung ginapaabot kanunay ang mga pagdasig nga ato gyung pahimuslan kining kagawasan sa tinuuhan nga atong nabatunan Nganong ato mang ingnon ana pagsulti kagawas sa tinuuhan? Kay nganong man di ay ni atong tinuuhan? Mawala di ay ni. Maupon na'y pangutana. Ala sige, magtuon lagi tag mga pulong sa tagna kay kining mga mahitabo ning ulahing mga adlaw panagkasubli na lang ni sa mga nanghitabo na sa nang labay nga mga kapanahunan. Si Ginoong Hesus mismo ang nag-ingon nga kon kamo gihigugma iya pas kalibutan, higugmaon mos kalibutan. Apan kay di man mo iyas kalibutan, kay nangalagad man mo ngadto sa Dios nga toa sa langit na nimoyo, busa, dumtan mo sa kalibutan. Apan ingos Ginoong Hesus nga ang kalibutan nagdumot na kanako sa wala pa ni magdumot kaninyo. But pasabot, una di ay si Ginoong Hesus na kasinati sa mga butang nga ato osab nga maagian kun kita magpadayon kitag alagad sunod ni Ginoong Hesus. Ingos Ginoong Hesus nga kon ang akong pulong gibantayan sa mga tao sa kalibutan, ang inyo bantayan usab. Bantayan usab na mag-amping yuta ini atong mga pulong mahigala, bisa dinis ato dining mga panagisgot matakaroon niya ato ramang yun ning basahon kotob sa maatong hinumduman. Mauning ato ragyun ning gipaningkamutan nga ang tanan nato dining mabutiyag. Ha, kay Bible expose. A Bible expose in search for truth and nothing but the truth. Di gyuta mo solte dini og dili tinuod. Kay sayang kayo makaigsunan. Kay kinirabang kamatuuran maugyod ni. Ang giingon ni Ginoong Hesus kon mahibalo lang mo ini, di nagyud mo mabinilanggo ni Satanas, di na mo under sa iyang pagkontrol. Gawas no nagyudtang makapangalagad. Mao ni mga igalam kay sunan apan karon panahuna murag di dagsang maning daghan kay igalang mga pundok-pundok sa tinuuhan, pulos ra man angkon nga mga oy mga tinuod na unsaon kapag iusa ng pulos tinuod no. Mura man magkaiusa pinuunig sa gulo ang sigunig daotan o matarong, pero dili gud na mo survive ng dili pariha, di gud na makakuyog. Ato nang gisgutan makiksunan tungod kay adlaw-adlaw ang ato mga higalang kadugtungan sa Dios. Adlaw-adlaw po ni nagipangitaan sa kaaway sa Dios nga mahimo ning maputol. Kining atong pagtuo sulayan manggod ni. Sulayan kontinud anay bagining atong pag-angkon nga kita magtutuo. Tinud anay bagini ato pag-angkong Kristohanon, mao ni ako bitong gisgutan din sa atong panag-uban nga dunay usa ka basahon nga iya sa JW mga kigsuonan nato nga mga Jehovah's Witness nga naguluhan dito nga tanan bang mga Kristohanon Kristohanon gayod kanang pangutanaha mang galam kigsuonan. Kita ragyo makatubag ana sa atong tagsa-tagsak akong galingon. Ala, unsa may imong sikta diha? Unsa may imong pundok nga imuhang gidala nga pangalan? I-apply daw na. I-apply na ito na sa ato daw, tagsa-tagsa. Ala, unsa may imuhangan? Mayroon tag iglesia ka ni Kristo. Okay, ala, sige daw, ingna daw nga. Tanan ba yung iglesia ni Kristo, iglesia ni Kristo? Gayod? Na ay gayod? Tanan bang iglesia ni Kristo, iglesia ni Kristo gayod? Oy, hagit kayo na makigsunan. Kay doon na rabay ilag yung dako kayo higala nga rally nga we are one. O kuyaw kayo na, wag yun na mahimos ubang sikta. Tanan bang mga Seventh-day Adventist, Seventh-day Adventist gayod? Halatubagaro na. Lakin sa man to. Tanan bang Seventh-day Adventist reformador, Seventh-day Adventist reformador gayon? Bisag unsa palagi nga tong dalong pangalan. Mauni mga higala o makigsunan, kita ragi mag moingon tag Tanan bang Kristohanon gayod, ato ng sulayag basa, kaning giingon ni San Pablo sa Roma 8 Kapitulo 9. Siya ako din ang hatag Sir Haniron aron magtampo-tampo ta. Nag-ingon sa Apostol Pablo sa versikulo 9 sa Kapitulo 8 sa basahon sa mga taga-Roma. Unsay giingon, apan kamo wala diha sa unod, hinunoa anaa kamo sa Espiritu. Kun tinuod man ngang Espiritu sa Dios, nagapuyo diha sa sulod ninyo. Ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Hala, sige daw, ato daw ning ukay-ukayon mga galam keng suunan. Akin sa'yo mag-comment. Ah, sige daw, may atong tagag-pagtagad. Okay, kay Monisa, good evening, Pastor Ayuban Jerry Gabaya, happy midweek. Okay, praise God. Salamat kayo sa pahinomdom. Everyone, happy midweek everyone. God is good all the time. Okay, salamat kayo di ay ato kang Elder Evangelist Nelson Liemet sa Butuan City, Megala. Nakaroon sa ato ng linya. May gabi kanimo da Elder Evangelist, magibay sa imo din nakaroon. Okay, dalay ko ng Diyos. Ala, sige daw, maghatag daw ta og mga interaction. Ha? Akong gibasa Roma 8:9 ingon sa Apostol Pablo, ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Uy, pwede di ay atundal o ni iya ngalan. Uy, bisag dili yun dati nood siguro yung Kristohanon. Kadili man maditik ning Espiritu, ang maditik ba? May bawaan ba luwala tayo Espiritu nga iya ni Kristo? May bawaan dili? Uy, may bawaan daw. Ito, beon sa may basihan. Masa'y basihan nga may bawaan ang tao nga wala Espiritu ni Kristo. Ha? Kinaiya daw. Onsa mang kinaiya, be? Ang imong tubag, dili iya ni Kristo. Onsa laging kinaiya mo na nga dili iya ni Kristo? Alas, sige, kinsa pa diya. Kadali lang kayo. Ako yata ni Stirhani. Closing remark naman, padulong Stirhani. Ako ni patuyangan. Okay, hello, Stirhani. Alang ka ni mo. Alang sa ato kanugisgotan. Sumpahin na lang ni Stirhani. Okay, go ahead.
1: Okay, thank you, Brother Jerry. So, sa initial ni mo na pumulong ganina, brother, no, nga unsaon day nato sa paghimo nga makahimo nga sa paglahutay nining kinabuhi ang matinumanan sa Dios aron nga makaangkon tas kaluwasan. At again nung duman makigsunan nga sa atong kaugalingon, no, wala gitay sarang mahimo mo na nga kinahanglan nato si Kristo sa atong kinabuhi. Kay siya man ang dalan, no, ang kamatuoran ug ang kinabuhi makigsunan. So dili nato na siya kalimtan kay usahay ang tao adunay kaugalingon niya nga panghuna-huna, no, nga nagasalig siya sa iyang kaugalingon nga ginatawag nga kaalam diin nga sayang tan-aw ang iyahang pagtuo yang ginabuhat insakto apan kung mo nang ginaingon nga ituslo sa asidus kamatuoran bulag di ay din sa pulong sa Dios ug kana makigsuonan padulong lamang di nga dos kalaglagan sa iyang kalag mo na nga wala man dito yung mahimo sa itong kaugalingon na din na kay daghan kayo pagsulay. Everyday of our lives, no, lahi-lahi tag mga struggles na ginaagian at mga experiences tungod kay ang kaaway naningkamot po, no, gidubli o gitripli niya ang paningkamot aron nga mapangdol yun ta mga pukan gito diha sa kagalaanan. But the promise of God in Matthew 11, no, chapter 11, verse 28 to 30, makita na to din ha, nga kung kita na, muabot ka na to ang kakapoy, mga kaigsuunan, ang mga kabugat sa kinabuhi, isurrender na to tanan kay Kristo, no. Itugyan na to kaniya kay magaan, no, ang iyang lulan, no, ang iyang yugo, mga kaigsuunan. So sa ato pa, kung naa siya'y sugo o kabubuton alang sa iyang katauhan, dili niya lisod-lisuron, kundi dili pamaagi na niya iyang mga sugo usab aron nga mahimo nga makalingkawasan labi pa nga mga kadautan, no, o kasamok ning kalibutan na labos tanan, magpabili nato ang protection nga gigsunan ug matud pa, no, sa balang kasulatan nga gidaog na niya ang kalibutan. So walay imposible kung i-surrender nato sa iyang tanan. So kanang Brother Jerry.
0: Okay, salamat kay kanimo, Sister Honey. Mga higala o magkaigsoonan, kinibitaw mutuon na ta ni Ginoong Hesus nga mao ang pinadalas amahan dinhis kalibutan ang tuyo nga gipadala og tuyo na dire aron kita nga mga patyonona patyonona manggod ni ang tanang niya sa kalibutan hasta si Satanas patyonon naman po na maumanay numero uno nga hinungdan nga matay ning mga tao busa mayra ba na og siya untay unahog patay dili pod nga numan pod. Oy, nako'y gibasa niya. Kinsa man to'y doon na yung mga 70 Adventist ako ng mga igsoon. Naamoy libro nga binisaya nga Last Day Events. Naamo ani, wako kay balokon sa pahinas English. Pero sa Sinibuano, din sa maong libro, morag 200, di ba kay nibaga, pero 200 na ni Kapin. 243. Sige daw. Ngayon, pangutana din Pero niya po'y tubag di Ray. Pero di lang sana ko basahon o padayo ang tubag. Kaya gusto kong kamoy mo tubag na maminaw nga ako ning basahon. Pero nahibalo ko nga makatubag mo kung naamo ining libro ha. Kaya nakasulat man na di Ray. Kaning libro ha, ang uluhan ani sa English, Last Day Events. Pero tibiyag yung nindota ni Mahigalam King Sunan. Kaya kung magbasa lang bitaw ta ining mga libro nga nagisgot og mga butang mahitabo sa ulahing mga adlaw. Di yuta matingala ining kagubot sa tong nasod ron o naunsa na ni. Di yuta matingala bisan pa og kada adlaw na ikalamidad. Di yuta may gala matingala og bulahan yuta. Bulahan ang taong naibalo sa pulong stagna, kanagbasa, naminaw, nagtuman, kayang panahon haduol na. Busa, kining nahibalo na stagna, malipay nung una. Nganong malipay man, bisan pagkamatay. Ganong man. Tungod kay nagsulti na, nga duol nas Ginoong Hesus mo balik. Nga, mag-uol ka. Ay sa labi, hinoogi mo dayog balik Ginoong Hesus. Nga, mga matay, tangwa na tay, paglaong mabanaw, kanyutang habasahon ko na Sige. Nag-ingon din sa maong basahon 243, nag-ingon, paminaw na to, kay unsa man ang dakong away nga gitugutan sa pagpadayon lagbas sa mga katuigan, nganong wala man hununga ang pagkabuhi ni Satanas sa pagsugod sa iyang pagrebilde. Hala, sige daw. Niya may tubag anak dire, may tubag anak. Naamoy ning libro ha, di nako, di na mo nga kuan matinga. Nga no, kining pangutana ha? Oh, kay unsa man ang dakong away, alang sa mga Seventh Day Adventist nga mga magtotoo, dunay libro nga sinulat, ang magsusulat aning akong ibasa nga libro, maurag yapon. Dunay libro nga nag-uluhan, The Great Controversy. Ang Sinibuano ana, ang dakong away. Yan ay pangutana. Kay unsa man ang dakong away, unsa man ang great controversy nga matud pa nga gitugutan sa pagpadayon lagbas sa makatuigan. Ibalo matag pila ka makatuigan na may galam king suunan ang the great controversy between Christ and Satan. Ibalo mata ana maong higalam king suunan interesante kani nga atong hisgutan. Ay lang mo biya din sa atong tuluman ng matag karon ko niya kay mahisgutan yun ni natong tanan. Sunod ang pangutana. Nganong wala man hununga ang pagkabuhi ni Satanas sa pagsugod siyang pagrebelde? Asa magsugod iyang pagrebelde? Didtos langit. Niundang na ba siya anang maong buhat magsigig rebelde? Dinis yuta, nagpadayon gyapon siya. Hangtod karon wa rapabarabag yun na siya, patiya mga igalam king sunan. Apa nganong wala man hununga? Pangutana, kinsa man po'y mapahunong? Nakita man gani iyang pahunongo ni Satanas, sino og pagkabuhi ining kalibutana, siya may pasiugda ining makalamidad. Nakabasa ba ta na? 196, nadiri na. Gamiton sa Dios ang iyang mga kaaway sa pagsilot ni adtong mga nagsunod sa ilang daotan ng mga dalan diin ang kamatuuran sa Dios na pasipalahan, na saipan o napakaulawan. gahom ni Satanas ang nagalihok diha sa gadagatan o sa kayutaan, nagadala og mga kalamidad o mga kalisdanan o naglaglag sa kadaghanan sa pagsiguro sa ilang tulokbon. Di na ta matingala kitang naibalutas propesya kung maminaw lang yun tayo suon sa ato ning panag-uban matagroon niya. Di lang kita matingala. Alang nako kining kalamidad mahigala. Daghan na gid kaayo nga malisang. Nga anuman, alimang kabagotan ng kalamidad o oroy o mga matay taan ng kalamidad niya, na siguro na ito nga tayo pagkabanha o niya sa adlaw nga muabot para bang paghukom higala sa di pa ang pagkabanhaw. O, sa di pagkabanhaw na ay paghukom mga mahitabo,

0: tayo gumura sa galas itong panag-uban karon dini sa atong tulumanon o kanyang tulumanon. Sa ngalan lamang sa ito'y gala din yung station manager sa gihapon kanto kang K5 Sir Bernie Cabusao o sa ngalan usab sa atong CEO and President Doc Ramil Oy o sa ato usab pikas lawak sa atong engineer on duty sa pikas lawak sa atong master control may galang kingsunan kanto kang K5 Engineer Bill Andrew Racoma o sa ating pwersa sa K5 News FM kinila may galang zoon Brother Jerry Gabaya Ayuban o kung kauban Sister Honey Rose Dr. Liro from Ormoc City o dalaygon na Diyos salamat sa atong tanang matigpaminaw na kinguban ka nato may gala labi na sa atong kingsunan dito sa Butuan City kanto kang Elder Evangelist Nelson Acobo Liemet. O nga to sab, sa uban pa nato makaigsuunan nga naking uban ka nato. Dalagod ang Diyos o hinaot nga siya magpanalangin pa ka nato sa kadagaya pinagin siyang magbalaan ng mapulong. Mayong gabi sa makausapan ng kanatong tanan o mag-amputa alang sa atong pagtapos. Mag-amputa mga igsuon, daghang salamat amahan namong langit nun. Ikaw yun ang wala magkulang namo sa gikinahanglan namo sa among kinabuhi matag-adlaw. Bisan sa material nga butang, ikaw naghatag, nagpanalangin, ilabi na sa amo usab nga panglawas, naghatag ka, gihapon ka na amog kusog, resistance among mga pagkinabuhi. Ilabi na sa iskertuhanon nga bahin, alang sa among adlaw-adlaw pakigbisog labot sa pagtuo. Salamat sa kadaugan sa tibok nga adlaw. Salamat nga pinagining sibyahan sa K5 News FM. Namantala ang maayong balita sa kaluwasan mas ginong Hesus. Namantala ang kinabuhi nga diing gikinahanglan sa tanang katauhan karon. Og dalaygon ka sa imuhang pagpanalangin sa tagiatag dumala ni sibihan si Doc Ramil Oy di na panalanginan ang tanang katauhan sa tibok kalibutan. Dalaygon ka usab sa pakiuban ka namo sa tanan na panahon sa ngalan ng Bilang Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen.
1: This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: K5 News FM, umpisaan ang sayalang gabi sa mga musikang lakay.

0: K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ay doon na kinimo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: No one ang nabakaugana sa kama.
4: Masinug.
3: May diabetes ka.
2: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
2: Adlay powerful extracts.
4: Yung phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
4: Nga gigan sa palya.
2: Ug de-sugared sugar cane.
4: Mga organic compound.
2: Nga epic.
4: Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap para iyosang amarkuso. Chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako,
1: ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Population Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po. Ito, Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alert.

0: kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Ligtun ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
1: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
2: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
3: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
1: BTX

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for men.
3: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Supplement for men.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Spore Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Dex Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala naging ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Winigas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winigas for biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
8: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX

0: Maslaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Ruha ka kapsula matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Mm-hmm. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
3: Correct.
2: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kaya kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
3: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Mm. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, nakadevelop na siya allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergic tong sa una.
2: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan,
3: correct,
2: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
3: Delikado.
2: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
3: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
2: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
3: Dili ka ginhawa?
2: Kanabang dili ka ginhawa og tarong. Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
3: Unay kuyaw.
2: Simple raman ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
3: Pusto.
2: Ang mighty C, isip usak alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
3: Mojo, Doc.
2: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
3: Oh.
2: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
3: Bitaw sa
2: abog, simento, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C, Sir GP.
0: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag,
5: tulog pod ka kapsos sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Manay kinanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
3: Husto.
2: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato kining mga tanom aron na ay depensa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan ug prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
3: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo munay naa sa DTX 500.
2: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mo na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og mighty C.
3: Correct.
2: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mga pagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
3: Bitaw sa.
2: Kaon pa jud ka. Kay lami.
3: Oh.
2: Avoidance and control ang first step kauban. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon. Limitado po ang imong mga lihok. Pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500. Mag-mighty C ka. Dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
0: DTX 500.
6: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
7: Mighty C. Sa mga butika. Kining tulumanon. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
7: DTX 500. Mopali sa mga butika.
2: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
3: Hisgutan nato Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes maoy pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
2: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
3: Muna.
2: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
3: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
2: Na.
3: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
2: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
3: Correct.
2: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
3: Humaw pa na pagkaibaw.
7: DTX 500.
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
7: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Makaguol jud ka ayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan nimo nga ulahin na ang tanan.
2: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
3: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
2: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
3: Bintaha
2: ang DTX 500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
3: Dili
2: maguba ang imong kidneys. Kung ilabias tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
3: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
2: Yay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, Jud, og DTX 500, og Mighty C. mientras dili pa ulahi ang tanan.
3: Correct.
7: DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
7: DTX 500.
12: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kada-adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaunog parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw, nawala na akong UTI.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Pumali sa mga butika.
7: Mighty C.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
14: Mm.
2: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
3: Kayang-kaya,
2: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
3: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deofresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
3: Austo.
2: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
2: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Muna yung ingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: of
2: pa.
3: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, naslay tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sam si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
3: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
2: Mm.
3: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
2: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
3: Correct.
2: Ug kasagaran nga mga cholesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
3: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
2: Mm.
3: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
2: Mm.
3: Ginapagawas kini sa atong atay.
2: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir GP.
3: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
2: Mm.
3: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
2: Mm.
3: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si cholesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula."
2: Correct.
3: Kung maayo ang pader sa imo ang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria ug fungi kay nindot ug ligon ang imo ang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
2: Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
3: Oh.
2: Duha na iyang trabaho.
3: Mm.
2: Muhatod na siya og good and bad fat sa imong lawas. Wala na siya ipili.
3: Oh.
2: Kung ang imong isulod sa imong baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
3: Oh.
2: Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imong lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
11: D3 Bio.
14: Oh, si Richard.
16: Sige, galabad akong ulo.
14: Tasa day kong blood pressure.
16: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
14: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
16: Normal lang akong blood pressure.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
17: Ang Visio
11: nga may D3.
17: Kapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
3: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
2: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function, Sir GP?
3: Wala.
2: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio. Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa cholesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
3: Correct jud, Dr. Ramil.
2: Kay ihatod man yan ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay ug pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta tante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
3: So dapat mukhaon jud kag mga good fats.
2: Correct.
3: Dok. Nuts, butong, avocado.
2: Siyempre, D3 bio gyud nindot ta, Sir GP.
3: D3 bio jud dapat ang gamiton ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mao'y nagapadagan sa HDL.
2: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
3: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
2: dako ang chance mahimong gallstone.
3: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
2: Pasabot, Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
3: Pusto.
2: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
3: Wala.
2: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad
3: LDL.
2: Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
11: D3 bio.
18: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
11: D3 bio. Ang D3 nga may Visio.
17: Ang Visio
11: nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
11: D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
11: Mighty C.
17: Mapalit sa mga butika.
2: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
3: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
2: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, surin po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
11: D3 Bio Health News. D3 Bio.
20: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
3: Check si D3 Bio, ikis ordinary vitamin D3.
2: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
3: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
2: Maujud na superstar diha, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
3: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
2: Grabe sa.
3: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
2: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Nganong man nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
3: Wala.
2: May monolaurin ba ang imong plain D3?
3: Wala.
2: D3 Bio ra ang naa. Pasabot, Sir JP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
11: D3 Bio.
21: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio. Bio.
3: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, og naapay capric acid.
2: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
3: Wala.
2: Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung sa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
3: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, maayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
2: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagdayang imuhang utok, samot na kung dugay na, Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka, Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
3: Gutom na.
2: Kinahangla na adyugay ditribayo aron ang ketones nga naa sa ditribayo mao'y kaunon sa imong utok.
3: Murag emergency source of energy, ano?
2: Mm.
3: It's the food for the brain, Doc.
2: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts.
3: Mm.
2: Pero karon kay nana may ditribayo. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones mo dyan na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP.
3: Oh.
2: High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
3: Very
2: question.
3: Efficient.
2: Ang imong D3 na bay ketones?
3: Wala.
2: D3-bio lang dyan ang naay ketones. D3-bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa i-research ninyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade again, Sir JP. Ingon ana, dyan na ang kinabuhi.
3: What? Natay oras, Doko? Ako si Jean Paul Generoso.
2: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto.

0: 3 gamay Visio.
1: Ang Visio
0: gamay D3.
1: Sa mga D3
0: Bio. D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
0: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Kapali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbahan na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Kapali sa mga butika.

0: por Ramil Uy.
1: DTX 500, ang atun na suplemento.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala naging niya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Winigas 4 Biotics. Contra sa viral infection. Loaded

pagkapatay sa mga viruses. Clinical Spore Biotics nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinical Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag Clinical Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika. Ang kakampiyon ng estasyon K5 News FM.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio!

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga naghahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og
3: may diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: adunay powerful extracts nga phytochemicals
3: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
3: ug desugared sugar cane
1: mga organic compound
3: nga epic
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareyos ang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay visio. Ang visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay visio. Ang visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikas akong ba na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: Mga pinata.
1: PTX Coffee Beans.
2: O mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Winigas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winigas for biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang kakampyon ng estasyon K5.
6: K5 News FM.

0: Kampyon na radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
2: and anywhere in the world
1: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO, ang VCO ng may D3.
4: D3 Bio.

0: Radyo Kong.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalibo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawa, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawa, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa, the doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. O ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
5: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal girth.
6: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
5: Sa Dennis,
6: hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, lingkod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag

0: Ismalay, kaon na po, padihapon, matulog. Nya, idungag pa niya ang pagkaon in between meals. Nya, kay kinsamang tiyan ang dili mo dako anak sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 700 o may TC. Kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon. Pero kay di makamainom DTX 500 o may TC. Katong mga aktibidades o poor diet, burot yun ang buyon, Sir GP.
1: Ang pagdako si mong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. Mm. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
0: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
1: correct,
0: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
1: Kana!
0: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
1: True.
0: Kung sige ka og inom DTX 500 og MyTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
1: To.
0: Kung ang MyTC Sir JP nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
1: Kana mo'y kuyaw.
2: DTX 500.
3: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Kapali sa mga butika.
1: So, mo dyan, Dok, mauna kung mag-DTX o mag-MyTC ka, malikayan dyan nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
0: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP. No, bisag unsa nang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
1: Oh.
0: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells.

0: pangkreas.
1: Nya,
0: mulat pa ka og mabangkrap ang imong pangkreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX500 og Mighty C. Kung mabangkrap ng imong pangkreas, usa sa mga solusyon na sa GPS, papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontroladyod ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw og malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX500 sa mga overused nga cells sa imong pangkreas, especially kung parisan nimo og Mighty C sa GP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pangkreas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX500 og Mighty C.
2: DTX500!
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX500. Duha ka capsule sa isa ka-adlaw. Kasunod sa isa ka-bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX500! Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. So, sige na, kung tumaog Mighty C matag-adlaw, nampuan na dito akong gibati na anime.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Sa mga butika.
5: Dining to naman nun. Hatod ka nato sa DTX500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman. Pang matagalan. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
0: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract, kung ilabi na ang atong atay o apdo nga kinigapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
6: Correct.
0: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX500 o Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless o walay problema ang ilang pagpupo.
6: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
0: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang gitawag nila almoranas. Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
6: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
0: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP. Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang kulor sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa iyong mga digestive tract.
6: Correct.
2: DTX 500!
7: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya nga akong hugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Baka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Fictive wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika.
0: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2 gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
6: Dahi.
0: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
6: Uy.
0: Kung sige gloss ang imong stall, pasabot nga inflame ang imong colon.
6: Mao
0: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-Sugard Sugard Cane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, dako jo

0: makatabang ang mighty sea sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
1: Ah, brown.
0: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon. Or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
1: Muna'y kuyaw.
0: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil po ang black licorice, black stout, o uban pa nga mga medication. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-detex 500 og mag-mighty si jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
2: DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, gaya lo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkalungog na ako sa radyo,
3: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duha sa bunta,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alivyo na.
3: Pag 1 month ka pin,
4: naayo na ako.
2: DTX 500! Pagpapali sa mga butika, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jenna Tagamla. Sa hyper ko sa taas kay akong acid, magsigi ko og suka-suka, ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Ulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabahoan na dyan ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok kunya humot pa jud.
1: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala ni panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog na pinuti ni papa.
0: Najud pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mao na gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3
4: Surgery Bio.
6: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, naot-unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
1: Good bacteria.
0: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
1: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
0: Napod na sa atong mga panit, Sir GP.
1: Of course. Muna ilang mga tambahan, Dok.
0: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
1: Correct.
0: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Sila ang gapatay sa mga kapin ng mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot straight, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
4: D3 Bio.
7: Ako si Minita Gandalaw na ay Kidney Stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
1: Sa tuwa palang ba-ba, nanatay probiotics.
0: Correct.
1: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
0: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
1: Dili.
0: So balik ta, pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo?
1: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
0: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
1: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
0: Unya, naana sa imong ginom nga plain D3?
1: Wala jud.
0: Wala jud.
1: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
0: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, napadyoy gasunod nga epekto.
1: O kadagat, sunod-sunod niya ino, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
0: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imuang nerves.
1: Correct.
0: Muna nga importante nga muinom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
1: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
0: Importante na sa imuang kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang mapromote dyan niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
1: Gusto ko happy ka.
0: Naman dyan mga ing-ana nga tao, Sir GP, kanang kaya dyan nila kontrolo na ang stress. Muna'y emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud, iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
1: Wala.
0: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
4: D3
2: D3 Bio.
8: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3. D3 Bio.
4: May TC.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Jenna Tagaamla. Ka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o may TC. Ulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa May TC. Ka-epektibo, jud kaayo.
2: May TC.
0: Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung naa kay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong lugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
1: Ay, perfect.
0: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinoon, frontal effect.
0: Hello? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahir na jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud lang ko ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gipromote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaw rin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imong atay into monolaw rin. Niya kanang monolaw rin, wadto na siya sa tanani mo nga mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
1: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
0: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
1: Wala.
0: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo, kung unsa ka importante, another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa ba may trabaho ni Kiton sa imong lawas.
1: Daghan kayo uy.
0: Gipanindot niya ang imong metabolism.
1: Correct.
0: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
1: Ang nakanindot judok sa D3Bio bisag wala kagakaon sa mga good fats. Pero kung moinom ka og D3Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
0: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
2: D3Bio.
9: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga karsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio.
1: Ang D3Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
0: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3Bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
2: D3Bio.
1: Unsa ba kadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
0: Dire jud nako nakita sa JP nga moinom na jud kog D3Bio. Gun ga inom ra ka og plain D3, mag D3Bio na lang jud ko Sir JP.
1: Gusto, mao kini ang advantage sa D3Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
2: D3Bio.
1: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3Bio.
0: Naipangutan na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
1: Oh, mo di ay na.
2: D3Bio.
1: Ang brain.
0: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. O ang magamit rajud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3Bio? Ang keton sa D3Bio sa may Alzheimer's disease?
1: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
0: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3Bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
1: Wala.
0: Naarajud na sa D3Bio. Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tao nga nay Alzheimer's.
2: D3Bio.
0: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise. Pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naarajud na sa D3Bio.
1: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon,
1: ayaw gabusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News of Farm at 97.7 dumagete alas 4.30 na mga K5. Kining oras nga tuloy ligapon ka na to sa Mighty C, DTX sa 500 Capsule, D3 Bio and DTX Coffee Max. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: Balitang K5 sa umaga!
3: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
3: Balitang K5 sa umaga!
2: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga!
3: Balitang K5 sa Umaga!
2: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga!
3: Balitang K5 sa Umaga!
4: Maayong buntag!
5: Ang ko gusto nga magmadre, nang luod kay wana ko pa kasli.

0: minha acolhida.
1: Mãe, bota!
0: Puso na mong kinabuhi ako sa magpari.
2: Ato ka na sa mga ka-K5 alas 4.33 na. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5!
1: Maayong bata!
2: Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon ang mga suking tingkabraw. Welcome sa atong tulubanon, inyong tulubanon, na balitang K5 sa umaga. At law karon nga Miyerkules, pizza 8 na ning bulan sa Hulyo to'y 2026, mga ka-K5. Agot na gyod ang Pasko. Pinakas bulan na lang mga ka-K5, Vermont na saan. Andam-andam na saan ka sa mga butang na pwede ni mong madawat. Mga butang na pwede ni mong dawaton. Buhara mga ka-K5, pwede ni mong dawaton nga sa pag sulod sa bagong tuig nga ikaw na lang. Pwede sa di mong dawaton nga sa pagsulod sa bagong tuig or wala pa'y bagong tuig na anay siya. Ato kapit kibig, maganda may butag sa ito mga sugi ni Pabinang Uson, Visayas, Mindrao. Good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon ang mga doy. Sa mga ka-K5, sa ito mga ka-K5, Irmino, karoon na Tibuok, Kalalawigan. Okay, hilapin na ning dakbay sa bagay ng gilangkuban sa tribe na kabarangay, particular ang barangay kamana kundi na nukad ng 97.7 G5 News of Farm. Dumagay ng good morning. Ato nga pinting bayag may adlaw may butang sa ato mga pinangga sa may merkado publiko gikan sa building 1 to 10, Protosan, Gulian, Itugan, Karnihan, Bularan. Yan mismo sa may South Wall area vegetable section painitan. O sa tanan-tanan nga nagpalanog karoon diya merkado publiko mga ka-K5. Ilabi na sa mga vendors, cargadors, parking boy na hala, sige, bangon na mga doy. Ang DTX sa Kufi Max na top. Ato mga sayo kayo nga nagpalanog. Ilabi na sa mga estudyante nga bug at panglawas ibangon at mangani ang di estudyante, estudyante pa ba? May buntag kaninyong hurot na mga ka-K5. Pinagina sa ato mga pinangga ng mga min-in uniforms gikan sa Philippine National Police, sa Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, sa Philippine Coast Guard, sa taran-taran. O gilabi na mga ka-K5 sa mga non-uniform personnel. Good morning! Good morning also sa ato mga pinangga ng mga mag-uuma. Ngayon man ang mga mangingis daw sa taran-taran gikan sa kabukiran nga to sa kapatagang bahin may adlaw. O gilabi na mga ka-K5 sa atong mga pinangga ng mga kasuking tigpabiraw. Nga nagpalanog karon na nila ni nanay, tatay, ate, kuya, dudong, inday, mama, papa, panhala sige ka. Nagubanuban ng mga ka-K5 hangtod alas 6 ning takna sa kabuntagon sa itong programang Balitang K5 sa umaga.
1: Maayong bata!
2: Ato sab nga pagtimbaya diya sa may Rosibis sa Itrich. Salamat kay kagahapon na ma'am ha sa inyohang lamian nga pagkaon. Tambal. Choylas nga tambal sa tuhon. Salamat kay diya sa may Rosibis sa mga tuag ya lamian nga pagkaon mga ka-K5 nga lamisan kayo ang presyo. Dahil sila mga suking di paminaw bahala na ang presyo ang importante. Ikao ni mo, lipay kay ka kay tungod, satisfied ka sa kalami sa ilahang timplada. Service Iterisa na may mutang diya sa may Batingil Diversion Road. Ato nga pagtipeg ng adam ay butag sa itong mga amigo mga ka-K5 kaya ni Kapitan Charlito Yupo ang ato nga ABC Presidenta ya mismo sa may lungsod sa Bakong may butag bus kakap og ingon man ni Kapitan Monico Tindak Kunsihal Mikmik Sariales may butag og ni Kapitan Carlos Gainsain may butag ni mo diya boss. Salamat di ay kagahapong lawa mga ka-K5 ni Valencia Municipal Mayor Raidgar Tavas Junior sa kanunay nga pag-abang. May butag din mo niya Vice Mayor Junami Tavares o sa tarantaran ng mga opisyalis din sa may lungsod sa Valencia mga ka-K5 may butag. girlfriend ko. Ato sa mga itimbayag may adlaw ang atuwang nga mga suking tig paminawan. Na naminaw karon hilabi na si Ma'am Sinina Bando Kilyo. Good morning, Ma'am! Ang mga kusgan nga listener diya sa my video mga kakifay ng mga OFW abroad. Dahil hilabi na ni Ma'am Sinina Bando Kilyo o sa iyang unika ihang nga si Angelica Bando Kilyo. Ato sa mga itimbayag may buntag ang tarang mga Bando family diya sa may barangay Panubtuban Dawid. Ilabi na niya Andang, Beauty Boy, og ni Dorex. Bango si Dorex. Bango na, Dor! Mata na kay mga tulog na. Og sa iyahang kapikas nga si Mama Dindin Banukilyo may butag maaga. Og sa tanan-tanan na lang nagpalanong karong mga taknaa diha sa may barangay Panubtuban. Good morning also to Blas Libato na limatambang atong kaki-5 ba. Og ni Bonifacio Alonto Dinyega. Good morning. Randall Pampilo. Good morning. Nagmata na, naka-comment na ba? Or nag-watching-watching na nato karong mga taknaa mga kaki-5. Si Mama Sinin Bando Kilyo or Ma'am Nins Bando Kilyo. Good morning, Ma'am! Oh, diyan sa may build yung mga kakifag ang ato ang why pagdubad, why pag pag-absent sa pagpaminaw sa K5 News FM via Facebook Live. And of course, good morning also sa Ma'am Marites Arellano. Wala pa niya. Hi, Idol James. Say good morning, pag-greeta ni Day Mayeta nga permi naglantaw sa Facebook. Salamat sa greetings, Day. Thanks, Idol, and God bless. Magandang salamat, Mamayet. And of course, to Jerry Secretaria Belen. Good morning. Good morning kaninyong tanan, mga kakipa. It's Wednesday morning na mga suking tig paminaw. Dali kayong panahon, no? Kabantay mo. Baguhay pa lang ganitong ni July 1. Niya karon pizza 8 na. Pila ka adlaw na lang ay panguha na puta. Da birthday na sa ni Manuel. Gan kay mga utang ang hulat. Ma'am Sinin na Bando Kilyo, maing buntag Sir James, shout out ko sa sayo nga nakig nagkilis og bugas. For sure si Ma'am Dindin yun, di ba? Ay pusa berang kinilis Ma'am ha kay tambal naghimughat. Ang himughat mga kaki-five sayo na kay natambala. Inom lang og kinilis. Tanga ni mo og dugos chak ko ba? Kasi in imbis mawala ang bughat na gibughat naman hinoon. Kaing buntag Tanay City ting init nagbudbud og puto at Blas Libaton may buntag diha ni mo brother na si K5 Blas Libaton mga ka K5 sa may K5 News of Amtanhan na siya ginaingon nga budbud nga ting init na og puto nga na ay DTX Kofi Mac. At usap ka pagtimbiag ng butang ni Ma'am Susit si Ma'am Frank. Good morning to all. Amping ng tanayan kay kusog na ang hangin ug ulan diri sa may amlan. Oh. Amping-amping na mga kaki-five ha. Kay nakasinatik na or na-feel na sa ato nga pipila ka mga party sa Negros Oriental. Ang bagyong Bobby. Bobby ba to? Ito nga bagyo. Basta ka to. Amping na mga kaki-five. Ma'am Elizabeth Tavans, good morning sa may bakong ma'am. Ang lamian nga muluto o champurado. Pa may Friday, ma'am. Ma'am Elizabeth Tavis, mga kaki-five, kung magpaluto mo champurado ni Ma'am Elizabeth lang, ha? Kaya na siya muluto champurado kay with a smile of love. Kaya buntag ni mo diha, ma'am. Elizabeth Tavis sa Municipality of Baco, mga kaki-five, of course. Good morning also sa tanan nga nagpalanog karon sa may buntis sa hilabi na ni Consul Mikmik Serialis may buntag ko sa ni Ma'am Joy Fry. Good morning K5 James. Good morning always. Thanks James. Amping always I mean. Salamat ma'am and amping food mo always. Kamong tanan. Good morning Sir James. Akong igrit og may buntag ako pinanggang asawa diyan na. Wa may pangan lagi. Ako igrit og may buntag ako pinanggang asawa sa iyo nga naglungag sir para sa balon og para sa mga anak ha, di ba tapa? Pero kung katong sa diversion mga kaki-five, ang buwan niya is fine, bana kan iya asawa sa bayong buntag ni Alin na Bandukilyo katong na ay bagong radyo o cellphone na palit adi pala. Mayong buntag niya, basta bago ang radyo ha, dapat imo ng kwanan. Gusto na yun mo permig plastic. Okay, basin, maabugan mga kakifan. Mahimo ikatulog, idulog yun. Mayong buntag ni Maria Alin na Bandukilyo sa may panuptupan na dawin mga kaki-five. Nagkanaghan na gina itong mga followers pa. Tawag kayo sa ilahang founder.
3: Ayay!
2: Founder nga si Ma'am Sinin Bandukilyo mga kaki-five. Salamat ma'am sa pag-recruit sa itong mga kasilinganan sa kapargintihan diya sa may panuptupan sa pagpaminaw sa Kaki-five News of Fam Dumagan. Of course, good morning also to Junali Ilola. Good morning, Sir James. Salamat sa mga greetings na o gingon man. Good morning, Sir James. Kani kayo, usa ka barangay. One barangay. Good morning, Sir James. Bandukilyo dan sharing na Sir James. Pa-shoutout ko sa ako mga gwapong amigong si Bobski Ditex sa Kufirmex. Ingon ba ni Rodrigo Luni Causon nga sa iyo nga nagkagod og lubi og ni Rini Sibo nga taga Sitio Abukaya, Barangay San Jose Manhuyod nga nagpalanog sa Kifive News FM. Ilabi na ni Agaw Rico Vives Villaflores nga nagkasamod og kagwapo Edsmer Rodizante Apresado watching from Riverside Butong Manhuyod Negros Oriental. Nga salamat na Sir James and God bless. Again, salamat sa demo diha ko ng Kifive. Ang Kifive na ni siya kay grabe ka sulid the listener. Si Rudy Santi Abrasado and of course si Ma'am Sinin ka Kifive na po rin siya mga suking ting paminaw. Good kay sponsor man ni nato sa mga kalihukan. Sa patagkaroon og unya, pwede rin na siyang minun nga, oh, kay Kuan, kay Sarah. Ano ba? Diba, ma'am? Sharing is caring daw, mga kakifay. Ang kalipay, labi na katong mga bata nga walang-wala, yun. If you still remember, mga kakifay, I don't know if last month ba ito nahitabo, but Ma'am Sinid, together with his, her, hapit na mahis, malaki ka, ma'am? Astig, manggo, di ba kayong taglaki? Together with her daughter mga kaki-five na si Ma'am Angelica Bandukilyo ni hatag usab og pahalipay ngadto sa ato ang pipila ka mga tinun-an diya sa may malayo over there na lipat mako sa eskwelahan basta kay sa Balincha to somewhere down the road. And good morning sa mamayat na Salvador. Good morning K5 James. Shout out ko ni Tita Marites Arellano. Thanks sa amping and God bless you always K5 James. Salamat Ma'am Marites. Huwag sa tanan-tanan niya nagpalanong ka ng mga takna mga kaki-five. Bilabi na ni Ma'am Rebecca Granada. Good morning India. And of course to Ma'am Mary Grace Santillan. And good morning also to Ma'am Marilyn Bukog na naminaw na ito karoon ng mga kaki-five. At oras, alas 4:45 na mga suging tigpaminaw. Ang kiling oras kung nag-iapon ka na ito sa itong pinaka-epektibo nga D3 Bio. Nasayon ba ka mga kaki-five nga ito nga D3 Bio adunay coconut, convergent coconut oil nga mutabang kanimo mga suking tigpaminaw sa pagpakang pagpatay sa mga bakterya sulod sa imong kalawasan. Hilabi na kung karong mga takna mga kaki-five perme nga nag-ulan o aduna na sa pag-ulan bisag init kay mo kalit lang sa pag-ulan kinahanglan ka nga malikay sa subaw ug uban pa. Hilabi na ang ubo ug sipon mga kaki-five pag D3 Bio na tungod kay ang D3 Bio mupatay mupakang sa mga bakterya sulod sa imong kalawasan. At paglangan na pagpalit na sa pinakaduol o suking butikang parmasya sa inyong lugar sa produkto sa klinika ni alternatibo nga D3 Bio. Okay, ang D3 Bio ang nag-usara nga may D3 o aduna 5 BCO. D3 Bio mapalit na o palit na mga kakipa. Sa dilipa sa atong kauban at unang itimbaya o may buntag si Julieta Dumasig. Good morning si James. Pa-shoutout Dumasig Family Idol Dan Sulian Baiz. May buntag din sa may Dan Sulian Baiz. And of course ni Ma'am Rebecca once again. Ma'am Rebecca Granada. Good morning ma'am. Good morning Brad James. Shoutout ni Jane Cabaldo nga naka-DTX Coffee Mix na Kumbati. Salamat Brad. Malagwa na yun na na-block ani kay Febre. No? For me naman. Samantag ni Wida, key five break, we was sa Villa Flores sa Gikan sa Manhuyo, Tanhay Bain. Nag-address na in FE lang. Alas 4:47 na mga ka-key five, ato na wato na itong kauban. Nga naka-standby na sa ito nga linya. Si ka-key five, dundib sa alam sa mga ito, sa mga presyo, sa mga nagunang mga palaliton. Karoon din sa may merkado, publiko, mga ka-key five, kukuban pa nga mga palaliton. Alam sa ito mga kaigsunan, sa mga ginikanan, nga nagtikaw-tikaw na sa ilahang tagsa-tagsak ka mga panibalay. Naka-standby na, ka-key five doon. Good morning, i-key five.
3: Kimay Palantay Merkado.
4: Good morning, good morning, good morning, good morning, Kakito!
1: Maayong buntag!
4: Natakaroon din sa ato nga pamigniin. Atong i-update ka na ang ato mga presyo sa ato ang hotdog, atong chorizo o gabulad mga Kakito. So, karoon ha, atong i-update muna atong mga presyo, labi na sa atong mga bulad. Ang atong tambakalang na bulad ha, pag-240 ang kilo. Ang atong bangsi, 280. Atong nga bakay, 480 ang kilo ni. Atong nga malalangsi, adunay malalangsi nga pinikas, adun sa tibuok, turinggagmay, tag 200 ang kilo. Palutpot, tag 240. Ang anduhaw, 280 ang kilo niya. Ang hinok, duha ka klaseng hinok na, ang pinikas o ang tibuok, tag 480 ang kilo. Atong tabagat, 280. Lupoy nga tuloy, 160 ang kilo. O gunggong nga bugaong, 280. Atong tulakhang dilis, 480. Bulgan nga bukaw, 320. O atong lagaw, tag 480. Nausab tayo bagisa, atong chorizo, ulod, tag 300 ang kilo. Ang atong danggit nga pinutos, tag 1,500 ang kilo. Ang pusit, 1,200 ang kilo. Kinigi, putos-putos na niya. O atong chorizo, sa pagkaroon na, atong chorizo, ang sulod ani, doon ay unong kabuo, tag 25 pesos ang putos. 25 pesos ang putos. Ang atong hotdog, Virginia lang ang kinilod rin. Tag 190. 190 ang kilo sa ito ang Virginia hotdog. Tapos ito ang bagis nga na ay dili na siya panit lang tag 300 usab ang kilo. Kay mo kanay atong nakita karon diri mismo kung arena mo og public market diri sa Dumaguete nana pa na nag-open ng mga bulat daghan na pud ang mga display. Daghan na butang mga display ng mga bulad na sabtay mga manok dere. So, umang adlaw ha, magkipay ba atong i-update sa pila na po ang presyo sa atong mga manok. Ha? Manok Bisaya, manok nga Wheeler, o nga tanang parte sa mga manok Adidas, Pinay. Umang adlaw ha, lahat ng umang adlaw ha, may naroon niya pong rasa. Nasabtay mga isda aron ha, na nangabot. Ato niya po nang i-pasupot umang adlaw ha, magkipay kayo. So, bakaro na, nagsa ang isda, wata ka bulo pipila ka mga adlaw, ang basing mo minus sa sabginit tungod sa atong panahon nga naiga birig-birig nga bagyo. Ha? Karo na, daghan ang bangus. Daghan ang bangus nga niabot. Okay, so, mura na atong update sa okay ba? So, atong pasupot gamay atong mga greetings sa Ma'am Mayet Salvador, good morning. O, Ma'am Joy Pry, bago kayong limata ang atong survivor. Salamat kayo, Ma'am Joy, sa imong offer, ha? Di ko magtuo. Pero salamat kayo, Ma'am Joy. Good morning. O happy Wednesday, Ma'am Joy. O uban pa ang mga listener. Ma'am Joy, pray, thank you. Okay, so, para alam sa balitang K-5 sa umaga, iniyong K-5 Gundips nga naka-extend food supplement detailing para sa kapiyon ng balita. Servisyo publiko, Kalingawan, San Negros. K-5 News FM.
3: K-5 Barantay Merkado. Ini nga balita, ginadulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio.
2: Ato karas mga ka K5, alas 4.52 na. Palita sa itong programa ang balitang K5 sa umaga. As always, kao manigabon si ka K5 James D3 Bayo Bandukilio. May butag ni Sir Tomas, kung Jose Tomas Akupanda, may butag ni Sir. O ni Ana Marie Cornelia Suganat, good morning Sir James, watching from Malungkay, Dako, Dawin. May buntag diyan sa Maydawin. Ang aga, may buntag sa itong mga kaigsunan diyan sa may lungsod sa Dawin. Ginagpalanog na karamang atak na ahilabi na ni Ma'am Ana Marie Cornelia Suganat. Good morning, Ma'am. And good morning also to Ma'am Merle Arra. Og ni Sir Bertie Makatigib. May buntag ka ninyo diha. Hilabi na mga kaki-five ni Jane Bungkawela. Buyer adi matabang. Bungkawil na buyer pa. May budag ni Muriha, Ma'am Jane. Salamat kay si Mohang yung pagpaminaw sa itong programa sa Balitang K5 sa umaga. At ang oras mga ka-K5, alas 4.53 na. Kining oras nga tunling hapon ka na ito sa DTX sa Kufimex. At mga ka-K5 diyan nga mahiligon o kape ay mong pangitang kape mga ka-K5 nga magkasakit mo ha. Dapat adto ta sa kape nga samtang nag-inom ka, naka-detox pagid ka. Tuwas niya ng mga ka-K5, baka ito ka DTX Kufimex ang nag-inusarang kape nga healthy coffee kya. Muna'y nag-inusarang nga healthy coffee mga suking ka-K5 nga nag-inom ka o nga naglisod ka. Hilapin na sa ito mga ka-K5 na kanang mga katigulangan mga suking tigpaminaw nga naglisod nagpagpagawa sa mga hugaw sa ilang kalawasan. DTX Coffee Mix lang yun. Suwayin lang sa mga wapakasulay, panulay mong tanan mga ka-K5. Panulay mo sa DTX Coffee Mix. Panulay nga pa. Matia paminawon. May buntag niya. May buntag usap sa muhang station manager nga si Sir Bernie Kabusaw. May buntag, sir. Salamat sa imuhang paglantaw o sa imong pagmonitor. Monitor siya kay Basig. May buntag sa muhang station manager nga si Sir Bernie Kabusaw. At ang oras mga kaki-5 and sa 4:54 in the morning niya. Dito maglangan na niya ng mga uluhan sa itong balita ning adlaw ng Miyerkules. Uluan sa mga balita ng adlaw ng Miyerkules. Una sa balitang lokal, pee out sa mga yanong senior citizen na gipahigayon sa LGU Valencia. Atong balita ng showbiz, Jericho Rosales ug Marisa Cal giipas sinunggan. City Hall Report, konsihal aping Cordoba ni duso og ordinansa nga adunay training ang mga tunghaan na kabahin sa bomb threat. Abdang sa police report si Bulat PRP, 45 katawo ang nasikop ug kapin sa 163,000 nga kontrabando ang narecover sa unang tungang tuig 2025. Sa Capitol News, sa malapuson ang gipahigayon nga mass casualty sa multition sa Capitolyo. Abdang sa itong mga nagunang balitang regional, unifying ng mga protocol sa eskwelahan, giplano para sa seguridad sa Negros o Sikihon. Atong mga nagunang balitang national, Vice President Sara Duterte, gibisita si Marcolita sa PNP Hospital. Nagunang balitang national, balaod sa tax refund sa lang nga turista gipakusgan sa Korte Suprema. Abtang sa balita gawas sa nasod, namatay sa Venezuela quick yan isa ka na sa 3,535, halos 18,000 homeless. Balitang sports, Gilas na dunay paglaom sa FIBA Asia qualifier. Mga kakifay, mga suking tigpamraw, wabog katong mga balita nga ngayon yung masaira ng kumplitong detalye. Nangalan sa kinatibok ang puwarsa sa K5 News of Hamza, 97.7 Dumaguete, our CEO President Busdok Ramiloy, Area Manager Santa Catalina Mayroon Pabanya na Ligan, ato nga Station Manager ka K5 Sir Bernie Cabuso. Pero speakers sa wakas ng teknisyan K5 Abu Dwinol Pusla. Pabalik ko ninyo mga suking ting paminawang sulod sa us kaoras ugtungan ng programang balitang K5 sa umaga. Kinilikapon sa kanunay ang inyong ubus ng alagad sa kahanginan ka K5 James sa D3 Bayo Bandukin.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa
2: Ato ko na sa mga kakifive, alas 6.50. Alas 6 naman hinuha. Kaundang mo, nagyugay ko ba?
5: Ayay!
2: Pag ano'y pagsugod, lami na kayong undang. Alas 4.56 na mga kakifive. Matulgod, pamantingali ko. Kaya nga, Sir James, wala lagi ma... mastak diri sa sabo. Kaya wala mastak. What do you mean by wala mastak? Wala stock sa kwan? Basin mapaka-deliver, ha? Magkabalaka o magkadalikyat mo sa dumagyat yung mga kakifay sa tuwang DTX, Kufi Mexa, or try sa mga wapan, mga parmasya diya sa may Zamboagita. Ato nga liliyon mga kakifay, ba? Kung asa mapalit diya sa may lungsod sa Zamboagita, ang atong produkto, hilabi na ang DTX, Kufi Mex, no? Ang kapihalamian nga kapi mga suking tigpaminaw. Asa man to? Malayo over there man. Okay. Ato nang i-check unya mga suking tigpaminaw ha kung asa ta mapalita diya sa may Zamboagita nga to ang mga produkto sa Klinika di Alterra Nativo. Try lang bisita sir ha sa imuhang pinakagusto nga pharmacia kay I think alos tarang nga mga pharmacia sa Tibok Kalanawigan mga suking kakifay. Aduna na ay mga baligya sa mga produkto sa Klinika di Alterra Nativo hinabi na ang DTX sa Favorite Capsule Mighty C o ingon man ang atong D3 Bio o alang usab sa atong mga nanay tatay diha nga ganahan pa nga mumingal. Kaya di nakasugakod kay medyo gulang na, ubo na lay gahe. Ana atay extend the food supplement for men. Alang sa panay ng labing-labing kaoban si Mr. o si Mrs. Dapat yun Mrs. Ha? Mag-detect. Mag-extend the food supplement for men na mga kakifay. Ayun na itong kuhan niya sa kilid. Ay, Sir James, ako na igrit og may buntag si Ma'am Lita. Nga naminaw ni mo karon na diri sa may San Miguel Baco. Always nga naka-key5. Salamat, Sir James. Again, may buntag once again mga ka-key5. Adiyan sa may Rosibis Itirihya. Ang lamian nga bichoy na. At angin sa itong pagbalik mga ka-key5, alang sa itong kamustahan tandem, nga kauban na ito ang Key5 News FM San Carlos. San Carlos. Or Key5 News FM Canlaon. And of course, ang Key5 News FM Bayawan. Ganahan, magkukumuantog San Carlos. Mananga permit ko kung nahunag San Carlos. Ngano ka? At ang kapagbalik mga suking tigpaminaw, human lamang nini. Sabay.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio.
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Kainom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagteng, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Loida 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rondan. Dali na kay kumag kasakit og hilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagskila kay sige kong absent, mauna nga, ipalitan ko ni Papa o Vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. Sukad so, pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mubo. Sipon ulit lanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C!
5: Sa mga butika.
11: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo?
2: Tungod sa imong bed rest?
1: Pag Clinicas 4 Biotic, kinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic, kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahinungdan sa tooth decay. O bed rest, Clinicas 4 Biotic.
3: Gah, ma-joy ride man tabi, gah.
4: Wala sa kondisyon ang makin ako, gah.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joy ride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Sakay ka, kidya?
4: Siyempre, naka-extend ko yan.
3: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend, supplement for men. Bio.
5: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric Lidisma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan guman ni. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
1: nga may D3.
8: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtuman, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
8: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
14: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: mga benepisaryo makaluwat sa ilang financial nga tabang ubos sa social pension program sa gobyerno. Ang kalihukan nagpakita sa panayon ng pasalig sa gobyerno sa pagpalabo sa kayuhan o kaayuhan sa mga kabus na senior citizen, pinaagi sa paghatag o pinansyal na suporta ron matabangan ang ilang mga batakang na panginahanglan o mapaayo ang ilang kalidad sa kinabuhi. Para puso na pagpatuban sa payout na himo pinaagi sa walay hunong na suporta sa liderato ni Mayor Edgar Tavas Jr. uban ni Vice Mayor Juna Tavas o mga sakop sa sanguniang bayan din nga nagpabilin sa pasalig sa pagpalig-on sa mga programa sa sosyal alang sa tanang mga katigulangan sa lungsod. Bala pa ni Mayor Edgar Tavas Jr. na ang tanang lakang pagabuhaton sa lungsod aron suportahan ang tanang mga senior citizen ingon man ang tibuok komunidad sa lungsod sa Valencia.
1: Balitang Entertainment.
0: Kontag sa itong balitang showbiz mga kaki-five, Jericho Rosales o Maris Racal gipasidunggan. Sa detalye hatod ka nato ni kaki-five Clarice Roliana, iki-five mo.
1: Balitang Entertainment.
2: Sila si Jericho Rosales o Maris Racal ang migawas ng mga nag-unang mananaog sa kategoryang pag-artist sa 9th Entertainment Editor's Choice Awards na gipasiugdahan sa Society of Philippine Entertainment Editors. Gihingalan si Rosales ni Best Actor tungkol siyang pag-artist sa Quezon, samtang nadawat ni Racal ang pasidungog na Best Actress alang sa Sunshine. Ato sa awarding ceremony sa Pasay City ni atong gabi sa Domingo, Hulyo 5. Sa iyang pagigpulong sa pagdawat sa pasidungog, gihisgutan ni Rosales ang inahan, sa nagigbatok sa Alzheimer's o ang iyang uyab ng aktres na si Janine Gutierrez. Baguhay lang nahimong uluhan sa mga balita si Rosales, human gikataho, na nawalay ang isuon niya si Jeremiah. Gibaybalo sa aktor sa ulahi nga nakita ng iyang isuon o giniluwas na sa probinsya. Ug mga katambalita ng showbiz, nahatod niya nato sa Mighty Seed Alkaline Base Vitamin C, DTX 500 o DTX Coffee Mix. Nakakapiganan, nakadetox ka pa. Kini si K5 Clarice Rulian para sa Kampinyo Balita, Servisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment. Hindi nga balita, kinatulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa
0: Dagan salamat ang K5 at Clarice samtang salay gabahin sa atong City Hall Report. Kunsiha Laping Cordoba niduso ang ordinansa na dunay training ang mga tunghaan na kabahin sa Bamtret. Kaya ang kumplito detalye ng hatod ganito ni K5 Cyril DTX sa 500 Rapa
1: K5 News FM Live Report.
4: Inusok ka ron si Konsyal Aping Cordoba sa pagbasa City Council na sa regular session na kagapon ang pagbansay-bansay sa mga tungaan. Dini sa ito na nagkwes sa mga talabig at rin pagpaganda magkunda doon ay susama ganito po sa Silva na University kay Gulgag Bomba. Bato pa rin City Councilor Aping Cordoba ang kinagla na kinintagan o pagdagan harong dili na masubli ang nasang pita ngayon po. Ilan sa pagkaroon na naisigutan pa rin o daghan pa rin isigutan sa sulod niya sa nasang pati-ordinansa kung sa'y mga babagi din eh aron matagaan na kini o igong pagtagad. Kinibalita ito na kanino sa D3 Bio DTX 500 o by TC. K5 sa Iril DTX 500 pa para sa kapag-ibalita servisyo publiko kaleo sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM Police Report.
0: Sabdag sa atong police report sa simulat PNP, 45 katawo ang nasikop o kapin sa 63,000 nga kontrabando ang na-recover sa unang tungang tuig sa 2026. Mukabat sa 45 ka mga individual ang nasikop o nakasakmit kiniga ang kapulisan sa simulan o nagkariyang kontrabando nga nagkantinan o kapin sa 63,000 kapasos. Atol silang operasyon na gikan kinatong Enero hangtod Julio 5 ning tuiga ka. Atol sa programa nga Norpo at Your Service sa K5 News FM Dumaguete kaniatong Domingo. Ibutyag sa kapulisan nga ang ilang kampanya batok sa ilegal nga drugas. Nakapahigayon sila og 12 ka operasyon nga diin 12 usab ang naaresto og nakasakmit kini og 14.5 gramos sa gituuhang shabu nga adunay GDP nga value nga 95,540 pesos. Sa kampanya batok sa ilegal ilegal nga sugal, 31 ka mga tawo ang

0: Si Kopa, 11 sa 11 ka operasyon, uban ang 3,000, 21 pesos nga kasya. Pandag sa operasyon, usab, bato ka loose firearm, na unum ka mga armas ang nakuha, tulo ang nasakmit o tulo ang gitahan niya. Dugang pa nga nakapahigayon, usab, ang simulang PNP o 17 ka mga operasyon, batok sa mga wanted persons sa diin na 17, usab, ang nasikop, o upat ka mga operasyon, na batok sa incense cigarette sa diin 65,200 pesos, nga kantidad sa mga sigarilyo nga na-recover ang giugig tahanan na. Subay na ini mga kaki five, parayon usaba ang pakigbisog sa mga kapulisan sa lungsod sa Sibulan sa parayon nga pagpatuman sa kapsay o kalinaw sa tibuok komunidad. Tandang sila yung abahin sa itong mga balita sa Capital News sa parang pusong gipahigayon ang mass casualty sa multition sa Capitol Yoka. Sa Italia, hatod nila ito ni K5 Roy August Bustillo i K5 Mall.
1: K5 News Area, live report!
2: Pusong gipahigayon ang mass casualty simulation exercises diya sa Negros Oriental Capital Grounds na gipasiugdaan sa Department of Health Negros Island Region at umilabay nga Lunes. Ang maong simulation exercises o CONSIMEX nagtumong gini sa pagpalambo sa pagpangandam at dunay koordinasyon o kapabilidad sa mga pagtubag sa emerhensiya labi na sa mga responder o mga ahensya na nanguna niini labi na sa panahon sa sakuna, bagyo o guban pa. Dugang pa ang maong CIMEX ikinahanglan kini labi na sa lugar nga dunay mga kalimidad kanunay sama sa baha, linog, bagyo, nga sarin kita, ugang katauhan mangandam kanunay, inubanan sa mga ahensya sa gobyerno. May participar sa maong simulation exercises ang mga personay sa Negros Oriental Provincial Hospital, lakip na ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, ug mga voluntaryo. Kinitanan, ipasalamatan ni Gobernador Manuel Chaco Sagarbarria sa mga tao naghatag og oras ug panahon. Aron, mahanas sa pagbansay-bansay, labi na sa first aid sa panahon sa gikinanglan kini. Gikan sa Kapitolyo, ganoon sa K5 Roy August Bustillo, press kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang Regional.
0: Tatag sa itong balitang regional, unified na protocol sa eskwilahan giplano para sa seguridad sa Negros o Sikihon. Sa detalye, hatod granto ni Kaki 5 di Vina Tindog na Iki 5 mo.
1: Balitang Regional.
3: Gikasa sa Department of Education o DepEd o National Police Commission o NAPULCOM ang pagmugna o giniusang estratehiya aron may sigurong kaluwasan sa mga estudyante o magtutudlo sa Negros Island Region. Inalakang nagtumo sa paghimo o komprehensibo ng Crisis Management Initiative human sa gihimong dialogo tali sa duha ka ahensya ni Atong Julio Tresa. Kabay sa proseso, gimanduwa ng mga opisyal sa tumaawi ipailalom sa udot ang isiguridad sa mga campus aron maila ang mga kakulangan sa protection. Dito niusab ang pagpatuman sa mga modernong sistema sama sa QR code-based incident reporting at regular inspection aron mas mapaligo na ang pagmonitor sa palibot sa mga eskwelahan. Pinaagi nini nga paningkamot kilauman nga mamahimong mas duwas o hapsay ang pagtuon sa tanang kabataan sa resultang mga probinsya. Kini nga balita hatod karato sa Mighty C ang alkaline base sa vitamin C sa tuang D3 Bio. DTX sa 500 sa doka DTX sa Cofamix aga kapika na naga detox ka pa. Hindi si K5 at hindi natin doga para sa kampiyon na balita, servisyo, publiko kalingon sa Negros, K5 News FM.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Balita National.
4: Balita National.
0: Oras mga kaki 5, alas 5.15 na. Kiling oras nga tutga na to sa ito ang DTX sa 500 capsule. Ang pinaka-epektibo mga kaki 5, nga mutabang kanimo sa pagkontrolar sa imong sugar. Inabi na kung ikaw, aduna na nasinatian nga pag-usab sa imong lawas kung aduna na diabetes sa pagsaka or daling nga pagsaka sa imong sugar mga kaki 5. Abang imong kaugalingon sa pagkontrolar, pinaagi sa pagtumar sa DTX sa 500 capsule. Aron malikay ka sa sakit nga diabetes silabi na mga kaki 5 ha. Kung wa pa ka naabot sa punto nga medyo hanap na ang imong pananaw tungod sa diabetes or pagkadako or pagkataas imong sugar, pag DTX sa 500 capsule na ayaw pabuta nga maglisod na kaglantaw or kalisod na kagkita at the same time basin unyo niya maputlan kag tiil og kamot. Intras wala pa ka sa maong posisyon pag DTX sa 500 kapsul na mga kakifa.
1: Balita kakifay sa umaga. Balita kakifay sa Balita National. Balita National.
0: Balita paglangan mga kakifay. Padritso kita sa atong mga detalye sa Balitang National. Vice President Sara Duterte ginisita si Senator Marco Lita sa PNP Hospital. Si Vice Presidente Sara Duterte ibisita kang Senador Rodante Marcolita sa Philippine National Police General Hospital sa Quezon City kagapong katlawa Martes sa buntag. Naabot sa tambalanan si Duterte alas 7:43 sa buntag. Yan din si Marcolita na sa PNP General Hospital aron ipaibos sa laboratory test. Wala pa makahatag og dugang detalye ang PNP kalabot sa pagbisita sa Vice Presidente. Apan sa report na nakita sa PNP GH kon General Hospital si PNP Public Information Chief Police Colonel Alan Raya Coca.
1: Balita KK5 sa umaga. Balita National.
0: Dugang nga balitang national, balaod sa tax refund sa langyaw nga mga terorista kun turista gipakusgan sa Korte Suprema. Sa detalye hatod ganato ni KK5 Rufa De Vero KK5.
1: Balita National. Balita National.
4: Gipamatud-an sa Korte Suprema nga nat-unconstitutional ang balaod sa pag-refund sa value-added tax convert sa mga langyaw nga turista nga dili residente. Sa 39 kapalit niya resesyon nga gisulat ni Associate Justice Ami Lazaro Javier, ang Korte Suprema niingon nga ang Republic Act in RA 12079 huwag balaod nga naghatag og VAT refund sa mga langyaw nga turista dili basta-basta gihimo o gusto ka resesyon sa palisiya sumala sa lehitimong interes sa Estado. Ang Korte Suprema mihimo sa desisyon isip tubag sa petisyon ni Barry Tayam nga nagquestion sa RA 12079 nga nagbugna og mekanismo sa pag-refund sa mga langyaw nga turista nga dili residente. Mato ni Tayam nga ang balaod nakalapas sa konstitusyonal nga katungod sa patas sa proteksyon tungod kay ang mga residente Pilipino dili apil sa maka-avail sa VAT refunds. Kini nga balita hud kanato sa Mighty C, ang alkaline based na vitamin C. Para sa balitang K5 sa umaga, kini si K5 Rufa De Vero para sa kanayon nga balita. Sir Bishop Blico Kalingaw sa Negros, K5 News FM.
5: Ini nga balita ginatulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. D3 Bio
1: para Balita International.
0: Landang sa atong balita gawas sa nasod na namatay sa Venezuela kuwikan isa ka na sa 3,535. Halos 18,000 homeless na karon na. Kapitali sa maong nga balita ang hatod ganito ni K5 Shara Marihumilio. K5 mo.
1: Para Balita International. International.
6: Ang namatay gikan sa sunod-sunod ng mga linog na miigo sa Venezuela, misal ka nga doon sa 3,535 samtang halos 18,000 ka mga tao ang nagpabiling walay puyanan kapin sa usa ka semana human ang kalamidad miigo sa kauluhan o kasikbit yung marapit sa baybayon ng mga otoridad miingon ng kagahapon. Ang taas nga magbabalaod nga si George Rodriguez niingon nga base pinakulang opisyal nga tali 16,740 ang naangol o 17,854 ang na-displace human sa Hunyo 24 nga mga linog nga doon magnitude 7.2 o 7.5 nga naigo sulod sa mga segundo sa usag-usa. Kipagkita sa bagong datos, nagdako sa karawat sa palibot sa Caracas o Lageria, ang lugar sa baybayan nga labing grabe nga naigo sa katlagman samtang ang pagsaway mitubo sa tubag sa gobyerno. Sumala pa sa Social Vice Presidency sa Venezuela, labing menos 12,800 kamatao ang nagpabilin sa 80 kapuyanan sa Caracas o Lageria. Kini nga balita at kanato sa MyTC, alkaline base ng vitamin C, detects surrounded, detects coffee mix, ang kaping may ampalaya di sugar, sugar cane o chia seeds. Balita gikan sa News Center, kaysa K5 Shara Marihumilio, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balita Sports!
0: Dabdang sa itong abalitang sports mga ka-K5, Gilas aduna pa'y paglaom sa FIBA Asia Qualifiers. Sa detalye hatod ka nato ni ka-K5 sa Iril, DTX 500 Rapa, IK5.
1: Balita Sports!
7: Bisa nakangko na Gilas Pilipinas sa duwa kasunod-sunod ng kapilihan, batok sa ilang mga kontra sa showdown sa third window sa 27 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Aba na doon nagyapon na kini sila kay Gilan, nga makabangon sa ilang kaparutan. Kinuman nga gipagano sa tagda karong bulan o pipila ka bulan na gikan karon alang sa ikalailasay kategorya sa baog presyusong kalukan. Batu pa ni coach sa team ko na kalisod yun, iplastada, gamigan o sam kaya wa makadula. Si Bromley, ni Alton na klabay alaw tali sa Australia, may kanini piangan ang gilas sa Pilipinas. Idoon, ilaw man ang kini nga sunod nilang dula sa gilas sa Pilipinas, makabangon sila sa ilang kapakyasan. Ang balita yun naman ito na kaninyo sa DTX Copamex, may kapi ka na nagka-detox pa. Sports balita, K5 sa Will, DTX sa 5-3. Para sa kapag balita, servisyo publiko, kalewan sa Negros, K5 News FM.
1: Balita, K5 sa umaga. Balita, K5 sa umaga.
0: Ato para sa mga K5, alas 5:20, uno na mong kutok naglangkob sa itong mga balita sa Balitang K5 sa so magaling adlaw ng Miyerkules. Ato kapag tibiyag may butag di Ma'am Lapori Finel di sa may Bio One. Good morning. And of course, di Ma'am Emilia Ligara. Good morning, K5 James. Wala lagi ko, no? May butag din niyo diha mga suking tig pabrawa sa may 3rd District of Negros Oriental. At ang mga K5 sa itong kapagbalik, halang sa itong kapustahan tayo at the same time ang dugang nga mga balita or mga kasayuran nga inyong masayran gikan mismo sa ato mga kauban sa may K5 News FM Kalaon o K5 News FM Bayawan. Sa ato pagbalik kuman lamang nini sa bahay.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Na hinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Pabakal sa mga butika.
11: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Mabisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C available nationwide.
12: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: In Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Payote. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Payote. Katabag sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bangan aga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: T3 Bio.
5: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa T3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: T3 Bio. Ang T3 gamay Visio. Ang Visio gamay T3.
1: Apalit sa mga butika.
2: T3 Bio. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
2: T3 Bio.
10: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahuna.
2: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio. T3 Bio.
11: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
2: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
12: Nawan ang nabaka-ugan sa kama?
13: Masinug.
12: May diabetes ka?
13: Mag DTX 500 na.
12: Ang DTX 500
13: at may powerful extracts,
12: no phytochemicals,
13: ug antioxidant,
12: nga gigan sa palaya,
13: ug de-sugared sugar cane,
12: mga organic compound,
13: nga effective
12: batok sa sakit ng diabetes.
13: DTX 500.
12: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mapakabutika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
1: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rundan. Dali kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagsipila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, hindi na jud ko basta-basta mubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C!
1: Ang alkaline, the vitamin C! Sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibabang. Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Ang Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Balik sa inyong nasuking butika. Extend Food Superman for Men.
2: Kung si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Impistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadito ka sa kama.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Kila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
5: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
9: ang kakampyon nga estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
10: News FM.
1: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Sa Bayuan, pero di ta mo kumpiyansa mga K5. No, tungod sa positive na pagkulan ni ini karong taon-taon.
1: Ini nga balita, gilad.
12: Ato karas mga ka-K5, alas 5.31 na. Ato kapabuto ng K5 News of Fam Kalaon, samtang nag-unsa pa kaha. Ay, gabutag ni Kagawad Rito Miraflor, diyan sa may ayungon nga naka-DTX sa Kufi Mex na Bugrit Siaga, ni Joseph Flore Marites Ruby Christian Aileen, na Diday Hana Joy Ibasan, o sa tanan nga naminaw, sulod listeners from Ayungon, thanks Sir James. Gaya mo nakasulod si Dudong Ilmer. Ma'am Emilia Ligara, good morning ma'am. Happy Wednesday morning. Anyways mga ka-K5, samtang wala pa ang K5 News sa Pambakanlaon. Ato unang nga nawaton na ang K5 News sa Pambayawan. Kami lang una. Hurot na itong oras. Pinahabot K5 doon.
13: Mga
12: K5 doon, madungog ko ni mo.
13: Nanabitang mo ko ano po.
12: Bayawan, bayawan.
13: Para sa pagkaugma ng newscast.
12: Don, madungog ko ni mo don.
13: Sir James!
12: Kita lang sa, kita lang sa kay Dugay Kes Ilmer. Sayang kay oras. Sige. Anyway, good morning ni mo diha K5 doon sa may K5 News of Bayawan. Gusto mo diha, wapa mo kasi nati og bagyo?
13: Sir James, kagabi nag-ula na hangtod gain ang kadlawon, pero pagka alas 3 ni hunong, hangtod karon wala na ni balik ang ulan.
12: Ni hunong siya kay mga... para di ka mabasa.
13: Nakiuyon.
12: Nakiuyon.
13: Para di ko mabasa pa.
12: Malangga kas ulan.
13: Oo, salamat ni Inday, ana.
12: Inday, unsa to Inday? Unsa to nga bagyo?
13: Inday ra.
12: Ayun sa detong Babi, ang sa dito? Ang sa to?
13: Ang international name to.
12: Ah, international name.
14: I don't know around.
12: Inday Sara, di pod.
13: Dunga ni silang mulan full, Sir James?
12: Di na matabang. Nagkainit na ang kwan, ha? Nagkainit na.
13: Nagkainit na ang Hilmer. Diskusyon.
12: Ato na ibalik ni Hilmer ang kwan. Lamisa kay. Iyaman eh.
13: Sige. Oh,
12: meow, meow, meow, meow, meow. Wala ba? Ga-fix mo yung taong ang gulap? Wala ba yung tingog, BBB? I-fix ang tingog ni K5 Elmer, ba? Wala yan. Tingog daw, Koy. Ah, Koy. Kiba, kuya naman na. Ayo pag mute mer, naka-mute ka.
14: Ay, pag mute. Pasensya kayo kay Kuan, kining amuang monitor diri, din ako mabati inyong tingog. Jujo dalangay mga ka-Kiba, palikulan ko diri, padulan ng radyo diri. Hindi mo magkatibulaan diri, kaya ako rin, kung ako raman tingog mabati diri. Anyway, mga ka-Kiba, dito maglangay karon oras sa 5:34 na sa kabuntago. Diri sa kapag panag-ubad at huwag kumustahod. Karon nagatuag ang mga kauban na usahab. Diri sa tuag pagpanag-ubad at huwag ka sayron karon ang K5 News of Empire 1 with the K5 Don Tignodo. K5 Don, good morning!
13: Good morning, K5 Elmer, K5 James. Ang buntag ka na itong tanan. Gika din hi sa Dakbayan sa Bayawan. Maayong buntag ka na itong tanan. Back to you, K5 Elmer.
14: Sige, ka-K5, Donde, nagasalamat, no? Ato sa magtabukan karon ang linya naman ni ka-K5 James sa Bando Kilo. K5 James, good morning!
12: Alright, talagang salamat na K5 Elmer. May buntag ni mo na sa may K5 News of Fam Kalaon. Ingon man ang K5 News of Fam Bayuan, K5 Donde. May buntag sa tarang ganaminaw ka nato karon na from the city of Jinto people to Mayari City. Tuguti ko rin sa pagtibayang mga ato. May buntag ka nato tarang. May buntag Negros Oriental. Back to you, K5 Don. I mean, K5 Elmer. Late mga God.
14: Sige, nagang salamat kay K5 James. Murad siya bungol, ani ba yan?
12: Mede, hindi ka ka-react.
14: Nindarongor, asa magundari. Okay, sige, mga ka-K5 doon. Ato ang karagya pag-ubusta sa to ang mga ka-insuran. Usap karoon ka na kapabati. Gika diri sa may First District of Negros Oriental. O di, particularmente diri sa K5 News FM Canlaon. Diri sa may syudad sa Canlaon, ka-K5 James o ka-K5 doon di. Medyo ato aga ba tagantaman karon diri no ang madagumon niya kalagitan diri lugos diet lugos di naging maklaro ang atbaga bahay gumikan na nagfag na to nga palibot karon no diri sa syudad sa Canlaon. But before ni ana no sa to aga baga ka K5 para sa to aga pipila na to ka baga Tokyo diri rong mga oras ha ato ga sayro sa mga dagko ga mga balita or mga kasikas diya sa may Trisero distrito Diga probinsya sa Negros Oriental with ka K5 Don Diglodobe. K5 Don, go ahead K5 Don.
13: Good morning makasama ka usab K5 James of K5 Elmer dinhi sa Tercero Distrito no nagpagawas og suspension si Mayor Albert Ator sa lungsod sa Shaton sa tanang mga klase public and private school karong adlaw pag-uhay lamang ni nga misulod nga order mga K5 na nagmando sa tanang mga eskwelahan sa lungsod sa Shaton private man o public nga isuspenso ang tanang klase tungod sa epekto sa Super Typhoon Inday og sa Southwest Monsoon mga K5. O wala usab kasi diha sa lungsod sa Dawin. Back to you, K5 Elmer.
14: Sige, nagkasalamat na K5 Don Diglodovi. At wala naman nga tabukad karoon na makasika usab sa K5 News FM Dumaguete with K5 James Bandokila. K5 James, go ahead K5 James.
12: Dahil salamat na pag-usab K5 Elmer. Samtang dili sa Dakwes Dumaguete na ato nga gipa abot sa ato mga suking nga tigpaminawa. Nga kagapong adlaw ato na gipahigayon nga press conference kauban ng ato ang mga PNP personnel. Gani mga ka K5 ilahang karon padayon nga giya atubang or giimbestigahan sa atong kapulisan sa Dakwes Dumaguete and of course ang atong Norpo ang nahitabo nga bomb threats diya mismo sa may Salomon University ning Dakwes Dumaguete gani no sa pagkakaron atong nasuta o nasayran nga pinaagi usab sa ilahang nga mga opisyal sa atong ka PNP nga gisubay pa nila og wala pa sila hugot or or lead sa baong bomb threats nga nadawat sa mong tunghaan. Ato din na siren K5 Dunio, K5 Elmer, buntag pa na ininila na nadawat ang maong bomb threats o munang hirugdan nga gipapahinay nagpapagawas na ng mga estudyante o pagkahapon-hapon na usa nila nanawag sa itong kapulisan nga matod pa doon na sila na-receive nga email ha, sa usa ka anon nga mga personahe kinsa nga nagpa-abot ha, sa mong email o naghatag o pang matod pa adunay duha ka mga bumbang gibutang sa pasilidad sa Salomon University diin naghatag og kabalaka sa tanang nga mga magtutudlo ingon man ang mga tagdumala sa maong tunghaan and hoping ta nga masakpan na ni og mapundo na ning mga ingani kay this is not a good joke nga kanamo ingka nga nakay bumba gibutang kinabuhi ba na nang hoping ta nga maputol na sa pagkakaroon mo na ato nga mapabot nga mga impormasyon sa ato mga katawhan nga mga naminaw niining sayo sa kabuntagon K5 Elmer.
14: Sige, nagasalamat na K5 James no diri na ba sa may syudad sa Canlaon. gawas nga kining I mean ako no sa karon nga do naman tay gibantayan or ato aga weather bureau bay gibantayan man nga super typhoon which is bago lang gyud nakasulod sa Philippine Area of Responsibility aga super typhoon Inday ang pipila naman ka mga residente diri sa may siyudad sa Canlaon kagabi pa lamang or kagahapon sa hapon naa na sa evacuation center no na ang ato aga mga pipila ka mga residente kadtong prone gyud sa posibleng pagbaha kadtong mga nagpuyo gyud sa daplin sa kasapaan or kadto gyud nga lugar nga labi na kadtong napiktuhan pod kani adto ka K5 James or T5 doon sa bagyong Tino pod so karon bisan kagahapon medyo maayo pa tong dagan sa panahon kagahapon kay grabe pong inita kagahapon apan naniguro gyud or nanigurado nga tong mga pipila ka mga residente nga mag-evacuate kaya para usab agi og pagpangandam kay mas maayo pa pud nga mangandam na mangandam kaysa man adto na usa mangandam og kaning naana nagkusukuso na unlike before nga di man sa giingon gyud no nga wa man gito gina-expect gyud pero kini ato usab nga pagpangandam ining lain na pud nga bagyo kay lagi hinaragali nga ulan diri sa may Canlaon kay K5 James kini nga pipila ka bahin diri sa kalsada gali magbabaha na gali diri nga area so much better nga kun ingon ani man gali nga dunay nagsingabot nga bagyo although dili man gyud sentro ang agya Visayas gyud pero much better nga kini nga dunay gyud pagpangandam so mao na no agya ato usab diri nga baga kasikas diri sa bay syudad sa Canlaon o niya aga to aga isgutan karon although kabalo naman mo nga di kay ko fan ani nga mga impeachment niya gawas pa kita ron niya medyo kuan ron ha kay nindili na ko maklaro kay inyong tingog karon so at least ako gipading kamutan dere nga akong dalunggan maabot ito sa gawas kay sa gawas ang monitor ramo so karon no kini kalabot man gud ining issue ka K5 James kay although dili ko again ha dili kay ko fan og di ko kay tuglantaw kay ngon ini ba nga ingon ini nga mga impeachment pero ang nakapa nakaning naka ustaw ba ni oi
15: nakapa aghat
14: nakasus ng atensyon quote sa kong atensyon kini lagi nga gisauan karon sa social media although naragali nagama og memes kay gani si kini si attorney Liguta nagpost na gali ni sa iyang social media kung anong nagtrending siya online kay lagi kining katulagi nga statement lagi nga ang photocopy lagi
15: is a new original.
14: So mao lagi na karon daghan lagi kayo nga medyo murag, instead nga nagdebate sila dito sa impeachment trial ang atoa po nga pipila ka mga netizen nagdebate po sila dito sa comment section kadaghan ng abogado dito So, ikaw ka magbasa dito ba? Bato, akong gi-review dito ang video ko ang maod eh, ni ilahan.
15: Pero, G5 Elmer, kita, dili man ta mga abogado. Pero, aim ita. Murag abogado. Pero, bisag kinsay papangutan-on, bisag kinsay imuhang, bisag ka ng bata, when you ask them kung ang Xerox copy is original ba, dili ko na mingon nga oo. Di ba? How come nga na original ang Xerox copy? Copy, I mean. Himo na ganing Xerox copy niya, nahimo na hinong original. Sili ko ka-gets ko.
14: Ang iyang pagkwara to pagsulti ni Attorney Ligutan ka K5 James na, mauti mong gingon, di man kita abogado, pero sinuod ng gingon niya ang photocopy, pwede man siya mahimong original, depende sa sitwasyon kung doon ay gitawag nga
15: Certified true copy, yes.
16: Certified true copy.
14: Pero sa iya nga statement niya kagahapon, medyo kulang to siya o kining explanation.
15: Oy, pero dili, ako ha, giving the benefit of the doubt, dili po na to ma-blame si attorney. Kay dili biya, lalim ang pressure at tubangan sa daghang tao, live magiging katibuk na aso, not only in the Philippines, but entire, kuan god. World good ka makita sa mga unggoy, sa mga tawo. Nya, inga na ba? Kabanday ka sa iyahang kwan, if you kwan na K5 Elmer and K5 Dunde, na kung na bantayan ninyo ang iyahang style nga, kanang banat kay banat yun, bahalag sipiat ang iyong istorya, at siyang ipakita nga, ligon yun, siya nga, aduna yun siya confident. Nga kanang gulaton bitaw niya ang pikas, lang tawa tong defense team, di ba? Nakuya, one put down.
16: Sir James,
14: wala po to sa iyahang ka, kining kan ba? Kining kaulita po kay
13: Kuan, I object.
15: Si Kuan. Ay, okay. Object.
14: Pati ang post. Object kay medyo confusing.
15: Tinod magyad. Pero ako ha, sa ako nakita kagahapon, bisan kita, again, I don't know, we do not know about the impeachment rule, unsay mga pamalaod yun nila, processing diha, kaya wamantay ginabasa or whatever. Ang ako alang yun, as an ordinary kwan, netizen, dili man yun nimo ma-identify nga kana nga statement sa usa ka tawo is ang pagtumbok niya is dautan kun dili nimo lantawon ang whole video or ang whole context sa maong
13: panghitabo. Oh, the context panghitabo. Of the video.
15: Oh, okay. Yeah, it's easy to kuan mong god. It's easy to say nga dautan yun na siya. It's because ang imong nakita sa kun unsa nalay imong ang imong nabalan is kun unsa nalay imong nakita during sa maong kuan. Unlike kun imo hugyod parehagod kita mga tawo when na kay someone nga ma first meet nimo mo ingko ah maldito ka pud aning tawhana oy. It's because ang imong nakita mauto siya. Pero once nga makaila nimo siya nga kun kinsa or unsa gyud siya behind sa inyohang first meet ninyong duha, madito nimo mahibal-an sayop dai ko kay kuan dai ni buutan dai ni siya di lang gyud siya gusto nga unhan. Inga na ba? Mo nang ako pabor unta unya kay di man ta supreme ako an. Di man ta si Jesus Cordero. Sumunang para nako, dili gyud nimo makuan, di ka kaingon nga ang usa ka tawo is dautan kun makita lang nimo once. Sumunang sayop gyud to, dapat gyud unta lang tawo nila ang duha ka oras nga video. Sayanan kag duha ka oras.
13: Pila na po ka minuto ang giplay?
15: Oh, 2 minutes.
13: 2 minutes.
15: I think 2 minutes and 18 seconds ba to or 26 seconds? Kung
14: video kay 2 hours, di ba?
15: 2 hours, So dili gyud enough para nako dili maka-identify ang 2 minutes kung ginakat lang nimo sa 2 hours more or less nga minutes, I mean 2 hours more or less nga video niya, imo lang muadto lang ka sa 2 minutes kay lagi maunay tumbok sa presidente or vice presidente.
14: Kaya ragun na sa ato ang sitwasyon pag kakifayos kila pinag doon natay i-present nga video report niya. Ang uban nga mga perfect una-una reklamo wala kumpleto ang lantaw ba
15: tinod or else
13: wala gi human
15: or else C5 Ilmer ang lantawon lang nila ang headlines kabantay ka nang magsulat ta nay uban nga magsulat ang news items ang lantawon lang nila ang headlines, headlines. Pareha gud atong parehan nang sa drug clerk. Pag-ingon nga 290 ka mga barangay sa Recruz Unito ang giniklara nga drug clerk. Ang mga perfect, wag kayo nibasa unsay sulunod atong balita. Aga, si drug clerk good, dili sa muha, gasulot lang na. Ana ba? Basa-basa good mo para dili mo mabash. Ako ra ba yun, usahay? Sukol may kong basher ba ya?
14: Ngayo ko ni mo ato kuan kaning explanation kagahapon kay kon ba.
15: Ano nga ikaw na itong ngayo o pero kinsa to na ngayo? Yeah, okay ra. Okay lang explanation.
14: Wala diha. Ibo pong kita gidjo god.
15: Adi kay ang imong giingon kalaon naman, ala lang man sa tagaan, ikaw dili kalaon. Wala pa manggugo. Wa magkaneingo, ay mong giingong kanlaon raw niya. Tagaan mo, tikag dili kanlaon. Sayop ko, sakto.
14: Ito eh.
15: Tawari mo siya katumag. Ay, nako. Muna, nindot yun. Para nako, gahapon, galagot yung kukalantos impeachment na. Napay ka ron? Napay sumpay ito haron? Or wala?
14: Na ba ron?
15: Wala
13: ko ganun.
15: Wala ko kabalugan.
14: Ang
15: galanta ko galanta ko gahapon, pero siyempre.
13: Wala na kong ihuman?
15: Nakakuan ko, nakakutob lang ako ang alas 5 na ko ito, alas 5.18 na nakulog maninoon ko eh. Okay, kanlaon dito mo mataw niya, pag ulis balay, imbis nga mo pahuay, malanta pag impeachment.
13: Sir James, nakabalo na ka on sa role dito ni Senate President Kachalian tatapos
15: Kwan,
13: ni...
15: Kwan, siya mo tiglista sa mga sabaan.
14: Galantaw ko niya ba kay... makaingon ka ba? Murag luya po dala niya eh.
15: Ay.
14: Dili lang untay focus camera no?
15: Witaw. Or else ako ni or I don't know ha if I don't know if required ba yun nga naa siya dito, but kung ako niya, para dili kayo ulaw ba? Ang tawag ito ubang mga senador nga naas lalong katanga, parehang Lito Lapid. At least dili kayo siya halata. Kayo wala man ang kamera, wala man makapukos niya. Oh, unlike ni Gatchalian, nga tapad siyang Escudero. Si Escudero, kasi gigyama, siya naas kilid, nga mura siyang budoy.
14: Kita report sa eskulahan nga groupings ni imong leader ay gatabi.
13: Ay, ikaw nagpunit sa imuhang kuan, sa imuhang kartulina.
15: Dahil nanay mga memes dito nga. Oh, teacher, ang kasaba, si Tito Bek, Joey.
14: Ay, you are
15: ambot talaga yun. Makalingaw kung yung impeachment ro na sadya kaya pero si Vice President Sara Duterte
14: kaya hapon ba kikipasagdan gid sila ba?
15: Oo. Oh, wa gani kuan pero ang klaro ga. Ang dili na ko masabtan.
14: Debate man pag yung sistemaha gyud.
15: Ang dili na ko masabtan kay Five Elmer o kay Five Dundi si Senator Tito Sotoy. Kabantay mo siyang statement 2 days ago. I mean, at 2 days ago. Tung Lunes ba? Ala siya nga pwede bang hindi natin idaan sa technicalities ang impeachment? Pwede ba dayon?
13: So, di ma-void na to, di ma-angil mga technicalities.
15: Uchok ko kayo nga pagka-senador. Wala, mga tao, mga Pilipino. Muna yung senador ngayon yung gibutaran. Ha? Madahan usaman, walaon na lang. Muna itong ginaingon kagahapon, K5 Elmer o K5 Dundi, nga walaon na lang na itong balaon. Walaon na lang nato ng mga rules of whatever diha kay hindi naman dahi pwede na gamiton. Coming from...
13: Hindi naman dahi i-bend.
15: Oh! Ay, ang usa ka senador diha, nga may nga, sometimes we need to bend the law. Ang usa po nga senador na ingon pagod nga, pwede ba daw og mahimo, dili na lang nato i-agi og technicalities ang impeachment na abu ang naman ganyan mga tawahan. Ti-akbisag ako eh. Bahala, Oroy. Anong po di ay...
13: Welcome to Bloodbath.
14: Ano na ba? Katong statement ni Vice President Sara kagapon pagbisita niya sa Senado. Kanang taas-taas ba? Kay ang pwesto mangod sa... Yan ang kanang pagpa-interview kay tinagaan ng media.
15: Oh, hand-eye po kayo.
13: I don't task a statement.
14: Pero yung statement, sus, mo katong potra yun ba?
13: Kailan mo K5 James o K5 Elmer, dako grado si Vice President sa literature ng subject.
15: Oh, kay una man siya gawas. Pero kahit mag ongoing manggod ang trial. So as a puan, kanang accused, dili gyud siya pwede nga mudaghan siyang storya. Kay
13: pag-amping dyan kasi imong ipagawas.
15: Careful gyud siya sa iyang ipang storya. Kay pwede man ang gamit. Imagino ni mo ha, pagyaw-yaw niya ito, katong miyembro sa prosecutor, nga katong tigulang, bitaw kasi ito? Basta katong mabagbuhok nga hapit na mupahuway, kapil-apil pa yun dyan.
13: Si kinsa to?
15: Basta ka to! Ha?
13: Katong kilay?
15: Katong kwan. Wala, drawing-drawing lang. napil-apil pa siya. Kahibaw na yun siya kung sa'y gisulting Inday Sara.
14: Sinay?
15: Sinay kay... Sayang kay si Kumel. Di ka pa gusto si Elmer, ganyan siya kadungog. Sige.
14: Record ba 'to no? Lagi ko ka-headphone na nagali para maklaro ko yung things gawas. Dito na sige, ato ga.
15: Mau-mau ra yung smoke bayawan K5 Elmer.
14: James, K5 James.
15: Ay, once again, mga ka-K5, salamat sa oras alas 5:53 na ka. Dagan kayong salamat sa panayon kapag sunod sa programa sa Balitang K5 sa mga. And of course, ato ang last portion ang kamustahan tandem. From the city of Gentle People, dumagin na city, may adaw, may butag ka na itong taran. Back to you, K5 Elmer. Bye nga, buntag mga ka-K5 ni Christian Conquista de Gulay, Randy Artiaga Santisas, good morning. Lordi Sapitancho, good morning ma'am. Okay ma'am, Shirley Mipamorka de sa may Zamboang Gita, good morning. Good morning also to Sandal, good morning Sir James. Shout out ni Rosaline Erlinda Idang Brownie, naminaw sir, thanks. Nagang salamat ni Mudia Sandal. And of course, good morning also to Ma'am Amelita Dunay.
12: Musunod na mga ka-K5 ang DTX sa 500 Morning News Cards alang sa dugang mga balita nga ngayon yung masairan na ang mga detalye. Ingon man ang mga paghitabo tibok lalawigan sa Negros Oriental tibok nasod sa Pilipinas. Ingon man gawas sa nasod. Ngayon tayo kong oras sa para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
16: Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
18: K5 News FM.
19: Championing the lives of the Filipino.
20: D3Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
21: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
21: D3Bio. D3Bio.
23: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
21: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga
21: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico Panguna, hindi ko gitmasawaan ang pagpangabi bangod apekado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubhonog sipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
21: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Mapalit sa mga butika.
21: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagsiklila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-pick na ko o Mighty C, hindi na jig ko basta-basta muubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
21: Mighty C!
22: Ang alkaline, the vitamin C!
23: Sa mga butika. Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Series.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo?
2: Tungod sa imong bed rest?
1: Mang Clinicas Spore Biotic, ginapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas Spore Biotic, ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahinungdan sa tooth decay o bed rest. Clinicas Spore Biotic.
3: Gah, mag-joyride man to big gah.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Kagidya.
4: Siyempre, naka-extend ko yan.
3: Basta sa gagad driver, extend, lover.
5: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: Bibili sa mga butiga.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
0: Mapalit sa mga butiga.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara inigali gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
0: Visio
1: gamay D3.
0: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
0: Ang Visio
1: gamay D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butiga.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 97.7 Dumaguete, alas 6 sa 1 na mga ka-K5.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
2: Headlines. Maing adlaw mga ka-K5, anay ng uluhan sa ato mga balita ning adlaw gab Miyerkules. Sa mga balita lokal, ikatulong amon sa wanted person sa rehiyon na tungod sa krimen nga murder na sikop sa Calaon City.
3: Kapulisan sa Negros Oriental, tinuod man o dili ang bomb threat ilagayod nga aksyonan.
2: Walang gutom program sa DSWD na kabenepisyo na sa 51,000 kapamilya sa NIR.
3: Ang iyong ideklarar nga holiday ang Hulyo 24 sa Tanghai City, gibalibaran sa Office of the President.
2: Samtang sa itong magandang balitang regional, lalaki sa Manaplan, Negros Occidental, samdan human aksidenteng nibuto ang iyang armas.
3: Usa ka gatos nga asbaw sa sweldo sa mga trabahante sa Central Visayas sa giduso sa mga mamumuo.
2: Labdang temporaryong pagdili sa mga buhing baboy gikan sa Negros gikonsiderar sa Subo.
3: Mga raguna sa balita nasyonal, unang testigo miyatubang na sa impeachment trial ni VP Sara.
2: Vice Presidente Sara Duterte dili kinahanglan mo tabog sa iyang husay sumala pa sa impeachment presiding officer.
3: Sara diskaya gitugutan nga makapiyasa og 1M sa gingong kaso sa Ghost Project sa Davao Occidental.
2: Ato nga balita international, National Electric Grid sa Cuba nahugno tibuok nasod na wadan og kuryente.
3: Sa balitang negosyo, BSP gipatawag ang mga pinansyal nga institusyon tungod sa mga lagda sa transfer fee.
2: Pagdag sa atong kabalitang sports, laing Alex ni Bungkag og dos kung duha ka World Youth Record.
3: Balitang showbiz, Jalay Andres, Arnold na kang John Gutierrez.
2: Mga ka-K5, mga sugi ni Pamina, wala sa stress na mong itong mga balita nga ngayon yung masara ng kumplitong detalye. Sa ngalan sa kinitibok ang porso sa K5 News FM, 97.7, dumagyate our CEO President, Busdok Ramel Oya.
3: Area Manager Mayor Fabo Banyan, Aligan.
2: Ato ka Station Manager ka-K5, Sir Bernie Cabusaw.
3: Kaobanado Piquez Lawal, katong technician ka-K5, Abu Dwin, Olpur.
0: DTX 500, Morning Newscast.
2: Alas 6:04 na mga ka-K5, uba din sa programang DTX 500 Morning Newscast. Kamilang po ng inyong mga tig balita ang mahatod kaninyo sa mga balita karuntak na akin inyong ubos ng alagad sa kahanginan ka K5 James sa D3 Bayo Bandukilio.
3: Okay, K5 Sharon Marie Humilio.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maing adlaw ka na itong mga tanahan na may butag Luzon, Visayas, sa Mindanao. Ingon man sa itong mga suging ting paminang nga nagpalanog via Facebook Live. Makita usap kita mga ka-K5, research lang ang K5 News FM Digital Dash sa Dumaguete. Alas 6:04 na kining oras katod ka na ito sa DTX sa Kufimax. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Ano yan ang mga detalye sa mga balita? Una sa balitang lokal. Atong unang detalye sa balita lokal na sikop sa Calaon City Police Station ang ikatulog nga most wanted person sa Negros Island Region. Alas 2:53 sa hapon kagapong adlaw Hulyo 7 sa Barangay Mabigo, Calaon City, Negros Oriental. Nadakpan ang akusado nga wala hingali sa kapulisan pinaagi sa warrant of arrest gumikan sa krimen nga murder nga diin walay girekomendar nga piyansa. Uban sa pipila ka mga proseso gidalaan dinakpan sa Calaon City Police Station alang sa hustong dokumentasyon o disposisyon. Tumala pa sa Negros Oriental Provincial Police Office kon Norpo, magpabilin silang komitado sa pagreserbar sa kalina o kahusay pinagi sa padayon ng mga manhunt operation batok sa mga gipangita sa balaod.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang
3: Lokal. Dugang balitang lokal, kapulisan sa Negros Rental, mingo nga kung tinuod man o dili ang bomb threat, ilagayod nga aksyonan na. Detalyad ka natin ka K5 Sara Rape, a.k.a. Facebook.
4: Iklaro sa kapulisan din sa talalawigan sa Negros Rental, gabisan unsa ang mga bomb threat o mga senaryo nini nga susama nga ito po sa Silban University na ito na Klabay Nganlaw, andam yun nila kinigrespondihan na tinuod man o dili. Ako ko sa may Police Provincial Director Colonel Timar Alam nga sa publiko nga dili kini magpataka og pagsabog sa sayop nga kasayuran nga mapanik sa publiko hinon under control nila kun aduna ingon ani nga scenario. Saling usab dili sa kapulisan nga dili sila pagpanduko dali mo responde

0: de provincial veterinaria de Mary Rosa Vinko ia na kiringa gihis kutanda oba ni gobernador Pamela Baricuatro isip usa ka prevente measures aron mapanalipdan ang industriya sa baboy sa maong lalawigan da isugyot sa executive order di na maglakip usab sa pagmonitor sa mga presyo aron mapugngan ang dili makatarunganon da nga pagtaas sa presyo sa baboy atol sa temporaryo nga pagdili siya. Kini nga mga restriction na nagtumong sa pagpanalipod sa industriya sa baboy sa Cebu din nga gibarabana sa Philippine Statistics Authority nga mukabat kini sa 20 bilyones ka pesos ngadto sa 22 bilyones ka pesos sa
1: GTX 500 Morning Newscast National.
2: Balita National mga ka-K5 o ganato sa DTX Ivana nga mutabang pagpaubos itong blood sugar aron makalakay ka sa gitawag nga diabetes. Protection ninyo mga mata mag DTX 500 kanunay.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Balitang National. Meeting dog isip unang saksi sa prosecution si NBI Senior Agent John Mark Santa Ana Kalilong o naghatag og testimonya. Humaniya gikumpirma ang katinuod sa payag gihimo ni Vice Presidente Sara Duterte ni atong Nobyembre 23. Kung Nobyembre 23, 2024. Ang mga testimonya nag-discut bahay sa gingong hulga ni VP Sara nga may kalabutan sa usa ka pag-isuyahan ay uban sa usa ka individual nga mahimong mupatay kang Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kaning House Speaker Martin Romualdez kung siya man ang unang patyo no kung aduna may mahitabo sa Vice Presidente. Si Kalilong usa ka miyembro sa team sa NBI Cyber Crime Division nga nag-boot-check kung unsa ka tinuod ng mga payag nga gihimo ni Duterte atol sa managlahing press conference ni atong October 18, 2024 o November 23,
1: 2024. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
0: Sabdang salay nga bahin sa dugang balitang national, di klaro ni Francis Chiesa Escudero, presiding officer sa impeachment trial, nga dili kinahanglan nga mutambong ni Vice Presidente Sara Duterte sa iyang husay, tungod kay girepresentahan siya sa iyang mga abogado. Wala pa ni Escudero nga walay lagda sa impeachment court nga nagkinahanglan na sa respondent kamutambong sa mga hearing kung dili niya gusto ka o ganaara kang Duterte kung gusto ba niya nga mutambong sa maong nga hearing niya. Kung gusto sa prosecution nga ipatawag ang Vice Presidente aron mo testigo, mahimo silang makapasaka og formal nga motion o hangyo sa korte nga paghahukman sa mga senador. Gihimo kini nga pabahayag sa presiding officer human sa pangutana gikan sa abogado sa mga piskal nga si Attorney Lorna Kapunan sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial kaniadtong Martes, kundiin kung mutambong ba ang Vice Presidente human nga makita kini sa pasilidad sa Senado.
1: DTX 500 Morning Newscast. National.
2: Gitugutan sa Regional Trial Court sa Lapu-Lapu City, Cebu ang kontrobersyal nga kontraktor nga si Sara Discaya nga makapiyansa og 1 million pesos sa kaso sa malversation of public funds o paglapas sa anti-graft law nga nambigit sa gingong Ghost Project sa Rabaw Occidental. Sa isigaparin nga desisyon, ang korte mingon nga ang mga piskam na pakya sa pagpresentar og igong ebidensya aron mabilanggo siya sa pagkakaroon. Apan sa Discaya nag-atubang og kaso nga walay nag-rekomendar nga piyansa nga gipasaka bato kaniya og sa iyang bana nga si Pacifico Curly Discaya sa Bulacan kalabot sa gingong 53.9 million nga ghost project sa Kalumpit.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:15 na mga ka-K5 pagkatoka network news nga tud ganato sa D3 Bio ang BCO nga may D3 ang D3 nga may BCO. Ato nga D3 Bio mga ka-K5 adunay virgin coconut oil nga mutabang kanimo sa pagpakang sa mga bakterya sulod sa imong kalawasan nga moy hinungdan sa pag-angko nimo sa ubo sipon hilana trangkaso og sakit sa kalawasan. Aron magpabiling himsog og luwas sa mga sakit ay napaglangan pag D3 Bio na mga ka-K5.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Diretso kita sa itong network news at labukat ng K5 News sa Fambacolod. Lalaki patay matapos na tinagan ng kanyang kaibigan sa Negros Occidental. Sa detalye hatod ka na ito ni ka-K5, Cyril Van Albay, i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Patay ang 51 anyos na lalaki matapos na tinagan ng kanyang kaibigan sa Barangay Santa Rosa, Bayan ng Murcia, Negros Occidental. Kinilalang biktima na si Elpedio habang ang suspect ay si Jomar, 41 anyos. Sugat sa leeg at ulo ang natamo ng biktima dahilan ng kanyang pagkamatay, maliban sa pagtataga Sinagsak rin ng sospek ang biktima sa puwetan gamit ang talibong. Bago mangyari ang krimen, nasa impluensya ng nakalalasing na inumin ng dalawa na umabot sa komosyon at patayan. Sa ngayon, nagsisisi ang sospek sa kanyang ginawa sa biktima. Mahaharap sa kasong homicide ang sospek matapos na sumuko sa mga pulis. Balita mula sa Negros Occidental, Zairo Vanalbay. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
1: DTH 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Samtang sa balita gikan sa K5 News FM, Iloilo, mga delivery riders sa Iloilo City kinakailangan ng kumuha ng health card ayon pa sa City Health Office. Sa detalye, hatid ni K5 Jenny Kauyunan, i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
4: Pinaatasan na ng Iloilo City Government ang lahat ng delivery riders sa lungsod ng Iloilo na kumuha ng health card bilang bahagi na hakbang upang mapamalagaan ang kalusugan ng publiko. Ayon kay Jennifer Avenir, head ng Sanitation Division ng Iloilo City Health Office, layunin ng nasabing pulisiya na matiyaka na ang mga delivery rider na maghahatid ng pagkain ay walang sakita na maaring magdulot ng panganib sa mga namimili at maiwasan ang posibleng cross-contamination. Dagdag pa ni Avenir, nakatakda rin bumisita ang kanilang tanggapan sa mga opisina ng mga food delivery services upang ipaalam ang makinakailangang dokumento at proseso sa pagkuha ng health card. Balita mula sa lungsod ng Iloilo. Ito si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
1: DTH 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:18 na mga ka-K5, samtang sa katapusan sa itong network news, tabok at ang K5 News FM kalibog. Truck diver na mahilig magpaputok ng baril, inaresto ng Aklan PNP. Ang detalye hatod ka nato ni ka-K5 Leonard Firay, i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
5: Arestado ang isang 40 anyos na driver matapos silbihan ng search warrant ang mga operatiba ang kanyang tahanan sa may barangay Bina, Leso, Aklan, kahapon araw ng Martes sa Julio 7. Ayon kay Police Captain Dexrel Tortoya, hepe ng Leso PNP, isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng mga reklamo na umano'y madalas magpaputok ng baril ang suspect. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ng mga otoridad ang buong bahay ng suspect kung saan na-recover ang isang .38 revolver na may 5 bala, isang lumang magazine ng caliber .45 pistol at isang hand grip na hindi pa matukoy kung anong uri ng baril. Inamin din naman ng suspect na nagpapaputok ito ng baril, ngunit namigay itong magpakita ng mga kinakailangang dokumento para sa legal na pagmamayari ng mga armas. Sa ngayon ay nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: ETX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita International. International.
2: Balita International mga ka-K5, at ganito at sa D3 Bayan. Parang D3 nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
1: Balita International. International.
2: Lakasan natin sa Cuba ang pagkawala sa supply sa kuryente humana hugno ang nasa dong grid ni Nini at ululi sa hapon. Malapas sa operator sa grid sa Cuba ng UNE, antibok sa sama sa kuryente sa nasod. Kalit nga nahugno nga nagbili ng ibraba ng 10 milyones ng mga tao nga walay kuryente. Imbisigahan pa sa mga otoridad ang hinungdan sa ingpit ng blackout at para nasudugay ng gisakit sa balik-balik ng pagkawala sa kuryente. Sa baguhay ng mga bulan, ang Cuba nakasinati og mga brownout gikan sa oras nga ito sa adlaw tungod sa karaan ng infrastruktura sa kuryente o kakulang sa gasolina para sa mga planta sa kuryente.
1: DTH 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: At ako na sa lasay sa 21 ng mga kaki-5 samtang sa balitang negosyo. BSP gipatawag ang mga financial nga institusyon tungod sa mga lagda sa transfer fee. Sa detalye hatod din nato ni kaki-5 Rolfa De Vero, i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
6: Nagpatawag og meeting ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng BSP sa pila ka mga bangko ug kompanya sa financial technology aron hisgutan ang pagsunod sa usa ka circular na limited sa kalainan tali sa intrabank ug interbank transfers nga tulabang sa switch cost. Matod ni DSP Deputy Governor Mamerto Tangonan, ang switch cost kinahalan lamang ng maningilog hangtod sa 1.50 pesos ang digital nga banko tungod kay adunay libreng interbank transfers o transaksyon sa mga banko o pinansyal nga institusyon. Subay niini, gidapit ni Tangonan ang mga digital banks nga wala pa nang adjust sa ilang mga bayranan, ingon man, gantong mga naningil nga adunay taas nga transfer fees. Kini nga balit sa negosyo, hatod ka nato sa Mite C, ang alkaline-based na vitamin C. D3 Bio to 700, OZTX Coffee Mix, nagahapit ka na, nag-detox ka pa. Kini si K5, Rufa Devero para sa kampuan nga balita. Servisyo Bliko, Kalingaw sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500, Morning Newscast, Morning Newscast. Balita Entertainment.
2: Balita Entertainment mga ka-K5, ang ka nato sa itong paboritong vitamin C, ang Mighty C Alkaline Base. Kung gusto ka nga ma-achieve ni mong healthy younger looking skin at the same time, makabato ka sa mga sakit, magtumar lamang everyday o Mighty C.
1: DTX 500 Morning Newscast.
7: Balita Entertainment.
1: Balita Entertainment.
2: Jelay Andres, Arnold na kang Johnny Gutierrez. Di Italia at ganato ni ka K5 Divina, Teen Dog, i-K5 mo.
7: Balitang Entertainment!
8: Sa mga balita ng showbiz, karoon nga buntaga. Next, sa ulo kong social media personality nga si Jelay Andres, umanakumplito ang Arnold man siyang kaminyon nga to sa rapper nga si John Gutierrez. So, sa ka-vlog, nagkipaambit ni Jelay, natando kang emosyon sa iyang pamilya o pipilang kamahigala, sa iyang gidihang gipahibalo niya ang maong balita. Giisip sa sabi Jelay nga naman siyang kaminyoon kang John isip sinugdanan sa bagong kapitulo sa iyang kinabuhi. Dugang pa, may pili siya nga dili musulod sa bagong relasyon kung nagpabiling malipayin samtang nagpaabot sa maong annulment. Ang actress o vlogger nga si Donalyn Bartolome, usa sa mga suod ni higala ni Jelay nga nasaksihan ang labing lisod nga kahit mga higayon sa iyang kaminyoon. Nalipay usab sa maong nga balita. Mga kito nga kakifem ko itong balita ng show, pes nga itong kinato sa Mighty C ang alkaline-based na vitamin C sa ito nga D3 Bio DDX 500 DDX sa kito mix na kakapit ka na naga detox ka pa. Kini si K5 DV na tindog para sa kampiyon na balita serbisyo. Publiko Kalingaw sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
7: Balita Sports.
0: Sabtang sa itong abalitang sports mga kaki-5, Laing Alex ni Bungkag ug duha ka World Youth Records. Sa detalye hatod ka na ito ni kaki-5 sa Iril Detex 500 Rapa, i-K5 mo.
7: Balita Sports.
9: Sa balita na ito sa sports sa karong adlaw, Laing Alex ay naghimo og galan. Alex siya kawalikod sa International Weightlifting Category. Gawas kang Alex Ayala sa World sa data sa tinis. Sa Alexandra Ann Diaz, sa karong tulo ka balawang medalya sa weight class, o nakadaog duha ka world record sa IWF World Youth Championship dito sa Cali, Colombia. Agin si Adios Kapagbangkon sa gold medalist sa Tokyo Olympics kasi Hidilin Diaz Ranjo nakadaog ba world youth marks sa clean and jerk total events sa women's 48 kilogram. Si Diaz nakadaog 98 kilogram clean and jerk aron na mapapas ang 97 kilogram youth standard itagda sa IWF niyatong Hunyo 2025. Si Diaz na ganaw ko sa bagong total world standard niya 175 kilogram at mabuhak ang biyaging marka sa 173 kilogram. Ang weight leader sa Baga City na ganaw ko 77 kilogram sa stats at magkomplito ang 3 gold sweep sa iyang fit division. Ang balita sa sports sa tunay ganito sa Sport Biotics. K5 sa Iril, DTX sa 5 para sa kapag-aplita sa servisyo publiko, Kalingaw sa Negros, K5 News FM.
7: Balita Sports.
0: Alas 6:26 na mga ka-K5, bukutong naglangkob sa to ang DTX sa 500 Morning News Cup. May adlaw ka na itong tanahan, may butag, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga Lechoners, may butag. May butag usap sa itong sparring partner nga si ka-K5, Shara Marie Humilio.
2: Good morning ka K5 James, ug may buntag sa masuk ka K5 nato all over the world sa mga naminaw karon sila mga radyo ug naglampaw diri sa Facebook Live. Good morning.
0: Nato nga pagtibig mag adlaw may buntag ni Ma'am Elsa Sicula Villarrente, ingon man ni Sir Godofredo Balbo. Good morning. Og ni kagawa rito pero Florida sa may ayungon nga naka DTX sa Coffee Max.
2: Sir Emmanuel Almanzo, happy watching ang Tito Vlog and Ma'am Imelda Ligara.
0: May gutag usab ni Tristan Dagulay, Wilde Maputi og ni Ma'am Nelfi Ubanyana. Good morning.
2: Also to Ma'am Lourdesa Pitancho, good morning. Efren Azuwala and Sir A. Casho de Asa, nanglanta live from Isabela.
0: Alas 6:27 na mga Kaki 5. Pusunod ng 4 first portion kauban si Kaki 5 manager Bernie Cabusa.
2: Habang itin sa itong kuan, Rex Candos. Good morning, Sir Rex.
0: Extend Candos. Matapang. Sa'yo ni nga birada rin ba?
2: Wala man siya ron. Ay, unang, oh, manang sa'yo, Sir Bataro. Kawala man siya niya.
0: May kabaupod. At least, wala tayo record og 11 Mbps. Alas 6:27 ng mga Kaki 5 Maramigong Orange. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Kaki 5 News sa Palma, 97.7 Dumagate. Our CEO President, Tabusdok Rabel Oya.
2: Area Major Marfa, Bobanian, Naligan.
0: Atong Station Manager Kaki 5, Sir Bernie Cabusawa.
2: Kabarat po pika sa wakat, ang technician Kaki 5, Abo Dwayne Alport.
0: Dapat salamat mga Kaki 5 sa inyong pag-uban sa programang DTX sa 500 Morning Newscast. Kami laga po ng inyong mga batig balita. Nagahatod kininyo sa mga balita karuntak na ang kininyo obos ng alagad sa kahinan, Kaki 5 James sa D3 Bayo, Bando Hilo.
2: Okay, K5, Sharam Ray Humilio.
0: Para sa kapiyon ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
2: K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bayo.
10: Ako si Inara.
11: Tajud kayo ang akong blood sugar.
10: Ako gusto lang ng inom ang D3 Bayo 1 capsule 3 times a day.
11: Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bayo. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo.
12: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bayo. Bay, maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bayo. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
14: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
15: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang chat, Mag-Clinical Sport Biotic. Kabutod-butod ang chat, o wala mahilisan, Mag-Clinical Sport Biotic. Katapag sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang chat, Mag-Clinical Sport Biotics, Adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong nasuki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
2: Extend! Supplement for men!
4: Isang kapsula!
2: Tiltry Bio!
5: Ako si Dan, busa ka full-time law student. Mas sayon, og dali na ako ngayong Moria ang ako ang mga tulunan. Tungod sa Tiltry Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
2: Tiltry Bio! Ang Tiltry nga may Visio. Ang Visio nga may Tiltry.
1: Mapalit sa mga butik.
2: Tiltry Bio! DTX Coffee Mix!
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Lagi ko nagbatsag acid. Salamat, Gid. DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
10: Alas 6:32 na sa kabuntagon. Oras sa tugapon ka na to sa Mighty C, alkaline base sa vitamin C o gaditek sa 500 o gaditree bio.
11: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
12: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
10: Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamaturan. Kon sa bakak, giluiban. Sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kung sa hinagiban, gipasipadan.
12: Foro de los Pueblos.
10: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta? May buntag, good morning! Yeah! Welcome, nausa! Narigapon sa ito ang pagpanagumanuban sa ito ang tulumanon. Inyong tulumanon.
12: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos, nibay! Ning adlaw karon nga Merkoles sa pizza 8 na mga suking tingpaminaw ning bulan Japon Solyo Tuiga 2026.
12: Puro de los Pueblos.
10: Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamong tanan. Ako nang hinaot, kami nang hinaot nga okay, ang inyohang pagpanikay-sikay this morning. Okay, untang inyong nga kabuntagon. Ato ka mga kaigsunan karon nga mga mananagat, kumusta? Mga mangingisda, how are you today? Oh, mga mananagat, mga mangingisda, kumusta usab ang ato ang mga kaigsunan karon nga mga mag-uuma? Kumusta ang inyo nga abot sa kuan na pananom? No, nagdanga-danga na ra baning bagyong Bavi nga ang iyang international name Bavi, BAVI, mo nang Bavi. Di po pwede mga suking tigpaminaw himuon ni mong kuhan ka ng babes. Langit siya, Bobby! Dili, babes! Kanyang ihang local name nini, Inday! Oh, timing po kayo, Inday. Gilitis nga to sa Senado, Inday, Sara. Mane nga, ikumpiyansa. Mga mag-uuma, mga suking tigpaminaw. Kung pwede na maharbis, hinoon, layo-layo raman. Dito raman sa Luzon area. Dito sa Batanes, posible po gali ni mga sukintig paminaw nga dili mo landfall, pero magdalagya po ni siya mga ikala o ulan-ulan, no? Igo gihapon ta siguro dere. Kay ang Sambuanga area, igo-igo man. Muna nga, di yun magkumpiyansa. So kung pwede na maharbis, kana mga mangga ninyo, no? Harbisa na na kay... Huwag mangunta kabalo mga kaisunan. Tungod sa iyang kalapad ba? Tungod sa iyang kadako, tungod sa iyang kalapad. Super typhoon ba yan eh? Super typhoon niya mga suking tigpaminaw. Siyonan mo ang ihang gikusgon sa sentro 230 ngadto sa 250. So sayonan mo niya na. Error!
12: Furo! Delos Pueblos!
10: Ingon anak kakusog na mga higala. By the way, kinigapon si Kaki 5, Bernie Campos, kanon ni Mike TC, Detex 500, Detex Copy Mix, o ga D3 Bayo Kamusa.
12: Furo! Delos Pueblos!
10: What a life! Jepte Ronda, what a life! Spiridon Gantano, Dolino III, perte kusog na hangin, ulan na ganina kadlaon, Sir Bernie, mga 3 a.m. pasado. Oh, mayong abuntag sa tanan. Ni sa may kwan, gano'n nga ni. John Buenaventura, good morning, Sir Bern. Watching from Ayungon, Maria Salvi Carinal, Oga Oter Miraflor. Morning, God bless, Sir Burns. Detect sa Copimex Lami Kaya. Okay! Sa mga isyo nga itong atagad, oga pagtagad, dari sa ito ang pagkapanaguban-uban.
12: Furo de los Pueblos.
10: Ang first witness sa prosecution. Gi-present kagahapon. About man to sa kwan? About to sa grip threat? Anya, katong nadunggan na to kagahapon ang mga suking tigpaminaw. Huwag na to na to nadunggan na to pang milabay ng mga bulan. Ilan lang gi-authenticate? Gi-authenticate nila! Gi-authenticate mga kaigsunan! Pinagi kunuhay sa investigasyon atong first witness kagahapon. Parti taasa, no? Mauna akong giingon ng mga sukintig pamin na parti taasa, taas kayo. Oh, ang mga jabitison dito ng mga senador, mga prosecutor, o sa defense council ng mga sukintig pamin, no? Lakin hanglan, magdala-dalagin mo ganditribayo niya. O dili baka detect sa 500? Oo. Oh, pastilan na. Parti taas sa mga higala. Ano, ikaw magtanaw ka, kapoy kay tanawon. Kapoy yun kay tanawon. Pero ang saon to man. Humang yun ang proseso mga higala kay di man para sa regional trial court na pagingon. Eh, muna yung mag-ipirma. No, sige, cross-examine na yun. Pero sa impeachment court na mga suking tigpaminaw. Detalye yun. Ikaw nga magtanaw, mga higala, mga huyab na lang yun ka. Nagkadaiya nga mga pangutaan na mga suking tigpaminaw, pero supalpal yun kagahapon usap si Reza Hontiveros. Ni murag ka to yung pangutaan na, conclusion naman to. Yes, impeachable, mauni ulo. Palag kay mga kaigsunan si Escudero, palag po kay mga higala, spiya kay Tano. Ingon spiya, human na lang ni. Kumana na ninyo ay, 25 milyones ang gasto ninyo everyday. Sus, ka ng 25 milyones, inyo pala na ipamputos, simbako, gakin sa ito, mga igo, mga kaigsunan, das bagyo. Katabang-tabang kong tata, di ba? Rex extend, muna'y ganahan sa mga buhaya, kay budget na food, o ganaa kalamidad. Maubot sa Pilipinas. Pero sa di pa mga higala, sa Island tayo na ibina. Ato sa Nihuana, ang ato ang pagpanagubaduban, pinagi sa mga report sa ato ka mga kaubanan. Unahon ta, first honor ang bayawan. Public office is a public trust. Walay labaw sa balaod. Matod pa ni Representative Digamo. Samtang nagpanay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ka K5 Dundig Ludubi. K5 mo!
3: K5 News FM Live Report.
13: Niauhag ni Negros Oriental 3rd District Representative Janice Vallega Digamo ang kamahinungdanon sa patas na hustisya o pagwagtang sa personal ng mga favoritismo taliwala sa nagpadayong impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Kini ang gipahayag sa kongresista atol sa iyahang pag-guest sa tulumanong K5 Ronda Balita sa K5 News FM Bayawan kagahapong adlawa kauban si Station Manager Randy Coronel. Sa iyang personal nga obserbasyon sa impeachment trial gipahayag ni Digamo nga anaana sa bintaha ang prosecution human sa gipakitang ligod nga baruganan ni Lead Prosecutor Representative Jervel Luestro kinsa nagpahinumdom nga ang posisyon sa gobyerno o usa ka public trust o pagsalig sa katawhan. Matud pa ni Digamo nga ang public office is a public trust busa walay labaw sa balaod. Kun sayon alang kanato ang paghukom sa mga ordinaryong tawo, kinahanglan nga mas magamit usab kini nga anaa sa mga gahom. Bisan pa man og giingong usa ka numbers game ang impeachment diin, nagkinahanglan og 16 ka boto sa mga senador aron ma-convict ang vice presidente, gihimugatan sa kongresista nga mag-alagad gihapon ang tanan sa kalig-on sa mga ebidensya nga ipresentara sa prosecution aron makumbinser ang Senado og ang tibuok nasod nga nagsubay sa moong isyo. Dugang pa niya, malaumon siya nga magmakiangayon og mapatigbabaw ang kamatuoran upo sa pagdumala nga Senator Judge Francis Escudero is a presiding officer. Gikan din sa K5 News FM Bayawan para sa Furo de los Pueblos, kini si K5 Don Diglo Dove. Para sa kampanya nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM Live Report.
12: Furo de los Pueblos.
10: Alas 6:41 na mga sukinting paminaw. Maraming salamat po, Don Diglo Dove. Sa iyong balita dyan, from Bayawan City. Ito, Don. Salamat kayo, Don. Salamat, Don.
12: Foro de los Pueblos.
10: Mike, maabot ito tato karon, Don. Ang atong gipaabot. Sundang sa pikas kabahin ng mga sukintik paminaw, mga kakifay. Barangay Bagakay, adunanay, Bagong Health Center. Wow! Anindutay ni ay. Ah, adunanay, Bagong Health Center ha, ang Barangay Bagakay. Sa ato pa, pwede na ka, or pwede na ta dito makapa, pa-check up, kung gagawin ka, gilantan ka, problema, o gano'n na ba po kayo, nurse? Ang okay man ang nai, mga health center, okay man ang nai, mga hospital, pero napunong tayo doktor, doon napunong tayo nurse. Kaya itong i-check ka, kompleto siguro ni, Bagakay, ba, Bagakay, ba yan eh? Sa K5, Roy August Mustilio, eh, K5 mo!
14: K5 News FM, live report!
15: Mga residente sa Barangay Bagakay ng Dakbayan sa Dumaguete City makatagamtam na sa nindot ng serbisyo labi na sa panglawas human sa opisyal nga pag-turnover sa bagong gitukod nga Catalino Laredo Merto Health Center ni Mayor Manuel Chikiting Sagadbaria. Ang bagong health center sa Barangay Bagakay himutang kana sa purok mahigog maon o gilauman nga magdala sa mga importanteng serbisyo labi na sa medikal nga mas duol sa komunidad o magpaligon sa pasalig sa gobyerno sa syudad sa pagpalapad o accessible nga dekalidad ng healthcare para sa mga Dumaguetenyo. At also turnover ceremony, ipahayag ni Mayor Manuel Sagadbaria ang iyang sinsiro na pasalamat sa pamilyang Merto sa ilang manggihatagon na pagdunar sa yuta diin itukod ang health center. Dugang pa ni Mayor Sagadbaria ang maong donasyon gikan sa Merto nga pamilya magparayon sa paghatag og benepisyo sa dili maihap ng mga residente sa umabot pa nga katuigan. Sa atong suking tigpaminaw diya sa Barangay Bagakay, kanunaya pag-inom og Mighty C, ang alkaline nga may vitamin C. Is kay ang buhay, mag-Mighty C kanunay para sa Foro de los Pueblos. Municipal News, kinesika K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM, live report!
10: Alas 6:43 na mga sukintig pamilya mga kakipay. Salamat kayo, kakipay Roy! Samtang sa pikas, gabahin kapulisan sa Negros Oriental, niyawag sa publiko, dili magpatakag hatag o kasayuran nga, kuan ka na nga, dili tinood. At huwag panihatagan o kapagtagad karon kay nanatay ko an, same registration law. Ano pagkahuman, nalus-los na dahil nga balaoran eh. Ngayon, di matrix up mga suking tingpabilaw. Kanang nga, magsabwag o dili maayo nga mga balita. Sa may kapuslanan nini nga balaod na mga higala nga matiksan ta, mahulga ta, di gapon matrix up. Bitaw mga suking tingpabilaw. Sa itong nahitabo dito sa kano, kanang dias may siliman. Dato check sa si Kakipay Basay Rail. Yes, Kakipay Basay, i-K5 mo.
14: K5 News FM, live report.
16: K5 ang luwag sa kapulisan sa lalagigan sa Negros Oriental. Ganito magpataka o pagpost sa social media o pagkawag informasyon na dito tinuod aron dito magkapanik gato sa publiko.
17: Kaling ni responde ang kapulisan sa nito sa Silvania University ng gihulga o bomb threat batid pa ni Police Provincial Director Colonel T. Timar Alam, nga ang kapulisan sa Dagbayan Subagete, ang nagmonitor kini uban manawat nila ang nasangpit nga report na pinaagi sa email. Matutas ang kapulisan, base sa ilang nga pagsusi, nilitinod ang mga pipila ng mga lugar, pinaagi sa ilang pag-search sa ilang mga membro sa kapulisan, including sa basangkop sa Philippine Coast Guard o uban pang mga law enforcers. Matod pa ni Colonel Alam, nga kininga tanan, bungalan eh sa mga pipila ka mga tao nga naghimo o mga kasikas nga dili maayo.
18: Refrain from sharing unverified information or any fake news. Rest assured that the Negros Oriental PPO is had already handled those this pamphlet with
17: Panawagan gato sa kapulisan, gato sa publiko, nga kinailan alerto kanunay sa mga impormasyon nga ilapadawat via text, chat, or email. Alay sa K5 News FM, K5 sa real details sa 5 repet. Paas kami yung balita sa Revision Publiko, Kreo sa Negros, K5 News FM.
19: K5 News FM, live report,
20: Foro de los Pueblos.
21: Hello, 6:46 na mga suking tigpamina. Okay, unahon sa nato ni Manghigala. Ang pag-inom sa DTX sa Coffee Mix. So. Sige, kanan niya inom na. Higop na, higop. Pati labi agyo na mga suking tigpamino. Labi na dyan sa merkado publiko, ha? Building 1 to Building 10. Oh, kamuriya, ha? Pag DTX sa Coffee Mix, diri sa atos Dumaguete. Building 1 to Building 10. Og tanan nga mga merkado publiko, gikan Masay, padulong sa Kanlaon, DTX sa Coffee Mix. Oh, hapit na munindot na inyong merkado diha. Yeah! Diha sa Dumaguete. Si Baby, good morning nga kikipay ba, Sir Bernie? Mauguro ni nagalitik kagabi ni Sir Bernie kay wanay klaro ang balaod karon na. Okay, muliti mga suking tikpag na. Ang balaod nga way klaro. Muna'y pasangin lang ni Baby. Ayon si Extend. Si Rex Extend nga nanapusip o ni Gawas nga gapon. Si Attorney kinsa to Gabugado? Si Attorney Ligutan, Amando Ligutan, gikon po siya kagapon, giubo mo ito, gisipon mo ito nga, di na malikayan nga, doon naging mo gawas. Nga ito nga malabay nga adlaw. Gawas ang laway ni Kuan, Gerville. Nga kagapon, magyod na malikayan ang mga suking tigpamin ako. Anyway, bahala na lang, importante nga magdalang gimugpanyo or tisyo. Ikatong kang Gerville ang mga suking tigpamin ako, Attorney Luistro, Congresswoman Luistro, huwag yun siya kabantay nga, nagputi-puti na dias na plane. Niya, luod ba yung kitang naon? Jermil, ha? Pagkuan po kay babae, ba kang buha? Niya, lain kayo. Bisag laki gali, luod bang gali? How much more ang babae? Mga suking tigpon ninaw. Oh, Emilia Ligara, good morning, Kakipad Servants. Okay. So, onya mga higala, kining naitabo dito sa kuan, Senado, sa second portion ni mga kaigsunan na tumatagad o kapagtagad. Kay update man ta every now and then. Oh, karona na po. Tanaw na ito mga gala o kuto ba ni sila Bernice? Dari sa ta ni ining mga bamfrit. Dari sa ta mga kaigsunan ni ining mga text. Dari sa ta mga gala ni ining mga email.
20: Foro de los Pueblos.
21: Onya po di ay ang kining bagyo pong inday at huwag niya tagal ng pagtagad. Ang ato di rin karoon ang mga suking tigpaminaw ba? Nga, kung ano man ta ka ng kumpleto na naman tayo balaod? Di ba na tayo balaod sa kining cyber na to mga suking tigpaminaw? Cyber no? SIM pack. Katong SIM registration law.
20: Foro de los Pueblos.
21: Nanay, si Lacson manggali mga suking tigpaminaw may author nini. Oh, pero nga naman, why Dilayla? Nga nung mga suking tigpaminaw mga kakifab? Ha? Nga nung doon naman kahapoy di masakpan, di matris up. Doon naman gahapoy makalusot mga kaigsunan ng mga binuang mga higala diyan sa social media. Diha mga sukin terminal sa mga text messages. Diha mga higala sa ato ang private messages.
20: Foro de los Pueblos.
21: But may pasabot sa mga kaiksunan nga huyang. Huyang. Laylay. Way klaro mga kaiksunan. Di makatris up mga higala kining ato ang taga DICT. O kinsa nga ahinsya sa gobyerno mga higala nga mo'y mugukon nini. Sama ni DOTR o? Sama ni NTC? DICT ka? Department of Information Technology, mga sukinti Panginoon. Communication Technology?
20: Foro de los Pueblos.
21: Daghana kay mahasol. Para sakali, niyan itong nahitabo, mga sukinti Panginoon, mga kakipad dito na Pintas, may takluban. Ah. Nga, pagkasunod ng mga adlaw, mga higala, daghay, nagbinuang sa social media. Kaling mga hulga, yun, mga bomb threat. Sa'yo lang mo, mga higala, bomb threat, tinood o dili, mga sukintik paminaw. Di man na i-sit aside. Sa to ang kapulisan, labaw na mga higala sa mga establishmento, sa mga propiedad, sa mga agency, mga eskulahan, o guban pa mga kaigsunan agency, hain siya sa itong gobyerno, di sila pwede mga higala maingon nga binuang.
20: Foro de los Pueblos.
21: Di ba, Cedric Chan, Barangay Bagakay, like sa Tanom, Bagakay, ang nagpuyo ani nga muhangad sa langit. Sa ni Cedric, yung mong gikwano, kasabot yun eh. Bata pa, mudungo na sa yuta kung magulang. Kaya pwede kang Cedric Chan kay kung pwede niya ganang duko sa yuta hangad sa langit kay baga kay pilay-pilay. Ay, may tama nga suking tipa, binaw? Wah, sus! Dunay na pailag kaso, dunay na pagkawas sa Guaran Dumares, dunay na nga priso, pero target kayo nga cyber libel. Cybercrime, Cyberspace Act, mga suking tigpaminaw. Pero kini mga hulga ba? For example ako, palit ko dito galaing nga simpak. Oy, si Kakipay Brandy Estrellado. Good morning, Sir Bernie. Miss you. Ah, bako pagali ko diyan. Niyan to nga milabayang bulan. Birthday sa imong anak. Miss you naman dayon. Dito kakipay paran sa Estrellado. Good morning. Randy Litson. Estrellados Litson. Yan napitas may bagay. Oh, bagakay naman ni ila de. Hindi na bagakay ni ila. Kung ano ni ila. Kanang hunub. Oh, hunub na nila. Hunub.
20: Foro de los Pueblos.
21: Si Elni Bo Perolino. Good morning na Sir Bern. Oga attorney. Watching in Bulibulihon. Proctress Mabinay. O niya to si attorney sa second portion. Pone siya mga sukin ti Pamino ba? Nga nung pagbida? Nga nung di limasakpan? Nga nung di madakpan? Oh, ang kapulisan na ito mga higala. May nga naman, ngita pa tagibidin siya. Automatic na yun na. Tanaw ni dito. Eh, kay, di ba dili ta makapagawas karo ng mga sukin ti Pamino? O ga, kanang nga simpak, kung dili maristro mga higala, di man para sa una mga higala nga, palit lang kaga simpak ng mga sukin ti Pamino. SIM card, mo'y gamito ni mo to sa pagpanghulga, pagkaman, labay na yun. Adi na matris up. Pero karon matris up naman, nga naman eh. May ngog email? Eh, sus, sabot na lang email niya.
20: Puro de los Pueblos.
21: Ma'am Arlene Ausan, good morning Ma'am Arlene. Diyas mabuhay, kumusta si Kapitan Alan Ausan? Si paring Kapitan Alan Ausan, good morning. Og sa tanan ng mga kapitanis, diyan na Pitas, may Santa Catalina, good morning. Kung bang good ka na nga, buti masabot ba nga, natin balaon, o niya, mabinuangan na dayapon, makapanghurga, asa man kipagi, sa email, sa messenger, sa text, kamo na'y bahala niya, naonsaonin niya na pag-trace up. Kaingon ko ba mga suking tigpaminaw, o ganahadlok na niya, mohimo o mga hulga-hulga, kay, bisan kami mga kaigsunan, susceptible kay minining mga hulga. Hulga on me, bantay kay ni gawas ni mo. Anya, di ni mo matres up, makuan po kami nga, adik ni tinuod, pero daghan na ba yung ipanghulga nga gitinuod po. Muna diha mga iksoon. Pero hulgaon mo nga, alik mo na rin kay Dunay Bailey, ha? Okay rin, hulga, invitasyon, okay rin sa mga hinana. Wah, kinsa po yung manghulga na mo. Rekskando siguro mga kaiksoon, nga ito hulgaon gito kay... Pero di naman po ito kuyawan, bisag kapilito hulgaon, kinaon ang hulga ito. Ma'am Joy Pry, good morning! Ma'am Joy Pry, dadapita sa may look, Sibulan. Morning, Ma'am Joy Pry! Ang pinaka-beautiful, dadapita sa may look, Sibulan. Yeah! Stand by on the second portion with Attorney Ronel Di Palubos. Pangalan sa mong CEO, President, the generous bossing, Dr. Meloy, Area Manager, Mayor Pepo Banyaligan, Picas Lawak, Abudin Ulpus. Kinigapon si Kakifay, Bernie Campos, Kanonay Gamaitis, Detex 500, Detex Copimix, D3 Bayo, Kabusaw, Paras Kampiyon, Gabalita, Servisyo, Publiko, Kalingawan, sa Negros, K5 News FM,
20: Foro de los Pueblos.
0: K5 News FM, sharpening the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
22: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
24: Ako si Aying. Galabad yun ang atong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
25: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
26: Ako na sab si Dr. Mil Oihis. Guta na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
25: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga anong dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
26: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
25: Ako dok mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud ga paubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio, maoy ga paubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod ang gapaubos sa imuhang LDL o gapataas sa imuhang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
26: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay o dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
25: Oho. Unya, iya kiningi paubos ang stress atong atay.
26: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imo ang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
25: Muni gwapo.
26: Ang imuhang active immunity o passive immunity, kunaw na sa D3, muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil, muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
25: Wow.
26: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
4: D3 Bio.
27: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
26: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang didto ang pulis aron magunsa, aron magrecord na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
25: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
26: Kung sa military term pa, Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya'y mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 bio kay kung dili nimo na imnon wala joy mahitabo.
25: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 bio ug wala sa plain D3.
26: Mao na'y kalahian kung gainom ka og D3 bio over plain D3. Kay ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 bio, imuhang immune system og cellula. Kanindot jud kung kita ga D3 bio. Muna Sir GP, nga D3 bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 bio. Dili man jud basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
25: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
26: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
25: Ayawg abusoho.
1: D3 bio!
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga balita.
1: D3 bio! D3 bio!
6: Health News!
7: Herbal Products ba ang inong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center nimutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblacion 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Federal. Ug anaasa kini sa Balangwan Building, sa Sanusa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
8: Hamara Herbal Products Center. You're one stop. Herbal shop. Inside.

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: DTX Coffee Mix.
4: Gusto ko na.
3: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Pagay si Shella Grace Mendoza. So, na-permit ko gapang luya ka ng murag kape kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. O so, pag nakainom ko ang pambala, ako dito akong pagpasalamat kung kayo hinsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglayan akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o may PC. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa may PC kay epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C, mabalik sa mga butika.
9: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
10: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup, araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
10: Memory Advanced Syrup.
11: Sporbiotic, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Gina-tap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend
14: Food Supplement for Men.
15: Step into the new world of creative t-shirt printing.
16: Step into ads as t-shirt.
15: Create your brand.
16: Create your design
15: on t-shirts,
16: polo shirts,
15: full sublimation shirts,
16: DTF,
15: embroidery,
16: corporate giveaway,
15: and more.
16: Ads as t-shirt
15: printing.
16: We customize.
15: We design
16: right
15: for your lifestyle.
16: Ads as advertising.
15: Call now
16: at 0967-044-3933
15: or visit
16: at Luxin Heritage House.
15: Luxin,
16: corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City.
15: Also check out
16: Ads Advertising
15: for posters,
16: invitation cards,
15: tarpaulins,
16: indoor and outdoor stickers,
15: signages,
16: acrylic build-up,
15: stainless,
16: brass,
15: neon signs,
16: and more.
15: Ads Advertising,
16: located
15: at Silliman Avenue,
16: Dumaguete City.
17: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. O pagita si Jonah Lisa. E sila naghatag og

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps.
1: Lig-on, tipid og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita. Kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete. Available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Prones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Trap Side Swap pang-negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Cebulan, Negros Oriental, few meters away from Cebulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
2: Nangita ka ba huwag makalingaw ng exciting sporting events? Ano na tayo regular nga gidaring nga gihimo sa Cebulan Cockpit?
3: Cebulan Cockpit!
2: Matag-Biyernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
3: Cebulan Cockpit!
2: Tapok ang mga participants alang sa usakang likon nga makalingaw nga kompetisyon.
3: Kada Domingo,
2: adunay special nga fixtures nga 3 wins and 3 nga mas makadugang pa o excitement sa maong adlaw.
3: Cebulan Cockpit!
2: Ano na pa'y dugang pang mga pa-premium kung sa pa'y imong gidugayan?
3: Cebulan Cockpit!
2: Para sa detalye o registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. Okay, kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
3: Cebulan Cockpit!
2: Si Chukan Daolo, San Antonio, Cebulan.
3: Cebulan Cockpit!
2: Lamok na bay!
3: Cebulan Cockpit! Ang Cebulan Cockpit adalap sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pa nga suit sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Cebulan Cockpit!
4: Bisita na sa Cebulan Cockpit!
5: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, Super Tile o Tile Roof Decking o Spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs.

0: Eats. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete Area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
1: Mahilig ka ba magkanta? Bikanta ka katungod in love ka. Kaha inspired. Ani ana ang lugar na pwede ka makanta kung murag walay naglantaw ka nimo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Kung nasa imbat ka na, imong pamilya, o kaha inpinalangga kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o nga doon na pa'y happy hour. Pagkalingaw ngayon sa Kanta Haray Family KTV.
2: Ikumot-kumot.
1: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig ni mo, karinat na sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Piatti, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday, only at Kanta Haray.
3: Dietary Bio!
4: Ako si Nita Gandalaw na ay Edley Stone. Dako ka ayong tabang ang Dietary Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio! Ang Visio ng may D3! Papalit sa mga butika! D3 Bio!
5: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix!
7: Papalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic immune sa doktor. Ubusahay kalipungon ko o aduna pa'y matuhaong itong mga lagumba sa akong panit. Umiingon ang kong igagaw nga, sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Sige na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw, naumpungan na dyan akong dibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagum-lagum sa akong panit.
3: Mighty C! Mapalit sa mga butika!

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
1: Alas 7:20 na sa kabuntagon. Oras sa tugapon kanato sa Mighty C, ang alkaline-based vitamin C detect sa 500. Pinaka-epektibong tambal, binanay ito nga tagas na kay inyo nga sugar diha. Padong pagka-diabetes, detect 500 ninyo. Detect Copamix, nakakapika na nakadetox kapag sa to ang D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At umalik ko ng mga kakipay mga itong oras, alas 7:21.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamaturan, kun sa bakak giloiban, sa panaghiusa, kun sa panagbahin-bahin gihulgan. Sa hinagiban, kon sa hinagiban, gipasipadan.
3: Foro de los Pueblos.
1: Maing buntag pag-usap mga kaki-five. Good morning mga ka-foro. Kamigapon ang inyo ang kaki-five do. Kinigapon si kaki-five, Bernie Campos, kanunay gamaiti si. Detects 500, detects coffee mixer, get D3 Bayo Kabusa.
4: Bulahan ang tao nga wala nagalakaw sa tambag sa mga di-Diyos no, ni nagatindog sa gyanan, sa mga malauto ni nagalingkod sa lingkuranan, sa mga mayubiton. Mga ka-K5, maayong buntag. Inisigaw po ni Kabus, galagad sa kahanginan ka-K5, Attorney Roner, kanunay naka-detects 500, detects coffee mix, D3 Bayo, Oogs 4 Biotics, Deep Halobos, Webotag, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok Kalibutan!
1: Tibuok Kalibutan!
4: Yeah! Tibuok Kalibutan, di matabang.
1: Tibuok Kalibutan, di naging matabang.
4: Di matabang.
1: Tibuok Kalibutan, DTX ang tanan.
4: DTX, go fix!
1: Kay, lami lagi kaayo.
4: DTX, go fix!
1: Labi na! Isagol sa puto.
4: DTX Coffee Mix.
1: Unya, imo kong gihatagan.
4: DTX Coffee Mix.
1: Ang usa ka sa say kadali na hurot na ngayo si Tantan.
4: DTX Coffee Mix.
1: Dito ay.
4: DTX Coffee Mix.
1: Higop, higop, higop, higop.
4: DTX Coffee Mix.
1: Randel Pampilo, good morning. Morning, Gregory Ligardi, good morning.
4: Tiruda, what a life! Di matapa.
1: Hotel Miraflor, morning. Morning, usap gato ni Edwin Prus. Good morning, kaninyo, tanan. Isa pa ni, oy, si Floro y Gloria Amancio.
4: Floro y Gloria Amancio.
1: Good morning, mga kaki-five, Sir Burns, o gato ni Ronil.
4: Di mataba.
1: Pare, Edmar, tata, bigay, pare! Derpita sa may Santa Catalina, konsehal. Og si pare, Kukoy Noy ko, pare! Oh!
4: Yeah! Si Bayang Carvalho, pare!
1: Pare, Bayang Carvalho. Uh-huh. Og yan si Edward David Lahot. Oh, pare!
5: Lame kayo!
1: Ha?
4: Di na siya mo konsehal?
1: Hamot lang. Depende sa mga tao. Depende rin maguna sa mga tao, Terrence.
4: Depende sa mga tao.
1: Mudagan gali kay konsehal. Konsulta ang mga tao daan. Dili kay... Dagan ra kag imo nga sa imo rang kabubuton nga kusog ka unya ang mga tao wa na di ay. Pag moingon ang mga tao, dagan, dagan dayon.
4: Dagan.
1: Pero kung sara ka tao moingon sa usa ka barangay, ayaw kay ulo-ulo. Pero ubay-ubay na galing ang mga katawhan. Diya sa mga barangay nga moingon, dagan, dagan dayon.
4: Dagan.
1: Oh,
4: pero madugmo.
1: Oh, aron ma, mo. Diba Roslyn? Bitasyon, morning. Ay, good morning, Dani. Day Ima Binoy. Dada Bitas, may magatas. Day Ima, morning.
4: Day Ima, yeah! Oh,
1: morning ka ninyong tanan. Alas 7:25 na mga gala. Dari sa ato ang pagkapanagubanuban. Kaya alas 7:25 naman, ato niyong pakuanon be, ato niyong paminoon be.
3: Bernie Kabusaw, ug Attorney Ronel De Palobos, sina matabang sa Foro de los Pueblos.
4: Dinamatabang! Dinamatabang ang kabuntag. Good morning, morning, morning sa itong mga kaigsunan sa kabukiran, daplin sa kabaybayonan na itong mga palangga, mangungumag, mangingisda. Good morning, morning sa mga public market. Nga Luis Namino sa K5 News FM, building 1 na sa building 10 sa Dumaguete City o sa tanang mga public market. Kumusta itong mga sukintig paminaw sa nagkina mga establishmento, kananan, pinitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan, naminaw na ito sa mga sakyanan o sa ilang mga panimalay. Morning ninyong horo.
1: Good morning!
4: DTX Coffee Mix! Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX 500, pinaka-epektibo sa pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar. Mag-DTX 500 na, DTX Beauty Soap. Pampahamis ni ating ni Kuya, ug syempre ang kontra pamaol nga DTX Liniment Oil. Mighty C, alkaline-based vitamin C, pampaligon sa inyong mga immune system. O para sa inyong mga kabataan, may TC syrup D3 Bayon. D3 nga may VCO nga may D3. Pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan. Klinika Day of Fresh. Para sa puti o gumot, gaylok, mag-klinika Day of Fresh. Para sa swabbing a digestion, mag-klinika Spore Biotics. Siyempre, pang matagalan extend food supplement for men. Mga produkto mapalit sa Hamara Herbal Product Center. Naimutang sa Palawan Building, San Jose Street, ning Dakbayan sa Dumaguete. Nahapod sa Maratanay, Ugshaton, Sergi Alternative, Bayawan City, Ugimze Pharmacy, Public Market. Bakong mga produkto sa Klinika de Alternative Medicina ni Dok Ramil Uy.
1: Mapalito sa mga mga sukinting pamilang mga kaki-five kang kabusi. Aleger Alhong Kulada.
4: Kabusi! Shout out sa among kapitan, Tata Pantoha, gikang kagawad, Floro Gloria Mancho. Dihi matabang.
1: Aleger matabang. Kabusi! Aligir alon kulada. Mapalitan nga to kay mga products na turns. Kang kabsi.
4: Morning sa mga proba.
1: Proba.
4: Probaso.
1: Probaso.
4: Ang proba. Abi Dumaguete po da, mayong buntag diha.
1: Abi.
4: Na sa basketball.
1: Abi Maria.
4: Abi.
1: Abi.
4: Association of Basketball Enthusiasts.
1: Pangga member da si Judge.
4: Oh, GP. Judge GP.
1: Abi ni Mugdaog.
5: Lame kayo.
4: Abi Daog. DDI.
1: Abi Pil di Daog DDI. Ya na mapalit ama akon. Ya mapalit. Mo kon pud sila. Tons mo inom pud sila detect ko permit.
4: Ay syempre, kakusog ni manginom mo mga detect ko
1: permit. Si GP, si Judge GP. Mainom na.
4: Inom na kapin na extend.
1: Si Judge GP. Pero di na siya mo inom niya nang mga binubino.
4: Ha?
1: Kinagmay.
4: Wala ko kabalo. Una ko kakita niya sa una.
1: Kusog.
4: Kusog na. Karon wala na ko kabalo kay kuha naman ako naman kay Syagtian.
1: Ngano na to? No kanong. Di pa sa pag do na manggi uban banga. Kanang nga mainom ana ni pagkaman mundang.
4: Mundang.
1: Pusla na mainom diretso diretso na lang.
4: Ito matay.
1: Di po di. Matay man gapon tao pero do na uban nga kanang dili mainom. Nya pagkatiguang, niinom na.
4: Ano ba?
1: No.
4: Napoy uban nga mainom, pero pagkatiguang, mundang.
1: Mundang?
4: Kaya na may sakit.
1: Kaya na may sakit. Mundang nga, ang nindot yun, hindi na lang mainom.
4: Hindi na lang.
1: Katong magmakasugat, mainom mo tubig. Inom tao ka mga vitamins.
4: Inom mo, detox ko, Pimik. Iyaw mo inom anang makahubog.
1: Iyaw, kay... Ituyo gali na aron nga. Mahubog ka, mainom pag yun ka. Nya makakuan po na siya
4: turns magbuyod-buyod sa imong lawas.
1: Nya bad po na siya sa self. Bad na siya sa self.
4: Self.
1: Og sa imo po nga kuan, sa imo po nga business.
4: Self, business.
1: Business. Nya bad po na siya sa yours truly. Yours truly. Bad po na siya sa kuan sa kanang mga work nimo.
4: Yours truly.
1: Okay, ang imong work ma kuan hamper man.
4: Maapektuhan.
1: Maapektuhan man.
4: Dili nakakatrabaho tarong.
1: So ang ato na lang imong turns para sa kasayuran sa tanan. Ang atong imong na mga sukin tik padno. Kini.
4: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Oh. Unsay nga sa DTX Coffee Mix nga wala sa uban. Wala sa ubang kape.
4: Wala sa ubang kape.
1: Ah, tag-antag-an tabe.
4: Chia seeds.
1: Chia seeds. Wala na sa bang kape. Ang iyang color, ano saan color ini? Brown? Ha?
4: Brown.
1: Ano yung katong ko sa itom? Hindi, tumayo.
4: Hindi, tumayo itong itom.
1: Mga sukin, tipo,
4: minaw. Makalagom po ito.
1: Ha?
4: Makalagom.
1: Makalagom. Makalagom to sa imong heart.
4: Napagi ang palaya, Lids.
1: Napagi ang palaya! Lilion na ito ni ang palaya.
4: Hindi, di sugar, sugar cane.
1: Di sugar, sugar cane!
4: Nahin yung kape, ana.
1: Wala.
4: basigang inyong kape kuan. Katurang mga dahon sa kuan ang naamangga.
5: Ayaw. Ayaw na kay kuan kanang delikado na.
4: Basig dahon sa utot-utot.
5: No, sos. Ang kuya anak kanang makahiya.
4: Makahiya.
5: Ayaw na. Ang importante bito mga sokintik pabilo. Naa naman eh. Nani kang aliger. Nani sa hamara. Nani sa mga parmasya. Nani diri sa tuwang nga simbianan. So anhin na mo diri mga higalaw niya. Palit na mo niya, di ba? Kapitan. Kapitan Tata Pantuha o kagawad?
4: Floro?
5: Floro?
4: Makakita pa mo ni Bernie o anhin mo diri.
5: Kita pa mo na ako. Makapapicture pa mo na ako, Char. Oh. Makakita pa mo ni attorney.
4: Nagiingong sana, oil.
5: Sana, oil. Oh, okay na ako karon to. Insert ko ron.
4: Okay na tayo. Wala naman nagay ka na bantayan pa nga. Wala ka sa'yo.
5: Asa?
4: Online.
5: Pati sa'yo, hana ko. Sige na lamang. Gusto na lamang. Ato na lang nawaton. Gusto mang galing. Ang desisyon sa Osgado.
4: Ang desisyon sa mga senator judges.
5: Alas 5:30 tayo na.

0: Ato na po na mga ka-K5 sampayan ang kinabuhi ni Tip-Tip o ni Pit-Pit
1: Pit-Pit
0: o ni Dip-Dip. Dari lamang sa ato ang programang From Bernil with Love.
1: Why start?
0: Adlong na Merkoles. Daghan na kayo na appeal ato ng mga kuan, mga characters, no? Daghan na kayo ga role si attorney, pero derita mo focus nilang duhana ni Pit-Pit og ni Dip-Dip sa dihang humana sila og pangaon.

0: gibati mo.
1: Mao ni ako nga gibati bitaw pitpit. Ya imo.
2: Ano dep?
1: Sige na lamang to, katong daghan kayo daghan kay kagakuan karakter.
2: Ano dep?
1: Ang ako lang utak ba?
2: Ano dep?
1: Nagpabilin mangkod ko karong edad na ako 51 na.
2: Ano dep?
1: Unya pila edad galit nimo pitpit?
2: Ano dep?
1: Pet.
2: Ano dep?
1: Murang ni bungol si kung nibayhan na masok itik pa na pet.
2: Ano dep?
1: Na bungol naman eh. Humana ka kaon og dagko kay nga tempura. Pitpit!
2: Ano dep?
1: Kasi una, kasi una, kasi una.
2: Okay.
1: Da.
2: Ano dep? Nani nang musik mang kadi?
1: Kanina na ko sige pangutana ni mo. Hindi ako.
2: Nagutana buta ko nga no.
1: Sige,
2: ano ka mangutana?
1: Sige ka nga no nga.
2: Ano ba ni? Ano ka mangutana ng pila kong edad?
1: Lagi nang
2: ano ka mangutana ng
1: buta. Nakadungog mo na ka. Ano may pamakagano dit?
2: Ano galing ng utana ka?
1: Nakadungog ka pila akong edad.
2: Sige tayo uno, tagulang naman ka.
1: Sige, bachelor.
2: Bachelor? Oo. Unsa na sirit? Liner?
1: Serious liner? Ikaw pila na edad ni mo?
2: Uy, di na pwede mangutana kang edad sa babae, uy. Ano kay batasan?
1: Pero ako
2: wala may batasan. Wala ba man batasan ang laking ang mangutana kang edad sa babae ko?
1: Tagal-tagal-tagal-anon lang.
2: O, di ko.
1: 22?
2: 22?
1: High or low?
2: Low.
1: Ah? 19?
2: Low.
1: Low.
2: Low imong gisulti ba? Low pa ba?
1: Lo?
2: Lo nang imong gisulti, dapat high.
1: Ah, lo akong gisulti, high. Ah, 25?
2: High.
1: 27?
2: High.
1: 258?
3: Gabi inga.
1: 32 na dahi ka.
2: Unsa?
1: 32.
2: 32?
1: Oo. Bitaw, kanang niya.
2: Kulang na bang kawit, 51.
1: Bet, hapit na rin mo hapo, no? Niya, manguli na rin mo.
2: Manguli, nabitaw mi kay si Maritis o si Bruna, kung ano, nagdali. Si Jane po, kay ang iyang anak ko, no? Wala pa katotoy.
1: Kauban mo ni Ma'am Joy Di Paling? Di ba? Dito ka sa North Pole?
2: Ma'am Joy Di Paling?
1: Oo, sa North Pole. Mga ang mangumprahay niya ko, mga tanan, mga lamas.
2: Ma'am Joy Di Paling?
1: Oo. Kanang taga-isa ko sa imo number, ba? Kay, alanganin na kayo mo, bisitar ako ni mo, ugma.
2: Tagaan ko ni mong number sa square 3?
1: Dili, mo na itong 258 ganina, ha?
2: Ano ba ito? I-maintain ito? I-maintain ito, pila ka lang.
1: Ba, taga-isa ko sa imo number, ba?
2: Ha?
1: Mamuning to moy 7489.
2: Ay, nakabalagi kay number na ako. Basta may kahatag ni mo.
1: Sige, kay, basta, ugma, magkanta, ugma ka ng, ugma po, sorry ko dito, matuk ko sa North Pole, matuk ko sa North Pole.
2: Bahala ka.
1: Ugma ini, kay matunay sa North Pole. Nanapod dito sa ikuan. Nanapod si Ma'am Joy dito.
4: Nanapod si Dondon.
1: Dondon dito. Telepon ni. Pit-pit! Og si? Dip-dip! Pero ato sa i-check ka, Trent, sa hindi pa hawanan sa nato ni ang ato ang mga programa dari.
4: On the spot! Bon Dips! Naka-on the spot!
5: K5 News FM Live Report!
6: Good morning.
1: Ah, asa man lang be asang
6: din sa mutong asa ni nga
7: mutong sa nga
6: batinggil mutong Patinggil pa dito lang, dalisa ka.
1: Di lagi na, motong, patinggil lagi na.
6: Ah, yes, patinggil pa na. Okay, si ma'am na, gandespre, oga. BTX, Kope Mix, ah. Sama sa kanila, pila may marot na yung kabaks na yung ma'am. Sa kapak. So sa kanila, oh. Okay, so. Kasi ba, bayan kita yung alam niyo, ma'am?
0: Ilin, Ilin, Ilin.
6: Ma'am, Ilin. Nga nag-display o gatitx Kope Mix. Open maka mag-open dre, ma'am.
0: At 4, okay na.
6: Until ka gabi.
1: Ang samay, kaya mga display diha, ang samay kusog. Kuan diha, ha?
6: Ang samay kusog yun dre, ma'am, kaling mga puusaw ni. Ano?
0: Panako.
1: Panako.
0: Panako.
1: Panako. Panako.
0: Hmm?
1: Kulay. Wow!
6: Kung pinto mo lang na malutay, makita dre, makusog mo ka. Kaya,
1: tanaw na ko doon, kompleto man, oh.
6: Na, nasa frutas ka kaya pala, nasa avocado, napot siya saging, na yatis.
1: Magpalit ka diyan sa unahan o kilaw nun, or sugo nun, na. Diyan na lang ka magpalit sa iyang kuhan. Diyan na lang ka magpalit sa iyang mga panakot, oh.
6: Bakit naman po, kuhan, Dre, isda. Oo nga. Pwede po ka magpalit po, Dre, sa lagaw sa isda.
1: Wow.
6: Po,
1: okay kayo!
6: Okay kayo nga. Napot siya, Dre. O ginagawa mo na pe, napit siya eh. Yung haka, box na lamang. Ako siyang delivera na. Kaya rin siya mahago.
1: DTX
6: Kutulix.
1: Oh!
6: Salamat kayo, ma. Ma'am, salamat kayo. So, kay Kiko Bela, ato po na nga, masalamatan usap sila. Kay, dugay na po din silang naminaw na to. Ngayon, kaya ato po na, naundas pa kan mismo sa tanto na tong surbo-surbo dere, nakita ko na to na naminaw sila, ha? Nakaunagbab ko ta. Muna ay atawasin nila. So, kanawa nga, tebe ba? Kisa itong mga rin sa Batinggil. Ah, naandan muna yung mga rin sa Batinggil eh. Nana tayo display rin nga isa. O tanon, ah, baga na kita mapilihan rin na pita.
1: Layo rin na siya sa kwan? Layo rin na sa Morningstar?
6: Unahan.
1: Ah, unahan.
6: Unahan ay talay sa SDR, kay Kegobern. Last year to speak as well. So, muna yung rin niya.
1: Okay.
6: So, ato yung ito, gumawin si Ma'am rin kay Kegobern o si Raul. Okay, ni palit ang butong ito rin.
1: Oh.
6: Okay, so nada patrol, nadala rin patrol. Og sila nga Ma'am Joy, okay. Si Ma'am Junil, og si Ma'am Rosie. Ah, salamat kayo
1: sa inyo. Ma'am Joy Pry, good morning.
6: Boss Edie Tagalog.
1: Boss Edie.
6: Good morning, Boss Edie.
1: Sila si Norberta, sila si...
6: Limuel.
1: Oy, gari ka gapon di ay. Oy, belated kung di ay happy wedding anniversary ni Liling Tubog og ni Junabil.
6: Liling
1: Tubog sa Moro. Dari kagapon sila, nagpalit si Junabil og Extend. Anya, si Liling po, nagpalit po og DTX Kope Mix. Belated na pa-birthday. Belated na pa-birthday. Belated wedding anniversary ni Liling Tubog og ni Junabil. Dari sa may...
6: Kalabnugan.
1: Kalabnugan. Okay.
6: Okay, so, murot pa ka kibabin na. Alang sa Foro Deliverables, ilan yung kakita ng Dips niya na external food supplement planning para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, kalingakan sa negos. Kipag News Japan.
5: Foro de los Pueblos.
1: Good morning po din ni Junior Aranas o ni Mama Rivik. Okay. So, alas 7:41 ng mga sukin ng Paminotron. Ang nahitabok kagahapon, ito ning himay-himayon.
4: May-himayon?
1: Si Attorney Likutan?
4: Ligutan.
1: Ligutan!
4: Amado Ligutan.
1: Amado? Hmm? Batanon pa no? Edad na po siguro ito siya mga 40 kapit.
4: Murag...
1: Mga 50 hon?
4: 50 hon na dagat.
1: 50 hon si... Amado! Mm-hmm. Og si... Kalilong!
4: Kalilong ang NBI man to.
1: NBI, si Kalilong.
4: Katong sa Narbasa.
1: Narbasa?
4: Ahead na ako 1 year.
1: Ha?
4: Ahead na ito na ako 1 year. 2016 man siya nga ba? Ako 2017.
1: Ahead siya, 1 year. Pero may istorya siya, no?
4: Pariha, gidae may. 2016 man ko nga ba? Pero...
1: Anak man to siya ni Kwanday, Narbasa?
4: Anak to siya ni Narbasa.
1: Justice?
4: Na, katong senior partner, anang Forton, Narbasa, ito itong usang apelido nila?
1: Di Palubos. So... Ano sa may tanaw ni mo kaghapon na, Trins? Kuan ka nang, sa ako ba? Kanabitaw nga, ang gipang play dito tanan, ato naman itong nadunggan.
4: para na ako, galatong gawin na hapon. Hindi, may gi. Kuha na to. Wala man sila na-prove
1: gahapon. Ang mayo, ang mayo. Ang mayo dito. Kato na mga abogados prosecutor. Sa prosecution. Kabalo-balo po.
4: Oh, kabalo mo ngutana.
1: Oo, oh, kabalo mo ngutana. Ang ayo, niya. Murapog.
4: Kagabasa man siya.
1: Murapog si Kuan. Murapog siya midya man, no? Dako kitigog, no?
4: Niya iya po kung inay-inay
1: yun. Modul.
4: Maalang-alang itong ma-object, eh, binahumana, wapa
1: diyan. Eh, niya iya po itong palaguton sa iyang tingog. Palaguter man to. Niya, si ko na rin, tagning kay tingog, para sa akong tingog yan, katulad, dako kayo, niya katupo nga sa dipinsa, dako po kay tingog. Pero ang tingog, ito nga dipinsa, paan mo matir maguna? Turns ka na nga, the way ka nga, mo istorya, imong tuno, mo matir maguna sa kaso. Para ni
4: kinang lan klaro moro man importante
1: kapos dilito may dosa nga binugoy
4: klaro yeah. Objection klaro
1: oh di ba kinain mo yung ice cream ana putong babae sa unang hindi kinain ininom ato mga inala ba opa opa ta kita ga show down jud nga kanang ang mga spectators na kita nga namin nga makakatawa.
4: Oh, wala pa
1: eh. Serious ba?
4: Lawyer, puro serious.
1: Ang kana maka, amot, si Dilima, serious mo ni.
4: Puro man na serious.
1: Si Kapunan, si
4: puro
1: Jerby.
4: Puro man na serious, wala may mga...
1: Wala man, puro man. Si Chil joke no? Huh? Samot. Nagpa-BP mga doon si Chil. Pagkahuman, nagpa-BP. Oh, BP. Blood pressure. Eh, ang nga ko nung dugo, ni Saka, ni Naog, mura ko nung sa nanimik, mura po ko nung sa nahiblog. Samot na hitabo, kagahapo ng mga sulkit, ikpaminaw, papugihay. Papugihay sa pangutana, papugihay po sa kuan na objection. Ano niya?
4: Dito na pula ng mga tao sa objection.
1: Overruled.
4: Objection!
1: Lang-alang, dili siya mo, kuan, dili siya mo object nga, nakapaniud to, baya sa kagapondungan ni Vice President. Pero katong tanan na mga sukintig paminaw, nga, nakita na to, nadungog na to, kagahapon to. Kuan na lang to, authentication na lang to.
4: Authentication nga. Po sa, kuan, katong pag-copy, Gikan, digital copy.
1: Ah, digital to, copy.
4: Sa katong video.
1: Hmm.
4: Oh, nga tinood yun ni siya, ako'y nag-record ani na itabo
1: siya. Ako'y nag-record.
4: Pero huwag mong lantawan, wala man. Unsa may na-prove to. Katong hulga.
1: Hulga.
4: Wala nga to kay, may mag-ingon, patsyon tikaw, ang ingon. Patya sila kung mamatay ko.
1: Munay.
4: Muna.
1: Munang misleading kagahapon nga pangutana katong prosecutor.
4: Oh, munang na misleading kay giunhan man niya.
1: Patayon, patyon niya. Wa may igi mo na kung.
4: Oh. Di usap na siya gi kuan siya to for misleading, gigikan. Katugong nag-una-una siya. Na kuan siya nag-leading question siya. Na nag-una siya gsulting, mauni gisulting, patyon, ana. Wala pa manggod ni sulte, dapat manggod kung mag-direct ka, pa-istoryahon yun ni mo itong imong witness, unsa may naaan eh, o unsa may gisultian eh, unsa may, ana, ganyan mo ko, ana. Isa na ka mo rip, actually, para na ko, minusan ko sa approach gani atong
1: prosecutor,
4: yamang i-repeat, don't need na ni mo nang i-repeat ng, kung kaya wala, ga-direct man ka, wala man ka ga, ga-cross. I-repeat pa man niya ng sulti. Pero mauna na siya yung tendency. Actually, usay mo po na akong sayo. Mauna siya yung tendency yun sa kanang abogado. I-repeat ang gisulti para nga klaro ba? O para nga klaro. Pero no need na siya actually. Nga imo pang ibalik kung unsa iyang gisulti, dahing imo siyang ipaloap. Dili, dapat ituloy-tuloy ni mo. Unsa'y nahitabo man ani. O unsa'y nahitabo. Ana, inana ba? Mauna siya mag-direct ka?
1: So, directo.
4: Direct man to, gahapon. Wala pa man to'y cross. Karon sa cross mo na'y alatngan.
1: Kining sa cross karon.
4: Oo.
1: Pero, kagahapon ang mga suki, kining mga kuwana, tungod sa kaburing ba? Kagahapon nga.
4: Ang sadya, katong pangutan ng Risa mo to'y.
1: Oo.
4: Ay, klaro. Klaro na good food kayo si Risa nga.
1: Ipa, convicto yun si Sara.
4: Convicto yun si Sara kay... Ga-present pa ganing evidence, yan naman kipangutana. Nga nung kinahanglang i-impeach si Sara.
1: Kwan ba? Kanang... Og sa kwan pa to, kanabitong murag lugos gali, nga kaso?
4: No?
1: Ga-present pa ta na, ningon na nga. mapriso gid ay ka. Murag inana ba? Siya nga, oh, mapriso gid. Kaya ako mangikuha. No, mone, ay, inana! Pero, tungod sa kininka, boring kaghapon ang mga suking tigpaminoton, nakamatikod na po sila nga si attorney, si attorney Ligutan.
4: Gisipon?
1: Gisip. Sige mo ito sa pang-ubugod, at siya. Kutse! Oo. Ito, gyo din.
4: Galayan ito yung paminaw?
1: Oo. Oh. Sila man tanan halos!
4: Ah, galayan ang paminaw?
1: Oo, oh, gipang kalibanga!
4: Ito, nawala na kamay. Okay.
1: Tungod kayo.
4: Ano yung problema? Basta, mo grabe ang imong trabaho, sayo kang mumata gabi, na kang matulog, busy kayo tungod sa inanang mga preparasyon.
1: Oo. Oh.
4: Mapadyog ka nagtumar og mighty C, alkaline vitamin C. Magdaot, gyo ka?
1: Correct! Mato, kapila, si Son mismo, kapila nagbalik-balik sa siya.
4: Gibusaw pero gito siya.
1: Gibusaw. Ay, eh, po nang kabusaw. Busaw lang, busaw.
4: Dile, ako paminaw, kwanto, tungod sa kabugnaw. Bugnaw
1: tungod sa kabugnaw. O niya, wagi, kulang yung tog.
4: Oo, kulang tulog.
1: Okay, kwan ba yan? First, labi na ang katong, kabantay ka katong witness?
4: O?
1: Nga, murag hinulbot po sa pansyon pag, wagi!
4: Si Kalilong?
1: Kalilong! Oh, Uragway Ligo!
4: Sige, rangga panangin nga mubulantaw sa iyang investigator's note.
1: Mm-hmm. Murag po sa Uragway Ligo, paglingkod niya, Uragway Kalipay!
4: Wala ko siya Kalipay.
1: Muna'y testigo mga suking tigpaminaw nga pinugos.
4: Ah, pinugos na ito?
1: Eh, isa siya, klaro ato. Di pa, eskwila rag doa ka semana.
4: Oh, doa ka semana?
1: Oh. Be, tanaw ni mo be. Kaya huma naman itong pag-present kagapon. Ang cross-examination ni Kalilong. Gikan sa...
4: Kalilong?
1: Kalilong.
4: Ha? Kalinog.
1: Kalilong?
4: Diyo ni kahilog man to.
1: Kalilong akong giingon. Kahilog ako. kandos mo na. unsa may... Tanong ako, unsa pa may ikuan? Unsa pa may pangutana? Nga mo ra, balibalihon ni mo to. Mas mubugat na yun na tinuto yan ni pang-istorya.
4: Sa iyang trabaho?
1: Ha?
4: Dito ra ka mangutana.
1: Sayang, kon man sa expert.
4: Expert do kasi mana expert na dai ka?
1: Do kasi mana?
4: Do kasi mana ra nang training expert na dai na. Kanang uban gani tagbila na katuig di pa magani expert.
1: Kon man siya, self kon man siya proclaim nga expert siya.
4: Mao lagi na, siya ra nag-ingon sa NBI ra nag-ingon nga expert siya, pero expert bagod siya.
1: Ah.
4: Oh. Mawana, diyan na siya, nantaw na ron sa sugod ba? Diyan na magtuyok pa ng pangutana kabahin sa iyahang training. Nga parang nga magkuan na, maguba rang iyahang
1: so, kuan ba? Possibly, muni o niya mahitabo. Balik-balikan sa natong kuan, balik-balikan na to ang prosecution. Gapon. Okay. Ako'y kuan, NBI expert. Ako si Kalilong, ikaw, both ka, defense o kwan ka prosecution. Alalag ako, duha. Ikaw, abogado, duha ang akong trabaho. Sakto nga ako, okay, ako expert po ko ng mga IT.
4: Kaya na, kay mo object man yung sama, pag ako'y
1: ganyan, sige.
4: Ako po'y mo object.
1: Ako'y, sa lawyer, defense ko.
4: Defense ka.
1: Kalilong ko, Kalilong, at the same time, defense, nerbasa. Ikaw si Balighot.
4: Balighot. Si Ligutan.
1: Ligutan.
4: Pero wala ka kisipon.
1: Oh, magbuto. Ay, so pag-uha, magbuto. Audience pa po ko. Audience
4: pa. Ay, wala ko kisipon. Nakamaitisi ko. Niya, imo kong inon nga kisipon.
1: Dili, for example ba? For example lang ba?
4: Hindi ako musugot. Nakamaitisi ko ko. Maulawan ang maitisi na
1: ito. Sige.
4: May inon ni mga kisipon po ko.
1: Audience na lang ka. Ako na lang tanan.
4: Sige. Ako na may inon nga kisipon.
1: Para tanawa na. Nahug naman hinunig magbugal-bugala ng mga sukit ipagpagpag kay kagapon. Nadunggan man ito na ito, tanan na God.
4: Pero ba siguro sila naminaw ang abang mga listener, pero halos nakatuto.
1: Halos, ay!
4: Bisag si Ilmar ganing agad-trabaho, nagpaminaw sa
1: imbis. Ako, makali, ako ni ate kagapon. Muray ko, yabag dito, nagjaging-jaging dito sa kuhan, ubal. O sa ubal, dito sa may boulevard.
4: Nagpaminaw.
1: Oo, amang ko headphone.
4: Oo.
1: Headset. O kusukay, ho. Apo, unsa dahil na dong. Kahiring. Siya nga, di Japon na makonbikto si Sarah.
4: Oo ba?
1: Wow!
4: Una ilang gisulte? Sa ito pa, mga taga-Dumaguete, magbili ayan nga makonbikto si Sarah.
1: Taga-Dumaguete, chikiting na kang Sarah. Ah, chikiting.
4: At dili to taga-Dumaguete di
1: ay. Dili, taga-Dumaguete to.
4: Taga-Bakong to.
1: Dili, taga-Dumaguete to. Abot galing taga Occidental dire. Bibitaw. Sige, onya. Ato na yung kuwanon, onya. Re-enact nga muna. Pero, sample lang sa. Sample kay LCT 52 pa man. Ako gyapo yung presiding officer.
4: Ikaw gyapo yung presiding officer.
1: Pero kuwan lang yun ka. Ikaw lang yun si. Maumarong pupugnaong atong katong council sa prosecution.
4: Ligutan?
1: Ligutan maumarong.
4: Pero, da, wala ko gisip on.
1: Wah, kasi gawa ka. Pero mo, abot. Wala mo puto sa gisip mo pagsonggol. Sige. I am Jesus Cordero. Okay, you may proceed your, call your, witness now. Attorney Baligho, Baligot, Ligutan.
4: Thank you, Your Honor.
1: Niyo masulod na ko na, kaya kung po NBI. Dito kumupaso. Yabag naman.
4: Your Honor, I would like to present NBI Special Agent.
1: Ay, nanay, mapil. Na, sumayang, masig mapil eh.
4: Ano ah? Kulata, oy mga idol, ang nabalaan na kong bag-o, ang photocopy idol, at least naanapod ko'y nabalaan nga bag-o.
1: Ang photocopy original. Ko no,
4: as original.
1: Sige. Kain ko mag-ma-appel siya nga. Say si Kuan. Si wala na. NBI.
4: Muso po'y nabalaan na ng bayan, may manig magic.
1: Ikaw po. Ha? Naingon kayo siya na nabalaan ang bag-o photocopy.
4: Mamogan eh. Pag-usyong kuto pero na siya diyan, may manig magic eh. So ito si Bayang. Kabayan sa mga balao, di pakaya na si Bayang.
1: So ito na siya. Legislator na! For how many years na yun mo nga ordinance legislator. Or legislator sa may santa.
4: Ayon sa may iyang napasar nga balaod.
1: Kapong koan. Balaod nga every katong kada pista mag-boxing.
4: Na de na. Ordinansa na de sa santa yang kada pista boxing.
1: Dili na ordinansa. Kuan na siya. That's what we call the choreography.
4: Choreography?
1: Wala
4: dili na ordinansa. Ang mga pangutan na on sa may balaod nga napapasar.
1: Sige kay ama, 1 minute na lang kay mo gawas na si Kuan Kalilong. Kali,
4: Your Honor, I would like to I would like to call on the witness stand. Our first witness for the prosecution, NBI Special Agent. Sa tingalan niya, Kalilong.
1: Si Kuan.
4: Janmark ba to?
1: Janmark Santa Ana, Kalilong.
4: Lagi Janmark Santa Ana Kalilong. Hindi na binigyan ng pakpakan.
1: Di.
4: May manag speech sa mga politiko kay Hagsalon, bakbakan ni mo.
1: Wala ito, bakbakan.
4: Wala ito, bakbakan.
1: Balik ta. Alasang gilok.
4: Break shot na.
1: Alasiti, 55. Sige. Muna eh, mama. Dramaho na lang na muna eh kay. Katulgon mi kaghapon. At least karon nga. Namina mo, inigrinak na mo na rin. Bibo.
4: Kumbati sa rin, Atty. Ronel Sugda, daghang namina.
1: Sige. Alasiti, 55. Balik mi yung ini standby.
3: Foro. Delos Pueblos. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. History Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
3: gamay D3.
7: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Ug tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
9: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
9: Gutan na to ang mga health problems nga dala sa obesity tungod kay daghang tawo ang wala makahibalo sa mga health risk kung ikaw nasubran sa katambok. Unsa ba ang obesity, Dr. Ramil?
10: Ang obesity, Sir JP, sumala pa sa World Health Organization isip usa ka abnormal o excessive fat nga maoy mamahimong risgo sa panglawas. Ang BMI o ang Body Mass Index mo'y basihan aron may balaan kung overweight ka or obese ka na. Overweight kung kapin sa 25 ang imong BMI. Obese kung sobra na pod sa 30 ang imo nga BMI.
9: Ayay! Sa kanitibukan, mamahimong obese ang usang katao tungod sa duha ka rason. Pagkaon-dagan, o niya, dili kayo mulihok.
10: Okay.
9: Ang pagkaon-dagan sa mga pagkaon nga taas sa added sugars o fats o wala kininimo, giburn. Tungod kay wala pod ka, gatrabaho. Walay exercise. Ang mga surplus energy, taguan na sa lawas o paghimoon kini, mga fats.
10: Kasagaran sa buyon, sa paa, sa naong, sa bukto. Mayon ta kung diara, ang di dili makita nga tambok, Sir JP, delikado.
9: Ay!
10: Ang sobra nga fat nga deposit po sa imong mga organs,
9: oh,
10: sama sa imong atay, na idaghana diha.
9: Mm.
10: Ug mismo sa imong kasing-kasing, mas delikado.
9: Uh-huh.
10: Muna, Sir JP, gibalik-balik dyan ako, singig pahinomdog, inom yun og DTX 500 og MyTC kada adlaw.
9: Mm.
10: Tungod kay kini, gapataas sa imong metabolic rate.
9: Oh.
10: Ilabi na kung tambok ka,
9: uh-huh,
10: o ganahan singig ka og tamis, protektahan ka sa DTX 500 og MyTC, ang imong atay aron lili kini mapuno sa tambok. Bisag karon dayon imong ipatanaw imong SGPT,
9: oh,
10: sigurado taas jud na ang imong SGPT kung may fatty liver ka.
9: Mataas
10: o sara ang pasabot nganong taas ang SGPT.
9: Mm.
10: Kini tungod gahubag ang imong atay ilabi na kung tambok ka.
3: DTX 500.
11: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
7: Mga butika.
10: Simple rang solusyon, Sir JP.
9: Oh.
10: Ayaw daghan nagkaon.
9: Correct.
10: Mag-intermittent fasting ka.
9: Mm.
10: Consume good fats, butong, abukado, mga mani.
9: Mm.
10: Limitahi ang pagkaon sa mga may added sugar. Mag-exercise ka, inom ka sa imong DTX 500 o MyTC kada adlaw. Kung daghan kag fat, nga gikaon mo taas ang imong oxidative stress. Mao nang manakit ang imong lawas.
9: Daghang balatian ang maangkon tungod sa obesity, heart disease, stroke, high blood pressure, gallstones, gouty arthritis, sleep apnea, osteoarthritis o bisan pa cancer.
10: Sa ato pa, ang bottom line ani Sir JP,
9: oh,
10: oxidative stress ra gihapon.
9: Correct.
10: Adunay mga pagtuon nga ang oxidative stress pwedeng maka-trigger sa obesity,
9: oh,
10: pinaagi sa pag-stimulate sa pag-deposit sa white adipose tissue.
9: Mm-hmm.
10: O kini ang magpa alter sang imo gipangkaon. Kung gainom ka og DTX 500 og MyTC matag-adlaw, malayo jud ka sa pagpasagad og kaon.
9: Correct.
10: Usa sa mga hinungdan sa obesity, Sir JP, mao ang problema sa insulin.
9: Mm.
10: Usa sa mga function ni insulin mao ang pagsugo sa mga fat cells nga magtipig sa mga fats.
9: No.
10: Mao nang may mga pagtuon nga gaingon nga ang insulin dunay dakong papel sa pag-develop sang gitawag obesity.
9: Kung pancreas og insulin na ang isgutan, wa nay lain pang kampyon sa pag-amping ni ini.
10: Mm.
9: DTX 500 ug MyTC ra jud.
10: Unya, kano sa paman kamo inom og DTX 500 ug MyTC kung nalabian na kakatambok?
9: Ay,
10: kung napuno na og mga fats ang imo mga vital organs,
9: oh,
10: daghang rason ang pagka-obese.
9: Yes.
10: Pero kung kontrolo nimo ang imong food intake,
9: mm,
10: mag-intermittent fasting ka, kaon og mga good fats,
9: mm,
10: mag-exercise ka labi na sa tanan, inom yun og DTX 500 og MyTC kada adlaw, sigurado yun maniwang ka.
9: Yes! Wala yun tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ampingan.
9: Dili abusuhan!
3: DTX 500!
12: Ako si Janice. Dukay pa yung muna ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikas akong ba na ako? DTX 500, kito capsules a day. Mintin lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500!
7: Pumali sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, MyTC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, MyTC Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Deer Fresher, Clinica Deer Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Funeral. Ug anaasa kini sa Palawan Building, San Jose Street, Barangay 5, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
14: Hamara Herbal Products Center. Your one-stop herbal shop in town.
3: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
15: Yan, salamat may butag mga ka-K5. Kinis ka K5, Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ania na punta sa atong segment, Kalabuntag. Kasariin ang ubang mga eksona na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniya to, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na to balikan o baga-istoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Hindi na pwede dito magkape. Dili lang